0: Ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang Biotroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya. Kasama ni Edward, maing buntag.
3: Mayong buntag kasama ni Ken. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Napalagpot sa round of 32 ang tennis sensation nga si Alex Iala sa Bad Homburg Open dito sa Germany. Maayo og showing si Iala sa first seat apan na si Elise Mertens sa Belgium may bawi kini sa second og sa third seat pinaagi sa 3-6 og 3-6 nga diin na napildi si Iala. Tungod sa maong kapildihan, mag-focus na lang si Alex Iala alang sa Wimbledon Championship dito sa England, no? O sa London karong Hunyo 29 sa maong championship sa Wimbledon Open. Sa boxing, ang pagtawag ganiya nga magtataho mao iyang hinagiban nga gipildi niya si Iman Bakusa Pacquiao, no, sa ilang away ni adtong miaging adlaw matud pa ni Rodilyn Perez nga medyo daghan kayong basher nga mitawag niya nga mamaligya ay lang siya og taho paong sa away nila ni Iman Bakusa iyang gipakita, no, og sa mong away kapito gyud niya gipakamang og gipildi si Iman Bakusa sa maong away pinaagi sa usa ka majority decision. Sa susamang kalambuan, gi-unpalo ni Iman Bakusa ang iyang amahan nga si pambansang kamao Manny Pacquiao diha sa Instagram. Wala pa hinuoy explanation nganong gi-unfollow ni Iman Bakusa ang iyang amahan og usab si Manny Pacquiao wala pa ya explanation nganong nabuhat kini sa iyang anak. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 indotosab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Iron Man.

0: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa ato mga balita sa sports. Busarin na ta sa atong announcement sa winner. Kisa magkaroon sa atong 200 pesos nga GCash. Kaya nasakto ang iyaha nga tubag sa atong pagutana asa man to nga eskwelahan. Ang correct yun nga name ni Adto, dinahitabo itong shooting incident sa Tacloban City. Sakto ang iyahang tubag. Plus, gili-li ni kasamang names kung naka-follow ba ni sa atong promo mechanics. Busa! Siya mo'y magkaroon sa atong 200 pesos nga GCash. Congratulations ngadto ni Gemma Harantilia Madora. Congratulations Gemma Harantilia Madora, ikaw maoy makadawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kung kay saktong imong tubag pas naka-follow pag yon, naka-like, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ug i-share sa bang programa ni Attorney Rufiel. Congratulations! Unya, palihog lang ta, Ma'am Gemma. Chat, og balik diri sa tong Facebook page. Isend ang imuhang sakto nga pangalan or complete name. Plus, ang imong GCash number. Para ito na to i-forward or isend ang imong premium nga 200 pesos. Nalalang ka sa yun, ha? Ang pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Sa kapangutara nga simple kayo, ikuha rin na ito sa itong mga balita. Iguman, mag-follow sa promo mechanics. Maka-share, maka-follow, maka-like sa itong mga Facebook pages. So, congratulations. At tangin ninyo ang dugang hugna ni ining DYHP Answer to Win promo sa musulod na sad nga mga oras. Nabinapod nato karon ang R-Band office sa PRO 7 Camp City, Osmeña. Dili sa may Osmeña Boulevard, Master Warren Perez, ang Pretty Boy. Sa Minglanilla, Corporal Dalugdog o Kento Ledo. O niya, si Corporal Lindon Figuera. Pinaslab si Patrolman Gian Palaon o Patrolman Ivan Kim Makadaig. Salamat kayo sa pagpaminaw. Lagi po ninyo karon taon-taon ha ang pagbalik ni Attorney Rufiel para ipadayon na iyong isyog mga komentaryo o guban pa nato ng mga balita. Standby lang guman sa itong pipila ka mga pahinomdo. Balako din is control kasamang cases many ha. Nems Quiñones o Gerald Albio. Sa konsep niyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtong 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein. para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
19: Pagkakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, alam paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilets.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart to Smart Dishwashing Paste ko.
20: Smart
19: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
19: Tanggaling-galing mo,
20: Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
23: Atong attack na las 8:18 na mga higala sa atong mga uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
23: Now atong balikan mahigala ng mga dugoong panghitabo dito sa Tacloban City mga kahigalaan. Unsa ba ning kalakiha mahigala? Nya dili malikayan ron nga ang mga tao, ang mga netizen di malikayan mahinumdo mahigala sa balaod nga gipasar ni Senator Kiko Pangilinan labot sa juvenile justice law. Gumikan mga higala kay naamanggo din na mga kaigalaan ang paghatag o paborba sa mga kabataan ng mga commit o crime. So, medyo mahinumduman guskiko pangilinan aning kalakihan, hindi malikayan. Pero ato lang nang isgutan. Kaya nga naman, doon na mag-conversation sa mga bata, dahil nga, masabot ang premeditated, hindi kin? Kamantay ka rin? Sa ilang conversation? So, doon ay discernment ning mga bata? Atong isgutan o taon, may standby lang una, sa dilipatamad to, kaya stressful kaya ning maong panghitabo. Ato sa ngatagag pagtagad, mga kagalaan, ang atong kininiang mga winners ron, no? Nasakpang naminaw sa DYH, bibo sa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Kaya tanig pagtagad, mahigala. Kini mga bata, mga kaigsunan, aware sila sa ilang himuon, premeditated. Nag-chat-chat silang duha, nagsabot sila mo nilang buhaton, niya aware sila nga naibalaod niya, dili sila ma... Dipinsa, nasa naibalaod niya, mupabor nila. Parehan niya sa giingon nga kanang mga madakpan nga mga minors ba? Hindi ka human, ang pulis pa inon nga sir, karong tontao sino buhian mami sino kay minor good mi sir. Kuyo, kuyo, kini mga bata, anak, kuha na hinoon, kalabang aware sila ba? Karong tontao buhian mami sino kay why minor good mi? Mausan niya, sa ilang conversation, masabot na to nga aware sila kayo. Stilan, sige, kanuntong taon lang. Ito sa tagapagtagad, mahigala. Kaya di na si kasamang Lailin Laban sa Aligadas. Eh. Ito sa nge-check, kadali mga kagalaan. Alang sa atong mga nasakpang na minaw sa DYHP. Busa magkano at mga palipay. Gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Lailin, kumusta dalin?
0: DYHP. Tata, Araman Report.
1: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufilo. Mayong buntag sa tanang suking take pa minay itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Nilay na sa maswerte makarawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas, og chorizo! Isi pa salamat silang kanunan pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Ricardo Bonete, Lita Mihurada, Milita Baluran, Cornelia Andrino, Cosima Caniete, Linda Orcales, Josephine Mainit, Soledad Valoria. O para lang sa ikasingitin niyo sa DYHP.
3: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na.
23: Okay, mahigala mo ni atong mga nasakpan na minos DYHB GFM. Busa

0: una.
1: Ala, combate na.
2: Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo ang dar, subo ready sa impormasyon. Politika, balita, upang hita mo sa ad.
1: Bawa sa stress, kabuntagon.
2: Sa dayon mo tawa.
1: Samtang dili pa tamad to sa stressful nga mga nga.

0: Okay, salamat Julius Balili, Idol B, o kasamang Lailin Rabanis Aligada sa inyo nga report. O niya, mga higala, mo itong mga nakadawat mga palipay, gikan sa itong sibiyanan. Arita, mga higala, sa atong discussion, labot sa balaod niya gisponsula ni Senator Kiko Pangilinan, na di malikayan yun niya mahinumdong yung mga tao niya. Gumikan ining maong insidente karon mga sukit di paminaw. Unsa man eh? Kining Republic Act 93, 9344. Kining otherwise known as Juvenile Justice and Welfare Act. Nanariha mahigala ang kwan. Nakapatik sa mga provisions niya. Ang problema ini ron, gihimo ni mahigala sa ubang mga bata nga nahimo mahigalang gipanggamit sa mga krimen. Kay total, wa man sila liability. 14 anyos ning usa. Medyo kalikawas kining usa 15 anyos tan-aon ang discernment pa ani kay 15 ngadto 18 man ang bracketing ani migala 18 years old to 15 years old to 18 years old minor man sila unya 15 years old paubos nana diha gi discuss balaod at diskutan niya tan-aon mahigla standby lang una humalamang pipila ka mga pahinumdom alas 8:25 na.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag, magsigitag paghot, tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Mamshi!
9: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe!

0: sa ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart.
2: Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na last shoot line tay dos na sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: At sa tagag pagtagad may galang tundugang sultanan labot ini mga panghitabo dito sa Tacloban City kini nga portion atong galang mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3 ang regular mahigala nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended is mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch. O din sa Cebu City, Miguel, sa may Osminia Boulevard, dool mga kagalaan sa Cebu Doctors Hospital, o iuman dito sa Consolacion Branch, sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
8: Straight to the point.
7: Okay, ugunya kini nga portion sa mahigalatod-galato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang pagpaligon sa atong paglimpyo, pagligon sa atong panglawas, paglimpyo mahigalas tong tinai, kulon, og ingon man na malikian nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ani mga kulon polyps o na motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat ngadto sa wala ko oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong tiyan, kulon ug sa lawas. Ang Super Fiber mahigala mao kini ang number one na kulon cleansing product kanon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha na kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutaw na rin mo mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
8: Straight to the point.
7: Now, ato tagag pagtagad may katong balikan kadali ning maong panghitabo ha. Dito mahigala sa Tacloban City. Una ta mohatag tunduga mga pag-analisar mahigala. Katong dito dong balikan sa tono to gamay lang sa patam ato sa kwano kini kini. Kini oh. Dunay na igo ni dai kini usa ka kwan nga laki no. Kani oh. Oh. Oh to.
9: Ato pa to sa raportahan.
7: Oh kani oh. Mm. Oh? Na, ikot ko sa, naikot ko sa. No? Oh, na, ikot bukto, no? Kuya, wawin. So, kini random, may kailangan pagpamusil. Pero, kani-kani, lahi po din sa may kwan. Courtesy sa tag-iya sa video, ha, kay... Believe kay ko, bisa pa man sa panghitabo, wag din sa muhunong sa pag-video. Oh, kuyawa. Oh, sunod-sunod ha. 40 ka mga empty shells. Ang nakita dito sa school campus, imagine ka na. Sa lakto, naka-change magasin pa ng tawhana. Kining bataa.
9: Lord, Lord. Ayaw, oh, please. Ikamusaba. Ikamusaba.
7: Oh, mga waray-waray man eh. Muna silultian. Ikamusaba.
9: Gago.
7: Hmm. Oh, wag siya mohunong sa pag-video. Mahigala, bahala og luha kay video. Masabot sa mana to. Kay limang kaanang hitabu, ama kay galaan.
9: Gago. Yung lurog kapunta. Mialo. Mialo. Gago. Witao ka man po.
7: Si Chris Lawrence Fabian nang nagsilas pultahan. Aron dili makasulod at atong ganman. Na ito, kung ano siya, no?
9: Uy, dito ka po, Agi!
7: Pustilan, ginoo ko.
9: Gawas ka mo, dagmit, dagmit! Ay, naka mo pa!
7: Mauni ang sa pikas nga rom. Katos pikas nga rom to na kuhan si Fabian. Sus, ginoo ko kaluoy tao.
9: Uy, dagmita ni iyo. Puta ka mo! Yaw, masakit na ba sa nang pin?
7: Sus limang kanin mga duha ka babae ang naigo patay usa ka lalaki ang naigo patay. Sus kaluoy sa mga estudyante mahigala. Oh, mo na itabu ang mahigala, ha? Okay. So, kini. Balikan tayo kanidong, kanidong. Kay kini di ay nga usa ka lalaki. Mo na si Kwanday? Rins Fabiano? Iyan isalad ang pultahan. Kaniyo, kaniyo. Kini lalaki himitindo ka na. Isalad ang pultahan. Aron di makasuod ang suspect. Naigo siya. Huwag siya may namatay, tawaw. Oh. Oh. Oh, nabulag ta taon. Sus, ginoo ko. Oh, kaliro. Kaliro. Maigo og namatay din yung makaaday. Jesus, ginoo ko mang higala. Muna ha, ato balikan nga mayroong. Kini si Kwan, si Chris Lawrence Fabian, mo din yung mga higala taon. Chris Lawrence Fabian, siya may lalaki dito. Iya mga higala ang giisulad ang napultahan, aron dili magkasulod, tunggan man. O muna kini lalaki nga mitindog. Og unya, gipusil siya, at pinatugbukton lang na igo. Siya may nabutata din, no? Jesus, ginoo ko. Ato balikan ko na rin, kining iyang pagsilado niya sa pultahan. Kana, kana. Katong pagsilado sa pultahan. Ato balikan. Kana, kana. Sige. Audio daw, audio. Katong kang Fabian. Kana, kana. Kanidong. Audio ko na audio. O, kaniya. Iyang ginoo ulo pultahan para siladaan. Natumba mo siya. Oh, tumba. Igo siya, gire. Igo, tumba. Kini mo lalaki. Oh, nakalakaw pa siya, pero may samad siya mga higala. Apan human ining maong hitabo, pagsusi na, na bugtuan dahil kinabuhi ng tao mga lalaki. Siya si Chris Lawrence Fabian, nga nagsilas pultahan alon dili makasulod unta katong ganman. Pero gipusil ang pultahan mo to, nga naigo siya, og namatay. Paita. Kaniyo? Nabulag ta taon mga sukit di paminaw. Grabe ha, random ang pagpamusil ini maong lalaki. Inindoha ka mga minors nga namusil mga sukit di paminaw. Okay, sumuna na yung mga higala. Asa man tong video na doon ako, natulang siguro ng ikuan gamay. Ako lang i-blur gamay itong pagpakita na nga namatay dahil siya mga kagalaan. O kani ako, kani naglakaw, kani mauna siya mga kagalaan. Unya pagsusi na dito, dito na siya mga higala na bulag ta dito sa sulod sa classroom. Kini maong kuan si Chris Lawrence Fabian nagsilas pultahan mahigala, no? Iyang gisilahan pultahan pa di tatong makasood ang ganman, gipusil man ang pultahan na igo siya og unya nabulagta siya diha mga higala sa sulod sa classroom. Atay atong video kadali mga higala atong tagay pagtagad sige names iandam sa kadali names. Kini nga portion tungkol karon mga higala sa The Original Koi Herbal Detail Supplement sa tanag-andam at mga video mga higala labot sa pag-check na kato si Fabian mga kagalaan. Hatod ka na ito kini sa The Original Koi Herbal Detail Supplement. Ang Original Koi Herbal Detail Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas ingon man sa itong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip-usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Detail Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og unya gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved. Bisan pa man mga kagilaan sa bagong karton og advanced nga formulation nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang tag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Detail Supplement.
8: Straight to the point.
7: Human sa maong pagpamusil dong nakita dito sa video nga dito na bulag ta in town. Kini di ay mga kagalaan si Chris Lawrence Fabian. Atong ipakita ang video dong, nanato dong. Sige, kuno ka niyo, mao na niyo. Okay, mao na ni siya, dili siya na kuan di ay. Katong pagkaigo niya. So pagsu nana ni siya ay kuan dong, nana ni siya ay audio. Bigay may lang kuno. Kani pagsusi na sa mga polis. Huwag gisa. Kagubot yung taong mga kuan, malingkulanan. Mga bangko. Tanaw mo. Butata gisa. Nabutata taon siya mga higala. Oh. Morning bata akatong nagsilado sa puntahan. Sir, kwan, nakalakaw, nakadagan pa man siya. Habi na ito ang iyang igo ko, ano? Sa dughan dito iyang igo. Balikan ko nung gamay dong. Ito ipaklaro ko nung kini-kini pagka-igo niya. Audio ko nung audio, be. Kani. Mayan to sa puntahan kayong siladaan. Okay. Kani o? Oh. Oh. Bangon sa iyang islad na pultahan mo ni o.
9: Ato pa to sa pultahan.
7: Sila na pultahan. Pero gipusil pultahan. Oh. Tumba siya, tumba. Pero nakabangon og ni kuno bangon mo siya. Igo siya nakabangon siya. Pero pagkabuso na natumba siya balik. Oh, diha na pitar tumba siya balik. Okay. Ah, sige, post dong. Katong sa ka-video dong, pagsusi na. Siya dito na, kunday. Katong pagsusi na sa mga polis. Okay, kana. Sige, audio kana. Wow, na siya, oh. Pwede igu agitawan mga higala di ay. Nining Chris Lawrence Fabian, usas mga lalaki mahigala nga na kuan dito. Usa ka lalaki ang namatay, o duha ka babae ang patay sad mga sukit di paminaw. Pero heroic to yung gibuhat dahi ha, kaya itong isalad at tupultahan, aron nga dili makasutong ganman, at masifty itong mga estudyante dito sa ilang classroom. Ang problema, siya man mo yung naigo hinoon mga sukit di paminaw. No? Pulting luuya in taon mga kagalaan. Unya mo to nga, dito sa gawas na, nagkagubot na, unya doon na mahigalay pag rescue dito mga kagalaan, ato ipadayon, kistan may laki. Ato sa ipadangat, napipila ka mga mahinumdan o pahinumdom, unya ato nga tagagpagtagad. Ang pag-rescue na ito sa gawas, ug unya ang kanto ng pagdakop mahigala ining maumanga gunmen. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8.44 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kay bisan unsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: In 5 meters, turn direct.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
26: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
27: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
28: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na ala sa 8:50 na sa atong banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Pagkadugoon sa pangitabo, kagahapong adlawa, mahigala, pastilan, Ginoo ko. No? Kini nga portion sa mahigala tod sa kanato mga kagalaan sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagulin ni ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa banong labihuhan ang sakit na tod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Okay, ato sa nga balikan mahigala to mga video no. Katong pag-rescue na nila dong dito sa gawas nga bahin. Human sa buto-buto gi-rescue to sila, nagkagubo to dito mga kagalan niya ang pagdakop sad. Nya karon tawto to kwaon ang dugang update gikan sa atong RM Tacloban aron nga makahatag nato dugang report nini mga orasa karon. Unsay latest dito sa Tacloban City mahigala kay nanamatay sister station nga to adito. Muhatag nato ga report abas dili pa. Ato sa ibalik kadali to nga mga nahitabo kaghapon labi na ang pag-rescue kasamang names ato kung nga paminaw names. Kani mo ni? Ang pag-rescue ni? Kato pag-rescue sa? O sige. Muna ni o? Kagubot mga estudyante. Sus, Ginoo ko, gidayungan. Oh, linaga na ikitaon mga higala.
6: May sarak yan, sir. Ayun, ayun, may sarak yan para di. Lingkod lang, lingkod na gilingkuran. Kanila na itabok, kanila na itabok na gilingkuran. Doy, doy, doy, doy, buhat yan, doy, buhat, buhat. Lingkod yan, lingkod, lingkod. Ano yung lahat, tangit? Ayun, ayun, paglapsik yuan. Dawan, doy, doy, doy. Dawane, makadi na to, makadi. Saray la, ay napaglinapte, paglinapte. Pahina yung hangin.
4: Mone mahigala, oh.
6: Ilugar dawane, di ho. Hitahal sa to.
7: Sir, sir.
6: Samat kay gihapon, sakay nga di. Sakay na lang nga di. Sir, sir, ato sir. May igutil to, sir.
4: Rabihan itabu ah. Oh, gidayungan tao ni Mahigala. Sus, Ginoo ko.
6: Ani sir, ani sir. Sakay pa di.
4: Kaluoy mga babae man ang ipampusil in taon Ginoo ko eh. Pagkasalbahis ni mga bata.
6: Waray na nga, Daiba.
7: Waray na iba, waray na iba.
6: Waray na iba nga darag doon.
8: May da pa.
6: Kain pa. Ha? Waray. May mga darag iap. Amo to may darag doon pa. Di may...
4: Okay, sumunay o. So, pag ginagana yung mahigalag hapon. Ako lang ang ito yung nag-iblur na mo ha. Kay lahat magod may media outlet magod may dako may og coverage. Ang mita mo palag na yun. Ito mga private nga kuhan lahat ito sila. Ang amo. Natagi-follow ang mga standards lang. Purbida ni mga bata. Dinaganay, oh. Sus, Ginoo ko. Kani? Muna ni suspect. Okay. Mone mahigalang pag mga kwan. Sus patay taon mga kagalaan ay. Eh. sus Ginoo ko. Oh, mo ni Megala, nanang taga-Suko. Are mga higala nga nagbindita. Sus, Ginoo ko. Pagkangidlis nga hitabo. Paita. Maka ni pao? Jesus, Ginoo ko. Kaluoy mga higala. Oh, mga babae, doha ka babae. O sa kalalaki ang napatay. Ah, sige, audio dong. Audio dong. Eh, gamay lang ha. Kini o. Sus, nilakay ang tao mga estudyante.
7: Kinikuran. Doi, buat yan, doi, buat. Lingkod.
4: Laliman ka 40 ka empty shell sa ito pa naka change magasin. Mula sa mga higala o kanang anad o pamusil. Grabe ha. Ang uban na anday, marato naman ako magkwasok sa kamagasin. Kanay, naka change magasin pa. 40 good. Kanay yung batao, igo sa tao, no? Jesus, Ginoo ko. Sige, audio dong. Okay.
7: Ilugar daw na diyo. Kita sa to.
8: Sir.
7: Samat kay Japan sa kanya di.
4: Gumuta sa eskwelahan.
7: Sir, ato sir, may igot ni sir.
4: Pati gumuta.
7: Ani sir. Sakay pa di.
4: Okay, muna yung pagpaniskyo, mahigala. Atong taga-patagal ka itong pagdakop doon, pagdakop. Ang usa na dakpan sa eskwilahan pa, ang usa sa hot pursuit operation na nila. Manhunt operation. Okay, atong taga-patagal itong live videos pagdakop atong mga suspect. Nato na doon. May kuno. O, muna. Ang pagdakop na yung mga higala.
9: Adi no sa guys. Guys, morality adi no sa. Adi na, nakitaan. Nakadiamon balay, boy. Nakadiamon balay. Siya, aray.
4: Mm-hmm. Okay, atong pagdakop na ni mahigala. Mm-hmm. Wala na yung pagdakop. Kuyawa. Kay dakop maglawas yung usaday. No, dakog lawas ni. Huyag mo sukol. O, muna ni. Kani, lahat po ni. Ang padakop ni Susa.
7: Igitsa nga na kapag wakan.
10: Am na kada pitso ng silpiani.
7: Asa ating bado, asa. Asa ating bado.
10: Pagdalagan.
7: Team Eroy.
11: Ay,
12: sa ating bari, pagdapang! Talikod! Ubuha tanan! Ubuha tanan!
11: Ayun ka na!
13: Awan ay, awan ay! Paglubas!
12: Pagalip! Ulubuha lagi tanan! Ubuha tanan! Ubuha tanan!
13: Pagubungan!
12: Ubuha tanan!
13: Ewan ay!
4: Pag- alam mo sil.
12: Kapitan, alam mo sil. Kapitan.
4: Mo na ni ang pagdakop mahiga lang hapon.
12: Ubo tanan. Ubo tanan lagi. E bangin na yaw may dapdara.
4: Bangin may dara pa may. Basin-basin may dala pa mo na. Bangin may dala pa. Lintik nga iro ya. Ah, wala na yung pagdakop. Sus kaluoy taon may gala mo ni tabu kagahapon. At kung haon sa mga kagalaan ang atong live report gikan sa RMN Tacloban mga higala. At kung haon dugang update dito atong station manager RMN Tacloban. Diastuli niya karon si kasamang radyoman Justin Traya alang sa dugang mga updates pagkakaroon mga higala. Atong hatagan o pagtagad mga sukitig paminaw.
3: DYHP RMN Report.
4: Radyoman Justin, kumusta? Unsay latest niya karon sa Tacloban City?
14: Yes, maayong buntag sa inyo diha sa Cebu City, Rajman, Sir Phil. Maayong buntag po sa inyong mga suking mga tigpamati karon sa inyong programa sa DYHP Cebu. Karong adlawa, Rajman Sir Phil, no? Walay klase karon sa iba-ibang mga eskwelahan, no? Sa tanan eskwelahan diri sa Taklo, sa Tacloban City tuwod sa natabo na insidente kahapon kung saan, no, tatlo ang namatay at 13 ang nasugatan sa pangyayaring shootout, no, kung saan mga pawang estudyante lamang yung mga biktima at suspect kahapon. At nananatiling under custody pa rin ng Philippine National Police ang dalawang suspect. Hawak pa rin nila ngayon at patuloy na ini-interrogate ito ng Philippine National Police. Kinumpirma na ng Police Regional Office 8 na ang appeal na ginamit ng mga suspect o ng isa sa mga suspect ay pagmamayari ng PNP. Kinuha ito ng batang suspect na sa kanyang titang naka-assign na sa Police Regional Office 8 kasi iniwan ito kahapon ng suspect no, itong minor de edad, Rajman Rufil.
4: Okay, Justin, kumusta? Gusto na namin ma-confirm kaya ang uban ng mga dunay ng mga social media nga kininian nagpagawas nga na upat na kuno ang patay. At ito'y paklaro, tulura ang patay.
14: Yes, no? Kahit yung Police Regional Office 8, they can verify, no, na hindi nila ma-announce na apat ang patay kasi sa paglilibot nila as of 11 p.m. kagabi, tatlo lang yun ang matay, Attorney Rufil, no? Yung isa kasi, no, nasa ICU ng hospital, buhay pa rin, no? Mm-hmm. Yung isang ano, isang biktima. So, tatlo lang talaga yung confirmed deaths sa shootout, Attorney Rufil.
4: Okay. So, unsa man dead on the spot, ang katong pila kabok ang dead on the spot? O pila kabok ang nadapa sa hospital?
14: Duha ang dead on the spot. Isa ang lalaki at o isa po nga babae. Actually, mag-neighbor lang ni sila sa San Jose, Tacloban City, kaning duha, no? O ang isa, nadala pa ni sa hospital pero na-dead on arrival due to fatal shot sa dughan nga dapit sa iyahang lawas, Attorney Rufil.
4: Mm. So, kining usa sa mga nailhan na to, katong lalaki nga doon ay heroic nga gihimo ba iyang gisalad antong pultahan pero naigo sa pusil, kadto si Chris Lawrence Fabian. Diin man dapit ang iyang tama, di ay?
14: Napod sa inigan, no, kung dili ko, hindi ko nagkakamali, nasa dughan po iyahang shot or nasa, sa ano, mayroon din siyang shot sa braso niya kasi parang twice ata shot ito natamaan ng bala Attorney Rafael. So siya yung dead, isa sa mga dead on the spot, yung isa naman yung babae kasi no nagtry talaga siya na iligtas yung ano niya yung classmate niya kasi sabi daw ng sabi ng mga classmate niya na sige ako na lang yung magsisave sa inyo kasi may tama na ako. No, tinry niya talagang i-block yung door kasi ayaw niyang maapektuhan din yung ibang kaklase niya.
4: Mm. Unsa man mga graduha, kini mga bataa, kini mga nangamatay?
14: Grade 9, Attorney Rafael, no? Mga grade 9 niya sila, no? Mag-classmate. Pero napoy ibang mga section na naapektuhan kining shootout kay nilibot maning mga suspect, no? Mm. Nilibot sa hanay ng mga classrooms. No, umikot itong mga suspect at randomly they just ang makita 40 empty cells, no? Yung nakita ng scene of the crime operative sa a crime scene, kaya no, yung 40 empty cells na napaputok talaga nila sa mga sa iba't ibang parte ng mga classrooms, Attorney Rafael.
4: Oh, so unsa man ay magkaklase, magka-classmates na sila kining tulong na namatay o kining mga namusil?
14: Yes, no? Yung dalawang namatay, itong lalaki at babae na dead on the spot, magkaklase ito sa isang classroom ito. Meron din sa isang classroom na namatay, ito yung dead on arrival sa ospital na natanamaan sa dibdib. At meron din critical ngayon na pinaputukan, no? Actually, tumatago lang itong estudyante na to, dumaan sa printer ng teacher at nag-pass through sa TV at nag-pass through din ito sa ano sa isang ano plywood at doon na natamaan itong bata. So critical ngayon, nasa ospital, hindi maganda yung kalagayan ng bata.
4: Pero itong suspects, kining duha ka mga suspects, unsa ni classmate lang nila kining duha nga nangamatay pod?
14: Yes, magkaklase daw ito eh sila Rajman Rafael, Attorney Rafael.
4: Unsa may motibo ini mo papamusil, tinuod ba nga dunay bullying nga nahitabo or tripping lang gid ani nila kay naaman sa mga nanggawa sa ilang mga chat, mga text, ilang mga chat ining duha nga premeditated man ang ilang gihimo, Justine.
14: According to the teachers, no, parang naniniwala din sila na bullying is one of the factor na itong parang isa sa mga reason kung bakit, no, parang meron daw itong mga nakaalitan na build up daw yung galit sa mga bata kaya parang plinano nila yung insidente. So naniniwala talaga, no, parang sinabi ng teacher na posible, no, na meron talagang factor na bullying yung pangyayari, Attorney Rafael.
4: At tinuod ba nga kining usa ani children in conflict with the law na?
14: Dalawa sila, CICL, 14 and 15
4: sa una, years old. Sa una pa, pero dili na. Kinikaro, mao pa ni pagka-so nila ani, na problema, dili ni daan.
14: Okay, ulit, Attorney Rafael?
4: Hindi ni may record na noon. Itong dalawa.
14: Previously, patuloy yung investigation ng PNP, Attorney Rafael, dahil sa incident, kung meron bang mga record itong mga batang ito. But yung isa, yung 14-year-old na pamangkin ng ano, ng police, sabi ng teacher, mabait naman daw yun, hindi nila in-expect that would commit. Pero parang may alam talaga sila sa baril eh, kasi may mamangkin ito ng PNP, dinadala ng sa firing ng tita niya. So may meron talaga silang ano knowledge how to use, no, the gun, no, itong dalawang mga suspect na minor de edad.
4: So itong may dala ng Glock 9mm, yung pamangkin ng pulis, siya ang may dala sa Glock.
14: Glock, yes, yes.
4: Yung yes, isa, yung 38 caliber.
14: Yes, oo. And connectado daw siya, confirmed na ng Police Regional Office 8 na registered, no, nag-match siya sa information or registered firearm na nakarehistro sa isang security agency dyan sa Cebu City, Attorney Rafael, no? Pero sabi din ng PNP, hindi din nila ninalwala yung ano, yung angulo na meron din itong relative na isang former member of the armed forces, Attorney Rafael. Kaya meron talaga silang mga ano eh background, meron talaga silang mga background, mga relatives na nasa authorities, kaya siguro may mga alam sila sa baril, Atty. Rafael.
4: Mm-hmm. So sa ngayon, itong pulis na may-ari ng baril, kumusta na sa ngayon? Nandyan pa sa Tacloban? Asahin ba ito?
14: Yes, nandito ngayon sa Tacloban City. Under custody ito ng Police Regional Office 8. Actually, nakausap ko kahapon yung Regional Director ng Police Regional Office 8. Na humingi talaga siya ng tulong no sa Regional Director. Kaya base baka daw, no, marami kasi dong galit ngayon daw. At nandun muuna siya sa custody ng Police Regional Office 8 sa ngayon, no, para maprotektaran din siya. Hindi din niya ine-expect. Actually, she's still in shock. Umiiyak nga daw siya kay Regional Director kahapon at hindi niya daw in-expect na gagawin daw yun ng kanyang pamangkin Rajman, no? At sa ngayon, no, possible na maharap ito sa administrative case at yung crime naman it depends daw sa investigation ng Philippine National Police.
4: Okay, itong police woman na may-ari ng baril, naka-duty dyan sa Police Regional Office Region 8, no? Sa Eastern Visayas.
14: Finance service or office ng Police Regional Office 8.
4: Bakit
14: hindi
4: na...
14: Hindi sa directly na sa Police Regional Office 8, pero yung opisina nila, nasa ilalim noon, sa same camp lang ng Police Regional Office 8.
4: Oo, pero she was on duty yesterday.
14: Yes, bumasok daw ito.
4: Oo, yung nagtaka, nagtaka ako dahil if she was on duty yesterday, why did she leave her firearm doon sa bahay nila? Kaya nakuha ng pamangkin.
14: Yes, Attorney Rafael, no? Kasi sa base sa conversation ng bata, hinihintay niya eh, naiwan ng tita niya yung baril, no? Inintay niya at nagsabi pa siya, nag-go signal pa siya na matutuloy sila ngayong kahapon, no? Sa pagsagawa ng krimen. So, naiwan talaga ng police yung kanyang service firearm.
4: Oo, dahil on duty siya, dala sana niya yung baril issued by the government dahil on duty siya.
14: Yes,
4: yun ang problema.
14: Isa din yan ang factor na titignan ng Police Regional Office 8, iimbestigahan kung meron ba siyang lapses, kung may kakulangan ba siya, at yun na yung titignan ng Police Regional Office 8, Attorney Rafael.
4: So ilan lahat yung may tama ng bala? Dahil tatlo yung namatay, pero yung iba injured. Mayroon pang mga injured na walang tama naman ng bala, pero na-injured dahil mga parang na shock sila kahapon.
14: Yes, oo. Yung 13 na mga nasugatan nasa hospital ngayon, no? Sila yung 13 accounted. Pero kahapon habang nagre-report tayo kahapon, no, doon sa National High School PM, no? May mga bata pa rin na pumupunta sa kanilang mga teachers, pinipresent nila ang kanilang mga sarili kasama yung mga magulang nila. May mga sugat.
4: Mm-hmm.
14: No, may mga sugat sa ulo, yung isa nga parang nadaplisan daw siya, pero naniniwala ang police, hindi daw yung daplis, parang naano lang daw yun dahil nasugatan. Kaya no, marami pa ang nagpa-present ng kanilang mga sarili doon, siguro mga 6 sila na, or kung nadagdagan pa, yung iba nag-hyperventilate, yung iba mga minor scratches dahil nasa pangyayari, Attorney Rafael.
4: So ano daw nangyari kahapon na kasama Justin? Dahil mga 9 o'clock nangyari ito, so wala pang recess siguro, or anong subject kaya yung nag-klase sila. Tapos ano nangyari? Na-late ba itong dalawa? Tapos pumasok na Maril agad? Or pumasok muna doon sa klase, tapos nakikinig sa leksyon ng guro nila, tapos na Maril? Anong nakatrigger sa kanila?
14: Kahapon, Attorney Rafael, no, pasado alas 9 itong pangyayari. It's between recess time, no, yung iba nagpa-klase pa, yung iba nagre-recess na. Fortunately, yung iba naka-recess na sa hanay na yun, may mga ibang estudyante nakalabas nandun sa mga kantin, no, so recess sila. So, yung iba nagka-klase pa, yun sila, no, yung mga part, yung mga klase na ongoing yung classes, yun sila yung parang may dalawa na tinamaan, Attorney Rafael. Kaya, no, pilinano talaga ng mga student. Yes, tama ka din na nagpa-late yung dalawa. Hindi nga naka-uniform yung isa, naka-black pa. Yung isa, naka-white t-shirt, pero naka-pants. Kaya nga sinabi ng Department of Education dito, Attorney Rafael, na dapat talaga, no, naka-school uniform yung mga bata, no. Kaya, yun din, yung magsaset sila ng mga rules na nila, no, dahil sa insidente na nito.
4: Oo. So siya sinabi na parang random ang shooting na ginawa nila. So wala silang target talaga?
14: Hmm. So nangyari kakulok kahapon, parang wala lang, ano, randomly na lang, parang wala lang silang target, attorney refill. Kung sino na lang yung makita nila, babaralin nila, attorney refill. Yun yung nangyari kahapon.
4: Oh, dahil, dahil dalawang babae.
14: Attorney refill, yes?
4: Dahil yung fatalities, dalawang babae, isang lalaki, ang question ko, kung nambully man sila, dahil yun ang angle na inimbestigahan ngayon, kung totoo man, yung dalawang babae at yung isang lalaki, sila ba ang nambuli or bakit hindi targeted?
14: Damay na rin ang nangyari. Nasasari na sila yung nambuli sa dalawang bata. Parang ano na lang, damay-damay na lang talaga yung ginawa ng mga batang ito, sabi ng PNP.
4: Dahil kung yung angle na nagbully na victims for bullying sila, so sana yung nambubuli nila, sila ang target. Bakit ito parang random?
14: Yes, random. Na nandoon nga sa ano, sa conversation ng dalawa, nabasa ko kahapon, verified naman din ng Police Regional Office 8, kaya pwede nating sabihin na may parte doon, no, na sinabi ng bata, I tried to warn, no, yung pamangkin nito ng police, I tried to warn good people to na mag-absent today but they didn't listen. May part doon sa conversation na nag-warning na daw siya sa mga mababait na mga tao na mag-absent ngayong araw but they didn't listen. Yun yung sabi.
4: Okay, dahil nakapagtataka ba dahil kung victim sa ng bullying, kaya kailangan ang in-depth investigation nito kung talagang bullying ito or talagang tripping lang sa kanila. Dahil kung tingnan mo yung mga itsura nito, mga batang ito, parang hindi naman mabuli yung mga itsura nila.
14: Yes, tama ka, Attorney Rufil. Parang yung isa, malaki nga yung katawan. Yung isa, parang hindi naman bully dito kasi from a well-known family nga ito dito. Yung ate niya, attorney, yung tita niya na police. Attorney pa yun, kilala yun kasi sumali yun sa isang national pageant. Kilala talaga yung pamilya nila at di natin talaga may expect na coming from a well-known family and professional family, yung bata magbe-build siya ng galit at mamaril, no, at magpaplano ng ganito. At
4: so itong pamangkin ng pulis, yun ang well-known family diyan, yung pamangkin ng pulis.
14: Kilala yung ating nila, lalo na yung ano, yung tita niya, no, sumali sa isang national competition, parang gandang pulis ata yung tita niya, maganda yon, no, at nakapasapa sa ano, sa bar. Attorney rin, kaya nakilala talaga yung pamilya nila, Attorney Rufil.
4: Hindi ba membro ng mga gangs itong dalawang bata na namaril?
14: Isa din yan sa iniimbestigahan ngayon ng PNP, Attorney Rufil, yung mga background, no, itong mga suspect, no, itong mga bata na ito.
4: Mag-neighbors ba itong dalawang suspects?
14: Actually, no, hindi natin nakuha yung information na yan kung mag-neighbor. But mga taga San Jose, Tacloban City sila. No, marami kasing barangay within the San Jose, Tacloban City. Ito yung barangay, Attorney Rufil, no, ng airport. No, so kung galing ka
4: okay
14: ng Tacloban Airport, yan, dinadaanan yan. So maraming mga barangays yan, barangay 88, 87, 89, yan. So yung mga nag-aaral dyan, pawang mga taga San Jose, Tacloban City lang din, Attorney Rufil. Magkalalapit lang sila ng kabahayan.
4: Mm-mm. Pero ito, dahil sa nakita ko sa uniform na public school talaga ito, Justin. O sige, okay, naputol mga sungit ng paminaw. O sige, Landay, ito ibalik tong kwandong, be. Itong pag kanikinin mo, polis, ipakita ka lang kung ano yung kwan, be. Medyo bitaw mo, kwan bitaw, medyo may tsura sa mga polis dahil mga sungit ng paminaw. Kanidong, o. Ipakita ko no gamay, Landong. Kanadong. O, sumuni yan, tita. Gidaldala ng firing ng mga bata, kaya maklaro man ni mo, o. Doon na sa mahigalay kuan, gitakin nga pusil, unya doon na mahigalay iyang earphone. Sige, ito balikan ka dali si kuan, Radyoman Justin dito sa Tacloban City, mga higala sa dugang report. Okay, Justin, back to you, Justin.
14: Yes, Attorney Rufil, pasensya na, no, naputol tayo, Attorney Rufil.
4: Okay, pinakita ko dito sa screen namin, sa social media namin na platform, itong lalaki, ito ang 14 years old, no, yung may yung pamangkin ng pulis.
14: Pakiulit, Atty. Rufil.
4: Itong pamangkin ng pulis, ang 14 years old. Yung 15 years old na...
14: Yes, yes. Yan ang 14 years old na pamangkin ng pulis. Yan, may picture sila. May selfie sila.
4: Okay, pinakita ko dito sa social media platform namin. Itong pulis na ito, ito ang may-ari ng baril.
14: Yes, ito ang pulis na may-ari ng baril, Atty. Rufil.
4: Okay. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya, ang may... especially if makita na sa autopsy report yung tama, kung sa 38 caliber ba yung tama or sa 9mm. So ibig sabihin, itong pamangkin niya yung maraming na biktima, kung ganon.
14: Yes, Attorney Rufil, no? O lalabas din yan, no, sa ano, mga pagsusuri ng PNP.
4: Dahil kung 40 empty shells, meaning galing yan sa 9mm, dahil wala namang empty shell yung 38 caliber na ano.
14: Yes, yung... so marami silang dalang bala. Kasi may picture pa nga sila na may bala silang dala, Atty. Rufil.
4: Mm-mm. Okay. So itong police na ito na assigned dyan sa Police Regional Office 8, ito ang bago lang naging lawyer na police? Are you referring to that policewoman? O mayroon
14: yes,
4: pa siyang...
14: Yung naging lawyer na tita niya.
4: Oho. So, okay. Ano, bakit, dahil may question tayo, bakit hindi na dinala yung service firearm niya? Is OP yan eh. Is OP yan. It's a government issued the firearm. Pag mag-duty siya,
14: alam, parang,
4: kasama ng uniform yan.
14: Alam talaga ng bata saan nilalagay. Siguro nasanay na siya na parang iniiwan ng kanyang tita ang kanyang firearm.
4: Okay. Kumusta po ang record ng mga batang ito? Wala pa bang additional info kung ano ba? May mga gang ba ito? O anong mga records ito?
14: Yes, oo. Atty. Rufil, under investigation pa yan. Inaalam pa ng PNP kung konektado sila sa ibang mga grupo or gang. May sinalihan ba itong dalawa? No, under investigation pa ngayon ng Philippine National Police, Atty. Rufil.
4: Oo. Base sa conversation, dalawa lang sila talaga ang nagplano o mayroon pang iba o grupo sila na may mga kasama pang iba?
14: Hindi pa yan ngayon pinapaalam ng PNP ano na as to kamusta na yung investigation nila kung meron ba itong kasadwat, Atty. Rufil, no? Pero hihintayin natin yan ano ang resulta ng kanilang investigation, Atty. Rufil.
4: Okay, sige. So anong mga intervensyon na ginawa ngayon ng DepEd para sa mga bata na na-trauma sila dahil sa mga pangyayari?
14: Yes. Sa ngayon, Atty. Rufil, no, magsasagawa ng psychosocial intervention itong Department of Education sa mga teachers at sa mga students na affected, no, hapon sa pangyayari, Atty. Rufil, na nawagan na ngayon ang ilang

0: intervention sa, kasi maraming bata ang apektado kahapon, no? Iiyak ng iyak ng mga bata dahil sa pangyayari na build talaga yung takot sa kanila. At sinabi na ng Department of Education that they will respect if itong mga magulang o itong mga bata, no, ay nilipat ng mga eskwelahan, papayagan nila ang mga bata kung gusto nilang lumipat ng eskwelahan. At sa ngayon, Attorney Rufil, wala munang pasok ang San Jose National High School until such time na maayos itong insidente na ito. At dito sa Global City, wala ngayong pasok. But tomorrow, no, probably, no, babalik na agad ito. Pero mas pinaigting, ito na yung mga private schools dito sa Tacloban City, mas pinaigting security ang kanilang ipapatupad, no, na considering na merong nangyaring insidente kahapon. So, magpapatupad din sila ng mahigpit na pagbabantay at pag-check sa mga gamit ng kanilang mga estudyante papasok sa school premises sa ngayon. So, pinapatupad different schools sa Tacloban City at sabi na rin ang Philippine National Police na sila ay malalagay na rin ng magkakaroon na din ng police visibility in the schools, no, para ma-prevent na maulit itong, I mean, hindi na maulit itong pangyayari at sa
1: okay. Okay. Thank you, Justin. Yung final report na kasama Justin.
0: Yes, galing dito sa Tacloban City, maraming DOHP sa Blue and Attorney Rufil. This is Rajuman Justine Taya, Tatak Arimen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajuman Nationwide! Salamat Justine Taya sa report. Alas 9:24 na, standby.
3: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257. 576 series of 2026.
5: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo ug di kalidad dili. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw ug uban pa. Duna ka pahigayon nga makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan ng grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Zed, health testimonies.
16: Health testimonies.
15: Mom Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
17: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag permintig. Kumadunlan, inikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
15: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
19: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
21: Ahoy! Kidney Care time!
22: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
23: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
24: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
28: Atong attack na migala sa 9:31 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
28: Astilan mahigala ning panghitabo sa takloban bida. Natay mga issues ng atong gi andam na mahigala pero naunsa magkalit man ning panghitabo sa takloban mga kaigalaan oi. Pagkakalita ba ni? Pati kalita gyud wa ta maka gahapon mahigala na programa pata. Wa ita magdahom pag alas 7 na dayon na nga. Nangamatay mga sugid ning paminaw. Pastilan. So muna nga ito nang itagag, pagtagad mga kagilaan niya, karon to, amuad to si Secretary Angara, Sunny Angara sa Tacloban, pabuton to sa duga mga updates niya, ang investigation na nagyod kay, kiniday ang tita day, indaykin, mo itag iyas pusil, pulis, niya iya mangibilin day, kanang mga pulis mahigala, ni duty ni mo, kanang imong firearm issued by the government, imong nandalhon, kay part pa na sa imong pag duty na, part man sa mga uniform, pero naunsa bang hitabuan ni mahigala nga pida. Lisuran ni pagkahitabuan. Ay, muna man mga higala magkapanimbawot sa balhibo, no? Mga kaigsunan. Muna, nga ato lang ang kuhaan o dugang pang mga kining updates mga sugit ni Paminaw, kanamaong panghitabo. unya manghigala og dugang pang mga hisgutanan labot ana. Pero sa pikas nga bahin, gamay lang kay mga kagilaan kay ni apoy laing panghitabo may ganunumdo mo atong dito sa may Mindanao may galang mapahigayon unta og kinini ang relief operation. Ako atong mga bisita karon mga kagilaan kay ato sa nang tagag pagtagad before nato balikan tong Tacloban kay ito pa man nag imbisigar pa man to sa mahigala. Kadtong ato mga kaigsunan nga nanawagan ta para magtinabangay, kini sila nag-appreciate ko ni nila kay mga vloggers ni, unya nagtinabangay sila nga makatabang sa mga nabiktima sa linog. Ang problema pag adto nila mga sukitig paminaw kay ilang dikalga na tagak mas pangpang. Jesus Ginoo ko. Na ato balikan ka lang itong video gamay ha. Kadali lang mga sukitig paminaw. Medyo kwan kayo ni kini. Ato nga, audio ko na dong. Oh, sige, kini.
0: Go! Ini lang. Up. The plane. Alah, ada buih lo gitu. Ah, wala gitu. Wala.
1: Awak isi nabi.
0: Uish, kom tu. Wadak break. Ayo mau pernah dilang.
1: Nawadak break. Aka tung nagdasa kwa, Lord. Tabangi ko. Lord. Nawadak break. Kuan mang po dira. Pang man na dira. Wala din ako!
28: Okay, so gamay lang kay Mahigala, mauni ang nahitabo mga kagilaan sa ilang relief operation. Sus Ginoo ko mga sukidig paminaw. Karabang muna nga ako na sang gi ato sang bisita karon Mahigala before ta mobalik atong Tacloban, subo man sa to pamanandungon tong Tacloban, but kini mga kagilaan nagkuan sila, nag relief operation unya ang ilang dikarga nga gisudlan sa ilang mga relief goods nga ipanghatag sa mga nabiktima sa linog ni sagirit mga sukidig paminaw kay kanang lugar la diha. Mula ni sa kada bitaw Transcentral Highway nana siguro ning lugar la nga kada mang madugay glugsong baday nya madugay glugsong basin og naka engine brake baka to mahigalan driver or baka dunay problema o ang sakinan baka dunay problema or naunsang hitabo a disgasya lang gyud ni sagirit sa mahigalan ni sutoy unya kay kon man kana na ang kurbada man nilahos kining maong dikarga unya pagka describe pa mahigalan ni ato mga bisita karon nga kanang lugar la diha akalaw mo day na day. Mura ka ng tanawan karkar day. Imo pang dublehon ang tanawan karkar. Katong gilabayan ni Marie Joy o Jacqueline Chong. Nga sumay karkar. Anong pangpang niya napita. Inana, kagrabe ang pangpang. Nanghilan pa gini kay na sangit mga higala ang dikarga. Puting kuyawa mo na nga ang ato mga kigsunan karon nga magpahigayon ta. Of course, akong gi-appreciate nga mutabang ta sa mga nabiktima sa linog. Pero kinahan sa ta, careful sa ta. Unya, ako na silang gi-imbitar karon kay aron mga higala nga atong ma mapasulti nila ilang experience unya ma-warningan po ng mga tao asa dapit mo agi kay medyo kuyaw ni agi anana mga sugitig paminaw kining atong mga bisita karon. So kining nakita ninyo sa video ni Aneron live personal dito sa atong sibianan mga vloggers ni sila nga nagkahiusa nga magtinabangay nagamot-amot ni sila para ipalit og mga relief goods para itabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Parihan na ito ng DYHP ba? No nga, nagtinabangay sa ta para atong ihatag dito. Ang ato mga kagilan, no, paano ito mahatag na yun kay doon na pamanta mahigalay mga gitanaw ng mga pizza ang ato mga sister station sa Mindanao nang hatag naman. So naula-ula hita mahigala ang atong target yun kato mga namatyan. So muna nga, in fact, kita ganit sa DYHP nakakuha naman tayo mga 1.3 million ang atong natigom na, no? Muna itong ihatod sa dito mahigala sa General Santos City. Kini sila paspas silang pag-responde ni adto ni mahigalang June 17. Paspas, pagtanaw nila na nasa ilang nasa kwarta, gipamalit na nila mahigalag mga relief goods. Dito na sa relief operation na sa dayon, ang problema na disgrasya mga sukit di paminaw. So ni astong si Bianan karon ang magtiayon mga higala nga sila si Limbo o si Arley Brothers. Mga kwani, mga sikat ni nga mga vloggers, o ako naka-appreciate mismo sa ilang gihimo nga kanana ang kung sila nga magtinabangay ta pala sa mga biktima dito. Pero disgrasya lang gini mga tabu ang mga kahigalaan. So ni akaroon sa itong si Bianan ang ato mga bisita. Ang pwede ba na ako mention ang tinuon niyan? Okay. So atong si Bianan mahigala, mayong buntag ninyo, Limbo o Early Brother. Mayong buntag.
2: Mayong buntag, Adorne.
28: So, astila no? At least, kalon nakamaon na mong ni Smile noong taon.
2: Malagi.
28: Okay. Mga katong traumatic ang panghitabo, no?
2: Sobra.
28: Katong nagkuan ng babae nga, dito, hala, nawadag break, ikaw man to. So, may ganit karon kay Muragwa na, at least, nakakuan ko anak ka, pila ka days naman nahitabo. Itong June 17. At least, karon Murag na, kuan ko anak gamay.
3: Na okay na kunti.
28: Okay na gamay.
2: Kanang magbiyahe mi, pero makuyawan, gihapon mi.
28: Oh, Murag.
2: Nagi trauma gamay.
28: Trauma, no?
2: Saksi gamay sa nahitabo, sasakyanan nga, padung lugsong, ano, wadag break.
3: Bisan gani, inig-play ra sa video ulit, Murag, dili na ho, kaya pa, balik dito sa nahitabo.
28: Mauna nga, ako play ang video, lingyo-lingyo ka, hindi ka nasang tanaw.
2: Usahay ako sa badlungon kung nahi mo kuhan. Akong badlungon nga ay sigtanaw video, kaya maghilak mo siya.
28: So, muna mahigala si Charlito Villaver o si Joy May Villaver. Si Joy May Villaver, mga sikat sila nga mga vloggers, mga kahigalaan. Si Limbo ni, o niya si Charlito Villaver, mahigala si Early Brother. Muna yung iyang kwan. At ito pangkutan o si Joy May Villaver, taga Liti, alam ba na ikonon siya mga kahigalaan. Asa napit sa Liti inyo, Limbo?
3: Sa kuan, hinapo Tomas Opus, Southern Leyte.
28: Southern Leyte. Okay, mga jadja-jadja na inanaadi ha.
3: Jadja.
28: Oo. Okay. Unya si kuan, Charlito Villaver.
2: Lumadyo ko diri taga Cebu sa San Fernando.
28: San Fernando, asa man nabit San Fernando?
2: Sa Lower Tunggo.
28: Lower Tunggo, San Fernando.
2: Bukirang bahin na nasa.
28: Okay, so manay magtiayon na sila mga kagalaan nga nahimong mga vloggers sila na mga magtiayon sila. So nganong Limbo may imong gingan aning imong vlog? Kani imong
3: kuan ag ahong last name pagadaga Limbo. So ako ra sa gipabisaya Lembot. Tapos ako ra gidugtungan og ti kay kulot man ko.
28: Okay.
3: Yun, Lembot.
28: Kanang imong mga content sa imong vlog kasagaran
3: mga kuan ra kaning mga comedy, mga sadyaw-sadyaw, mga pasiaw na mong duha.
28: Pasiaw niyong duha, no?
2: Sadyaw-sadyaw.
28: Sadyaw-sadyaw. Sa Cebu na sayo-sayaw naman. Ikaw, kinini ang Early Brother. Ang imong tinod niyan, Charlito Villaver, nga nung Early Brother may imong pili nga ngan?
2: Sa akong pangan, Charlito niya, ang kwaon ng CH o ang TO, Early nakapangan mo. Ang ako yung anggas mo, Early.
28: Early, yun ka?
2: Niya, gibutangalan ako brothers kay content ako sa una kasi sayo-sayaw man o kanta niya over ako mga igsoon. So muna nagkuhan ako brothers.
28: Nasa content na names na ipa-play ko yung content ani name ni ko anime kanima kanta-kantang maksulban ani names. Nagkan ko yung mga followers man jing ka kini si Arlie 2.8 followers 2.8 million. Ang kang Limbo 2.4 million. Imagine ka na. So ang kanindot kay inyong mga followers ba na amoy mga followers inyo niya inyo pong gigamit nga makatabang ta pag-abot sa dunay mga biktima sa linong inyo sa gigamit mo na ka-appreciate kayo sa inyong ginahimo mo na yung ilang mga vlog o atong paminaw ni mga higala kalala ibe si Arlie mga higala sige ko no names namo na sa ilang duha po names asa man to sige ko no gamay lang kay ha ato sa paminawon kadali mga higala mo ni sila mga higala ano niya mo lagi na disgust sa taon itong ilang sakinan dito akong pangutanong sa dugang anilabot anibat ako sa gitan ng ilang background mga higalaan. Nama to tong video names, tanawa ko ng names. Okay.
2: Sa akong mga kanta na sa YouTube.
28: Nama. Pakikanta sa kuno?
2: Sa YouTube na akong na-upload.
28: Ito mga Maxurban mo yuyu te mo mga Maxurban.
2: Yuyu gyud akong guwan.
28: Ya imong gipang-usab ang kuan?
2: Nay uban og gipang-usab na sa akong gisuon gyud. Yuyu yung tingog lang.
28: Oo. Na kay dai kopya dong. Na sa kopya. Ato sa kanang pabati kadali mga kagalan. Pero na po na sila nagtandim sa nanduha. Nakakita ko ano yung natandim sa nanduha. Aligrisan, no? Okay, gamay lang kayo mga higala. Okay, kani. Tanawa ko nunay. Katawa si Deke, no? Ah, sige, gamay lang. Tosay, prepare na kayo ng video. Standby, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.43 na.
27: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
27: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Mami, makahilomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nang ginahanglan og fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
27: Globe G-Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na.
11: Uyat lang. Dahil sa kabag ni baby, that's kabag. kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
12: Rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
12: Sarap magkasama.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Ilong Ranger?
29: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
20: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
29: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
20: Sip-on dayon?
29: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosec C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
28: Atong attack nala sa 9:50 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: Straight to the
28: now, kini mahigalang magtiayon nga mga vloggers, ato ni mahigalang gitagaag pagtagad kay gawas sa ila mahigalang mga vlogs, unya gawas nga naghatag og lingaw sa sila makigalaan na may mga komikal kung ano ni si Arlie, mga sugid ni Paminaw, no? Unya pagkahuman si Limbo na po siya mga, lain-lain po niya mga content, no? Unya mo to nga, paghitabo mga kagalaan sa Tahidyas, Mindanao, na po sila ilang kagaling initiative nga nitabang sila mo na ako mga higalang ipasaysay nila itong hitabo ang mga sugid ni Paminaw na na gidimalas itong ilang track mga sugid ni Paminaw town. Morning, nagplano na ba tayo mong adtos DYHP? Ito lang sa itong timanan itong agianan, di lang tayo agi itong napita na ikin. Medyo delikado man ito, pang-pang man itong lugar di ay mga sugid ni Paminaw. Pero si Arlie Mahigala, tapos nabalikan, kaya naanay siya ikuan, naanay siya kada na ang among hulman kadali imong kuan ha. Katotoang imong kuan alay kada na ang usa sa imong mga gi-vlog ba.
30: Oh, okay.
28: Asa man to na si? Kani kani. Kani mo ni. Nanay audio ni dong. Kada ko dong.
30: Yung pinakamalaki. Lantaka sa buong mundo.
31: 1 2 3
30: Paano ba namin to ginawa? Ikaw papadugkat to na ni.
31: Di ka makatita ito ni.
28: Dako ako lang taka ah.
30: Request nyo. Dami mga basher. Sabi nila mahina daw. Mas malakas pa daw utot ko. Kaong ng kalboro. Kung sabi na ganyan. Kasi tao rin kami masakta na kami. Dami.
31: Hindi nung kaya nyo eh. Go down.
28: Pila ka minutes ni mong kan? Kana siya?
30: Tastaas kaya siya.
28: Tastaas ni?
30: Oo.
28: Mo na yung vlog mga higala.
30: Tama barangay. Ah,
28: Diyan na, Sir Fernando. Nagihimo?
0: Diyan sa mga agit. Bukit-bukit sa mga.
28: Oo.
0: Pag-ilig ba to?
1: Chansa.
0: Huwag niyong gagayahin to, guys. Mga profesional lang po ang pwedeng... So, hihintayin natin mga 1 minute.
2: Suga. Patay ni. Gawa, gabi ko suga, bay.
0: Ano sabi niyo ang hina?
1: Gawa, oh.
0: Kapit lang kat, God.
2: Aso, oh.
0: Diba? Naglino, eh. Rukila. Guys, lilipat po tayo kasi sobrang lakas. Baka mabarangay tayo bukas.
1: Ligi dapat yung ati na monsaber, ito pagkupa, ano bigla? Ano
2: ating? Ano kaya
0: to bigla? Ayaw, pidera mo balikan. Ano
2: ba na yung? Ayaw, ayaw mo patungo na kanang kwan, kanang buslot sa tubangan ba?
0: Bantay din!
2: Ayaw patungo na bigla. Si, buto na, bas ba?
0: Last na to, guys.
2: Ano ba yung sakit ko? 1, 2, 3, fire.
0: 1, 2, 3, 4!
28: Okay, po na yung mahigala pat sa inyong mga vlog. Mahigala, daghan pa na yung mga vlog ngayong ginahimo. Unya, moto, nangatong sa Mindanao, pero si Limbo sad na po na siya yung mga sayo-sayo nga gihimo. Padung na day mo atong panahon na sa ako, ano? Aba to dong, katong kang Limbo dong. Kani. Padung na mo, ane? Dito na mo.
1: Padung na mo, ane.
28: Sige daw. Nag-tiktok-tiktok po mo dito. Okay, so dito naman sa Mindanao, ane? Padung na mo sa relief operation?
3: Padung na.
0: Sa kwan pa na, wala pa mahitabo.
3: Sa malita na.
28: O, wala pa mahitabo.
3: Wala pa.
28: Kani, sa mani?
3: Padung na may ingan sa airport.
0: Padung na may lupad, padung lupad sa Mindanao.
28: Okay. So, sa mani na mo yung mga istorya na yan, vlog po ninyo na eh?
0: Oo. Kani siya, Igor may nagpa-update nga, padung na may dito sa Davao.
28: Ah, padung na mo sa Davao?
0: Oo.
28: O, muna na ito katong sa kwan na, padung sa inyong kwan. At least, padung na mo sa relief operation.
0: Mm-mm.
28: Okay. So, pagkahuman ani, unsa man yung gihimo, gikan mo doon sa San Fernando sa Cebu, doon na mo yung mga, sa to pa inyong truck ninyo, dili to digikan sa Cebu?
0: Dili. Nag-rent to gimme dito.
28: Nag-rent mo?
0: O nag, walang tatugi pa rin kay, ang, isuguro na mo kwan ba, itong kauban gini na mo sa bag, mga vlogger po dito,
28: mm-hmm.
0: si Pules, siya ra mong ipakuan o sakyanan dito.
28: Mm-hmm.
0: Nga, ang katong tagiya sa sakyanan, niingon mo siya nga, unsaon ko nung paggamit.
28: Mm-hmm.
0: Mga itong kwan ra siya, niingon siya nga, among gingnan nga para tabang ni sudlan ra og mga bugas siya mo tong kwapod nang gipagamit
28: volunteer po siya no
0: volunteer nga wapon niya paabang ni volunteer siya nagpakuan po
28: limang kana no so do na mga tawo nga dunay mga malumog kasing-kasing ba atol sa maong panghitabo sige gamitan lang niya sa kinana okay lang na mo to nagkuan mo unsa man ni mga dala ninyo sa rekarga
0: bugas o mga noodles dilata
28: madilata
0: oo.
28: So gipunsod ready na to panghatag
0: ready na gid
28: good for how many persons ta to?
0: 1,000 plus.
28: Daghan-daghan gid matabangan ta niyo to.
0: Usa kanang bugat-bugat na ginagda kay full pack kinang sakyanan na to tong forward.
28: Oo.
0: Napay mga tubig.
28: Oo. Okay, so kini ni ang hitabua pila man ang inyong target ato? Sugikan mo sa Cebu padung mo sa Davao City?
0: Oh, dito ra mi ang tumong kwan dito adto ta mi mukuan sa Jinsan so naguba man kunong airport dito nga time.
28: Mm-hmm.
0: Nya, dito rin sa Davao, among target, ato may mag-stay dito niya, ato rin may
3: mag-repack.
0: Repack.
28: Dito. Mm. So, pila mo kaadlaw ano dito? Asa ipakita na yung video dong? Alisa, at sila sa ato ipakita sa dong? Kasi lang dong, pala dili makuansa dong. Ato si pa-explain nila kadali. Kanisa. Kanisa si Kwansa. Kinini ang Arli o si Limbo. So, gikan mo sa Cebu City, doon na mo yung mga vloggers po niyong gikasabot sa Mindanao?
3: Oo, naapod.
28: Unya, tungod kayo, ngalita magda o mga sakinan diri adaan, mga dika, ato di karga gikan diri layo naman kayo.
3: Layo na kayo.
28: So inyong gibuhat, at least maghatag idea ng atos mga kaigsoon na ito ba, nga nag-relief operation, dito mo sa Davao City, dito mo na ang gumpra.
0: Oo, oh, gumpra rin ito.
28: Unya dito niyong ipangripak sa Davao City na.
3: Oo, oh, sa Davao. Davao na po.
28: Unya, ang inyong target ano yung kuwan ng Dili Jinsan, ang katong laing biktimasan?
0: Nami, kuwan, daghang i-comment, good game, nag-post mami, kung i-comment ninyo kung asa pa wala na tagay.
28: Yeah, okay.
0: Ingon sila sa Jose Abad Santos sa Jazz.
28: Okay.
0: Maingon, so, mo tong naka-decide ang kauban po namong vlogger nga itabang po dito nga ato ta sa Jazz.
28: Okay.
0: Kaya daghan kayong mga comment sa Jazz daw kay nagrabihan sa kayong kanukay dito.
28: Mm-hmm. Kailan makunong kauras ang biyahe gigigas Davao City pa sa Jazz?
0: Four to five hours.
28: Mm-hmm. So, gikan mo sa Cebu City, padung mo dito sa Davao, mga unsa man tong pitsaha?
3: Kuan, 16. 16.
28: June 16?
3: Oo.
28: Oh. Okay.
0: Kuan mo, abot na mo sa Davao, kanang time nga namin gitagbo may sakyanan, diretso gimi sa palitanan, sa bugas.
3: Oo, oh, wala mo nagpahinga. Diretso na may sa bugasan.
0: Oo. Oh. Man, ripak diretso, nauman may mga 12 ng ito.
28: Mayo kayo ka po nitabang yung ripak nito?
3: Oo, oh, kalayos, ginoong.
0: Nagdang gina mga volunteer po.
28: Ah. Di mo mo nagripak?
3: Sa Ilapios. Oh, balay. Hindi ko lang sure kung as unsa
0: sa ito. Balay sa mama sa among kauban.
28: Kauban ninyo?
3: Vloggers.
28: Oh, so doon nagtabang ninyo ripak? Ito na human yun, no?
0: Mga, kung ang dagang kinitabang volunteer yun.
28: Oh, so pizza 17, mo yung hitabo, no? 17, no?
0: Oo.
28: Mga unsang ulas sa mamigikan. Muna yun yung, kung muna yung update nga pa doon na mo?
0: Oo.
28: Ato ko na paminawan ko no, dong? Dong names? Sige, muna yung, at least i-update ninyo, kani-kani.
4: Sa mga buka, sa mga grocery, so ato Ari Andre, ikarga ng uban.
28: Sumo ni ang iyong forward ng kargahan?
4: Ako kayo, burak truck bidala.
0: Mga siyang sikinan.
28: Mga ni sikinan.
5: Abot na bidala rin.
4: So, pwede pa naghahan na ditong gusto nun. So, ang ubang na humanagkutos, di rin na nagkutang. Hindi nagana. Kanya, ugma. Puntag sa'yo, mugikan namin para ito na ipanghatag dito sa Jinsan.
28: Mm-hmm.
4: So, yun. Karga na. Suko na karga.
0: Ay, muna na mga bugas.
28: Muna yung mga bugas sa inyong ipanglipat?
0: Muna na siya. Bihapot na nang bugas. 100 ka sako na siya.
28: 100 ka sakong bugas inyong giripak-lipat?
4: Malita may bugas. 100 ka sako. So, ikaw man na ni mag-umplan may mga grocery o uban pa mga kagamitan.
28: So, ipahipahoy, dito-dito inyo.
0: Yeah, wala, so, ripak na yun. Yeah, pag abot na sa balay, dito din may ripak. Dito para ugma, among tangi, dito na may hatag. Alas 3 sa kadlawan may nagikan.
4: I-comment lang ninyo sa comment section kung asa may dapita mo ato. Salamat, tukamping tangtanan, mga idol.
6: Oh, okay. Guys,
28: sa limbo.
6: Na taubugas nga arang daghana. Oh. Naapoy mga dilata, mga tubig nga arang daghana, mga kanton, mga unsay tawag nga ni Bit?
4: Tarpaulin
6: tuloy. Trapal nga arang daghana. So makita-kita ta dinha sa ugma sa Jazz. Okay, see you guys.
28: Update okay. So, muna na eh, no? So, nag-update kita eh mo. Kada ako, no?
0: Okay. Para manay mag-atang dito sa Jazz ba?
28: Yung
0: naman sa migi contact dito nga, kuhan ka ng, sa, kuhan niya ta, LGU dito sa Jazz. So, mo to, magkakontak kung asa may dapit mo at to.
28: Okay. So, pizza disisayas mo, niya pagka pizza disisiti mo, sa ulasan mo nagigikan?
0: Alas 3 sa kadlawan.
28: Uy, kasayo good eh.
0: Okay, layo-layo.
3: Kay
0: layo,
3: manjid po.
28: Kung sa mga ulasan na itabo na yung pagkasigas yan, ha?
3: Mga 9:20.
0: 20. Ano nagit?
28: Layo na yung biyahe, no?
3: Medyo lajo na, Jud.
28: Okay. So, muna yung mga higala. So, ni kuan na sila. Ilang i-update ang mga tao. Muna yung mga kuan. Padoong na sila, ana. Unya, muna itong mga kagilaan nga. Pag-abot na dito. Unsa man yung exact lugar nga na kuan? Don Marcelino, Davao? Muna ang area nga na tagak nung sakinan?
0: Don Marcelino. Ya, sa kuan itong sa itong kuan? Sinugpang.
28: Barangay Sinugpang?
0: Sinugpang.
28: So, kung rin na suito, ano diha? Kuan eh? Muna yung gisakyan kani? Sakay lagi ka sa truck.
3: Oh, nimbalhin sa ko. Nimbalhin sa
28: ko. Oh, sakay gede ka to truck?
3: Ay, di sa truck. Sa pick up.
28: Sa pick up?
0: Ang backup na mong sakyanan.
3: Backup na sa sakyan.
28: Okay, ang katong truck ngayon yung pila mga kasakyanan tanan mo na ito panahon na?
0: Upat. dala sa katang gikargahan sa bugas.
28: So naguna tong gikargahan sa bugas.
3: Oh, motoy pinakauna
28: di. Unya nagsunod mo.
0: Convoy remedyo yo. Tulo ko sa kenan.
28: Okay. Tulo ko mga sa kenan convoy. So ikaw sakay pagkalimbo sa kwan, pick up mero.
3: Oh, ay kaning nagbalhin-balhin ra ko.
28: Ah, nagbalhin-balhin ka?
3: Kaning doon man pud ag view jud pud ditong lugar ra. So
28: oo, oo. Motoy balhin ka?
3: Mm.
28: Ang kuyo nini mo early kuni balhin ka dito sa dikarga.
0: Tugito. Ang
3: plano.
0: Plano nga mo balhin ko nang time mo tong gibaraw ko nila nga unya ra kay layo pa kayo ang
3: Jazz.
0: Oh, Jazz. So, si Abad Santos layo pa. Mm. So mo tong ni wala ra sad ko. Pagka tataw na nadihan na ni balitok ang
28: dikarga.
0: Dikarga.
28: Wa mo makabantay mo ra bag kanang pagsugod pa na mo dunay kakulian dikarga na na.
0: Naa si
28: or mo ra dunay mga signs si mo kuyaw man.
0: Naa katong ni action og atras na ni action jag atras. Dali na mo kauban na mo og bangil sa bato. Ya ko man ni balik ra man ingon driver na okay ra man balik. So padayon mi sa mong biyahe.
28: O sa mayon tan-aw kanang kalsada nga mura og nagdulhog yun siya.
0: Ah, grabe git ka dulugon.
3: Sa pilmero ana pasjatas biglang mo ingon siya.
0: Siko kayo siya kay mo liko man siya.
28: Mura sa Central Highway inana.
0: Naa si unana gyud pero mas paminaw ko bakilid yun dito kay maglakaw ko kay ako magi-parking ang sakyanan sa ubos. Bas imbor kag magduol masuwang lagi imong tikang-tikang nimo.
28: So simentado lang ni siya pero bakilid.
0: Bakilid gyud.
28: Oh, kay mo man ni hitabuan eh. Ato balikan ko no do make ato pagka ko na gyud dong. Ang video dong sige dong sige ko no names. Nya taga ikod yo names. Kani kani. Asa mong audio audio.
5: Ala de buyo gyud. Aw wala gyud.
28: Posa dong, posa dong. Atau explain ni Ali.
0: Kanang likuan na di anawalik. Ang kanang grabe na lang kadulunggun.
28: Kanang alikon.
0: Oh, kanang alikon.
3: Oh,
0: moral lang. Dulugun na kayo na siya.
28: So siko kay siya, mula sa guan? Dulugun pa, unya. Kurbada pag yun.
0: Kurbada.
28: Na may nagunang sakinan. At balikan na gudong, unsa man to nagunang sakinan, nga mula yun yung ubritikan sa dikarga.
0: Oh, nai dump truck. Nga nasa, ang sakayan ng SUV, unsa nang ako, ano eh, tira ng sakyanan.
28: Oh.
0: Nai pamilya na siya, nai mga kwan ba?
28: Mm-hmm.
0: Ya kung dasmagan pa na niya, muhog na siya mapipi, tagyod, matumak ba? Musag mapalaman. Muto, ang gibuhat sa driver, iyan ang giliko, giswayan niya giliko, nga hanto dito, nga para di siya makasaog lain.
28: Mm-hmm.
0: Pagliko na niya, muto, ang sakyanan ko nung ibalitok.
28: Tuyok ang sakyanan, no?
0: Tuyok ang sakyanan, muto, nasangit sa kahoy. Kung wa pa tong kahoy nga nakasangit, diretso gisla tong pangpang. Kaya kusa nang kuan na kahuya puti na pangpanga
28: puti pangpanga umoli gani sa pagdescribe nimo nga puti pangpanga ni mula nagtanawan karkal nga pangpang
0: kaduhaon gyud nya na istorya dito nga sila ra daw buhi dito nga na disgrasya
28: grabiha no sudakan ni accident prone area na ni area haday
0: una nam gi sa kanan daghan dito sa ubos nga natagak wala ko ah nagtapok dito
28: kuya ano
3: after inga nangita buawa ray 1
0: hour wala sa oras na ni
3: disgrasya
28: nanapoy lain
0: ang una na to gamay. Balitok ang sakinan, gadag tubig para tabang, bagid.
28: Sus, grabihan, no? So, muna yung hitabu, ah, kung nalahos pa niyo, muna yung atong balikan, dong. Sige, audio ko na, dong. Audio, dong. Para makakuha na itong maayo, dong. Sige, names. Sige, names.
7: Kuan mong po, dira. Pang-pang man na, dira. Wala din, no?
28: Sus, muna na niyo, oh. Okay, posa dong. Posa dong. Sudaghan mo mga kuyog ini dito di ay. Mong mga vloggers na po ni mga kuyog ninyo.
0: Oh, lima may kabuok.
28: Lima mo kabuok. Oh. Kini mga uban nga daghan, unsa man ni?
0: mga kauban, ang lima na mga vlogger, may, na, mm. may backup po nga mga volunteer. Nga,
28: mga volunteer, sige nga ito. So, daghan-daghan na yung mga volunteer. Oo, daghan-daghan may. Okay, mo man itabu ano nga kana na ang daghan mga tao kini kini mga volunteers niyo ni.
3: Oh, oh, mga mo ni mga kauban oh, na mga vlogger.
0: Oh, kanang uban ni vlogger nang nang talikod.
28: Oh, so from Cebu ka mundo ha.
3: Oh, upat ni ka buo gikan sa Cebu.
28: Sa Cebu upat mo.
3: Oh.
28: Nya dito nas Davao o sa Mindanao na.
3: Aron daghan na jud.
0: Daghan na mi kay dala sa mga volunteer ug mga vlogger.
28: Okay, okay. Pero originally kamo nagsabot mga pila mo ka buok?
3: Kuan, tulo.
28: Tulo mo nagsabot?
3: Ay, upat. Upat mi. Okay. Tapos na yung mga nanguntak nga ganahan ko na sila mo volunteer.
28: Mm-hmm. So, lima ka ko, last 3 kadlaw mo nigikan, taon-taon na din yung biyahe, no?
0: Marami yun. Bugay, layo ka.
28: Taon-taon na yung biyahe, so?
0: Hinay naman yung biyahe. Kuan ra ba? Nang...
28: O, hinahinay lang, kaya di kalga ko na inyong kuan. Naguna. Ang di kalga man niya ipapauna, yun.
0: Oo, among gi, kuan yun. Gagad rami sa dagan sa karga mo, sa damong gi, kuan. Huwag yun mo birtik. Kaya amo mangi ko ang dikarga.
28: Oo. Okay, sige, play balik dong. Play balik dong. Sige, names.
7: Lord, ginoo ko. Di, okay lang. Basta okay. Bala na ng mga kuan. Basta okay si Ja. Ay, ginoo ko. Lord, tabang, tabang. Lord. Kumusta si Ja? Kumusta si Ja? Kumusta?
28: Kani si Jamon ang driver, maging gawin?
7: Matabang guno, paliwag, babe, please. Kuya, paliwag.
0: Ang driver, maging gawin na nagawas. Kuya, babe, please. Nadako, nagigisi ang unang tinagdarugo. Ang kapta yung assistant, wala, lugay na kuha, kinapiit yung speed. Sangit yung paan.
7: Dadi, tabangin sila, dadi. 1, 2, 3. Dadi, tabangin ito, dadi. 1, 2, 3! Sige, go, go!
28: Sus, ginoo ko. Hingkuan yun, no? Tuyok ang truck no na, oh. Nabalay siya, ba?
7: Yes, Lord, thank you, kaayo, Lord.
28: Natang-tang, aligid sa abangan?
0: Tang-tang, nara.
28: Oh. So, kamukamu rin nagbunlot, ane? Primero?
0: Naikuan.
7: Ambulansya
0: na! Na mga kauban, ang mga volunteer na uban niya. Ang uban na niya. Taga dito. Pagkatataon na nabot na itong mga kuwan.
7: Astinan, ginoo ko. Ay, ginoo ko, Lord. Astinan.
8: Sanina na kami.
7: Sanina ko. Sanina ko.
28: So, ang driver may una naluwas?
0: Oh, ang
28: nakagawas?
3: Ang nakagawas. Kasi siya may dapit sa diri.
28: Bandira gini ang ligid, no? Balig yun?
0: Buta naman ko niya.
28: Oh, sige. Gawin lang, ha? Ito sa pagkina ko dali. Kapag-explain niyo mo noong totoon.
7: Abulan siya.
9: Buwat mo, gigingin naman siya mo.
7: Di ba na makunit, be? Di na makunit. Importante, save lang. Save atong kuyog.
10: Guys, dili mi makalahos diha sa unsani, sa jazz. Kay na-disgrasya at sila katong nagkuan sa mga bugas.
28: Hmm. Okay. So, muna yung tabu. Ah, unsa may sultis driver ani Arlie?
0: Akong gipangutan na, unsa may inyong nag-istorya na iba mong doha, dahil nang wala ng brake.
28: Oo, oh, oo. Oh.
0: Ang surya sa driver nga, kuhan ko noon, niingon rin siya nga, one eye brake, gunit mo itong kuhan, gunit ang gato ko nung usa. Ang usa mo yun, balitok-balitok dito may sa sulod, pag liko ko nang lag, itituyok pa ko nang slag, may una pa, ni banda doon sa kahoy.
28: Oh, kinituyok pa ang truck, no?
0: Paling ko na niya. Ang uo ko nung kuhan, pagsangit ko na sa kahoy, ang uo ko na sa ilang sakyanan mo, tigi ugbok mo itong naugbok ko na sila do.
28: So, ang naanghilan pa yun kay nasangit siya sa kahoy. Kung saan man kadako ni kahoy ang nakasangit?
0: Mangingor yung paa, gamay na yun siya. Nibong ko lang yun.
28: May ganit kay nakapugong siya?
0: Makapugong yun.
28: Kay guwa pa makapugong, tagak sa pangpang.
0: Muti, ingon nga na ako nailiki sa kahoy nga, kuhan mo itong wala pakuha nito sa pulis, kay basin niya kunog mabali. Mula ko silang manayay, madatugan to sa ubos. Kaya namin niya mo kuha dito itong mga grocery.
28: Oo, oh, oo, oh, oo. Di lang ipakuanan. Grabihan, no? So, what madayo ng inyong relief operation at the time?
0: Wala na lang. Among unang
28: yung hikot. Yung unang kinabuhi yun.
0: Ang driver yun, ang katong kauban niya, amog yung gi-rescue daan, perdito na mo si Tiscan,
28: history. So, kalo isa Diyos, nining hitabu ang ni balitok ang kay na napangutanan mo ni mong driver, no? At least, okay na driver. So, kapila mo ko ni saliling attack?
0: Wa ko ka, kuha niya kung tanaw ko pila, basta ni tuyo ko na siya. Mura ko na sila gi, siya na, gi-kungkuhan ko sa sulod. Siya ni Gunit, rin ko na siya na nabila, mutong nabali yung taon na kuha niya rin, nalisa.
28: Okay. So at least, kaloy si Ginoo, why namatay? Niinayin mo ang hitabo.
0: Salamat.
28: Kaloy ang pagyamos Ginoo, no?
0: Salamat ko, driver po, nga huwag siya mangangin at itong pamilya sa kaya sa kinan.
28: Oh, kaya iyang manggilig ka yan?
0: Iyang gilig ka yan.
28: O saan to si kinana?
0: Tira man tingali itong kuha na. Si kinana niya nabi, sakay itong mga pamilya.
28: Niya, ang saan to? Pagka-discuss siya ni Hunong sila?
0: Ni Diritso sa ubos, kidaga naman kay sa kinan sa babaw, makuyawan sa itong, makuha niya ako no ba, mag-break nila ko sila dito sa unahan kay ingon tong nang tigkuan dito nga lakos mo dito sa unahan ayaw mo diri kay basin niya budulog nang sa tong sikinan nagko.
28: So gikan Davao City gid mo adto niya padong mo sa Jinsan kana agi anana di ba ta makaagi na day ato lang batayan day ha day ken karang iriha na bay lang agi anan gumadto Jinsan
0: nay lang agi anan
28: kay mo bay mo plano sa namo nga kuan nga mo adto
0: una mo say dagang nang adto dito sa kuan nang muagi anang gadaog mga relief goods. So kung basin na yung mga to dito, mutabang, amping-amping, lagi nga, di lang mo agi dito, para safety na lang.
28: Nako nila yung agianan?
0: Naa.
28: Pero unsa man? Basig layo po kayo sa tanan po?
0: Layo, kung ato may suggest, layo ko, no? Kung kato mong gagian nga, na-discuss siya, may more ko no to'y doldool, shortcut. Nang gusto yung agianan, pero tuyok na, ari may agi jinsan, tuyok na kuno siya. So, mubiyay ba siya yung mga 8 hours?
28: Sumahulot ang ulas kalsada? Kumutuyok?
0: Oh, magabian pag yung make about ito.
28: Kisa may suito inyong kauban dito nga arita agi?
0: Kuan?
28: Katulad pure suito to dito?
3: Dili po.
28: Kisa may nagkuan yung arita agi dito eh?
3: Katong mga nag-contact sa Jazz, sinadirin laman mo agi.
0: Yeah, ang driver po na kaagi na daw siya one time dito. Napalyar lang yung sakinan.
28: Napalyar lang yung sakinan? Ang problema ko na kung panalitan ko si dulhog-dulhog ana, buto ang brake ba?
0: Mula eh.
28: Kay basin na ka-engine brake siguro to siya, butanta lang, pero... Tungod siguro sa kuwan pala ng Trans-Central Highway ba, di man ta kumpiyansa niya. Kay, huwag inanay ang dulusugon, sige dulugon niya, rin pa magsige ka-apply o brake, kadugayin mo buto ang brake pad. So medyo maos ko rin nahitabuan eh. May gani kaya ang gilikayan itong usaka kuwan mo nang pilting kuwan ano, grabihan ng disgasya ha eh. Pagkalilisan kaya nga disgasya. No? So kining inyong ginahimo, muna ang tanan mga higala nga abot mo tabang, naatay atong intensyon, kinasingkasing sa pagtabang, pero careful sa kita. Careful sige ta. Oo.
0: Double check lang gyud sa kinan.
28: So at least inyo nang naatiman ang driver ug ang ang iyang kwan, truck boy. At least kada si Dios nang luwas na sila. Sa kuyang kahimtang.
0: Nanagi sila sa kwan na nang kwan gyud pan balik na as normal lang kwan.
28: Oo.
0: Kalakaw na.
28: Pero perting lubatan ni itong hitabo ano?
0: Grabe gyud.
28: Di na mo kibaw nga nawad ag brake. Kay ikaw nagyawya mo kala nawad ag brake ana.
0: Kwan man. Nang
3: paharurot naman si Jack.
0: Paharurot naman. One again, as in, kuhan niya, moto ingon sa tong nagang video, tong, kuhan, nga, nawad ang tubrake, kay porti ng kusuga. Muntong pagday ng liko, ni piyong ko, gag, ako may ga-drive, ako mismo nakakita sa pagliko, pero ako kakita pagbulintang. Nakita ko, liko, na dito ko ni...
28: Ikaw na drive to sakyanan nga nagsunod?
0: Oo, katong gisakyan
28: naman. Katong yung gisakyan?
0: Sunod yung miyato, sakyanan.
3: Pero bago nun, Jude, naadyo yung magpahinto nga lucky ba to daddy na yung nagpahinto.
0: Namay niya na nga,
3: hunong sa padong na sila gilid.
0: Kahit lang kung ano, ni palyar ba, no, wag tang nagkalit ang yung
3: break.
28: So, gipahunong ang katundi karga?
3: Padong na, Jude, to hunong si Ja, padong gilid.
28: Sus,
3: pag tamak ni Ja kunos break, di naman mo kagat. Mo tong ninlahos na.
28: Kung saan matutuhan ng anong ipahunong man sila?
0: Kuan sila mo kuan dito kanang kung uber kuan ba kung tama bang sakyanan o pila ka karga lang gid ganun nga di ba sila mo kuan dito sa bag brake ba na may sakyanan dito gipahunong gid nila ingon sila nga ipapahuway ninyo yung sakyanan or ipakuha ninyo mga karga pa-deliver lang dito kay kung disgrasya mo diya delikado kuno kayo.
28: So doon na yung mag-cushion na dito daan doon na yung mga tao nga ayaw kayo sobra lang inyo.
0: Oo, nana.
28: So kuyaw din ang lugar agad. Eh, daghan din ang disgrasya ng lugar ha?
0: Protege ko nung daghan na.
28: Kung saan nga na ng kuna ka sa daha?
3: Kung saan ka nito?
28: Don Marcelino.
0: Sinugpang.
28: Barangay Sinugpang. Kuyawang ka sa daha, no? Umauho na mga kaigalaan. So, ikaw, Nold, sito ka na. Asa ka sa Nold? Tagadabo man si Arnold. Basig suito siya. Kisa may mga suito ng lugar. Miro siya ka ng mingaw siya ng lugar, no?
0: Ang grabe mingaw. Why signal?
3: Why signal?
28: Pero katoy niyo, sige lang mong video, bahala ako yung signal.
0: Pero maka-update lang mga naunsa mong kuhang kaya. Dagang kigawat dito mga followers po na mga kuhan ba? Mong atang sudan para makadawat lang ng ayuda na mga.
28: Still ano? So, katong nakabantay mong mga ni Atlas sa sakinan, layo-layo pa to. Pagsugod pa lang to.
0: Layo pa.
3: Medyo layo-layo na to.
28: Pero ang ato lang ano yung kuhan nga, at least why na, why kasulti, why namatay.
0: Why namatay.
28: May pinaka-importante. Oo. Kay kini ang yang kuanan kuamang yun kana na ang kato inyo banabana na to inyo nga one break na one break anak mo lang to inyo banabana.
3: Oo, oh, mao na to kay nganong nindritso man siya. So wa na joy moray rason ba?
28: Oo, oo.
3: Na wad ana jug break mong nindritso-dritso na siya.
0: Yeah, pag kuang gina mo sa ako may pagabot sa ambulansya ako minisakay.
28: Ito
0: sulod ako ga asoy sa driver. Mutong dito akong gipangutana si Sheko po siyang Bukton. Nung unsa man itong nikalit magkuhan ko, nawagtan ko ng break, nawagtangan ko, no?
28: Mote
0: ingon niya nga na, palyar ang break. Pritso, gisa dito, mote ingon niya kuhan.
28: Sus, ginoo ko. So, kini, pero dili ni first time nga naghatag mo o doon yung mga biktima yun, ano?
3: Hindi.
0: Sa kuhan pa, dili sa lino ko sa
28: price. Sa bugo.
0: Price got lang.
28: O, price got. O, naka-add to, saan mo? O, sa mayin yung gikuhan, na-napon din ni karga gamit dito?
0: Ang taga, kuhan na mga... Kailar sa namo dito sa San Fernando.
28: At least na wala na yung Alberia to inyong pagadto. Okay rin kayo.
3: Wala.
28: Kaya katubaya pong sa, dito sa Bugo, ako ba nimbalik diri agi sa Transcentral Highway? Doon na po yung mga na-discuss siya?
0: Diri may agi sa Toledo.
3: Toledo naman may Naga pa doon Toledo.
28: Pero dito mo itong mga sa Bugo, itong Sabado, bitaw nga traffic kayo, wala mo itong panahon na?
0: Nauli na may. Sagyo mo may mugikan yun.
28: Ah, okay, okay.
0: Eh, mag... Nangatod, may gayod
28: ako. So, anadsad mo, nga doon na yung mga relief operation, muadtogin mo sad, no? Kining sa Davao, layo ni, at isa kapare-pareha, tag mga, kuan ba? Mga tumong sad, no? So, ang ato ano dito sa Davao, ang problema lang na disgustia lang yung taon.
0: Nakalagid sa swerte, yun nga, kuan.
28: So, unsa may mga tanaw ninyo, unsa may inyo mga, na, mga experience nga, atong ma-share sa mga kaigsunan nga, kuan. Labi na kining, dita, ato advice sila, dito mo agi dito, lapita.
0: Oo, agi.
28: Oo.
0: Mas may na lang dili mo agi dito. Bahalag layo basta hangdan safety nga kuang gid nang dili ibakilit patag lang.
28: Kisa man tong driver, kisa may na provide sa driver.
0: Si Pules yang amigo.
28: Inyong kauban dito sa kuan.
3: Vlogger.
28: Vlogger po. Oo. So kato mo driver, okay ra man to sa mo driver. Ang problema lang kuan lang gid, wala gid to yan disgust sir gid. Pila mo tanan, paltan lima mo ka vloggers plus inyong mga supporters at the time. Kay dagdaghan mo to. Upat mo ka sakinan, mga pila mo ka buk tanan to.
0: Dala sa driver mga 15 na ana.
28: 15 mo ka buok. So inyong tong target adto mo sa Jazz, pag human unta adto asa mo padong.
0: Mutuyok na mi kay amo manggingnan nga dita mo agi diri kay naam gid to yung landslide adto nga kuan skorsada sa dagat na. So unso nga din lang ta mo balik agi diri diretso na mi tuyok pa jinsan.
28: Motoy
0: plano ta na mo. Pero napakunay mas bakilid pa atong karsadaa katong gidisgrasyahan na mo. Ang tawag ato nila Winston man to yung
28: napay mas bakilid ato.
0: Kung diri pagali mo na kuha, nakakita aning bakilid, mas labaw pa kuno dito. Mas grabe ang Winston tawag nila.
28: Okay. So muna yung hitabu ang mga kagalaan ang ilang experience ni Limbo o ni Arlie dito mahigala sa Davao. Pero pasalamat tagdako. Sako pa ni sa Davao or Jin sa nandapit?
0: Davao Oriental.
3: Wala lang ko
0: Occidental.
3: Sure.
28: Davao Occidental?
0: First time pa manggaw na mo sa Davao. First time pa may ka-sweeto kayo dito.
28: Oh, so mo itong kung ano itong hantong mo kayo itong aning relief operation. Oh, pero daghan mo mga friends ito ng mga vloggers. Sama na, magkakuanay mo, magka-communicate na na?
0: Oo, communicate lang. Chat, kumusta diya, na.
28: Oo. So mo ni mahigala si Arlie o si Kuan, kinini ang Limbo nga ato nga mga bisita karon. Pero kana inyong content pa siyang vlog ba, no? Aside aning atong paghatag o kana na ang lain nga kuan po niya, tabang ta. Pero kinini mo ba, unsa mo ito yung lantaka nga gihimok na kuwa ba ito?
0: Oo, oh, kanang mo ito every year nga way mo on. Dira niya. One time nga, silingan di siya ganahan, kaya grabe ko ng kusuga.
28: Sumbuto yung kusuga, gano'n kayo?
0: Grabe kusuga, gano'n. At to gimme do sa kwan sa kanang time madya nami sa sapa niya musuko ma kung mama kay di pa man kusuga do sila ni balin mig buntot dito nang sa bunturan
28: limang kang dakuaan nila nataka unsa man ni
0: ubaril upat Upat ka baril.
28: Upat ka baril ko ninyong gikuan?
0: Oh, napa na dito. Every year man ako. Habuao na po. Pabuto na po. Pero mananghid may daan sa barangay.
28: Mananghid mo sa barangay? Magkaya permit daan? Oh,
0: sa kapitan mo, may permit. Nanghid na may ka. Pabuto may kanya.
28: Ano ko sugay kayong buto gina, no?
0: Ay, sugay.
28: So, inyong gi-wilding ninyo, ne?
0: Gi-wilding para di mo bungkag ba? Di magbuwag.
28: Okay, stand by sa kali mga higala mo. Pahinom-dom sa tagadali unya atong balikan kani si kining Limbo og si Arling atong mga bisita karong nga buntaga. Stand by, humalaman si pipila ka pahinom-dom. Alas 10:22 na.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kay

0: Gamit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
9: The original Koy Herbal Capsule.
10: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from disease.

0: diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Akong atak na mga higala alas 10:29 na sa atong manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight
5: to the point. Portion sa mga higala tod ganito sa said Panyawan Liniment Oil mga sugiti paminaw. Og shout out ngadto kang Sir Jerry. Good morning na mga Sir Jerry sa Panyawan sab no. Og kining portion tod ganito mga higala sa said Liniment Oil mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang said Liniment Oil nga may muhatog kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakas, gagmeng mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili magadulo, dili magkapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
6: Straight to the point.
5: Alas 10:30 na mahigala ang atong mga bisita karon nga di astong sibianan di lalim ning ilang experience mga sukit ni paminaw pero naka-appreciate kay mga vloggers ni sila mahigala pero appeal sila no nga nitubag sa mga panawagan ay ako sang gikuanan si kinini ang Limbo og si kinini ang Early Brother kay namo kuno sa mga content mahigala kani ila mga content sad do na sa mga pamaagi mahigala sa ilang mga vlogging o niya doon po na siya magpartner sa nila sandu ha kung sa mga inyong kanang kaagi ane, kananay ang Arli pagsugod yun partner na mong daan or dili pa
7: dili pa dili kulab ramin do
5: nagkulab mo
8: nagkulab ra
5: oo oh, yeah. Nga kadugayan kulab nagsinabot
8: sinabot sinabot ra
5: okay, pero pilan mo kakatuig nga nag-kwan, nag-vlog-vlog?
7: Pag-pandemic, sugod ko.
5: Pag-pandemic, pag-sugod. O, ikaw po, kinini ang Limbo?
8: Ako, nag-start jud ko 2016, tapos murag ni Bumbum si Arlie 2023-2022.
5: Mm. Pag-collab ninyo?
8: Mm.
5: Pero pa mong collab, pa mong boom kayo?
8: Wala pa.
5: Oh,
8: I see Johnny Boom na.
7: Kanta-kanta, na natoy dagang mga OFW po, mga kwanang followers.
8: Si Johnny Hilado.
5: Nga mo ito nga, kwan, naman mo yung kanta-kanta nga kwan, asa mo ito, at yung hulaman ka dali inyong vlog, asa mo ito dong, ito lang content dong, nga sila duha dong. Natoy, kwan dong, kanta yung kanta si kwan, kani. kani. Nay audio dong. Eh, ato kuno dong. Si Arlie o si Limbo, mga higala, ato sa tagagpagtagad, be. Pa'y kayo mga antahay?

0: So kuni ang mga content may gala, kamay lang kayo. Kung sa may inyong mga umunahunaan ngayon yung pag-content anak kasagaran.
1: Kwa naman, mixed content rin. Sa kung sa rin, kwa na mo.
0: Pero kato mga yuyo, bilamini mo nga mga kanta. Unsa man to? Mga kuan to? Iyang kanta mo imong sundugon yun?
1: Oo, iyang yung kanta.
0: Unya, pero na po kayo mong ikumpos-kumpos ngayon mo. Niya butang itunong ka kang yuyo eh.
1: Una, pero nasa ko'y mo composer nga, mo siya'y mo, ako'y mo kanta.
0: Ah, okay, okay.
1: Amigo na kong OFW but...
0: Oh. Sumuon na inyo mga kwan. Muna nga daghan kay mga followers kay Morganaha na mga kwan. Sa mga followers yung kasagaran, mga OFW?
1: Ako ang OFW kasagaran.
0: Oh, ang imo po limbo?
2: Taga Derera, Pinas. Napoy taga ibang bansa, pero more diri.
0: Sumuon na inyo mga kanang nag-collab na mo, muna inyo ang kwan.
2: Oh, pujo-pujo na may anak.
0: Pujo. Asa man itong kanta ni niyang gisundog si Maxul Asi Kwandong? Yoyo Bilami, asa man yung kanta ni Mato? Ato konong-konong, nakadiha.
1: Wala
0: pa ka-ready.
1: Wala
0: ka-ready. Wala ka-ready. Wala kay katong kanta ng katong Yoyo Bilami nga imong nasundog.
1: Naaman.
2: Sige,
1: layo na ba ito? Wait,
0: sa ako. Layo-layo pero mas taghan ay follower si Arle kung nalim mo. 2.8 million man iya. Ang imo, 2.4.
2: 2.4.
0: Oh, limang kana mga kagalaan, kadaghana sa inyong mga followers, no? Kung sa may mga kwanaan lang, ang kanang mo-follow sa, kanang ganahan sa mukhang tungkol sa mga content, no? Lain lang kwan, sa mga pamaagin ninyo?
2: Ang uban mga good, ganahan jud po sila og mga comedy.
0: Oh,
2: kanang
0: no?
2: Dili, kwan ba, dili stress sa kinabuhi. Oh. May namatanawan, dapat murag happy, ra ilang ganahan. So, ang among mga content jud more on mga comedy. Kanang among amon duha.
0: Oh, no moy mga comical so, kon ninyong gipanghimo.
2: More on pakatawa jud mi. Dili na mga drama-drama, mga stress sa kinabuhi.
0: Bitaw. Kay tungod sa kadaghang stressful na kaiba mo ganahan tan-aw mga tawo nga kanang katawa sa tabay nana.
2: Oo, kana.
0: Oh. Asa unta mga comical kon ninyo na amo diha katong mga kwan. Daghan kay sa mga katunog partner ba nga mga pakatawa ba?
2: Na-ado
0: ko. Na-ado daghan oy, pasahe ko nito si Kwandong. Ato sa inyong kanagalay dong, ha? Mo ni mahigala ang kwan, no? Sige, padayon to sa kuno tong sa kwan la dong.
1: Akong, di maong.
0: Nana, ibang gi-send na dito. Oh, sige, mahigala. Ato sa inyong pagtagad, mga kagalaan, gamay lang kayo, mga sugit ng Pabinaw, kagipangita, pagkadali ng ubang mga content. Kini nga portion sa mahigala, tulad na to sa Sugar Troll. Daghan ka lang ng madunay gipamati, dunay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kining A, B, C, D formula, A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine, mamakatabang kini mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation, o ingon man mga higala ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level, nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw, nag-Sugar Troll.
3: Straight to the point.
0: Okay. Na niya mga higala ang kini ni ang daganis lang mga, kwan? Daganis lang mga higala o mga kini ni ang mga contents ba? Unya kana na ang nakoy mga pangutana lay pero off the air lang to mga pangutana kay mga ang patudlo kani sa pag-vlogger. Kinis na mo gini mga vlogger nga kwan gyud. Kay kining ako mga kagilan vlog bag upa mo na practice ining vlogging. Napulsa man ni ako pagka-vlogger kana bang na pulsahan na matungod ni akong trabaho na Miss Media. Anya, medyo kay plano inana niya tungod kay ni ata ning trabaho na naman ko'y content daan sa kong komentary. Himo lang sa tagka ng Facebook kung ano po, kining Facebook page. Kaya muna nga naahat ning ako. Kini akong pagka-vlogger, ahat-ahat lang eh. Pero nakasuway ko mahigala, bisag ka ng mga inato lang kayo nga kwan, pwede lang na i-vlog-vlog din mo, ha? Ginuminom ito kong tuba dito sa Negros, ha? Gi-vlog-vlog na mo, na okay, ma. Nana kayo napasa dito? Nga kwan, Alde?
1: O, nana.
0: Tana, asaman ko na dong, ikuan ko na dong. Atong lain niya, content niya dong. Atong, i-play ko na dong. Gamay lang kayo mga sungit di Paminaw. Kay kinis na mga vlogger ni sila pero di siguro sa mutugaan og mga techniques sa lang sa pag-vlog. Ayaw lang itong antanan, pero unsa may inyong pagsugod yun mo, Arlie? Unsa may nakaagat yun mo nga mag-vlog, mahimok kang vlogger?
1: Kuhan ng...
0: Pag-pandemic, unsa may itong tabu, ah?
1: Nagtrabaho, construction worker, mago.
0: Oo niya.
1: Kanta-kanta ko yun, yung mga kong kuhan.
0: Mm-hmm.
1: Nisuway ko, live. Sa Facebook niya mo tong ni view mo sa 400 so di pa ko idagan mo na now mo tong ako lang gi career every Sunday or ug Saturday ko mag live daghan ang tanaw tag 500 10,000 niya pinakadaghan yung tanaw sa kanang on time live 23,000
0: sumutor mo yung hatag nimo idea nga ati wason ko na ni vlogiron ko na ni Tumay kay masundog ni mo po ang kanang tingog ni Yoy.
1: Okay, bukid man mo ang ginapaminaw sa kong papa. Mau ma,
0: mga Yoy Villame.
1: Yoy Villame, magsurban mo ang idol po niya.
0: Oo, oo, oo, oo, oo. Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh. Okay, usas ako ni kanta sa Sikoy, kanang Sikoy Festival sa San Fernando.
0: Oo, oo. Oh, oh.
1: Oh, Pasigarbo.
0: Pasigarbo?
1: Oo, oh, kanang sa kanta, sa lungsod.
0: Daghan siya mahigala mga content sad, no? Onya, sige ko na dong, ato ko nung paminaon dong. Atong kwan dong. Nana? Ah, sige, atong na tagay pagtagad mahigala. Sige. Kanina, nasa po ilang kulab mga kagalaan niya, kuan, sad. Muna yung nagkasinugdana ni kuan, ni... Kanina sa mga ni, kumikal skit ninyo ni?
1: Kuan, kumidira mong sasayaw kunwari.
0: Kumidira, sige ko na. No.

0: Sumunin lang higala ilang mga kanya mga kumikal skit nila ba mo iti ayaw na sila mga sugit di puminaw. Muna nga mga tao ka ng mukwan sa no, lahin magugay panahon noon. Gusto ka ng makatawa ta ba? Tungon sa kalisod panahon noon bidang ngita tag mga vlog-vlog nga marag mugaan na ito paminaw. No? Muna ilang. Kisa ba maghimog script ni ana? Mag-script mo na? Or yung sabutan ka muna? Mag-sabot-sabot lang mo.
1: Kung sa iyang gustong kuan nga, ati, maghimo tayo nga nani mo na. So, mm-hmm. Siya rin, kuan niya, kuha pong content niya, mukuan po ko siya.
0: Sa kayo po kayo, lala.
1: Niya, siya rin, mag-edit siya ang video, ako siya mag-edit sa kuha ang video.
0: Ah, so, kompleto po nung mga gamit dito sa inyo.
2: Oo. Oh, edit, lala. Pag-alipa rin natin yung lapar.
0: Ang sama nilong, like po nilong? Like po nilong content? Sige ko nilong, sige ko nilong. So, kompleto mo computer sa inyo na oh, i-edit na, ninyo?
3: Oo, oh, naapod siya, pero ako, direra ko sa cellphone.
1: Yeah, ako PC mo mag-edit yun.
0: Oh, so kanang imong gamitan yung PC? Kanang imo limbo, unsa man kan pagsugod yung iyang pandemic man, una day kanang sugod niya?
3: Mura, pero si Jay una niyong boom, Jud. Tas pag collab na namo, dito na may murag sabay.
0: So sabay ang iyong kuan. Kaya mo lang mag-aligre noon niya doon na kay partner niya ko ano, istorya na? Ah, natoy lain niya kuan niya dong, natoy lain niya nagpasak ng lain content.
1: Oh, katong kanta.
0: Oh, kanta eh, kanta dong, kanta dong. Sige ko no dong names. I-play ko no dong. Money may higala ang ilang kuan. Sige, gamay lang kayo mga sugit ko minaw. Ato sang i-prepare niya murag gitan-aw pa sa mga technician diri. Okay, tingali kon bugat pagka to tingali mo siguro nga malangan.
1: Sa YouTube nito.
0: Oh, sa YouTube nga ko, ano? Okay, sige. Kini nga portion, may katol, ganito sa DTX 500, taas pang presyon sa mong dugo, ikabado na yung hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa bad sugar kung glucose ang nagpagahit sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon na gulat pa nga magkagrabe inyong kondisyon, mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function, kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, at tumalikan, may gala. Kini si Arlie, niya sugod-sugod yung katong makantang yoyoy bilami. Ito, moto yung nakatrigger niya. Uy, okay man dahil eh. Sa ato ko nung paminahon, may gala, bigay may lang. Nana names, sige names. Bati names. Ah, kani.
4: Sa Kihunda, Ajinu mo Toyota. Moto ko ispikiti kagoy, Toyota mo kitirikitirikitoy. Sikarong aguroy agokoy, sikarong aguroy agokoy. Moto ko ispikiti kagoy, Toyota mo kitirikitirikitoy. Sikarong hoy, sikarong hoy. Botangin ay gatutoy. Sikarong hoy.

0: ヤマハ、川崎、ホンダ、アジヌモ、トヨタ。
1: Hold on, hold on, hold on. Okay. Siapa yang mengkomposan? Ikaw yang mengkomposan, eh?
2: Adili, sa kang kuana, kang yoyoy.
1: Kay yoyoy, eh? Kanan yang wordings? Oh, antanan?
2: Oo.
1: Oh. Amo ba?
2: Ipraktisan lang maayo. Amo ito, nakuha lang.
1: Mula-mula yan itong chungkuila, no? Oo. Oh, kanan chungkuila. Pero kanan siya, mula-mula...
2: Mutukoy, may tawa. Mutukoy.
1: Mutukoy. Wala itong chungkuila. Kamao ka chungkuila?
2: Oo, oh, kamao.
1: Okay. Ikatay ko yung chungkuila ko, eh. Pwede naman kagawa ikaw ka. Dito sa inyo ni. Nanay sa inyo. Nanay mo yung kwan dito? Recording? Di,
2: katong time, katong kwan siya, katong balayang akong ikantahan. Sa ako itong trabahoan, ako, kwan sa ko sa pandemic, kanang, sana, frontliners, wag nang ako yung matod, pasyente dito sa Tsongwa.
1: Oo. Oh.
2: Yeah, kana akong amo dia, nasakit man nga time, ako mm. sig atog sa kwan drive niya, padong sa... hospital.
1: Mm.
2: Yeah, di lang kung ga-stay kay bawal man ko mo gawas.
1: Mm. So na din kanta magsun. Karon pa ko kon to. Murag kanungog ko nga gamay pero
2: iya iya ito nagkanta.
1: Aw kang yuyu ito nga kanta. Kay ko nim duman yuyu kana man ang chungkoy la.
2: Oh na gyud. Yeah,
1: kamo kan chungkoy la.
2: Oh kamo.
1: Biya to kitahon ko no.
2: Oh, okay ra ba? Kwan na akapila lang.
1: Akapila lang. Pwede ra kapila. Siya kapila. Akapila mga higala be gamay lang.
2: Okay.
0: Chong koi la, atiri kong koi la, numbo chikik, ikikik, ombo bo chichang, chichiri kong kong nang, numbo chikik, ikikik, chiri wong wong choy, choro kong kong loy, chidang bo bo chichang, chiri kong tong nang, chiri kong kong kong wop, numbo chikik, ikikik, choro kong kong yok, Chodo do kong kong blok, chidang bobo chichan chiri kong kong blok, nambi bay bochok, chiri di blok, chiri di wok, wok chodo do kok ngok ngok pong choy la, chiri kong koy la, bumbo chikik, ikikik, hong bobo chichan, at chiri kong tong nang, bumbo chikik, ikikik.
1: salamat kayo, hasta ngilngija mga sugintik pamit. So kwan yon na may talent sige siya. May talent ko si Arlie mga sugintig pamina. Kanindot ni mo Arlie kay may talent ka. Maggikan ka nagtrabaho ka konstruksyon no niya paghuman.
2: Ni dito ra ko nang kanta-kanta.
1: Kanta-kanta niya human na, ko na nimo. So na muro ni accidental po na yung pagkakuan dahil nga. Kanta-kanta ka na may nananaw.
2: Dito ra ko na kwan kay first na kong live na may nananaw 400 so mm. daghan ang kinasko ah. Niya motong kanta ko padayon lang ko nag live niya ako sa mga igsoon. Mm-hmm. Si Tambayan ni Inting mo imo sayas mo loyo.
1: Oh.
2: Hasta akong papa maginom-inom og tuba.
1: Kasal Fernando gud. Oh. Ana kanindot ini mo samot kag kuanon samot imong vlog na kay imong partner mismo, imong asawa mismo moy number one nga fans nimo.
0: Wa gabae. Wa gabae.
1: Bitaw, kuan kayo siya kanuna ang malipayon kay na minaw sa imong kanta early. So kinini ang kanindot no nga atong mga bisita karon mga vloggers sila mga kaigalaan nya nagkulab ni sila sa social media daghan sa buiking gani ingos buiking masikat pa ni imong mga bisita atong manager sa IFM gani sunod din sa inyo sa Idol Boy K. So muna nga salamat kayo sa inyong pag-alis tong sibianan and ako pa salamat sa kuna ko nga naapon mo'y kawalingon nga kwan ba, no? Aside sa pag-vlogging, unya nindot ang inyong mga content kay para pagkatawanan, pag-aangaan sa ato mga problema sa pagkakalon, muna na aming mga followers, pero aside ana, naapon inyong krusada, mo itong nitabang mo dito sa Mindanao, nitabang ganit mo sa Bugo, unya nitabang mo sa Mindanao, ang problema lang nagka-problema lang ta, kato sa Mindanao. So at least na doon ay mga kuan ato dapita ang ato lang pahinaot nga ma-okay na tong driver hasta tong konduktor. Kumusta naman sila sa pagkakalon?
2: Na okay na.
1: Nakagawas na ang driver sa ospital?
2: Oo, nakagawas na hasta tong isa.
1: Ang katong iyang truck boy nakagawas sa pod?
2: Nakagawas
1: sa pod. Okay, so nagtapad na sila ng lingkod ato panahon na?
2: Oo, tapad. Naramis ka sa kuan.
1: Pero una na kuha ang driver?
3: Ang driver.
2: Ni kamang ang driver de dali niya ang katong usa na piit man motong gi alsa na lang ang sakyanan para magawas iyang tiil.
1: Pero Kumusta man ang mga rescuers dito? Nakaabot ka ba sila dayon?
2: Nakatabang? Oo, bilib ko. Kay paspas ang ilang kuwan ng pag-rescue.
1: Mayo kay nakakontak mo? O magkay signal?
2: Naman sila sa radyo nga kuwan.
3: Wokitoki pa tawag dyan.
1: So, abot sila dayon? Nakakuwan na? Paspas na pag-abot po?
2: Paspas git.
1: Okay, in fairness na ha, mayo ilang responde?
2: Bilib ko dito sa kuwan. Samot na dito sa Don Marcelino ilang health center. Paspas kay... Katiman da yun. Mm. Mga ni, pag humanatog tayo sa audio ko, pasalamat sa mga nurse or say, na doktor dito. Thank you sa inyo pag-atiman. Paspasit sila.
1: Motong, pag-ulit ninyo din, sa ito yung gisulte, pag-ulit ninyo din, mga bagi-bagyo, mga kwan po ng kwan?
2: Ano-ano, pang aeroplano, samot, sila may pangadji dito sa kwan lagi.
1: Sa aeroplano?
2: Aeroplano, kay... Kuyawan man.
1: Oo. Ano mo ito? Tunong murag na ibagyo po pag-uli?
3: Oo, murag na.
2: Na ikuan man, kanang dagom.
3: Dagom.
1: Dagom.
2: Pag-landing na ni dagom ba niya. Dito na may nakulbaan mayo.
1: Oo. Limang kana. So, kiniila mahigala, paligri, pakuan na, pronapos na kasing-kasing sa pagtabang. Ang ikaduha, pagpamauli po na rin, abito gisulti ni Arlie nga, pag-uli niyo, kuyaw kuno kayo no plano, pag-uli, dito sa Santo Niño. Nagkot o nagkot Santo Niño. Sige Ali, salamat kay sa inyong pag-anhi o limbo on sa inyong mga mensahe sa itong mga naminaw karon sa DYHP o KFM.
2: Salamat kay inyong tanan sa katong kuano nang nag-send og message nga sa pag-ampo na okay ra among biyahe dito sa Davao. O sa mga followers, thank you very much. I love you all.
1: Okay.
3: Og sa mga kuan ganahan jud pud mo tabang pa didto sa na Lindolan. Ay mulaman mo kataha jud pud og adto tungod sa mga sa nahitabo namo. Didto laman mo sa safe nga daan jud kay daghan jud pong tabangunon pa didto. Labi na sa pagkakaron nga daghan pang aftershock jud. So maura to. Thank you guys.
1: Salamat kayo sa si Limbo og si Arlie kasama niyo kauban.
2: Si Nilbert.
1: Melbourne.
2: Iniralaw.
1: Okay. Bert, salamat kay Bert, ha? To sa taga San Fernando, at least makakuanta, matagkaroon ng unya, siguro kasi mukuntak sa kuninyo, kay kanan na ang, kuan ba, sito mong gimuan yung vlogging, no? Salamat kay si Arlie Mahigala o si kinini ang Limbo atong kauban karong buntaga. Niya standby, mapapicho sa kunila kadali, nagkahumanan itong program. Para akong ipusad, no? Hinahina lang sa akong pus-pusad, mahigala, no? Practice-practice muna yung ako. Bitaw. So, ato sa tagapagtagad, si Lailin Rabales Aligara sa mahigala sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP Karunog AFM. Busa makadawat o mga suriso o bugas. Ikan sa itong sibianan kay Sipa ang DYHP. Das itong Lailin Karun sa itong linya. Yes, Lailin, kinsan yung mga nasakpan diya, Karun?
4: DYHP. RMN Report.
5: Mayong buntag pag-usapan sa mga regimen Atty. Rufil. Balik diri sa Cebu City North District. Kailang grupo na sa mga kadawat sa itong mapahalipay ng bugas o chorizo. Masalamat nilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Beatriz Alianek. Sa All Pavador. Amelita Abijo. Betty Villena. Karin Gabato. Rosalyn Hambre. Pagkaranan sa ikasingit ninyo sa DYHP. Tama na kung si kasamang Julius Dolini Double D o Idol D sa 93.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP.

0: Okay, naminaw ron ang taga band office, our band office sa PRO 7, Camp Sirio Osminya, Master Warren Perez, the pretty boy of Minglanilla, Corporal Dalugdug, o si Ken Toledo, Corporal Lindon Figueroa, si Patrolman Gian Palaon, o Patrolman Evin Kim Makadaig, from Idol Treaty. Unya, mayong pagpaminaw sa itong chaplain, atong pari mahigala nga may chaplain sa PRO 7, nabalhin na siya sa ito sa kwanday, sa lain nga lugar, si Father Police Colonel Marlo Labaris. Mayong buntag ni mo, mauni mahigala, Colonel pa, pari pa. Okay. Good luck, Father, sa imong biyahe padong sa Mindanao area. Ito na yung assignment dito. Ang atong donations para sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao ni abot tatag 1,318,942 pesos mga higala. So amo ning ihato dito sa Jensen ang italamig time nga kanana ang kuan lang yun. Muna nga kung inan si Endekin Galinia nga magkwanta sa ilang mga area ha. Nag-text na ko si Sir Jerry sa Panyawan. So ito sa itong lugar ha, dito. Nga, makakuha sa tagliksyon nga dito mo agito lang nag-anday. Ni Limbo og ni Arlie. Ayaw na paglaan. Ayaw na planong Arnold. Nga ito tadapit agi sa may Davao pa doong Jinsan. Ato sa isyo, daan kay ka na ang kuyawan ng kalakiha. So mo na yung mga sukit di paminaw. Unya, sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa iyo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Oro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdi sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginuotuntui ko kung sa akong agay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
12: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
14: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na ito akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website ano makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
7: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
8: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound usa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka sisay yon gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Jewel Benzi, kaumusta kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kingson na mga kasama, awhagong ka mong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga nato. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kailangan nga itong magtatampo si Nato.

0: Kini akong asawa ba, ahinte ni Purinaria. Manikamol gitaon siya mga tabang-tabang taon sa mga kalisod. Pero, naunsa bang na problema ni Munoon ko ading style you know, niya nga ahinte sa usa ka Purinaria. Kung nga nung na problema ko, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo, ha? Okay. Pare, draw. Hali, pare, draw. Kantatabi, kayo murag laay. Pamati, aros kalibutan, purting inita. Grabing El Nino. Ay, kanta ko dong, Rob, eh. Kanta nga, handumanan sa gugma. Kanta ng Greg Makin. Buhi pa ba sa Greg Makin, Ron? Dong, Rob?
1: Wala, uy.
0: Marap patay na, no?
1: Wala.
0: Kinsa itong mga kaliwat ni Greg Makin, suod mo na na ito sa una.
1: Si Robin Pinyunis.
0: Oo, masing nga matay na ni. Kanta ko tanong yung gugma nga, kaling handumanan sa gugma dong.
1: Kung sausay may tuno na.
0: Karang, ang kanhitang gugma, ang kanhitang gugma, di ko malimut. Ano, okay.

0: makuha sa nato na. Mga timing kayo nga, tulur ka bukod, so tulur ka bukod. Di ba dong, bro, ha?
1: Ah, sus, wala. Ah, okay, pre.
0: Alright pa? Alright, ano ba?
1: Alright, kay pre. Murag itinuor, pre. Murag plaka.
0: Ah, ang atong mga naong? Ang atong kata?
1: Ang atong naong?
0: May kong nagway. Ngamu mo ka, pre. Ikaw ba? Murang imong naong, murag plaka. Iring apil taon, damay taon sa imuha taon, eh. Oh, katawal ka. Ngabungo nga yung imong style. Ay,
1: wala, pre. Pag-uling hulong stungod, pre.
0: Kaya pag-uling hulong
1: stungod, pre. Binawang niya, kasi may namatay, eh.
0: Stage 11 na kong ka. Ha? Kaya gipangita, stage 11 na ka.
1: Pre.
0: Joker na, pre.
1: Ito na, pre.
0: Joker, be. Ay, kanong na, kaila ka?
1: Kaya na, wala na.
0: Ha, kaila ka?
1: Kaya naman ko, anak, pre.
0: O, kaila, bitaw ka?
1: Ikaw, pre. Kaila ka, anak. Kung kaya na.
0: Uy, hala. Muro kaila po ko, anak. Uy, hala. Bida, no? Ako nang asawa! Ha?

0: Uyala! Nade ka?
1: Itutukar.
0: Paripeds?
1: Ay! Itutukar mo ni Magmayo na unsa.
2: Ay, ang adlaw dyan ni mo, Marie. Ay, ning rin sige kag-service, Marie.
0: Ay, sa amo na ang kumpanya.
1: Oh, kung sari, kumpanya, day? Kung sa kumpanya? Na, nakas-funeraria?
0: Dili, uy, sa ako nang gitrabahoan ba? Na naman ko magtrabaho sa funeraria, usa man ko ka ahente, usa ko sa mga ahente.
1: So, day ka dito, day?
0: Oo!
2: Ah, bida. Haya-haya ni mo, Marino?
1: Yahay ito.
2: Pusod na kulya, Mari.
0: Ah, ha?
2: Gusto kong usod.
0: Oh, pwede man. Masood pa man ka sa lungon.
2: Di, lungon trabaho ba? Pasood lang kung diyan trabaho.
1: Ay, nasaw, pasood lang sa lungon.
2: Di mo na yung kusok lang sa buhi pa.
1: Kung alam ba, kanang siyang tig, bantay las patay, nga di mo lakaw. Siya tig bantay.
2: Sa sipin mo, ang yapri, uy, hakas ni mo yung bantay lang pagiging minatay. Bantay lang pagiging asya, nga patay naman na.
1: Ah, perbida sa bida sa nimo. Bantay lang, ginapri, kayo lakaw pala yung noon din bang nangin. Babaw, pangitaw na matyan sa ilang patay.
0: Ay, kanang pero mangutana sa ako sa among manager for ha. Hurry pets, okay? Para magdungan, basi ka nang magdugang pa siya o mga tao ba niya, ipasuda ka.
2: Ay, salamat taon, Marie.
0: Hindi magkakamahadlok ka makakita o patay.
2: Ha, patay na mahadlok pa kid ka. Mas kuya ang buhi, kayong sukul.
1: Ah, wow, mawag yun na, pre.
0: Ah, sige, pre. Ingnan talang unya ka, pre, ha?
2: Okay, salamat kay Marie.
1: Timing nga sa yung nagtakog tao nga mong ang gitrabahoan sa akong asawa. Taon mo ito nga nakasuhon ming duha sa akong asawa. Kanya, gipitrabaho mo yung spoleraya. O niya, nag-i-istorya na mo ang manager. Sir?
3: Sige. Samtang wa mo mo eh. Patay nga ihatod. Inahinay sa mong panglimpyo din niya. Kay atong janitor absent man.
1: Ah, absent. May problema, sir. Sir, kami na bahalang limpyo din, sir.
2: Kami na bahala, sir. Bisan apilon pa na mo naglimpyo ng mga minatay niya. Okay na kayo, sir.
3: Sige, sige, sige. Dahala. Kamu na bahala niya, ha.
1: Ah. Pre, pre, pre. Tagsaon na tingog na magpatay.
2: Di, pre.
1: Masigit ka lang. Umu-umu. Pre. Di ka ito sumbi.
2: Pre. Ika nilimpyo niya kaya ato ko spikas, ha?
1: Ah, sige, sige, pre. Ako'y bahala na, pre. May giligipaso taon mismo asawa din, hida. Bakante, sad. Hinihina yung palimpyo na, pre. Okay. Abida. Ako na lang tayo trabaho na din, eh. Doon namin trabaho. Bakit tayo trabaho? Di, anil lang ta. Uy. Asa mo na ito mga silihingan, eh. Asa ang kagibutang?

0: Ya dong, kung saan naman inyong trabaho?
1: Okay naman day. Gilaay gini taon ko sa trabaho. Taon kay way patay, ay. Papamay patay, trabaho na mo.
0: Unsa ko'y way patay? Kadagang patay dito sa sud.
1: Ani ba, ambo, tako'y pasabot. Awa pa, igikuha nga patay.
0: Ah, okay.
1: Pero, kuhan, lihok mo po sa dumi dito. Bisag, awa pa'y patay. Limpyo mo sa dumi dito.
0: Ah, may nooy, oy. Basik ugma, nanay ko haon. Kay dito ko ganina sa ospital, na may dagang himatyon dito.
1: Mm-hmm.
0: Ako tong ipakuha daan, ako tong pakuhaon daan og insurance.
1: Mo baday, inana din na.
0: Ana na, oy. Sige dong kay mapahawad sa ugadiyot ha, kay may lakaw pabaya ko, may appointment ko ron. Nasad may meeting.
1: Ah, sige day!

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang,
3: kana ang makahadlo.
2: Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas,
3: dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas.
2: Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
3: Sa duha hangtod 8 ka oras,
2: mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas.
3: Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3
2: para sa himsog kag maayong digestion.
3: Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Sa opisina, kinang ibakang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
7: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong June 17 to June 26, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing,
21: kidney,
20: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
21: Sukla nato ang diabetes.
20: Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo.
21: Rekomendado sa mga medical doctors.
20: Mapalit sa mga butika.
22: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
23: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
24: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Ay, oo, sir. Uy, insured na siya. Kaya naman na siya trabaho. Naasa na siya magtrabaho sa punerarya po. Nana na siya libre nga lungon, just in case.
1: Yeah, mo ba?
0: Yes, sir. Kining insurance, dili man gud ingon nga manungot ano or unsa pa diha. Kini siya pagpangandam ra man gud ni kay ibaw na ka. Halos tanan na naibayad. Mao bitaw nga gi-offer gid nimo sa mga tao agig pagpangandam gid, sir. Parehas nimo karon mukuha ka sa mong insurance. Pananglit mamatay.
1: Huh?
0: Ay, sir, pananglit na, sir, ha? Kaya di magalato mahibawaan, o gasara ta kutob. Huwag di sa gid ikalimot, nga kitang tanang tao din is kalibutan, mga matay, magita, di ba, sir? Pero maulagi na, sa makauna lang. Di ba, sir, no?
1: Oo, bitaw.
0: Dili mo sa pag-unsa, no? Kanindot anang imog yung gipangandaman gid imong kamatayon para inikabot sa panahon nga bawion na ta sa kahitasan, di na ta maglisod. Aw ang mahabilin di na maglisod kay narabay uban tungod sa lisod wa gitawon masud bisag sa banig ang minatay kay wa lagi kwarta mo ba kanang wa ka pangandam ba
1: bitaw no
2: yo sa lang tan lang patay lang day yo sa lang
0: ay naning kamot ra gid in town ang minatay sa pagkama nga maabot sa menteryo luoy ka ayo sir oy pero mas luoy gyud tong wa kaabot sa menteryo
1: na di wa kaabot sa menteryo
0: naaoy katong ni kama nga wa katultos menteryo
1: nasaag
0: mo nang lahi ra gyud kun makapangandam ta sir di ba pananglit ikaw no ngibaw ka nga lisod kay imong mga anak di ikaw na lang yung maningkamot. Maningkamot ka nga mukuhag insurance. Lungon, niya yuta sa menteryo. Awa na, inikatutyo ni mo. Okay, pas all right. Kay og pananglit, way mo atiman ni mo. Naaman ming taga-insurance, sir. Kami na'y mulihok, ana. Ipahimutang gid ko na. Kamu ikaw, ipahimutang jug ka na mo. Kay beneficiary man ka na mo. Niya, pananglitan, ikaw, akong beneficiary sa no. Nikuha kag insurance. Inikatutyo sa di mo. Bisan og wapay mo atiman ni mga tagtungod. Kami nagihapoy bahalang muhipos ni mo. Kay naaman kay insurance.
1: Nindot?
0: Nindot mo lang, sir? Suway, sir!
1: Huh?
0: Suway, ikaw ang insurance ba? Basta lagi, sir, di siya ka magmahay, sir. Kay bisag buhi pa ka, ang servisyo na mo na, ana, naglihok na. Di pareha sa ubang insurance company nga, huwaton pang mamatay ang ilang client.
1: Nindot lang inyo.
0: Ay, nindot ka ayos, sir. Uy, sir, sultihan ta lang ka, ha? Wa pagipatay nga nibalik na mo diri aron sudyaan mi. Sir, tinukod na, sir. Kayo, dili pa maayo ang among servisyo. Awa na, uy, gipangkag na mis mga kliyente na mo. Gipangmulto na mi. Pero tungod kay maayo ang among servisyo, sir, wa gipatay nga nakaako og balik na mo dinhi aron multuhon mi.
1: Maayo.
0: Pakpak, sir. Mga karon, sir. Ako tambag ni mo, sir. Kuha ini amo insurance kay limited ra baya ni.
1: Ha? Mo ba? Sige, mukuha ko.
0: Good! Pakpak, sir! Sige, sir. Nya samtang maghikay ko sa imong filapanan, kanang order sa diha, sir, naman tayong libre nga snacks.
1: Wow, may libre na mong snacks din eh.
0: Ay, syempre, oy, pastilan kami pa, naunsa man ka, sir. Sir, unsa na yung lunguna ang imo, sir? Katong special o ordinary lang?
1: Unsa may diferensya sa special o ordinary?
0: Ang atong special, sir, kay nindot ka ayo. Nindot kay ang lungon kay aircon.
1: Huh? Wow.
0: Yes, pakpak, sir, aircon. Unya, sir, naapag yung stereo, sir. Stereo, ha? Kabantay ka? Unya, ang latest kita mo, sir, nga among ika-offer sa among lungon is free Wi-Fi.
1: Huh? Good.
0: Bisag testingan pa ni mo, sir. So, ay higdaan na among lungon, sir. Diba? Di na kaganahan mo bangon. Try.
1: Huh? Wow, ha?
0: Lagi, sir. Legit kita, sir. Kaya nindot ka higdaan ang among lungon.
1: Ang ordinary day?
0: Ang among ordinary, sir, why aircon, why stereo, electric fan, ra.
1: Pero na'y Wi-Fi.
0: Wasay Wi-Fi. Data ra.
1: Huh?
0: Sir, sige na sir. Unsa man sir. Unsa mag-iimo sir. Special o ordinary?
1: Special lang.
0: Good!

0: van Hollywood. Kaya ko sa mga, sir.
1: At tuwa ninyo si Sinsi. Kay ito ay patay ng inyong kuhaon.
0: Ah, okay, sir.
1: Pabanalag si Pedro.
0: Ah, okay, sir.

0: Askang rotas William na kunin mo dahi. Mayuha, yes.
1: Ay.
0: Mayo. Sus. Ay, kamudata ako, customer. Ay, kamudata
1: ako, pa. Ay, kamudata ako, pa. Pakpakan, be.
0: Lele, pakpakan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
3: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxVit Kargado.
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Happy Fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
14: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
14: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tofu sisig?
17: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
20: Kichay, Rebecca Baligwat. Saan is Rebecca Baligwat?
21: Ako, sir.
20: Ma'am, taga-punar, yung may katong gikontaktaan ninyo ba? Ni Ameron, kay kuha unong mapatay. Niya, amunad doon dito sa, nimutangan ang minatay sa lungon, ha? Itong mga punararya. Ikaw, saan ninyo mo namatay, ma'am?
21: Ako ng bana.
20: O, yung din mo na. O, saan namatayan na naman?
21: Ay, wapa rin ka mahibaw. Di ba, gisultahan ta naman ka? Sige ka na malagbalik-balik.
20: Ha? Awo din, no?
21: Sige na. Kuhaan na ninyo ang minatay.
20: Release paper na naman, ha? Diyan ba na ito makuha tao nung itong release paper taon? Meron na tao ninyo sa hospital ba? Okay na?
21: Oo, man ha.
20: Nakasamay niyo yung release paper, ma'am, kay ako na ipakita sa gwardyo?
21: Huwag mo kita kai.
20: Gwardya ba? Gwardya? Oo. Oh. Kuhaas ka, sir, ma'am, taon, probida. Pumutan na, o asa na mo kuhaon ng release paper, kay kuhaon sa na mo, yung nga, taga-punerarya, kuhaon ng minatay.
21: Okay, dito sir, ako sa antoon.
20: Kaya, ma'am, eh. Pabida. At saan mo ka ito sila magkuha taon sa mga release paper taon? Saan pagkuha ni Patay Uwa to?
22: Baka ni Ay. Murag maon eh. Iputos na panapton. Tungtong puti ah. Ay, excuse me. Ika mo itagtungod aning minatay?
20: Ako ah. Di, rabaunta nga naman.
22: Paano ko? Wow, anong taon na mo ng mga minatay? Ah, minatay, mga minatay. Usar mo na ipatay. Among taon sa among purinarya?
20: Ikaw, amura, magkakaoban ako. Ano sa priha mong tingog?
22: Madali, kasdani ito eh.
20: Kasdani ito? Asawan. Ano eh?
22: Kinsa kasi, tagtungod ka?
20: Di, lagi taon. Tagtungod ko taon. Di ro ba taon ng ano? Kuhaon na ninyo? Taga-purinarya, di ka? Taga-purinarya ka, ha?
22: Ah, purinarya, eh.
20: Purinarya yung tingog sa kong kuyog na. Ha? Kinsa,
22: Naku, magtagtungon ka. Dili ka tagtungon, sir.
20: Adi, taga-prunari ako ko.
7: Ha?
20: Nami, arom ko as minatay.
22: Usay ka mo. Kami mo ko as patay. Uy, amo ng patay.
20: Ha? Uy, sa inyo, binataka ulang taon ka. Kami ikunta ka na taon nga mo imukuha ng minatay. Naunsa.
22: Ayaw, paghilas-hilas diya dong. Kanang inyo prunera nyo, wag yun na mailhi.
20: Burbida, lasa niyo mong biyuta kay. Ha? Nga naman taon ka? Nga nung inyo prunera nga, sikat na inyo prunera, kailan din na? Tarong niya.
22: O sa ba? Binuang niya ko, ha? Hoy. Alang si mo ko sa iyo, Rando, kami ang numero unong prunera din is atong dapit.
20: O sa ba nga sa prunera niyo?
22: Ha?
20: O sa prunera niyo ba o sa nga?
22: Sandayong prunera homes.
20: Sa?
22: Sandayong.
20: Sandayong?
22: Sandayong Prunaria Homes. Kaysang inyo, unsa man na inyong Prunaria, sabi.
20: Holy Horror Prunaria Homes.
22: Holy Horror, sabi.
20: Ah, nasa Homes. Kaysang inyo, unsa yung mga promosyon na, mga special offer, bihon sa man?
22: Uy, kami,
20: ah,
22: sige. Uy, kaning amo, naami special offer. Buy one take one, eh. Hmm? So, one take one na mong lungon niya. Naamo, ano?
20: Ay, binakaraan, special offer, eh. Buy one take one. Hmm.
22: Unsa lagi inyo?
20: Naami o, pero nga patay today, lubong tubaro, kamo. Naamo, anak, di ba, wa?
22: Da. Wa, nila may inyong special offer, oy, basta kay. Kami ang kuha ng minatay. Amo ning minatay. Kami ang muservisyo, ani.
20: Eh, sige. Suway, di ba, pakulata, di ka sa kukauban ng parin mong tingong.
22: Ha? Lalo.
20: Kagupot ko na, suway. Sige.
22: Naunsan,
20: suway!
22: Sige na.
20: Bes,
22: manginilog mo patay, ha?
20: Ang bini! Unsa?
22: Hala, pre.
20: Oh.
22: Ang patay na huwag sa saw.
8: Oy! Rita! Halaga, sa mga na kumbala yung taon, oy! Nga nung rana pa sa saog! Ganoon ko, bro, yo!
20: Patay tani, bro.
8: Mga animal mo! Ikihata mo! Ikihata mo!
20: Patay tani, pre!
22: Patay, pre!

Mao ni amo problema taon sa akong asawa taon og ingon man sa akong partner si Pedro nga parihag tingog sa bayot nga nagkuha sa natay. Gikiha man taon ni. Kaya amo kunong gibinastos sa taon natay. Sa ko to bayot nga taga Pikas pero nari amo ilog minatay. Saon man amo. Di kami ba football taon sa mga trabaho an lisod ba kay panahon? Palihog tabagi ko. Usaban ko kamo ipasultihon nato.

0: tanan, Mama Mary Salamon sa mga paglampo. Thank you kayo.
1: Good morning. Good morning sa barangay
0: Santa Rita. Good morning, Nimudia.
2: Good morning, Goliath.
3: Good morning, Ate Pres.
1: I-greet ito ang taga barangay Santa Rita, Asturias, dong.
3: Ah, sige, sige, i-greet ya.
1: Si barangay Captain Vicente Pintor. Ah, sige. Ug sa barangay Carmelo Pod. Si, kuan, ang... Si barangay Captain Piris. Captain Piris.
3: Aha.
1: Kapag sa iyang iski nga si kuan, Miguelito Husay.
3: Sige. Mm-hmm. Nya pasalamatan sa nako si Kapitan Earl Anthony Tapayan II diha sa Tolo-Tolo. Thank you kay inyo diha kap sa imong mga konsyal. Salamat kay ninyong tanan diha. Thank you kayo. Nya sa tanan pong mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siya. Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap. Salamat kayo. Ate Chichin!
4: Yes, Kuya Alan, mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Dawn PPW kay Tasang Energy. Happy, happy, happy ang... Mga bata, Kuya Alan.
3: Hindi mo kong kaping bata pa, para makondisyon ka.
4: O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, labaw na nga makahappy para nila. O niya, ogong-ogong sa Diamond Yema. O BMA Special, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay. Palit mo ha.
3: Salamat kayo, Ate Jijen. Salamat kayo. At inoon na mga bata, ha? Kamong mga dagko, ogong-ogong o BMA Special. O Diamond Yema Special, kanindot kay na, samtang, on sa imo trabaho, mag-drive back kasi motor kung mag-habal baka o gunsa pa na niya mo na yung pero inumsan mo anang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban para kondisyon po kayo ang atong utok, ang atong pagtrabaho, ang atong pag-drive po doon na gitay mga idea kung saan pag lusot-lusot nga dili ba timing yung kayo ba dili ka absent sa imuhang ginusan o niya mga dagko po kinahanlan mo inum po taog doon pipitabliya ha mga bayo bayong, doon pipitabliyaw niya, inom-inom mo niya, kaun-kaun po nung paulitos macaroni crunch o taste face cracker. Sa mga bata, ang atuang doon pipitabliyaw kay para taas ang energy, happy kay ka. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, kung nabuhat siya, Miguel Pulyar, sir, good morning mo niya, kap. O ni Vice Mayor Choi, Asnar, si Ricky, Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Tasmer, araw, good morning, natong tanan. O sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito, Dudu GR Pipito, o Inday Chain Pipito, sa Brumich PH. Salamat kayo ninyong tanan. Ate Press?
2: Okay, ang... salamat na ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka rin ng Serpanyawa Herbal Capsule, Serpanyawa Herbal Capsule with garlic, Serpanyawa Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato na imla ng Serpanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, uday ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Idig pa niyo ito ni mo, mag-gapon, usag-gapon ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniyo. Mag-gapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na po daan ng usag ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang niya ito na problema sa kidney, ug UTI ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na na'y makatambal anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O good, okay na. Usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon.
3: Salamat kay Ate Bres, o sa tanan na itong mga kaigsunan, ngambi-gamit sa itong kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Serpanyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa tanan na itong mga kaigsunan nga gustong matapos, matapos ang ilang trabahoon sa matang adlaw sa ilang opisina, bisag-asa, mag-drive ka sa tanan nga ito ang mga drivers nga minum sa ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Serpanyawan Coffee Mix. Labi na yun si Inday Marit so ara abiso nga magpadayo taon siya na kog para palit og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Serpanyawan Coffee Mix. Salamat kay nimo Inday Mercho og ni Nanay Nipod. Salamat kayo nya, thank you kayo og sa tanan po nato mga isunan nga bigamit sa tong number 1 nga plus sa Kabisayan og Mindanao labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal og ni Ma'am Lenen Moreno, Sir Ricardo Moreno nga kanunay migamit sa ato ang Sed Lenmentuel. ang tinuon nga mutabang na tumbuwag ta sa itong panuot, pamaulos, palakit sa kalawasan, varikos, bens, katul-katul, kutos, kamatayan, ilikay, pagyuta, saringgi, kung manghaplas ta sa ito ang said liniment oil, nga tinuon mutabang na ito sa mga tao ni Bro Joel Liaza, bien aqua, ni Paribini Umadak, nga ito ang umabot, nga puli ni Paribini Umadak, si Pari Joel Bitsi, nga kunsyal sa wabag. Salamat kay natong tadan sa imo mga tao, bro, nga imo hanggi pahaplas sa ito ang said liniment oil, pero sabotan ninyong tanan ha kung mo gamit mo sa said liniment oil, anha yun ta palit sa butika, di ba, Dwayne?
5: Tino na, sa butika rin kita mga palit, pero na agi Facebook page ang said marketing incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa said marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, said element oil, celebrity beauty soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
3: Shopee lang ihatod pa. Unya sa mga tao po ni Kuya Ricky Bangis, galing nagbuhat siyang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Bangis sa ugaw, sinaw, pas, upaw atong mga plato. Salamat kay ni mo diha, Kuya Ricky Bangis Garing, sa pagpagamit sa imong mga tao diha nga nagbuhat sa imuhang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid nga imong gipaplas sa ato ang said liniment oil. Thank you kayo. At si Jijen, nakisulti?
4: Yes, Kuya Alan, para sa mga problema sa mga dry skin, wala na ginay. Sulbad na ginay siya, Kuya Alan, kay ang atong gamiton, ana, said celebrity beauty soap o said celebrity kojic soap. Ang inyong mga bugas-bugas, ang inyong mga kanang blackheads, bawa ragi na siya kung inyo na siyang gamitan anang sabon na mo, anang palit mo ha.
3: Oh, di pa mag-uga ito ang padit na Ti Jin kay moisturizer man siya. Ang sanayin na Ti Jin?
4: Moisturizer.
3: Para siya. Ha, gamit mo ano ito ang celebrity kujik soap o celebrity beauty soap. Muna indot kay natong isabon. Unya, sa tatong mga kaigsudan po, nga kita nasayod na magyuta nga grabe yung kaning toksin nga mudaot sa itong kalawasan. Igsod aning toksin nga mupundo sa itong kalawasan. Oy, sus, grabe ha. Mga major nga mga sakit. May mutakboy na ito. Kay kaning toksin maunit tigdaot sa ito ang puto sa blood cells na ito. Ang puto sa blood cells na ito, may dauto na niyo niya kani ato blood cells. Importante ba ni? Kay maumitig hatod sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Inikadaot ni mistake yung laput ang atong dugo, maunang mahimo kang poor blood circulation. Unya, ay ni ka poor blood circulation ni mo, daghan kayo mga medyo nga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ito ba pa na itong balatian. Constipated ka, huwag yun man nga ito ang kidney problem, maunang kinahaglan yun ka, muinom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tangkinis balatian, puno sa nutrients na mo'y makapaligod sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA, registration number FR87715. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mailungdan sa imong balatian, o karoon ligon yun kanunay ang ato vital organs. Inom yun ta matagad laog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kini mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press?
2: Okay, sendo na ito karagad lawa.
3: Para parte ng sali, Ati Press.
2: Tali?
3: Sali? O, dili ba Doris kato si
6: Nato.
3: Oh, Nato. Si Nato Ati Press kay iyang asawa ni Nato. Ang kanis sali sunod pa ba ni? Kanis si Nato, ang iyang asawa hintis pa rin Ati Press. Unya karon nanay mga gipanguha ditong mga patay, daami gipaadto sa CCMC kay daghan matay. Naambay
6: pulirar
3: yan iso dito. Oh,
6: iyahagi ko no.
3: Oh, iyala ko no patay mo to. Gailo sila natagak ang patay.
6: Hagbong sa sawag ang
3: natay. Oh, naliki ba ko nung
2: oh, Downs na matay no?
6: Namatay ka daw kanin mamatay ang tao niya.
3: Okay, hagbong patay na da, naragbong pag hugbong dodo. Naliki ang oh.
6: Napiang ko no yung mga sila.
3: Napiang. Tungo to bayot nga parehas ang tingog siya ang amigo nga kuyog niya si Pedro.
6: Sinanik ko eh.
3: O sinanik. O na nga, ay problema Ati Press, kay ikihar ba ko doon sila sa tagtungod? Problema o sa ikihar, yung nakilbutan o sa ikihar.
2: Kaling, silang dua, katong nag-ilog.
3: Katong nga nag-ilog, may pwede to mo sa, ako anda sa St. Francis, ilahang ko siya Aldin Diaz, kaya huwag yun ay problema. Diretso-diretso pa ng St. Francis.
6: Special pa yun ko.
3: Special
2: pa. Pag-ilog ni Lagulyar, Unsa may lang gigunitan ang kamot, nabitad.
3: Nabitad ra siguro sila ti Pres nga ang stretcher siguro na lagpot ba to na tagak to minatay.
2: May kay wa mahulbot ang usa ka kamot.
3: Mo. Mo.
2: Gabitay na.
3: Ug nahulbot pa samot ta ti Pres. Samot ka peligro, samot ka nakubera na. Ha? Mao na nga sunod si Francis lang Moritzo. Ayon mo dagang istorya si Francis. Tawagan niyo si Kusyal Alindias. Kay si Francis Brato pa nindot pagyo kayo. Ay mo na nga. Way klaro nga mga punerarya.
2: Kring na, kring?
3: Kring. Oh, ati kring. Ako ano nga amigo si Sir Aldin. Ang ato ang Kusyal. Sa Talisay. Way kring na. Kay tanda na itong mga hangyo po diyang Sir Aldin at Tipres. Parti sa mga adunay mga problema sa taon at Tipres. Ba nga dili kay saktong makabayad sa kanang anak sa ayahon sa St. Francis. At ang yun si Sir Orlan papang kuha na Tipres, no? Sir Aldin. Nya, mau na nga, maukir sa taon sila. Bisa masugot na taon nga data-dataan at Tipres. Thank you kayo, Sir Aldin Diaz. Salamat kayo. Nahala, ana na lang dugoy. Sabutan lang na ninyo. Pakailungo
6: po kayo. Usang prinarya, sabuta po na.
3: Kada tama niya sa ani. Pag kuan kanang sa sila may kauna kabuta to. Sila man niya, sila si Nato o si Pedro, si Peds. Niya, ang problema, kay naabuto sila, kani, mauning minatay.
6: Mauning minatayan, nga ana pa.
3: Nga na, kung akong tani, kinsa may nakauna, kamo man. So, isulti na nga kami nakauna, sila yung nangilog.
6: Bida dubling insurance. Oh. Pagkapalita ni ay.
3: Doble ay. Doble ka duha ka lungon. Gisapaw lang datong ilang lungon. Ate Pres. O, Dong Pedro, di ba? Gisapaw para mausap. Why, lalis ba? Ha? So, anan lang ninyo. Dong, nato. Anan lang, Dong. Pasabtan lang tao ng tungtungon nga. Kamu may nakaon na. So, dili. Dili lang sila manghilog. Huwag ka nang tagalain. Puro nariyaan mo panghilog. Kung doon na yung makaon na. So, salamat sa inyong pagbarangat ng atong tulbaron.
2: Kunako ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
9: Uguay mo siyagit! Tama! Uwala ka na ang grota sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
8: Nidagsang ang tulisan.
10: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilapiyan akong anak! Ayaw!
8: Kidnapping, kahilayan.
11: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
12: Down the maskara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
13: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load?
14: dilibitin. Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Ay, balon!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tungtong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Aguanta pa!
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
11: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
12: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsa niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kay ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
18: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
19: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. sulayi ang EXL Makamuetas Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuetas Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
20: May buhay sa makabuhay!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Unsay nga?
2: Kabantay ka na rin? Patag-igaw na ko ba? Patag ka na ko. Tag 5,000. Basta masood sa Alpha.
1: Okay, deal.
2: Good. Okay. Karon, saksihi ang akong pagka-sharpshooter, Daddy Rafael. Nia!
3: Hala! Tanawa! Tanawa, darling! Tanawa!
2: Kibantay mo na?
1: Why nasood sa Alpha, Federico? Bisag ko sa.
2: Warm up palang kito, Daddy! Warm up!
1: Oh, abi ko bag.
2: Pero saksihi, pag-usap, Daddy. Tanawa! Sigaang himong mga mata. O ang dama ang i-premium mo na ako. Saksihi, Daddy! Hola, ihap. One, two, three.
4: Sige. One! Two! Three!
3: Wow! Nakaigo ka sa Alpha, Federico!
2: Yes! Nakawantay mo na! Kita mo dali!
1: Okay, good. Sa pito kabala, usaray na sod.
2: Wapagay ko manginit. Wapang manginit yung akong pulso dali. Kabantay ka na.
1: Ikaw, Marga, darling. Gusto kong musaksi sa imo abilidad usab sa pagpunting.
3: Yes, Rafael, darling. Pero, it's so hot here. Darling, init.
1: Paypaye si Miga, darling. Init kayong kalibutan, ang palibot ba? Paypaye ang ako, darling.
4: Yes, senyor. Paypaye na ako.
1: Pagdali, kagalimutan si Marga, darling.
4: Ipaypayanin na ako.
1: Good. Okay, darling. Ining 9 mn ang gamita.
3: Yes, darling.

0: Oh, ready ka na, darling?
1: Yes, ready na ko.
0: Okay. One. Two. Three.
2: Wait a second, sa papel! Sa target people!
1: Oh, no!
3: Okay. Ako'y tudlo ni mo, Marga. Dali. Come on, dali.
1: Federico.
3: Dali. Distansya tayo kamay. Gikan ni Daddy Rafael. Dali. Kaya.
2: Miss Marga!
3: Dali ka lang, Ola, ha? Dali ka lang.
2: Makuyog ko.
3: Ayaw. Dali ka lang. Steady ka lang di, ha? Steady. Sabag ka steady. Dali ka lang. Dali, Marga. Tudlo ka. Unsa on yun? Sa pagkapagunit sa armas ba? Ha? Ugun sa oni mo nga makaigo ka sa target. Kapantay ka na. Okay?
1: Okay.
3: Hans. Dere. Ops. Stop.
0: Federico, ayaw kayo ka mo pagpalayo. Ano bang gidaman mo diha si Margal da Pita? Si Margal darling, ha?
3: Daddy, ayaw na pagsilos, Daddy. Ha? Kaya sakto mo ko, Daddy. Para sa ingon, matudluan din ako siya sa hustong posisyon sa paggunis armas. Diya ka lang, Dari, ha? Stay put lang niya. Lingkod lang niya. O, panabako lang diha sa imong tostos.
1: Federico, kinahanglan pag yung mudistansya kita ni Rafael?
3: Psst! Ayaw pagreklamo. Dali, tudluan tika. Unsaong sa paggunis sa armas. Sige. Ari ko si Muloyo. Guniting armas.
1: Niya, ako nagkikunitan.
3: Inaani sa pagunit sa armas. Inaani.
1: Federico, ang imo atubangan, sangko kayo sa kong sampod.
3: Psst! Kibantay ka na. Ayaw pagreklamo. Plus daddy, muna akong pagunita ni mo. Sige. Baya, kahumot sa imong tingkoy. Paing paakon.
1: Nabuang na ka diha. Naa si Rafael.

0: Salamat, Larry. Federico, salamat. Mayaw kayong pagkatuloni mo kang Marga Darling sa pagpunti.
1: Ako na ganito. Ako na ganito. Ang? Ano yan? Asa man? Kuha ang batari mo sa bill?
0: Federico, kuha.
1: Pagsulti! Kuha ang batari mo o dili?
0: Federico?
1: Tubag!
0: Agad lang ko sa sitwasyon, Federico.
1: Oh, tao ba? Sa ito ba? Di gini ka matuman sa kong gusto.
0: Gusto ko lang hulipan ang akong pagkuwang sa akong anak.
1: Ate Litsa! Litsa! Masina ko na, daddy. Prank ang pagkasulti. Ha? Masina ko! Masuko ko!
0: Federico?
2: Pwede ba? Di lang unang mo mag-isgot, anak. Ni ato diri aron maglingaw. Mag-practice o punting-punting. Unya karon maglalis na inuon mo.
0: Darling, ako ang banggot.
2: Mamauli na ta! Litsi.
0: Sorry na, darling. Sorry na.
2: Sige lang maglalis. Kapoy paminaon. Gusto kong peace. Kalinaw.
0: Sorry na, darling. Ayaw lang kasuko.
2: Mamauli na ta!

Kaya mga usa dis Margara. Maya, kibantay ko, nagkurog in town si Daddy. Sarihang gisapot na sbarga. Baya, no? Niyan ko diri sa kong gingon kaniya, gadapit. Ah, umot kayo ang hinampak kaniya. Sarihang gitudluan ko siya sa pagpunting. Ah, nanginit ang akong lawas. Ah, arr. Kambaton ko niya. Karoon ka. Kanunti kang animala ka!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako! Oh.
3: Iba niyong bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Ta-
3: oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ta- ay- Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, anak.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: apil ko.
1: Kipagbugdukan ni para ni mo, mau nga apil ka. Kun mo daog ko, dili na ka mahimong muling ipasaban. Ako na lang imutan aon. Ako na imo ubanan. Nakasabot ka.
0: Unsa?
2: Pero kung ako'y makadaog, ako nasab ka pababi. Ha? Wani bali banray. Ano man, nakasuway ka na ba?
0: Ha? Unsa? Unsa'y nasuwayan?
2: Ang kuhan god.
3: Huy, payot po ang.
2: Huy, tiguang.
1: Oh, kung makatiguang ka, mura nagpilay akong edad. Huy, payot, 24 pa lang ko payot.
2: So, mas tiguang ka pa na ako. Ha? Duh.
4: Care to share kung ano sa inyong gisigihag tabi, Des Loyo?
2: Nothing.

0: So, what are the key aspects of information analysis? Anyone?
1: Me, ma'am, me!
2: Kakit yun ni ma'am kung magtabi eh. Nindot yung tanaw lang yung ating kung magkibot-kibot. Mm.
0: Ikaw, Mr. Sebastian.
2: Dili ko pulaan ng tutok siyang lao nga hamis kayo.
0: Mr. Sebastian, please stand up.
1: Pilo! Pilo, itawag ka ni ma'am, uy! Nagsigira pa kong kagtutok niya.
2: Ako, ma'am?
0: Yes, you.
2: Ha? Huh?
0: Answer my question.
2: Oh, question? Asa to, ma'am?
1: Hello?
2: Asa to?
0: Quiet, quiet. Huwag ka ba na maminaw sa akong discuss karon pa lang yun, Mr. Sebastian?
2: Sorry, ma'am. Nabisi ko.
0: Busy with what? May I know kung unsa imong nabisihan?
2: Tutok ni mo, ma'am. Adi, tutok sa blackboard ba? Pero ako'y nasabtan, ma'am.
0: Please, class. Kung may wak mo masabti sa akong i-discuss, please feel free to ask questions, okay? Anyway, take your seat, Mr. Sebastian. Ikaw, Ms. Agay-ay, what are the aspects of information analysis?
3: Say, ma'am.
0: What? Come again?
3: I said, say, ma'am, my answer is sama ra sa kang Piolo.
0: Wa siya makatubag sa kong pangutana, Ms. Agay-ay.
3: Same gani ni ma'am. Andi sa kumakatubag.
1: Ako na lang, ma'am. Me na lang, me.
0: Yes, ikaw.
1: There are 5 key aspects of information analysis. These are process components, purpose, techniques, fields of application, and on the home! On sa ganito ay!
0: And? Kuha nga lang ko sa.
1: On sa ganito ay! Wait sa mama! On sa matigisulti ni Chip on si Rocks na ko ay! Limit mo ko ay! Let me think sa mom! Let me think!
4: Da, mauna diha! Pabida-bida ka man! Feeling bright!
1: Ay, ma'am, remember na ko. Output, ma'am. Output.
0: Oh, very good. Output.
1: Thank you, ma'am. Thank you. Ah, nakatubag dyan ko. Ikaw, kapiing sa tubag sa uman. Way tubag. Oops. Sorry, papapi.
4: Chee!

0: Palingkot ko ang maka check sa akong FB.
1: Uy, bawal na ha. Kilalan nga maayot ang ihimplo sa ato mga estudyante. Kaysa gikaingunan ni Miss Denise, maukini ang atong gipili nga profesyon.
0: Chay, kay ka, sir. Oy. So, kadi azi, Ma'am Denise, no, ba nato sa faculty? Magsige na mag-gari sa buka o cellphone sa imong vacant time sa una, pero... Karoon, lahir ang imong gikabisihan. Busy na ka og tutok og sunod-sunod ni ma'am. Charles! Lain na sa imong bitimahon, sir, ha?
1: Uy, ikaw, sir, ha? Basin mo tula si ma'am din sa imong binuang. Basin mo hinoon og likaya na hinoon ko, ana.
2: Dili ra hinoon, sir.
1: Thank you, ma'am. Kay seryoso ba yakay ko sa kong tuyo ni mo?
0: Ay! Nagdaatagin ko. Nakalive yun ka ni ma'am, sir. Nawa, kariyota ang akong stress. Ay! Pero in fairness, ma'am, may usaka estudyante ko ka dun, no? May good guys klase, no? Mga tumayang siya bisan sa bago para ako ang lesson. May okay, but...
2: Maoba?
0: Ah, yes, yes, ma'am. O, mausanay, sultis o ba maistra nga nakahandle sa inyong klase?
2: Under na ko?
0: Yes, ma'am. Nakaundang ko na nasa una, o karon lang ibalik. Pero, mayo kayo eh, ma'am. May kayo, gawas na bright. Ay! Ay! Gwapo yung sadyati, ho! I'm sure, nakailangan niya, ma'am.
2: Well, daghanog maayos akong klase.
0: Pero, mas outstanding ng estudyante, ho. Si! Si Piolo Sebastian!
2: Ha? Si Piolo?
0: Yes!
1: Katong estudyante ni mong hambugero?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
0: Ay, digin sir. Nasayop tingali ka. Kaya ka magiro ba ta? Ano? Humble kay siyang. Og, kundi pa lang po, di pa lang ang kong estudyante, oy. Palitan ko gilog mo, tour. Bright, ma'am, no? Ano, gwapo pa. Dami na ba kayo barug?
1: Pero na ko ng edad, estudyante pa.
0: Oo.
1: Labing siguro, ligoy sa una.
2: Sir.
0: Hala, ha? Kung magkaundang ligoy na dayon, dali pwede magkaundang lang kay may financial nga problem.
1: No. Di na mahimong himoong rason nga dili magkahuman sa pag-eskwela, sir. Daghan kay mga estudyante diha nga nagkalisol pero nagkahuman sa paghihapon sa pag-eskwela, sa pagtuon. Nagkahuman gyapon nakalampos. Kay naningkamot. Wa magsalig sa ginikanan.
2: Wa na ginikanan si Piolo. Iyang apuhan na lang ang nagpadako niya.
1: Aw, samot, gasalig sa apuhan. Way ayo.
2: Sir.
1: Oh, ayaw yun.
0: Basher lagi ka, sir. Basher lagi ka. Kung unsa kaya rason, no? At least, karon naningkamot siya nga makabalik sa pag-skwela. O, nakita lang ko nga may dakong potensyal ni bata kay Otokan.
1: Otokan, kon mo pa na yun. Basig mo kalit lang sa nag-undang inigtunga-tunga sa tuig kay gikapoy na. Kaysa kung tanaw, mura magbugoy.
0: Ay, malaglaki kang pananaw, sir. Kaya ko personally, no? Butanan ko niyong.
1: Kaya gigwapuhan ka lang.
0: Oh.
1: Unsar matang naungaw eh.
0: Ay! Il-argue ka, sir. Marag, kuha ko gari ng Prince Charming sa umaabot ga activity na to inihil sa eskwelahan.
1: Kusa?
0: Oh, basta.
1: Uy,

0: ako ko pagsalig nga mudaog siya sa bang contest. Kay gwapo na og nindot og barug. Bright pagayud. What do you think, Miss Denise?
1: Ha? Mga una ta ninyo uy. Ani ao? Share ta ini. Gipahatag ni sa apuhan ni Piolo nako ganina.
0: Ay, winner ka, Ma'am. Winner si Ma'am. So close mo sa masudyante di ay.
1: No. Dili mi close.
0: Ay, si Ma'am, si Ma'am.
2: Naunsa ka ba ya, sir? Dili na mahimo maong hunungin na si Ma'am Denise di na mao. Lahibaw ka yun ganda ko kalapasan ka na sa school ethics.
1: Mao. Ani ao? Dali.
0: Ah, man.
1: Share ta ini.
0: Man.
1: Lami ni. Paborito ni namo ni aning tiya sa probinsya pa ko.
0: Ha? Ah? Mm. Oh, hala, no, giputos pa ba nag-down sa saging lagi?
1: Mm. Gipaisan nga okra nga may ginamos og mga lamas. Mm. Ang yan, iasay gipada nga limonsito.
0: Ah, uy. Limonsito. Ay, lami, no?
1: Lami.
2: Mumukaon eh, kana. Denise? Uy na, manimaho ka na.
0: Lami
2: dahil. Niyama ko isulaan nga adobong baboy og manok, oh. Ah, kinilay ka na, ayaw ana.
0: Uy.
2: Ilabay na.
1: Unsa?
2: No, ayaw panaginot anak, ma'am.
0: What?
2: Nga may mas tarong ako nga da nga sudan. Ako mismo may nagluto ini para ni mo. Ang binanggihata ganina sa imong estudyante, be. Ako'y labay ini.
1: No.
2: Ayaw ka ikog, ma'am. Naibaw kong dili ka ganahan ini. Pero mapugos ka sa pagkaon kay hinatag. Mao nga, ako na mismo ang mulabay niya na.
3: Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undami ang drama.
5: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na. Lami!

0: Andin, karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: mahal. Kaigalaan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita ni mga oras sa bagyo nga si Francisco gikan sa super typhoon. Mihinay na kinikaroon o naana sa typhoon na category. Samtang dini sa ato si Busiri Mayor Nestor Archival nagtinguhang masagup sa mga establishment sa syudad ang alert app sa kapulisan. Kapulisan is dakbay sa Subo, magdugang mga personnel alang sa mga tunghaan din is dakbayan sa Subo human sa insidente kinatabo dito sa Tacloban City. Defense team ni Vice President Sara Duterte nangangkon nga ilahang ang House sa prosecution panel nga listahan sa mga witness alang sa upcoming impeachment trial nga gitakda na karong sunod buwan. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun,
7: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi tapos sakit na ako kaya iyan, hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa itong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:44 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, ano na ta sa atong DYHP Answer to Win promo nini mga oras sa... Kini nga promo, maghatag ninyo kay Gayunan, makarawat ng 200 pesos nga GCash. Kung ninyo matubag ang ato mga pangutana nga simple kaayo kay ato ra nang gikuha diya sa ato nga mga balita. Balita gikas bunta, garis sa kadlaw dako. Garis sa bunta, garis sa udto, ini kahapon, inya ni kagabi inasan. Basta maminaw lagi mo karunay sa DYH, matubag ra gid ninyo kining atong simple kaayo nga mga question. Gato nga ipasupot diri sa atong DYHP Answer to Win promo. Lain ninyo importante kayo nga pag-abuhaton, mao ang pag-like, pag-follow, pag-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu. Umano sab ang Facebook page ni Attorney Rufil. Katodunay, blue nga mark check sa kilid siyang pangan, ha? Magitaan ninyo, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangan. Unya, i-share na hala, i-share ang atong programa karong unduha. Metro Ratchada, para daghan po sa atong mga Facebook friends na makakita. Magkapamati sa atong mga balita, unya, pareha po din mo maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. Ay, kalimot ha, na i-share na din ang atong programa karon ang Metro Ratchada, kada nag-live na ito nga programa. E naraban ninyo din na ibutang po ng inyong mga tubag, unya, no, sa akong ipa... Pabati nga question unyang taon-taon. Nga ko na makapangutana na ganita, pwede na mo start sa inyong mga tubag. Ibutang ninyo sa comment section sa nag-live na itong programa diri sa Metro Ratchada diya sa itong Facebook page. Okay, so muna ha, inana lang ka sa iyo ng pag-appeal sa DYHP Answer to Win promo. Ato nang balikan karong taon-taon ang atong question. Aray na tas dugang na ito ng mga reminders usab. Tas bomb pressure si Mandugoy Kabadunay hypertension. Basin tas imong sugar o basin may diabetes kan yawara ka mahibaw. Atas nga level sa blood sugar. Magkabagay kinis arterial walls mapalapot si Mandugo kasa na karason. Ngayon magka hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkinaot si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, nilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilo, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Kung siya nagpabutang ang magrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, controlled po ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o uban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa bangklinika, The Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakin may mutang din sa Maydia, Kosolem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Namino ato karos, Jack Jake Villa Hermosa, Ronaldine Mancha, Maria Carl Himarangan, dina sa Sagat San Fernando, Ranzel Masbang Morales, inguman si Rixel May Ryle App. Masakto ba na akong pagbasa sa imungan? App or AP? Alas 12:48 na karon sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival, nagtinguha ang masagup sa mga establishment dito sa syudad, ang alert app sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
4: DYHP, Tatak,
2: RMN Report.
4: Kini maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sagupon sa mga establishmento sa syudad ang alert app sa kapulisan. Dili alas dali nga pag-respondi sa mga awtoridad panahon sa emerensya o alarma. Ang mayor na plano pag-awag sa konseho sa syudad ng panay o ordinansa nga magmando pag-install sa alert app sa cellphone ilabi na sa mga security guard. Pinaagi sa nilutang application naingon sa Archival nga mas dali na lang unya pagpangayo assistance sa kapulisan. Ang mayor mapatawag sa mga school principal sa syudad sunod semana aron butangan sa nasutang alert apps ang mga cellphone ini o kininausap ang mo-install sa cellphone sa ilang mga magtutudlo. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
5: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printers. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
10: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: At oras karon alas 12:54 na. Ang mosunod na balita atong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang toxins sa lawas mandili ka regular nga magpagawas imong hugaw. Doon ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinate kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan o glutahan. Bili pang inhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iwan ang paggaluya sa imong tibok lawas. Busa wag taga ka na mga toxins sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag inumatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika din sa Sugbo yung umasab sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan, Nagmindanao. Padayon ta sa itong mga balitang kapulisan din dakbay sa Sugbo, magdugang o mga personnel alam sa mga eskwelahan din sa syudad, human sa insidente, gatabo dito sa Clauban City. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Magdugang og mga police personnel ang Cebu City Police Office sa mga tunghaan nga nagbukas na nito ganda ka na may simana og aron nga malikayan ang netabong shooting incident sa sulod sa publiko nga tunghaan dito sa Dakbayan sa Tacloban. Matod pa ni Police sa Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga doon na kasamtangan ng mga police nga gi-deploy diha sa nagunang nga mga tunghaan o mga tunghaan diri sa Sulay sa Sugbo sukad pagbukas gyud sa klase nitong nakadabay nga mga semana. Apan matod pa niya nga gubikan sa netabo dito sa Tacloban ila pang pakusgan o hingusgan gilahagan siguridad na ipatuman sa mga tunghaan na makig-meeting usab ang kapulisan sa Sulay sa Sugbo sa mga kadagkuan sa eskulahan, labi na sa mga principal, aron nga buhatag sila o pabaog kining pamulong at o si pagayin nga uplan na pakisandurot nga to sa mga estudyante o ilahang nga ihatag ang mga pabahayag may labot na sa pag-alikay sa posibleng nga mahitawong na shooting incident. Gido kang usap ni Oriol nga lakip sila nga tigumon ang mga security personnel. Aron masayod sila kung unsa ilang gabuhaton sa pagsulod sa mga tinunan nga magdaog ang mga bag. Kinahanglan pa bang rekisahon ang ilang mga bag o tanawon lang ang ilang mga bag kung wak bakini daan ng mga armas. Lakip sila ang ipa-deploy sa nagkaring mga tuhaan. Kini nga mga pulis nga nag-beat patrol ilahang uspon ang ilahang deployment kariadto kung butang sila sa mga dapit nga wa nakaikrimen ibalihin sila sa dool sa mga tunghaan. Hinon matutpan ni Oriol nga naapaghihapon ang mga police outpost nga ipabutang sa mga dool sa mga tunghaan o kini posibleng ibalihin nila aron nga ipaduol gyud sa gate diha sa mga eskulahan. Hibawan hinon nila na kasagaran sa mga tunghaan diri sa Sugbo doon na mga blue guards nga mubantay sa mga tinunan nga musulod o mugawas aron na kung dunay mga tinunan nga magpabadlong mahimong madakop kayo kini sa mga security personnel. Dugang ni Oriol nga nakigalayon na sab sila sa kapulisan dito sa Region 8. Labot na sa gingong kalabigitan sa Osaka Security Agency sa maong na krimen din ang armas na nakuha gikan sa crime scene o nagigamit sa pagpamusil sa mga tinunan din higikan sa dakbayan sa Sugbo ang Police Regional Office 7 o ang Police Regional Office 8 nagduna ni coordination kasamang Ken aron sa pagtamayayong sila hanggang himuon nga investigasyon kanong naabot dito ang armas nga gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man ang musaman PDYHP. Tatak, amen.
2: Radyo mo nationwide.

0: Ato oras karon alas 12:58 na sa dili patawo pa dayo no sa unahan para sa ato mga commercials. Ato nang ipasupot ning atong question ha nga simple kaayo. Usa ni sa mga activity nga gitambungan kagahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa Sugbo kagahapon. Doon na ito siya gilaunch, gilusad, nga usa ka programa nga mutabang to sa mga beneficiaryo, no, nga maka-provide o healthy nga pagkaon alang ato sa mapili nga mga beneficiaries, ha? O, sabay tawag adtong maong programa nga gilaunch kagahapon sa DSWD o nga gitambungan ni Presidente Marcos diri sa Bayan area. Okay! Hala, bahintog ko an. Maghisgotog. Wanay kagutom. O, manay clue. Manay pinaka-clue. Karoon sa bang itawag itong maong initiative or programa. Okay, pwede na mo nga mubutang sa inyong mga tubat. Dinasa itong mga comment section. Atong comment section ha. Sa nag-live na itong programa karoon ng Metro Ratsyada. Isa man itong programa ha. Tuloto siya ka-words. Ang tawag ni Addo. Okay, so inigbalik na to. Atong tanahon, kung na nabay nakasaktog tubag plus nakafollow pagin sa itong promo mechanics para sa nagpaabot na ito ga 200 pesos nga Gcash. Balik na karoon itong taon, ha? At ang oras karoon, untok ng alauna.
1: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kayo. Gitulog na ko. Mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
10: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya, dili ka hatag og proteksyon patok sa liver failure.
19: Ang pingyang imo atay.
18: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
20: DTX 500 mapalit sa mga butika.
21: DTX 500.
22: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
22: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
23: duwa sa gabi.
22: 2 weeks pa lang
23: may alibyo na.
22: Pag 1 month ka pa
23: naayo na ako.
20: DTX 500
21: mapalit sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
26: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
24: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: At oras karon, alauna, 5 na. Padayo lang mo din na og comment sa inyo mga tubag ha kay wa pa man ta ka announce diri og winner karon tawtan mo pili ta og kinsa may makaruwat sa tong 200 pesos nga GCash. Lami bag ipagapin ni mga orasa kay ikan kang nakapaniod to nya medyo relax man sa lunch break la pagapin din ha para dili ka magduka permanente nga energetic hangtod na sa hapon nga pagtrabaho na to. Mga pika gani ang imna mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ning maong kape sa kahumot sa aroma ni ini. Makakuha pa gyud ka og dugang nga mga health benefit gumikan usab sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka vitamin D3 pag yon. Plus gidugangan kini og rishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugagan pag kinig mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kinindaling ang pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo nang mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa linay nga mga butika, pilosab din hai sa Dakbayan sa Subo, ha? Diri sa mga Life Extension Clinic. Hindi po ka makapalit din, ha? At oras karon alauna, syeti na. Samtang adugang pa nga mga balita, si Senador Erwin Tulfo na nawagan karon alang sa dinalian og laom nga Senate investigation. Ah, yan yung panawagan para imbestigahan po sa Senado ang nahitabo nga shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Bintutuna ka mga kabataan ang nakalas o dunay ubay-ubay nga mga nangaangol. Sa iyang statement, si Tulfo nga maoy chairman sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Diawag sa iyong mga kaubaran nga mga senador nga i-appeal ang insidente sa nagpadayon nga inquiry sa Senate Bill 441 of 1582 nga retinguha sa pag-expand sa coverage sa anti-bullying law. Samtang sa pikas nga bahin ang defense team ni Vice President Sara Duterte ni salikway sa pangangkon nga nangupya kini sa listahan sa prosecution panel sa ilang mga witnesses alang sa umaabot nga impeachment trial sa Vice Presidente. So, sa ka-interview sa ikatulong adlaw sa pre-trial conference karong adlaw, mato ni Attorney Michael Pua nga ang depensa o ang prosecution teams nagdungan o pagduso sa ilang mga pre-trial briefs nga to sa Senate Impeachment Court Yato nga Hunyo 15. Tungod dili mato ni Puwang, dili makaiangayon nga pasanginlan sila o gamitan o terminology nga mirroring na ngupya o kaha ni Adap sa susabang listahan sa mga testigo sa prosecution panel. Tungod kay mato ni Pua, dungan silang nagsubmit sa ilang pre-trial brief. Katapos ang balita, duha ka mga area sa Luzon ang nagpabilin nga gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 samtang ang bagyo nga si Francisco nga unang nakaabot gyud sa kategorya nga super typhoon kagabi. Nahimo karon nga mas nihuyang kini og gibalik sa iyang pagka typhoon nga kategorya og nakaron sa ibabaw sa karagatan sa Babuyan Islands sa alas 11 nga weather bulletin gikan sa PAGASA. Ang mga lugar nga nagpabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 mao ang Batanes ug ang northeastern portion sa Cagayan. Apil na niini ang eastern portion sa Babuyan Islands. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 nagpasabot nga masinati ang gikusgon sa hangin nga 39 ngadto sa 61 kilometros matag oras nga mapaabot sa musunod nga 36 ka oras ingon man usab nga pag-uwan-uwan sa mga lugar nga gipaubos sa maong signal number 1 samtang ang south west monsoon kun habagat ingon man nagagianan sa Typhoon Francisco mao'y magdaog makaingon sa mas kusog-kusog nga hangin nga masinati usab sa bag-ong nga mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna, Jess na.
1: DYHP abroad ngayon.
3: Ato balita nga abroad atud kanato sa said marketing ang tiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Herbal o said Coffee Mix o said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, 13 ka mga tao ang natala nga nalumo sa France taliwa sa pagpangita o paagi sa mga tao sa Europa nga matambalan ang ilang nasinati nga grabing kainit sa panahon. Gibuti kini sa tigpamaba sa Civil Safety Service human tulo ka mga senior citizen ang namatay tungod sa nasinati nga grabing kainit sa maong nasod. Nasairan nga libuan ka mga eskwelahan sa Pransya ang nanira og ni modify sa timetables niini human sa pag-issue sa European authorities og heat wave warnings human natala sa Britanya ang taas nga temperatura. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita atod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug pambalatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa epektibo og natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Busaon sa yung gihuat mga kapanyawan, balit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: pagpaybaw kon kinsay makinawat sa itong 200 pesos nga GCash nini mga orasa kaya nasaktong iyan tubag sa itong panguntana. O niya, naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Ang pag-like, pag-follow, pag-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page. Katundun ay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Plus, naka-share pag yun sa itong programa karong hapuna. So, 200 pesos! Congratulations! Para kang ang iyang tubag di ay walang gutom kitchen. Sakto ang iyang tubag. Plus, naka-follow pa gito sa ito nga promo mechanics. Busa, congratulations! Gato ni Maria Cristina Pahayahay. Maria Cristina Pahayahay, sakto ang iyong tubag. Busa, badawat ni mo ang 200 pesos nga GCash. Paliog lang tag-chat ha, Maria Cristina Pahayahay. Diri sa atong Facebook page, i-send ang imuhang kompleto nga pangalan plus ang imong GCash number para ato na to dito ma-forward ang 200 pesos nga premyo. Ato i-agi sa GCash. Congratulations! Inanalang ka sa'yo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Tagin ninyo ha, ang layhugna nini sa musulod ng mga oras. Kamo ni ato mga pamagi, usab nga ato mapalipayin o atong mapasalamatan. Ang atong mga suking tigpaminaw, dini sa DYHP o sa IFM. Naminaw din nato karon si Jess Borja. Dinha ni Lloyd Ofilar, Coast Guard Officer Tata Joseph Borja, Paulino Pauling Borja o Prensi, Buwabog Pilar, Camotes Island. Maramatay ko nga oras, uban ako din sa control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea. Ngay kalimot na ha? Nadili pa na ito malimot ka. Importante ka ayon ni, makatabang ka ayon ni nato para magpabilin kita nga healthy kadadlaw. Pag ino mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na ni sa mga medical doctors na maayo kayo nga supplement. 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 para protected ang imong panlawas. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa imong dugo ang atong mga immune cells, magka-function o sa kinig maayo, magka-produce kinig ang mga panagang, mupatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Busa, 2-3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 ang imna para igo nga proteksyon. O niya kung ganahan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit ha sa mga Life Extension Medical Clinic. Ay mga tanginig libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin may mutang din sa may Ismenia Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontaka ang Life Extension Clinics hotline ni ining ang 416-1655 o 0917-318-1161 alang sa inyong dugang pang mga pangutana o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 di sa inyong tagsa-tagsa ka mga balay. Samtang sa pikas gabahin ni ka ba kanunay nga makonstipated pag inumaning super fiber kay makatabang kayo kini kontra sa constipation. Ang super fiber sa kaining andamon kung lang ka gusto ka baso ng tubig o niya imong i- mix dito ang tibok yung sachet sa super fiber. Pwede kang mainuman kung naris buntag before ka mamahaw, kung naris gabi before po ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dugana nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, lakit daw sa Dina sa Life Extension Clinic. At ang ikay, musunod na po ng ato drama, kini ang akong suliran. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 17 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak Arimen.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran. kini ang akong sulat. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsules.
15: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, ning bitaha gid akong dibate sa kong UTI. Sa una kada gabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong ninduta.
14: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
20: United Home. Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Zed Celebrity Beauty Soap.
26: Zed Celebrity Beauty Soap.
27: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
28: Mm-hmm.
27: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaanan ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga milasma sa face.
28: Mm-hmm.
27: Murag dark spot siya, anak.
28: Mm-hmm.
27: Tapos ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
25: Zed Celebrity Beauty Soap.
26: Zed Celebrity Beauty Soap.
29: Ahoy!
0: kidney care time.
1: Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahulay.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bio-draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bio-draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa

0: Betul.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Usamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag ko kinapuhi ni akong suhat suliran. Ako si Mara, 19 anyos, usa ka batan-on, nagpuyo sa Tuboran, Cebu. Punto medical kining akong suliran, aron inyong hisaptan, sugdan ko sa dihang bata pa ko. Ingon-inang mga paghita po.
1: Asa naman sad ka?
2: Ano sa kawas? Makituwa sa akong mga friends.
1: Okay. Dili magpalabi kiat ha?

0: Mana?
1: Mama, ini dagmaku.
2: Dagang. Yan na ba yati kahanga dili magpalabiki at niya karon. Nanaw sa, nanasad kay saman. Hilom na, hugasan ta na. Unya, atong tambalan.

0: natin awa, burot ako sa mud.
1: Uy, tuta? Ano ni burot pa na, day?
0: Ambot lang. Sakit man.
1: Unsa?

0: Loh, dugaya ko na ayaw na sa ni Mugaw.
1: Naki?
0: Ano ni Burot mo na?
1: Ambot lang ako kapaukot. Dalit naman na siya Burot. Pago na umok pa man to siya. Una karan kay ni Kahi.
0: Pikapa ko na ko.
1: Tapa o. Naya lang ako sakit pa yato.
0: Wala. Kahi bitaw gaw no? Mura lagi ni Bukog ni Mugaw.
1: Malapit daw. Umok man ni sa una niya karan kinikahi, no?
0: Hindi pa na ikaw magpa-check up?
1: Dili ko eh. Hadlok ko.

0: Unsanak, muban ka na mo sa uma? Punti mang inita.
1: Okay na pa, uy. Mumpukoy lingaw din his ato, kuy. Muban na lang kunin mo aron makatabang ko.
0: Alala, sige. Ikaw ang bahala.

0: Mara, pagi na dia, ha? Dagang bato diha.
1: Opa. Aray! Ay!
0: Oh, no sa maga?
1: Uy, na pa, uy. Naikor akong abaga sa bato.
0: Paghinay lagi.

0: noon saman di ay namara.
1: Katumaning negos ba tugod katong ni kuyo ko ni papa sa uma? Unya karon mong lagdili na ako malihok akong mga bukton. Sakit kayo, ma.
0: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.

0: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jut! Ipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Tas bang imo blood sugar?
13: Ato na ka may diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500!
12: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
13: Sama sa
12: Charantine,
13: nga kapamubo sa glucose,
12: visine,
13: controls blood sugar,
12: o polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500!
13: Highly recommended
12: sa mga eksperto!
13: Mabalik sa pinagulong ibutigin sa sugar!
12: DTX 500!
14: Ako na si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
15: 2 kapsul, buntag ko sa gabi.
14: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
12: DJX 500!
13: Pumali sa mga butika.
16: I have Lagnat and I have Sipon.
17: Pag 2! Pwedeng flu!
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Zed Health Report!
7: Health Report!
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kada nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalagsak, bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
5: Pwede lang, makakas bilay mo idan.
4: So, anak ko, no, binta na ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise.
2: Karon kahibaw nako.
1: Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
8: Rest time to the rescue!
9: Unilab quality yan!
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tungit sa kisakit, may desisyon na lang akong mama nga dadon ko sa ospital aron ipacheck ang akong kahimtang. Kaya di naman ginakubalihok ang akong wanga pukton. Human sa daghang laboratory test, nadiskubrihan na mo nga naagyo da ikoy sakit. Unya?
1: Imposible man eh.
0: Nga naman, Doc.
1: O sa kini katalagsaon kay nga sakit? Ang gitawag stone man disease. Ang kaunuran, tendons. Connective tissue sa lawas, hinihini nga mahimong bukog.
0: Unsa, Doc?
1: Mahimong murag bato imong tibok kalawasan tungod sa kagahi.
2: Doktor, wabay tambal ani?
1: Sad to say, way tambal para ani. Way operasyon nga makapahunong ani. O ang pinaka-worse, kung masamad o maoperahan ang lawas, daghan pang bukog ang tubo.
2: Unsa, Doc?

0: Marana, kao na.
1: Dili ko, ma. Maglisod na ba akong lihok, ma? Permanente na ba ganyan kung dili makalihok, ani, ma?
0: Anak, kung may tabo gani na nga dili na gid ka makalihok, naiabi nga imo pamilya, dili ka na mo pasagdan.
1: Anong naingon mong uhani? Anong ako buman, ma?
0: Mara.

0: din ako makagawa sa bahay. Hindi na ako malingi akong liogo niya. Hindi na sana ako matuko.
1: Mara.
0: Masuya na lang ko sa uban akong kadawa sa una. Na sila makagawas-gawas sa niya ako. Hinara ko permi sa bahay.
1: Anak, kung pwede palang unta nga ibalhin na imong sakit dinhin ako. Ako nang buhaton. Aron dili ka magantos.
0: Ma.
1: Mara.
0: Hindi ko kaginhawa.
1: Mara! Unsa!

0: Sakit na waton nga maon inahitabo na ako. Gani, nanugod ako ang pasuwat ani, aro lang makapadako ninyo. Kay ultimo pagsuwat, lisod na para na ako. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud hinungdan ani akong sakit? Nataw ba ko ani? O nakuha lang ni nako pagdako nako? Posible ka nga kaliwat ning maong klase sa sakit? Ikaduhang pangutana, unsa may mga butang nga makatrigger sa pagsamot ining akong sakit? O nga naman kung mabangga o mahug lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga maiko? Nabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa extra bones? Ikatulong pangutana, nganong dili man recommended ang operasyon sa akong sakit? Unsa may mahitabo sa akong lawas? Iniglabay na pod sa laing mga tuig. Posible pa nga dili na gyud ko makalihok puhon? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung kaluyan sa Kinoo ug naay tawo nga gusto makigminyo nako ug dawat ang akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton og anak? Kung posible man, posible sab ka ha nga maparehas nako ang akong anak sa akong kahimtang, palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, Mara.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong soliran. Ano na sab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag, mga psychological, drug-related, emotional, behavioral, o mga medical mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini nga akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, kini nga, you have to respect each other, no? And any group nga you are a member, you have to respect each other. Bullying is a no-no in whatever form of bullying. Verbal, psychological, physical, daily gina siya pwede. Because this cannot be just tolerated is because you are one of the most senior member of the group. That is a no-no. You must set as an example nga dili ka mang bully. Ha? Dili. Ano mga name-calling, bitong biskay tawgon kag Dr. Rene Obra, tawgon ni nung kog Dr. Guapo aw dili na bullying. Timitaw kada gibayo ka nag imong pananglitan imong ngan June or whether Peter, di ka tawgon og June or Peter, tawgon kag something bang negative, that is bullying. O pag tawgon kag Guapo, dili na. Okay ra, si, okay ra. Alright, so ang ato magtatampo karong adlaw si Mura or Mara, 19 years old, taga Tuburan, Cebu. May makailan ako, Tuburan. Mga tabu-tabu family, no? Tuburan. Mga pilido ni Rina, oy. Armamento. Armamento family, no? Regards mo dia sa Tuburan. Diya sa Asturias, no? Mga Rivera family. Musta naman diya sa Bairan. Nakana ko ng inyo. Hinaot nga nahuman ang daan niyo diyan. Nindot kayong lugar ninyo. Og mga si Kapitan. Pilido ni mo, Jin. Nalimot, sorry. Aguanta. Diya sa Asturias, no? Okay, so mga taga, diya, tuyok na mga to sa Bugo. Bugo, Bantayan, bago lang yun dito sa Bantayan. Okay? So, unang pangutana ni Mara. Si Sura sa nang imong problema, Mara. Tagaan sa gipukong ni mo, glabad sa oon, Mara, na? sige lang, ato lang yung paningkamuta, no? According to Mara, sakit ko nung dawaton nga natao na nahitabo niya ko, no? Gani, nanugo siya og pagsuwat ani kay pero lang mapadala din sa atong kining akong suliran. Lisod bagod para nako nga mangutana kining mga problema ha. So lain nang nagsuwat ani para ni Mara kay maglisod lagi pod siya og ano suwat. Unang pangutana, Dok, Unsa man gyud di ay hinungdan aning akong sakit? Nataw ba ko ani o nakuha lang ni nako pagdako? O posible nga na mawala ni nako ning klasiha sa sakit. Ang iyang sakit gidiagnose ni siya og sa to stone man disease. May siguro nig mag una ka niya ng sakit ano magboxer ka? Di bitaw. Ang kining sakit ang hinungdan niya ni is genetic gapon. Ang may tabaw gud ani Mara no. For some reasons, ngatong lawas nga naay ni sakit ang body mass tissues like ang mga muscles, tendon, ligaments muhinay-hinay ni siya kapurma og bukog. Kidbulod ngan mo. So na kay murag secondary skeleton sa imong lawas. So mo na nga lisod kayo. Maglihok-lihok ka. Ligo kayo ka komportable kay stiff ba ya? Gahi ba ya, no? Mo gitawag ni mga orthopedic surgeon kun mga expert ani, no? Extremely rare ni siya, no? Piting, surti tingali po ka, kay gitagaan ka sa ginawa yung nani, nagot po yung son tingali. Kay sumaasa mong pagtuon, rare ni siya nga, usa sa kada 2 ka milyon ka tao ang nani. So usa ka sa 2 ka milyon. You can imagine, 2 ka milyon. Paigo naman na kanig usa ka malita kung kwarta pa nino. So nani siya may nani, akong balikon, ang imong mga muscles, ligaments, tendons, mahinay-hinay o kapurma into bones, bukog, kibulungan. So, progressive ba? Ha? So, morag mo ossification, na? May term na mo sa among orthopedic surgery sa una, ha? Si Doktora Chiki Obra Roses Mayo. proud bit ako mo announce on the air nga akong magwangan nga anak usa ka orthopedic surgeon, expert nga lisena ni. Life threatening ni siya kun di madali bukuan niya. Dili basta-basta ang doktor mo biopsy mo opera dia kay this can enhance mo gud nga mupaspas na hinoon og inunta puli ang inunta bag-ong bukog sa inyong mga muscles ug ligaments. Kay bulod nga pero nahitabo ni ingon ani. Ang mahimo anes doktor matagaan na lang kag anang tambal for pain nga di magka kuan. Maybe non-steroidal anti-infection, no? Or bibig corticosteroid pwede rasan. Sunod nga pangutan ha. Dok, kanang unsa may butang naka-trigger sa pagsamot aning akong sakit. O nga naman kung bangga o mahulog lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga naigo. Naabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa mga extra bones. Wala ginaman, murag makapanglimbawat sa balhibo na imong problema, Mara. No? Kaya matrauma, wala ginaman. For some reasons, naay new bone formation. Murag secondary nga bukog nimo, nga mutubo, puli sa imong mga muscles, tendon, ligaments. Unya, kumauntog ka, mana. So, extremely rare ni siya, no? Ang tambal ani supportive regard, no? Supportive. No? Extra careful lang ka, hindi ka mauntog. Kaya ang katong part sa imong lawas nga matrauma, posible to muhinahinay o form into bones. Unya, ligon ba yung kanyang atong bones, no? Sa akong nabasahan dito sa pagsuroy-suroy na ako. Ang kinikunong atong bukog is 4 times harder than a cement. Ha? So, di ni siya basta-basta. Ligon kayo ni. Genetic ang explanation na di ko maka-speaker ni mo. Basta kayo naay, just like any other congenital malformation, naay mga pangitabo ingon ani, nga gino-organ na itabo, may ba o, nga nung naapod yan nga ani yung mga sakita, no? Sunod nga pangutan na, nga nung dili man recommend ang operasyon ng sakong sakit? Unsa may tabo sa lawas, inig, labay na po sa laing mga tuig. Posible ba nga dili na yun ko makalihok pohon? Dili mo recommend og operasyon ng mga doktor, mga orthopedic surgeon or surgeon in general because akong balikon, kung maghiwa-hiwa diha, this can trigger or this can increase ng medyo paspas ang pagkaporma sa bagong mga bukog ng dapita. So the more hinoon kay makuan man to ang surgery, ang surgical wound, that could be a source of another bukog formation or bone formation. So mo nang di mo recommend ang treatment ani is supportive management, anti pain or prevent trauma, yun ani lang yun, no? Sunod nga pangutana, kung kaluyan sa Ginoo ug naay tawo nga gustong makigminyo nako ug dawat akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton ug anak? Kung posible man, posible sad ka ha, nga maparehas nako ang akong anak nga nasa akong kahimtang. We cannot easily roll out the possibility nga this can pass on to your offspring kung pananglitan, pero rare man akong balikon gining ko ana. Wag itay igong mga kasayuran o unsa magay mahitabo, no? Kung naay mo, mulab ni mo as a wife, mas maira mo. It's not because na kanyan yung problema, ha? Nga stone man disease man tawagon eh. Nga madawat niya kung unsa man ka, no? So, pananglitan na mubuntis ka, closely monitor lang ang yung ang progress sa imong pregnancy by an ubigay ni para nga ma-aware ta or ma-monitor closely ang pagtubo sa bata panindang maabot ng mga panahon na, no? Supportive management, avoid dili gud ni siya angayong operahan kay musamot o kadaghan ang bone formation kung naay operative bone na mahitabo. Hinaw, takasabot ka maras akong speaker ni mo dahil sa tuburan, sa tinod lang, nag-disod ko na yung problema. Kaya di mo gini siya parang TV, parang titanos, common kayo. Kaya yung imong problema, Stoneman disease, one in a million. Muramin ako minumdom sa kong kantahon, pero nga, one in a million you. Gusto mo maana, no? So, hinaw, takasabot ka sa akong speaker ni mo mara, o nga to sa libuan, millions nga naminaw sa akong programa. Kini ang akong suliran. Once again, mo sign off na ko si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Thank you very much sa pagkanunayon niyong pagpaminaw. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
6: Gipay Boss of PhilHealth nga mga membro ni Ining nga na-confine wala pa 24 oras, eligible alang sa usa ka benefit package. Sigon sa PhilHealth nga usa ka 2023 policy revision. Naglatid sa particular nga mga benepisyo alang sa mga stroke patients nga mamatay ato sa pagpabilin sa hospital bisan wala pa makaabot og 24 oras. Kinumduman nga nag-viral sa social media ang post sa usa ka asawa diha na sagmuyo kini human wala makapahimos og benepisyo sa PhilHealth. Human namatay ang iyang bana samtang na-confine kini sa usa ka hospital sa kaulohan tungod kay wala pa kini makaabot og 24 oras sa pagka-admit sa tambalanan.
5: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awit. Ano pa dahil sa iyan kaagi karon? Mokinig sa kababay nga taga hingoog Misamis Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Apple.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himso gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaayong pamati. Epektibo kay TTX 500.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meat sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, Apple.
8: Uy, hala, nakailalagay ka na ako. Eh, ngano'n nakailama ka na ako?
7: Nangutaan na lang ko sumupangan.
8: I can see ko, Inida. Nakaila ka na ako, niya ako, ang makailani mo.
7: Tawagan ko GLL.
8: LL? Oh, Day.
9: Nakaila ko, ano? Gwapo na ba na?
8: Gwapo bitaw siya, Day. Ganahan gani ko niya.
9: Kunsa?

0: Gwapahagi naman pala eh.
1: Inaway yun ay.
0: Inorbita nga gwapa ka. Ganahamganay ko ni mo.
1: Pag sure, uy.
0: Lagi. Paul, pwede kong umuyabi mo.
1: Ha?
2: Padililisag ko no ka. Bisag ang tinuod na crush ka niya.
1: Maayo ka nga ako sa isog tunday.
2: Lamihan niyo mo itong parusun, uy. Na-crush mo ka kaniya, edi sugta, uy.
0: Tinood, Paul. Uyab na ta.
1: OLL. Ako na kagisugot.
0: Salamat, Paul, ha. Lipay yukay ko nga, imo na kong isugot.
1: Naon sa di ka, El? Nga nang guol mang kaayo ka.
0: Munda na kong skwila, Paul.
1: Ha? Uy, nga naman?
0: Isun mo ko kay me. Inahanan ko nga malarbaho.
1: Ano ko na, sad, uy?
0: Lagi? Liso ba sa kayo kung mupadayan kong skwila? Niya, wala may makaon.
1: Ay, mausap. Kung mauna, dili na dita magkita, ini?
0: Magkita lang gapon, eh. Ako lang kang anion din sa skwilahan kung bakante ko.
1: Basta, ha?
0: O, lagi. Promise. Promise na lang ko ni mo.

0: This Time Check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Tagad na kaon ng oily food, maka-acid na.
7: Pag may acid, Supracid.
6: United Home Supracid, sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilabyan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This Time Check is brought to you by Ang Nailanimong Alaxan, Extra Maayo Na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
16: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
20: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
21: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
20: Bangong kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
22: Seth, health testimonies.
23: Health testimonies.
22: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one.

0: Pila naman rong kaadlaw nga, uwa na mo chat si LL na ako. Ugwa na siya magpakita na ako sa eskwelahan. Ngayon naman ka, no?
1: Day Apple, nako isulti ni mo pa. Ayaw kalain, ha?
0: Unsa man day?
1: Naano mo na day laing uyab sa il-il.
0: Unsa? Day, may mo ba? Ayaw ko binuang ni.
1: Kwentong ko magbinuang ni mo, day, uy. Akong amiga ang nagsulti na ko nga may lain ng uyab si il-il sa iyang gitabahuan.
0: Unsa? Mawa na yung wala siya magpakita pa na ko. Kamay lain na din siya, uyab. Salbahis ka, LL. Salbahis ka!

0: Mao gini problema sa among tapit, uy. Kikon malangay kag uli din eh. Di ko ka makasakay. Ay, sa mukas ni motora, uy. Padakti naman ang tako. Sige, magbusin na.
1: Sa kailan, Ripple?
0: LL?
2: Salamat ha. Nga, nag-istorya pa ka na ako.
0: O, sabay mong tuyo na ako. Ngawa naman ta. Milain naman kang uyap.
2: Buwag na mi. Gusto lang ko mag-ipasahilos akong ibuhat ni mo. Ang tinood, wapag gusto itong bayhana. Napugos lang ko kay magsigim gugunaw na.
0: Mao ba?
2: Pwede ba na magbalik ta?
0: Ha?
3: Unya, masugot sa ka makibalik siya ni mo.
0: Ay, naglipog ko dahi, uy.
3: Wala, unsa mong nalibkan.
0: Alaw pa mong guna ko si LL.
3: Unsa?
2: Tinood ka, Paul. Makibalik na ka na ko.
0: O, LL. Makibalik ko ni mo. Basta, isaad lang gina ko, ha? Ngadili na ka magbinuang na ako.
2: Oo, Paul. Ako nang isaad ni mo.

0: Dali aras panahon sa. Walang ibawi. Nga, usan na dito katuig.
1: Maugyod. Mura lang yung gwa.
0: Paul, nade ko isulti ni mo.
1: Ano sa mina?
0: Manang hindi ko ni mo nga mularga ko Manila.

0: Kumusta naman ka, DHL?
1: Okay na ko, Dr. Paul. Di ba kayo kapoy ng akong trabaho, Dre?
0: Maayuhin noon.
1: Ayaw pag-itaglain, ha? Pabutabi ako.
0: Dalagi na mahitabo kung magbinuang ko, Dre.
1: Salamat, Paul. I love you.
0: I love you too, LL.

0: Kumusta na ka sa lalo? Limingaw naman yung noon ko niya. Kunwa ko'y klase, ako sing tawagan. Oh, uy. Ang sa mini? Nga nag-enfriend mo ko ni LL? Oh, sabay ako sa niya.
1: Wa kay sa niya. Siya ang nakasa ni mo.
0: Ha?
1: May amiga ko nga to sa Manila, day. Siya nagpahibaw na ako nga may lain ang uyab si LL dito nga taga dinis ato.
0: Unsa?

Igo na ako sa paghilak sa kunibawaan nga may lain ng uyab si LL dito sa Manila. Kanimo, LL, kung namati ka man karun, manghinaot kong malipayon kasi mong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Pero nakainom na kaapoy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Bilang kilos kani?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder,

0: neck, and back pain.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

Among kaagi gibuhatan ni duha Sarajo ni Ricky Persu hello garing ugubus sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Galit sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Dr. Liberal Estigal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong i-try. Gentle sa satiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom lang ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: o karong sa laig sumpay ni gatong sugilanon. Esquadro!
1: Uwa mo gunang?
2: Tubag akong tarong. Unsay imong nasayran sa kidangatan sa akong anak. Tugan sa tinuod, Sarge.
1: Uwa ligin ng dibi. Uwa! Uwa! Uwa!
2: Sarge. Oh, hinuon. Suod kid kay mong managikala sa akong anak. Mga di kyo kumutuo nga may kalabutan ka sa nahitabo niya.
1: Nang dibi.
2: Huwag kay puangod ang nagbuhat niya sa ingon.
1: Nang dibi, di lang ko, di may mong makikistory ako ng magdugay nang kay nakuiportante nga kaw. Aris ako na nga.
2: Huwag kit ko masayop sa kong pagduda. Ang iyang mga higala, maurasap ang hudas.

0: selama që gjosh, ke gjeri kepe ju njësë këma tajon, ang butang sa ilë.
1: Wa, niya itugot nga maalaot si Misael, tungod sa usa ka dakong misyon magnubugto.
0: Mubangon unya siya, ug manimaw sa tao, o mga tao nga maoy responsable sa iyang ginangatan karon.
1: Hipuson gyud unya niya sila. E mga sagbot man sila nga angayang silhigon.
0: Gusto ka. Gusto ka, General.
1: Ang subo lang huna-hunaon nga naangin in taon ang inosinting dako in taon kayog na himo aron maluwas si Misael.
0: O sebo o tibong ipasibot, General Mart Ugnes.
1: Gipatay sab nila ang mag-uuma nga mao'y nakaluwas ni ini.
0: O siya.
1: Mao ka na tinuod, Magno. Gipatay sa mga kagaw si Puldo nga mag-uuma.
0: Magbayad o niya sila sa mga kamot ni Misael. Ang armas sa vigilante, nagitunol ko kanimo, niya doon katapusan na itong presunti. Itong gano'y ang katupalihog ni Misael. Kay sumpay kato sa iyong pagkatao.
1: Oh, Magno. Gihipusan ko yun ang maong armas.
0: Kwadrado ang hustisya. Ang katarungan o ang kangayan. Ug si Misael unya, mao ang mamahimong promotor nini. Pinaagi sa putsa o nga kabut. Alang sa dinalian ng hustisya.
1: Vigilante. Mo'y laktod nga pagkasulti.
0: Bunog na tingali kayo ang termino nga vigilante. Maayo tingali nga atong tawgon siya og eskwadro.
1: Eskwadro?
0: Unta. Mao ka na yakong sugyot.
1: Nindot. Tulukibon og makahuluganon.
0: Kung ang hustisya sa yuta, dugay ang prosiso o mapalit. Ang mga kamot sa eskwadro, tulin o paspas ang paghukom batok sa mga abusado. Tulin o paspas ng hustisya alang sa mga dinaw-daog o mga linupigan.
1: Salamat niya ng maong ideya, Magno Bugto. Ang eskwadro, mauipong unya nga kaintapan sa mga dautang sagbot sa katilingban ug mga kagaw nga opisyal.

0: Nakita kinako sa reaksyon ni Sarge nga guilty siya inday aliya.
1: Kun mo ok na nang, giluipan ka tingali niya yung suod na hikala.
0: Salpahis nga, Sarge. Huda siya magkahikala ni Misael.
1: May kaba raon niya nga muabot sa tao nga title nang. Mahimong nili pa karon pero muabot rin po niya ka nang.
0: Dilalim ang nahiaguman sa akong anak. Busa isip inahan. Mangitakit ko ani o justisya.
1: Nagkasabot kay ko si Monkey Patty ng Depi.
0: Salamat, Inday Aliya. Dakukit kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo. Kay naamo si General Mart nga maayo kaayo na mo. Ilabinagyod ka to sa akong anak nga si Misael.
1: Ay, kinakunawin na anang. Magtinapangay lang kita ninyo.
0: Pagkabuotan mo, Gyud. Sama ka gyud sa imong amahan. Mubati ka mo og tabang nga wa gyud bisag jutay ang lama sa pagpakaaron ingnon.

0: Başarç, bacım, bu laylığın şata.
1: O, bus müdür.
2: Okey, busing müdür nako.
0: Panitan talang una. Kun mo pasah ka baon niya silaw kaso. Okey mong doa. Paniiid lang una mo sa sitwasyon.
1: O, bus major.
2: Ako, andam naman ko. Ipakita ang yun na ako, ngahingkit na yun kong mitiwalag sa mong kasuod nga managhigala.
0: Diyan na. Tingo ni Ana ang gusto kong mabati, Bajam. Dili sama aning Bajsards, nga pirming linya nga iya sa mga liba mo'y akong madungo.
1: Bus major.
0: Kaya nga no, di ba ko tinuot? Ha?
1: Sakto na si mong pag-insulto sa kong pagkatao, bus.
0: O mangyani, kapagtarong. Pagpakahinog kay ni Aka sa akong mga kamot. Nakasabot ka? Ha?
1: Bus, rin kayo mong pag-ilan ako, Bus Major Gaspar.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Set Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pag-adian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Nakailan yung kinakuk, my Sarge. Musa ayaw yung kong palaguta kung dili ka gustong walwagon ko ng bangag sa imong ilong sa sumbuhan ining akong pistola ug anha ko kinipabuta.
11: Major.
12: My Sarge, huna-huna ang anindot ng imong kinabuhi karon. Wala ta mapagtong sa kainit sa pagpamaligya sa kadanan og tubig. Utang nato ni sa buutang si mi Boss Major Gaspar nato.
11: Sukad masukad. Wagi ko madapat ni Bay Misael. Bisan kusi man lang.
10: Pero lahi ko ni Misael. Kara, mo yung nauna-ari yung pagayo. Busa pagmatngon yun ka mo.
12: Sakto si Boss Major Bay Sarge.
11: Bay Jam.
10: Og ang Misael nga matod pa ni mo sukad masukad. Wag yun magkadapat ni mo. Karong naghambi nagtayo goot. Huwag labing siguro maningil gidun niya siya ninyo. Manimaos gidun niya siya ninyong iyang mga higala.
11: Major Gaspar.
10: Apil gidun niya mo sa iyang panimaslan. Kay apil man mo sa nakaingon sa iyang ginangatan.

0: Nalipay ko nga. Gibalihin ka na yun ining private room ining hospital, Misael.
1: Pagpakaayo, ha?
2: Si Mama Libby. Kain siya.
1: Tapos sa gawas, may gipalit. Mga resita sa tambal alang ni mo nga wa sa pharmacy ni ining hospital.
2: Aliha. Sharam Heart.
0: Oh.
2: Dagang gisalamat sa inyong kayo.
0: Ayaw ka naghuna-huna, Misael. Pagpakaayo, aron ipakanaog mo niya ang paghukom. Batok sa kagaw nga buot untang mo patay kanimo.
1: Excuse me, Dad. Di lang ko ganahan nga maminaw bahin ni anak.
0: Sige, padayon lang iha, Aliha.
2: Sir. Gusto samta na akong pasalamatan ang nagaluwas na ako.
0: Misael, di ko lang una siya sultihan nga gipatay sa mga kagaw ang mag-uuma nga mo'y nagkaluwas niya dito sa bukit.

0: Aha. No, mayroong man kinini, Madam Ching, din sa Pilipinas. Ni anaka ang dragon nga insek. Oh. Hello, Madam Ching?
1: Hello, Madjogat.
0: Ni akra ba di ay sa Pilipinas, Madam?
1: Ako ni anak Pilipinas, Madjogat. Ako balik na. Ako balakot kayo, lakot ayo dagan ni Pihunon ba?
0: Kung sa'y buhat mong ipasabot, Madam Chi?
1: Nadagan talay, Dol. Samtang wala ang Madam Chin pa. Mao nga ako lagot. Mula sila stagbot ako, kinahanglan ka na silikon ba? Mangliyong piyusi ako, Mitchell.
0: Nagkasabot ko, sabot mong ipasabot, Madam.
1: Ako gusto ka nagtanaw ila patay sa ilaha ba? Na at kasiklito pa nagpigo. Apil na sila mga talay dol sa talayan.
0: Okay. Andam kong mupatay na lang gingon mong traidor sa tayad, Madam.
1: Kana, kana. Okay, sige. Ikaw na andam sa imo ka na kaugaling.
0: Kinsa sila. Nga atong hukman.
1: Kanakaliwat bukal sa mga dalagon. Insek na kulakot. Siya ka na, Chinoy. Negosyan. Dugay na kayo kinipinas pa. Kana siya pa si Mr. Dino Giovan.
0: Uy! Usa sa mga board of directors sa Chamber of Commerce. Daning surat. Mao ka na. Dili ba? Kanang maong Filipino-Chinese gaginganlan mo, Madam Ching?
1: Siya in child's collection sa Chinese chapel. Pero siya ugong daghan collection pa. Kanagagal man yun siya mga batay. Kanaganahan siya mga batanon pa. Mauka na siya kulakot. Kung ako gusto ng buktak sa utok bugo. Siya nga buaya nga insip.
0: Okay. Sige, Madam.
1: Kana ikaw dali, ha? At doon ka na yun, safe house, numero dos. Kato, ihawanan ba, ha?
0: Okay, Madam.
1: Oh, sige, sige. Kaya ko gusto ko makita siya. King Abuman Igo, mga palagikan ni mo, almas ba?
0: Dili ka ba di ay makaako nga mutipi o kaliwat ni mong insek, Madam?
1: Ako suko na. Suko na. Kadagan na hukman kamatayon mga talay dol sa talayad. Pero dagan paghihapon mga dalagon ang buhaya o talay dol paghihapon. O sana ka na dila ka na Mr. Tino Guyuan. Maupuno na pailog ka na, Madam Ching ba? Ako lagot na ba? Okay. Bye.
0: Bye, Madam. Ni anari ay ang insik nga dragon. Si Madam Ching. Bangag sa ilong kwarta na sa

0: Oyara na ko si kasuhon ng akong kagalingon ng problema. Bahin kang misail. Ug sa misteryosong cooler nga nagpaila nga si Glina. Mo'y akong unahon ang pangwarta. Ug ang akong katungdanan isip membro sa Markang Dragon. Bisan ug akong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Nga makikontra na ko, bangag sa ilong!
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa Pag-ibig Fund ang pagtanyag niini og Special Assistance for Financial Emergencies kung safe loan aron makaabag og dinalian nga cash ngadto sa mga membro niini taliwa sa barayong nasinati nga epekto sa krisis sa lana o sa Middle East. Sigon sa Pag-ibig nga ubos sa Safe Loan Program, ang mga qualified members mahimong muhuam o mulon o hangtod sa 10,000 pesos o hangtod sa 90% sa ilang total Pag-ibig regular savings kung sa lang ang ubos nga kantidad. Dugang sa Pag-ibig Fund, ang mga membro niini nga adunay kasamtangang Pag-ibig multi-purpose loan o calamity loan, mahimong gyapon makadawat og safe loan assistance sa pan magdepende sa kantidad nga ilang madawat. Sanglit basihan kung pila ang mahimo nilang mahuam gikan sa ilang regular savings, basta nasod kini sa gitugot nga 90% limit. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione. Ngayon, nga na ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap. Adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kaugban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit kanato sa RMN Production Center. Pobring Dato.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang kita.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kining a free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Sed Health Report.
21: Health Report.
22: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin. Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Sing-sing nga dili gyud hubuo ni Doña Cleofe Alquera.
2: Wa may sing-sing dito pa?
1: Kung ba o ka na, may laing mikawat sa sing-sing!
2: Papa, kinsa man ka sa imong pagtuo ang mikawat sa mong sing-sing, ha, pa?
1: Ang unang naglungkap sa musoleyo sa mga Alquera.
2: Mga ba? O si kinsa-masam ka ang unang milungkap sa musoleyo, pa?
1: Ang ungo, si Pilo Altruso.
2: Unsa? Ang lolo ni Johnny ang mikawat sa sing-sing? Sigurado ka na ba?
1: Dendo, dito ka magpundo sa syudad. Huwag ka maibaw sa mga pangitabo din sa atong dapit. Labaw na sa minteryo.
3: Oh. Sir.
1: Sud na sa mong kwarto, Milche. May istoryahan pa mi ining akong anak.
3: Okay. Dindo, good night.
2: Oh. Pa. Unsa may imong pagkisultihan ako, ha?
1: Palayo una sa minteryo.
2: Ha? Huh? Nga naman ba?
1: Tungod kay kuwang pagka o paminsa, dili ka makamaong mo plano.
2: Pa?
1: Sigurado ka ba? Daway nakakita ninyo sa inyong gibuhat sa minteryo.
2: Way nakakita na mo ba?
1: Dindo. Kinahanglang mahadlok mo sa minteryo.
2: Ha? Oh, lagi na nanahadlok nito mi pa. Kay nagsigig uwang ang mga iro nito.
1: Ibutan ni sa imong otok. Dili ka mo suod sa minteryo, kun dili at kung sugo.
2: Opa.
1: Lagaw. Katog na.
2: Opa. Unsa man to papa? Dili manungko niya pasudlon sa minteryo.

0: Abay, saan pa may buhato na to din eh?
1: Nagunaw na ba ko, abay? Kunun sa'y buhato na to anong sako nga gisood sa mga tao diha sa bakanting pansyon?
0: Dili na nato mahimong hilaptan, bay.
1: Hmm? Ganun di man.
0: Kay kung kitang mo report bahin, ana, daghan ang pangutana. Kuyo pa kayo kung kita na yun nung mapasangilan nga nagbutang, ana?
1: Gusto ka, abay. Ha, sige. Pasagda na nato nga lain ang makadiskubre kung unsa nang sako sa ilaw. Sige. Mamiya na ta din eh. Ato na may hibawan ugma.

0: Nou, sir, het ook met tere jou en een bejaarde en met die partij. Zwaar, blij!
1: Ik zei jou van jou niet eens met tere jou. Kon je zo met zijn geboot te houden, zal je?
0: Nee, partij, zal
2: je.
1: Kien sê na man sê, di patay ha? Inyo man yung gihilap dan? Uy, baya mga priso na yun mo, kung inyong gihikap ang patay.
2: Wakap ko, hikap ko taon, napawana sa sunong ang bakantinitso. Ay, migimaw lang ang kamot, gikan sa sako.
1: Ay! Kung siya, inyo gidiang gilili.
2: Gambay,
1: Gisod sa nitsyo!
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag mild stroke.

0: Mudog ka normal.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: Seth, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinas ayo akong tiyan nga grabe gatuad tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo nga akong said wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Ang lamig!
9: Teka, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Breast cancer. Ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: May lain na sang gipatay de, Kap. Kiunsa man ipagpatay?
4: Hey! Maguwat lang ta sa reports mga pulis. O niya, ay, at tutas inyo magsulte. Kay, buhay naman siya kong tubig dito.
5: Oh, sige tap. Juice, ganahan ka?
4: Ay! Mm. Oh, okay, sab ng juice.

0: Ya.
1: Ay, naunsa naman ka, Poldo. Wala naman kay uli-uli din, he?
0: Diha, busy ko sa kontrabaho sa mga patir.
1: O niya, kalimta na lang nimo nga itong ikasabutan.
0: Huwag mo kumalimot siya. Kuan lang, daghang nahitabo ba sa minteryo?
1: Unsa naman, Sab?
0: Kuan siya, may patay na sab nga gilabay? Batang babae?
1: Oh, unsa?
0: Mauna. Nahadlok na nga itong mga silingan sa minteryo.
1: Kung mauna, mamiya na ta din eh. Pangitain na og bayar kinimbay. O gang akong yuta, dili na maayo nga magdugay pa ta din eh. Doon na yun ay mga kilir ining dapita. Mamiya na ta.
0: Ako ingon si Sir Dindo. Basig mo palit ang iyong papa.

0: Mong lolo pilota ni.
1: Uy, mo ba kap?
0: Hey! Oh, dugay-dugay na din he, pero wajit ko kan he.
2: Unya kap, unsa may hon ako na ninyo sa laing patay na sa mga gilabay ron kap.
0: Hey! Paminaw mo ha? Kay ako naminaw man ko. Paminaw na ko. Kinahang ng butanga na gwardya kining maong menteryo.
1: Ha?
0: Hey! Og ikaw ang ako nahuna-hunaan ngay maugi mo bantay panahos kagabihon dyan eh.
1: Hala, ito ka na din kong papili ni Kap. Si Pultorero na, unya, gwardya pa yun?
2: Kaming doha sa abay dyan mo bantay Kap. Okay ra ha?
1: Oo, oh, okay ka ayo, bay.
0: Hey!
2: Si yeah, Kap.
0: Man. Pero dyan eh. Ikaw ha, sundog-sundog sa ka. Mik-mik ha. Ay, kaning ungutan ako dyan eh. Din, manggin mo gabi.
1: Ha? Aw, din niya naman mi. Kap.
0: Hey! Matod pa sa mga nagpuyo sa gawa sa minteryo. Nasaba mong kuno kayo ang mga ero sa suits minteryo. Nagsigi kuno ng uwang.
1: Aw, base nakakita sila sa patayng lawas ni Lulupilo nga, mibalik kap.
0: Ay!
2: Ako nakapangandam nagit ko ng ni mo kap.
0: Pero natural, kap, natural.
2: Wa ko makasabot sa nahitabuan ng interview ha kap ba. Gihimo siyang labayanan o patay nga pata. Unya, gikawatan sab siya og minatay.
0: Ay! Importante tingali sa nagkawat ang patay ng lawas sa imong lolo dyan eh.
1: Ha? Saan mong gano'n niya, Kap?
0: Ay! Ang kawatan rin ng nahibawa na.
2: Dako'y nadunggan sa una, Kap ba? Nga doon ay mga eskwilahan nga mupalit o patay para sa mga estudyanteng doktor.
1: Unsa? No, listo, nagaday ang panahon karon. Kontinuo nang imong gisulti, bay Mikmik. Pwede nagaday ang inegosyo ang mga patay.
0: Ay! Dali! Usa may nahuna-hunaan ni mo, ha? Usa may hunahunaan ni mo akong plano nga ikaw ang magwardya sa minteryo.
1: Kap, kuan, aw, basta sagaan gamay ang akong madawat, okay na kuan na, Kap.
0: Ay! Sige, sige. Ipaayo to na ko ang gate sa minteryo.
1: Kami nalang ayaw, Kap. Bayri lang mi.
2: Kana.
0: Ay! Panday, sabdihay ka.
1: Aw, nasunod ba ganit na ko ang pag-aungo ni Lolo, Kap? Apil na ang iyang pagkapanday, nga.
0: Ay! Nahala, nahala. Ay, sige, gunit si mong dugahan. Ay, sige, atakihol ka di, ha? Na, ato ay kus barangay hall, ha? Ato ta magtiwas yung istorya dito.
2: Imlas na imong juice cup.
0: Ay! Ay, o sa may gisagol ni mo in, eh.
2: Kaan na, Kap? Tangoragos minatay?
0: Ay! Uy! Uy! Maya! Mawaman siyang kauhaw na ko ng imong joke, Mikmik. Ay!
2: Joke lang, Kap.

0: onsa? Dili na mo sugot ang imong papa nga musuod ka sa minteryo?
1: Ulag eh. Ambot ang amahanaw eh.
0: Oh, gali kayo lang tingali ka niya problema. Oh, sige. Ako naliman ni Itzminterio.
1: Ay. Boss. Oh, tuman. Mura mong kutasan ka.
2: Nabalik ako, boss. Unya, daot ang balita, boss.
1: Ha?
0: O, sa may daot ang balita.
1: O, sino ang balita, ha?
2: Kuan, may lain ang patay nga gilabay sa Minteryo.
1: Oh.
2: Karon, wa na ilabay. Gisod na nagsako niya. Gipasok sa nitso sa Minteryo.
0: Nauy, kakuyaw na ba din puyaan inyong dapit, uy?
2: Mabitaw nga, ganahan ang mabiya din ang akong tiya, kay nahadlog na siya inyong dapita. Pero, di lang siya makabiya.
1: Nga naman, ha? Nga nang dili mo siya makabiya din, eh?
2: Wapang manmahalin ang iyong yuta. Oh. Nga nasunod niya sa iyong amahan.
1: Uy!
0: Dindo,
1: oh.
0: Ganahan ko magsusi ang naglaing patay ka ron.
1: Oh.
0: Poldo, ikapila naman, ha?
2: Ikatulo naman ang bata ang gipatay. O gilabay na sa Minteryo.

0: Oh, stop.
1: Na, niya na, ang budget mong ipangayaw para ipalit ang materyale sa kural dyan eh.
0: Ah, salamat, Kap. Amo na yung himuon ng kural, Kap.
1: Ay! Tuwod ay, doon ay nagka-report na ko nga mitungas mo sa bukid gahapon sa buntag. Asa man mo ato?
0: Among gato si Noy Berting Ruiz, Kap.
1: Ay! Musa! Nganong inyo man ang gibuhat, ha? Nganong inyo ning gibuhat, gawa man ang hit na ko!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa St. Claus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa atong kape?
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Parang sa... Oh, bukid to roon eh. Ganyan eh. Nag...
1: Bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
2: Ganing... Oo. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
1: ko. Pagka sa bukid, ikaw ka sa ka?
2: Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede na iyahay.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
2: Makakat-kat to ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tulay mo ito.
2: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
5: Tofu sisig?
6: Mayo?
5: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, paboton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka, gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usag ka na yung mga dili mo biya kanako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon. Now I just talk to an empty sky.
1: I'm still waiting at the door. Ay, bahala ka. Sigurado ka man paan.
2: Ola, King. Agita na pinatid to si Geraldine. Og, i-process na yung among papeles sa akong amiga. Huwag masugot ka, og sultan sa silintan sa iyong mama. Mangita na lang niyo, Osa. Aron, mo yung ikauban ko.
3: Ako. Sorry namin ako sa inyong istorya, pero may mo bang ako na lang ang imo ikauban nga mularga pa yung salaing nasod? Please, ako na si Emmy. Taga din hira ko sa baryo tayong. May passport naman ko, miss. Isaad na ako. Dili ka magmahay kung imo kong tabangan. Please.

0: Elaine, ali una bi. Sigo kaya na imong buko-buko, oh. Pahiran una na kunak bi. Li. Bi. Ali bi, singutan ni mo, oy. Nanimahaw na kang sunshine, oh.
1: Ingon tatay, humot ko sunshine.
0: Humot na lang. Bi ang ilok, bi.
1: Ayaw.
0: Nak, mag-amping ka kanunay, ha? Dili ka magpapadlong ni tatay o ni lola ni mo. O niya, dili ni mo pasagdan ang imong buko-buko, ha? Nga maughan sa singwit. Kaya mauman ay magkapaupo ni mo. Muinom sa kakanunay o vitamins. Dili na si lola o si tatay ang mapainom ni mo. Dumdum na lang og imo. Aron nga dili ka masakit. Og dili ka sipunon. Labi pa kung init kaayo niya, mukalit sa pag-uwan.
1: Daman ko payong.
0: O niya, bikon mo laag ka, huwag makaydang payong. Baho naman ganing suka kang bataak ka. Mahal ta ka, Elaine. I love you, anak. Bisan malayo pa ko ni mo, inumdumi ka nunay, ha? Nga dili na mausap ang akong pagpahali mo. Huwag nga dili ka na mawa sa kumuna-una, anak.

0: Kaon og mahayo ha. Higup og sabaw ni ining manok. Gidaghan yun na akong kamunggay. Nya may gabi pa og kapayas.
1: Thank you.
0: Welcome. Kauna.
2: Pagkauna na sab.
0: Paabuto lang ako si Dave nay. Aron may kadungan siya kaon unya. Ay, tuod ay nay. Sayo kong mula ka ugma. Ikaw lang unay bahala ni Inday ha.
2: Kanunay kang naglakaw ni miaging mga simana.
0: May giswayan ko sa pag-apply og trabaho nay. Ay, dinhiray ko sa ato.
2: Maoba. Nahibawa na ba inis, Dave?
0: Wapa na ako siya sultihin, ay. Onya na lang tingali ko yung madawat na ko.
2: Mas maigin na ang satanan ninyong himoong desisyon. Inyo o nang sabutan, arong paglikay sarili pag sinaptanay.
0: Onay. Sultihan ko lang, onya, si Dave. Onya ko na lang pahibawon si Dave. Kung maabot ang akong visa, arong makalarga na ko sa laing nasod. Gamay na lang, Dave. Gamay na lang. Ugawas nun ka na unya pag-usap.

Kaganina pa ko nga nagpaabot din sa parkingan sa ospital. Gayang gitrabahoan. Kalayao naman kanining buwak na akong gidapara niya. Yado bang mura magkugmitakak? Ganong mahadlok na may naong kong makikatupang niya. Ingon og sa may bati na hinoon ko kauaw. Pila katuig may nahimong suod. Karon pa hinoon ko mauaw nga makikatupang niya. Biduaw lang ko niya. Kala lang. Og kining buhak. Ganahan siya nini. Iya kini paborito. Puti karusas. Mao nga gidad-an ako siya. Bahala na. Mugawas ako din eh. At nga na ako siya.

0: Na na si Josh kaya nakuha na ako. Hi! Sorry ha, nalangay ko gawas.
1: Oh, it's okay. Shall we?
0: Sige ha. Asa? Oh.

0: Bon, gisulti ka?
1: Kadiyot lang. Di ako na, ha?
0: Oh. Oh.
1: Dave? Dave! Kadali niyang nawa. Ay, naman siya pa ingoy na. Dili ko mahimong masayo. Sikit ka itong ako nakita dito sa entrance sa ospital na nagbalok. Nagdagpong pa nga mong mga mata. Pero kalit lang siya nita likod niyang nakita ko niya nga naglakaw gigan sa suwit. Magkaupan si Josh. O karun, uwan na sa'yo. Akong tawag na.
2: Wala si masayod na nakita na kung sila gikan din sa akong sakalan. Nagsigisig panlingi. Sayot kini ako pagani. Ano si Diyos? Malipayon ka na dyan. Deserve na niya po. Gano'n bang kaswerte man ni mo Diyos? Ganong kanunay ka nablang piliun sa mga babae nga mahinungdaan o lako.

0: So, nakita mo rin imong ipangita kay ganina?
1: Ha?
0: Midagan ka kay ganina. Ingunog sa may gapas ka.
1: Wa. Tana, gikutom na ko.
0: Okay. Dadunti ka sa mga fancy restaurants. May mga pila na lang ka-adlaw. Gani, kapas sa Pinas. May na lang. Dili ka malimot na ako. Whenever you're hungry, you'll think of me.
1: Ano ka mo minito pag kang akong tawag?
0: Hey! Nilupad na sa bangi mo muna akong
1: ah. Oh. Sorry.
0: Question.
1: Unsa niya?
0: Nakasiguro ka na ba yun? Nigin mong desisyon?
1: Sigurado na.
0: Well, you going abroad caught me off guard.
1: Taod-taod ko na ning plano. Walang gitmay na yun sa oina.
0: Tungod ni Dave? Oh, well, maybe. Mausap kini. Ang angin mong buhaton. Kung buot kagit nga, malimot niya. Huwag magkampubuan. As for me, dapat na ako nga wala kayo kay chance nila. Higala na kayo kukuto.
1: Thank you, Joshua. Salamat na na ang kakanunay alam na ako. Salamat kayo sa pagsapot.
0: Ingon yun, tingali, Ana. Accept defeat, aron less ang sakit.
1: Ako lagi, gidawat na ako pero... sakit lagi kahapon.

higalarami. Pero galong ingon naman lang ni kasakit ang akong gibati. Ganong karon man kong gibati o sobrang pangabubukan, Diyos. Karong kong mas gusto mo sumbag niya kaysa tiyang nasayang ko. Kasi niya ang lalaki nga gipuli ni Amy na ako kanya ito. Nabuwang naman siguro ni pagbati, ah! Buran ako! Oh, sakalan!

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagol ini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayog hapon ako si Radyo Band Joseph Os, JQ Granos, Tugan Newsbreak, Kakaroga po na katulad sa Data X sa 500, pinibang mamatalong, ang naanay edad, mag-Data X sa 500 ka. Ang Data X sa 500 ay mas superior, antioxidants, nga mao'y graputik na sa mga silyula, apelmas kinsolos, batok sa nanabas ng free radicals, o ipagabi sa polusyon, iwalis mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpapako. Sa itong balita, tungod lang sa sila sa isa ka gigog 53 anyos nga lalaki ang binunggab sa Osaka State 1 anyos nga kargador dito sa may Purok Buongon, Barangay Antipolo, lungsod sa Medellin, malas 12:40 na kagadilang tugag gabi ang biktima na ilhan sa pagalang Rini Ariglados, 43 anyos sa Gaparigon, o sa Nika Cargador, o nagpuyo sa may daang lungsod sa Maugal. Balungsod samtang ang suspect nilahan sa pangalang Vicente Talangting Rondina sa 61 anyos o sa katosikol driver o lumulupog yapon sa naisgutag lugar. Sigon sa imbisigasyon sa kabisan sa Binigyan na Police Station na nitambong sa ka-birthday party kining biktima o kining suspect samtang naginuminom kining nagkalalisay kining biktima o sa iyang Clipin partner kining gingong nagsilos ang hantong nga ni sangko kini sa panagminito nga paglalis sa Clipin partner sa hindi nga maog biktima nga sila maog nagkalis sa sospek o hantong nga ni sampo na nung kini sa pagpanunggab ang biktima na yung kini sa iyang lawas o dalikinigida sa tambalan ng samtang ng sospek na dakong sabi ni sa kapulisan human sa maog incidente. Batong news break karoon po na rugato sa Data X 500. Ang Data X 500 kampiyon nga prediksyon na 1.3 million orak units sa antioxidants efektibo kini kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Data X 500 ang atong panit pabataon internal organ ayon ang Data X 500 is balas sa Data X fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastrointestinal formation, herpes CDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Datax 500 ang sekreto sa pagagawa po.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Ang katingit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok na ubo! Undangin na!

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Rehapustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kumaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa. Kinahala mo palayo ka sa umaguwang.
2: Dili, Sir Kent. Kinahala bayan ko nga kung saan niya.
3: Wakay saan ni Kuya Hans.
2: Kipatay ko yung pagkasuunod. Busa. Angay kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
3: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron sidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik pagminaw, ning akong pagdaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ginamit sa Sed Marketing. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
7: Doseran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
13: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX 500.
14: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500. Ako dayon gibanat. Tanog inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
16: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
16: Pag 1 month ka pin,
15: naayo na ako.
12: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
21: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
22: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
24: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
23: Wow.
24: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
23: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa!
1: Ganyan ang Pinoy!
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Said Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Said Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Halinga, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
12: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
18: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
20: Unilab yan.
21: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: My budget.

0: and with Nord Chicken Cubes, 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kuan, ready na siya nga mahimong inahan.
3: Husto ka. Ready na siya nga mamahimong inahan. Nangandam na siya sumaabot nilang anak ni Kent.
2: Ha? Pero...
3: Usay pero?
2: Mabdos na di siya. Kadali, sad. Ngayon, itong usang adlaw pagani sila ma...
3: Dili ka gusto magunahon na nga mamabdos si Claire sa anak ni Kent?
2: Sure ko, dili pa na siya mabdos, uy. Ang ano na post-post man siya, ana?
3: Nasuko ka ni Claire?
2: Nga nung masuko man ko? Wa ko masuko, uy. Wa mo ko ilabot anak nila. Bahala na kung maunsan na sila din, ha?
3: Buti pa sabot nga. Uy, na ka nga sila si Kent o Claire ang magkadayon?
2: Okay na kayo, uy. Wa mo ko ikatungod nga mubabag kung mahitabo man.
3: Mayo.
2: May lain kang isugo na ko, Sir Hans?
3: Doon na pa.
2: Ansa man na?
3: Best friend magkani mo si Kent. Mamanay mo gisulti, di ba?
2: Oh, kay best friend ni Tommy, BFF.
3: Tambagi siya nga dili na pasakitan og sulti si Claire.
2: Ha? Sige. Ako rasing sultihan.
3: O nga kung muanin si Claire sabay, dili niya insulto kon. Babae ka usab, dili ba?
2: Oo. Klaro matingali sa kong dagway nga babae ko.
3: Kung bao na, mabati ka yun kung doon ay babae na pasakitan.
2: Oh, siyempre, mabati isa doon. Labi na kung kailasan ako ang ipasakitan. Pareha sa inamig ko, Claire.
3: Mayo. Sige. Makalakaw ka na.
2: Sige. Once mo kinakaw ang inamig ko, Claire, niguro magit siya nga mumabdo siya. Ang upan ra ba? May pahilipay na nilang duha ni Kent.

0: Tu baga ko, Claire. Tu baga.
1: Pagi ako, Kent. Ayaw pag-ali din hospital.
0: Ayos, ha. Kasi may tuyo ni Kuya Hans, di mo.
1: Ipakita lang ko niya sa post ni Mika, Claire. Sure naman dahil siya ang mumabdo siya.
0: Niyabag na bayana.
1: Okay naman sa na. Aron, makapangandam ka.
0: Ayos, ha. Iyo pagtuo siyang gipost.
1: So may labot na ako kung magpost siya. Nga naman dahil kung matuo ko, Kent.
0: Ayos, ha. Nalain na sib ka.
1: O gano malain man ko. O ako malain, uy. Una-huna, aranak ni mo, nalain ko. O ako'y labot ko na siya may tabo ninyo.
0: Ayos, ha.
1: Excuse, una, kaya doon na pa ko'y buhaton.
0: Nalain na sa siya, yes, ha. Claire, tubag ako. Claire!
2: Saba ba na yung cellphone gawin? Saan mo na nanawag mo? Hindi mo na yung tubag doon, ha?
3: Eh, walang. Di pa lang ko ganahan nga mo tubag sa tawag ni Kent.
2: Si Kent na?
3: Hmm?
2: Anong di mo, anong di mo gawin kisulti niya, ha?
3: Kaya ba man ko, awayon ako niya.
2: Ano na yung resulta si mo drama? Nabi daw nagpuspos ka ng piknyos-piknyos.
3: Hmm, nga, ganahan man ko magbuot.
2: Ganahan ka nga, ikaw rin hapon ang mawawa na. Ha? Hindi pala tinuod.
3: Matinuod lagi ni, tuo lang ako, James. Makasal gyud bi si Kent.
2: Ikaw ba? Ikaw mong tibida sa una? Ikaw na hinuog kong trabida na inoon, ane?
3: Ikaw, sad. Huwag yung kayo nahimos akong gisugo ni mo.
2: Pero manog, madlok kong manguyab niya siya.
3: Ano madlok man ka, uy?
2: Gimarkahan na maging daan ni Hans.
1: Matukog sa'yo, ma.
4: Yan ang wa naman sa kuno kamutagan ni Kent.
1: May mo na siyang amahan sa umaabot. Dili maayo ang magpaduol ko niya.
4: Bilibasad na ako adtong, Ma'am Claire. Oy, anong isog bang kaya siyang nagpost na mabdo siya?
1: Oh, sure, nagitingali siya nga mumabdo siya. Sige na, ma'oy, matukog na ako. Kaya mag-decorate pa may ugma sa cottage.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede so makping mesra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di ba nagsabot naman ta? Bakit ang duha ang mo trabaho din sa cottage?
8: Ikaw mo gudin na, Kent. Maikog na kung magpatabang ni mo eh.
7: Naibaw ko. Madistansya na sabkan ako tungod sa gipost ni Claire.
8: Kent, mahimo ba? Dili ata mag-isot ni Claire. Sige na, matabang makakanako. Tabang na lang diha. E, kaya buta ng wallpaper nga kakahuyan.
7: Sige. Hi, Miss Kuya.
8: May gipalit. Okay, ikaw. Ay, napag lang ilangay diha. Tabangan na lang na tuog tao ng wallpaper.
7: Pakita una ko nga mo pahiyom ka na ko.
8: He.
7: Di man napahiyom mo eh. Kana ba? Pahiyom, good. Para makugi kong tabang ni mo.
8: Huwag mo siya nagsugot ni mo, tabangan ko.

0: Wait a second. Sa mo kay gian yan itaw hanay.
1: Kanang yung tawa, mali akong ipakita kung malonely ko, yes ha. Lagi.
0: Lagos sa mga din, Hiken.
1: Juan, kining mutabang ni Ayesa, kuya.
0: O kinsa naghatag ni magpagtugot nga tabangan ni Mas Ayesa sa iyong trabaho?
1: Kung gusto na ang mutabang, kuya, dinilag ka na nga manangin pata.
0: Kung magsige magagdol-dol ni Ayesa?
1: Ginahanan ko.
2: Kent, sige na, lakaw na lang. Ayaw na lang ko tabangi din eh.
0: Nakawatikas gisulti ni Ayesa, Kent? Makalakaw ka na!
1: Unsa magyong plano ni mo ni Ayesa, kuya?
2: Tempabi, Ginoo ko, ayaw lagi ang tao mo pag-away, tuhod na ko. Mauaw lagi ko.
1: Dili, Isa, dili. Gusto lang ko mahibaw kung asa kutob ang iyang pag-ulipon ni mo. Kung unsa pa'y pangayuon niyang bayad ni mo tungod sa kamatayo ni Kara.
2: Agwi, Kent, gusto na ba?
1: Masagdi ko nga masulti, Isa. May katungod kang mahibaw kung unsa pa'y iyang ipabuhat ni mo.
0: Wa kay labot kung unsa pa'y akong ipabuhat ni Isa, Kent.
1: May labot ko tungod kay suod ko siyang igala.
2: In town, ayaw lagi mo paglalis.
1: Sige, kuya. Unsa man, kuya, nagplano ka nga si Ayesa na yun ang imong ipuli kang Kara, ha? Kung mao man ha ang naa sa imong nahuna, nagpakita ka na yun sa imong kalog.
2: Hey! Sir Hans! Basta makayo pa nung magoy!
0: Ayaw ko nga nagloog, ha?
2: Kent! Tanawa! Nasubag ganino ang kasi mong magkawang! Imo mo ba siya gigan nagloog?
3: Tungod kang mauna siya! Nahimo siyang loog tungod siyang gugma ni Kara.
2: Kent, ang sabang gusto na lagi. Tingnan natin ka nga, ayaw na pagsukol ni Hans. Pauli na lang, Bi.
3: Dili.
2: Ba't si Dili?
3: Kinahanglan mahumanda yun ang imong trabaho, in cottage. Busa, tabangan ta ka sa musugot siyang Dili.

0: unsa? Nasumbagan na sab ni Sir Hans si Sir Kent? Ano man?
1: Da. Nasuko si Sir Hans nga gitabangan ko ni Kent ma.
0: Ay, pasila na unsa naman taon ng duha, eh. Kahumok ba taon na nila mag-away?
1: Lain na ba kaayo kay ako gindi lang iawayan? Sus, murgi ito unsa kong kagupahan nga kagumtad o mga gwapo, eh.
0: Agwapa man ka, eh, sabo, angon lang ka.
1: Mama, sad, eh.
0: Oh, kadili, di kaya bago nagotok. Pero ayaw nag-surrender, ha?
1: Sa unsa man?
0: Sa itong trabaho ko din, eh.
1: Dili mo, eh.
0: Ayaw kalimot nga duha ang atong tumong sa atong pagtrabaho din, eh. Ha? Una, makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta.
1: Nakasabot ko, Maoy. Maluoy mo sa'yo kumubiyas managsuon. Pero, onsagit kaya akong buhaton man, no? Karun, dili na sila mag-away, no?
0: Magpakasal ka sa usa nila.

0: sa gana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Igala, nakakape na ka?
14: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Taas pa ang imong blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Coco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinagulong butika sa yung gan.
13: DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang Sky UABP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, bunta sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
13: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
22: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
25: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
28: Drink responsibly.
27: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
28: Drink responsibly.
29: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
30: Charm! Tap! Con! Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Bangong kumakablog sa Charm!
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.
32: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
33: Oras tatak! 13 minutos na pasado las 5 sa kahaponon.
34: Headlines! Karon!
35: Headlines!
33: Ano ito mga headlines sa itong mga balita din sa news update? Balitang lokal sa Guniya, Gabatan, kung SK chairperson sa Barangay Pasir sa siyudad sa Sugbo, dismayado sa SK Federation President sa Dakbayan. Mingadilla, Mio Rajib Inad, himakak sa mga pasagil o kontrobersyaga gipasaka Bato Kaniya. Samtang sa kabulisan sa siyudad sa Sugbo, mupalambo pa silang paghatag sa seguridad sa mga publiko o pribado nga tugaan aron paglikay sa retabog mass shooting incident sa saka eskulahan sa Dakbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi. Laing insidente sa paghuga-hugaw o vandalism daplen sa karsara sa Dakbayan sa Mandawi. Nakuhaan sa CCTV camera. Samtang DepEd Secretary Sunny Angara dibisita sa mga naangol ug haya sa mga tinanan nga nabiktima sa shooting incident sa sagkatugaan dito sa Tacloban City.

Alipaio nga adlaw Martes, sugbo kay bisirag Mindanao. Pinsa 23 na sa buwan sa Hunyo, tuig do small 26. Pagalan sa Kribok Aga Persa sa News Department din sa DYHP RM in Cebu. Sagaan si Gregor Angkuman kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyoman Joseph O sa JQ Kiano. May makikuban niyo sa itong tulabanon sa mga balita. Ang News Update!

0: O garo di tabaglagan sa tugga mga balita sa mga detalye na ini sato sa guniang kabataan kung iski chairperson sa nabarangay Pasel sa sidad sa Sugbo dismayado sa SK Federation President sa Dakbayang. Kasama mo sa berita Radyo Man L. Bulonos.
1: RMN TYHP Traffic Report. TYHP RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Dismayado ang sangguniang kabataan kung SK Chairperson sa Barangay Pasay Sulat Sugbo ng ito sa SK Federation President Dakbayan. Sinito ko sa gingong administrative incompetence o mismanagement ni Ria May Hakosalim sa ilang kapunungan. Dugang nini, kapariyag ni Dave Ostolano Ilaya nga nagpabayausap si Hakosalim sa katumdanan gawas sa kakuwang sa accountability o transparency. Subay sa maong kalambuan, ni resign na si Ilaya sa tanang komitibang ang apelan nini sa SK Federation.
3: Resign to all of my committee membership with social inclusion and committee on governance. I am very worried and I am very scared of what will happen next. I would also like to inform the August body that I am withdrawing my resolution that I passed last General Assembly, the bids and awards committee. Honestly, so what I've mentioned, hadlong nagit ko, madamay taani ba, harap-harapan na kaayong panghitabo sa federation. Tungkol sa iyang
2: sa samang kalamuan, doon ay ginimanda usap si Ilaya Gato Kakakosalem sa pagdumaan nini sa SK Federation's Dakbayan.
3: Submit a formal and comprehensive report to the Federation detailing the administrative and financial standing of our current projects, offering full transparency to the body. Second, the cease unilateral decision making and immediate engagement and collaborative consultation with the Federation members to rectify ongoing operational failures. Third, demonstrate an immediate and measurable shift toward competent leadership or honorably step aside the demands and responsibilities of the presidency can no longer be effectively fulfilled.
2: Si Pasil SK Chairperson Dave Ostolano Ilaya, nasaran usab gikan sa ubang SK Chairperson sa syudad, kalisod makitaan si Hakosalim sa City Hall, tungod kini igong panagsarang mga tuan sa iyang buhatan. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN, Cebu. The official number one. Radyo mo, nationwide.
0: Alas 5:19 na sa kapulong lugar mga balitag lokal. Mingdanilya, Mayor Rajib Inad, bimakak sa mga pasagil o gudubersiya gagipasaka bato kaniya. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Biloso.
1: DYHP RMN Report.
4: Human sa itong dugoon nga mass shooting incident.
5: Giinsister ni Mingdanilya Mayor Rajib Inad nga limpyo ang iyang konsensya taliwa sa gipasaka nga kasong graft bato kaniya og mga miyembro sa konseho sa lungsod. Kinihuman permal nga gikasuhan og graft sa ombudsman dito sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga. Tungod kay nakakaplag og igong basihan ng ombudsman aron nga kasuhan sila tungod sa paglapas sa Section 3E sa Republic Act number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act subay sa kadudahang pagbalibad sa rehabilitation plan alang sa usa ka dapit sa sitio na po barangay gidaruhan sa maong lungsod. Gihimakak ni Inad ang mga pasangil sa korupsyon o giingong sayop ang paggamit sa pundo sa lungsod o ang giingong pagpangawat ni ini hinungdan sa gipaubos na suspension order bato pasok sa mga opisyal. Gipasabot ni Inad nga ang kontrobersiya batok kanila giingong nahimo tungod sa kagustuhan ni ini nga maprotehian ang kalikupan ug ang komunidad. Giangko ni Inad nga nasakitan siya ug naghatag niya og kaguol ang mga panghitabo apan iyang gipasalig sa mga residente nga andam niya kining atubangon sa insaktong legal nga proseso. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajoman, RV Velocity WHP, Tatak, Armen. Kadtong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ratchomo Nationwide.
0: Oras na lang kalas 5.22, pabalik itong mga balita humalabang sa mga bulawanong pahinulom.
6: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
8: Unsa?
9: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Bilib!
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako Bilib.
6: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras sa tagalang 5:26 na sa Gabonon. Dugang mga balita-balita ng lugar sa kabulisan. Kabulisan sa siyudad sa Sugbo, mupalambo pa sa ilang paghatag sa siguridad sa mga publiko ng pribado ng tugaan. Aron paglikay sa nitabong mass shooting incident sa saka eskulahan sa nagbayan sa Tacloban, ng mikalas na og mga kinabuhi. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Arnold Bustamante.
9: DDDYHP. Report.
10: Human sa nitong dugoon nga mass shooting incident sa usa katungaan sa nagbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi, ang kapulisan sa sulod sa Sugbo mupalambo pa karon sila gapaghatag sa hugot nga siguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo na sila og school security hardening measures pinaagi sa pagdugang sa deployment sa mga personnel sa mga eskwelahan. May pasabot si Oriol nga sukad pagsugod sa klase wala pa rin lawag tanga ang mga pulis nga gidestino sa mga Police Assistance Desk o ang ilang himo na lang mo ang pagpalambo sa ilang deployment sama sa paglambigit sa mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Tactical Motorcycle Riding Unit, lagip na nini ang mga barangay Tanod o ang Cebu City Transportation Office.
11: Pero sa pagkakaroon, kung sa panghitabo, mas ato pang gi-intensify karon ang ato ang deployment. Aside from the pads, ato ang mga security personnel, atong ginungagan karon sa ato ang mga Mobile Patrol sa motorcycle patrol na to o ginabagan po sa to mga kaubanan sa barangay o sa CTTO to manage the traffic.
10: Lagip silang gihimo sa pagkakaroon mo ang pag-review sa kahuyangon sa siguridad o ang control sa pagsulod sa mga tinunaan din ang gitahasan nila nga muhimo sa assessment mo ang intelligence unit sa CCPO. Tingmuhan nila nga mapugngan ang pagsulod sa mga hinagiban sama sa kutsilyo o nagkadiyang matang sa armas nga magamit sa usa ka krimen sama sa netubo sa Tacloban.
11: I-tighten nyo na to ang access sa mga kabataan o gang outsiders, labi na ka ng pagdala og mga bladed weapons, no? Dapil po na ang kanang mga glass bottles sa mga schools, which is amo po na gihisgutan na sa ato mga meetings with the parents and school authorities, bladed weapons, labi na ka ng mga firearms na dili yun makasulod sa eskwelahan.
10: Dugang ni Oriol, gagiapil na nila silang programa sa Oplan Pakigsandurot, aga mga eskwelahan din aga mga station commanders, gimanduan nga muhimog dialogue o seminars sa mga tinunaan, magtutudlo, ginikanan, kadagkuan sa eskwelahan, barangay o ang kapulisan. Tumong niini aron ma-edukar ang tanan dili lang aga mga estudyante. Kamalikayan ang susamang hitabo dito sa Tacloban, di daghang kinabuhi ang nakalas tungkol sa nitong mass shooting.
11: Ang Pakigsandurot na to, nagipahimtang na to sa Cebu City, dili lang ato sa kabarangay, kundi apil na kanon sa ato mga schools wherein ang ato mga station commanders uban sa ilang mga police community relation magpahigayon o mga dialogue, seminars, discussions. Apil na ang estudyante, involving estudyante, ang mga ginikanan, school authorities, o gang kapulisan, o gang barangay.
10: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, nahibawan hinon sa CCPO ang kasagaran sa mga publikong tunghaan sa

0: 하지만 얼부스만 드리웨이 HB 따닥 RMN
1: 라초모 Nationwide DYHB RMN Cebu The official number one 라초모 Nationwide
2: 아 las 5 imediana sa kabunod duga baga balitag lokal Laing insidente sa paggugaw-hugaw o vandalism da plin sa karsadas na kaya sa Mandawi nakuhaan sa CCTV camera. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Ken Galinia.
1: DYHP RMN Report.
3: Humanso sa ka-insidente sa vandalism ang narisod bar sa lokal nga kagabhanan sa Lakwes Mandawi na tumiaging si Mana. Laing insidente na usab kasusama ni ini ang nakuhaan sa CCTV camera sa Mandawi City Command Center. Alas 12.31 sa tulang gabi ini atong Hunyo 21, tulog ka mga individual ang nakuhaan sa CCTV nga ni vandalize o nagsuwat-suwat sa konkretong akural sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion sa Maydalan City Center sa Baong Syudad. Sa mga sekiran nga nakuha sa CCTV camera, usa lang ni ini ang nailhan nga usa ka scooter type ka motorcycle ug nakuha usab ang plaka ni ini. Subay nini ang Mandawi City Hall, Mandawi City Command Center ug Mandawi City Police Office nanawagan ngadto sa publiko nga moduol og pabibaw ngadto sa ilang buwatan kun dunay mga kasayuran nga makatabang pag-ila sa mga vandals. Awhag sa lokal kagamhanan sa syudad nga suportahan ang mga programa ni ini paglimpyo sa palibot pinagi sa pag-report usab kun dunay masakpan nga maghugaw-hugaw diha sa kadalanan. Kasama mo sa dakwain sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Dugang mga balita o detalye sa mga balita, madugog ninyo human lamang sa mga bulawanong pahinundom. Oras na takala 5.32 na sa kabunon.
4: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
4: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay.

0: X500.
1: Napamatnud na sumang eksperto.
0: Testingin ninyo.
1: TTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa Yungan.
1: TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
4: The original Koy Herbal Capsule.
5: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
4: The original Koy Herbal Capsule.
1: Sure.

0: Agad sa kisabli sa communication, no, ni Remart Pugoy. May di dos minutos di pabagalasay sa sayong kagabion. May gabagta na magpaminaw ni Billy the Kid Luage. Hey, Ma'am Jovit Arisgado, may gumina pagtanaw sa live ground. Og ni Ma'am Chacha Boyles Ochia. Ni Maestro Nestor Lofranco, Maestro Cubate, Buonale, ang taga Sandingan Island, Loon Bohol. Okay, ka Nestor Lofranco, no? Og may pagtanaw paminaw. O ba yung nagtanaw sa kongkuan day? Kaya't ba eh? Kinsa ni mga... Levi, na? John Levi Kenyo! Levi is Kenyo! Levi! May pagtanaw pagpaminaw, no? Ma'am Chatsa. GR Amoja. May Lane Dancers. Ortigag GV. Ma'am Analin Amodia. Bayat Publikan sa kasabang Rajuban Rimat, labo tinig sa Department of Education Secretary Sunny Agara, nibisita sa mga daangol o gaya sa matinunan nga nabiktima sa shooting incident sa sakatugan dito sa Tacloban City. Kasama mo sa Rita Rajuban, Rimat Pugoy.
1: DYHP, RMN Report.
2: Yes, kasama ang Rajuman JQ ni paabot sa iyahang pasubo si Department of Education Condepen Secretary Sunny Agara ngadto sa mga pamilyang adunay nakalas nga miyembro sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School, San Jose, Tacloban City kagahapon. Personal nga nibisita si Agara kauban ang uban pang mga opisyal sa DepEd sa mga haya sa mga biktima sa nahisgutang insidente o sa mga naangol kasamang JQ nga kasamtangan pa silang nagpaalim sa Leyte Provincial Hospital. Gawas ni ini nakigmeeting sa Tianggara sa mga magtutudlo og personnel sa maong tunghaan, ingon man sa mga representatives sa local government unit kun LGU, Philippine National Police kung PNP o sa field offices sa DepEd aron masiguro ang kahimtang sa mga tinunan empleyado magtutudlog ang kinatibuk ang sitwasyon. Dugang sa maong ahensya nga gipaniguro nila nga padayon silang muhatag og tabang og suporta alang sa dugang ang mga panginahanglan sa mga kabanay o pamilya sa mga biktima. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen.
3: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 ubakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Radyo mo nationwide.
0: This is Shot to Minuto si Papagalasay sa sayog ang kagabion. Duga mga balita-balitag nasyonal. Nawagan si Senador Robin Padilla ang ato sa mga kaubanan sa minority nga musupak sa pagpili. Ni Senador Francis Escudero nga mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ato ni Padilla ang ilaga magsupak wala magpasabot. Og nakigbangi sila sa ubag mga senador apan igo lang nitamod sa ilang gimbuhaton na mao ang paghimo og check and balance sa Senado. Tubog ni Padilla na Latin sa konstitusyon ang Senate President mao ang mahimong presiding officer sa impeachment trial. Dunay apan dunay gisugyot nga Senate Resolution number 430 na mag-amendar sa lagda nga magtugot sa pagpili og usa ka senador nga mahimong presiding officer pinagi sa majority vote sa mga miyembro sa senador nga present atol silang deliberasyon. Katapusag balita sa Dasdal, ni pasdaan si Sador Erwin Tolfo gayag imando aga pagaristo sa mga Sador gamu pahigayon o ga Senate Blue Ribbon ga Committee Hearing gawa sa iya ga panguluhan nga hearing isip bag o ga chairperson sa maong komitiba. Ni Sister de Tolfo gaya siya ang lehitimo nga chairman sa komitiba o ga bugtog nga adunay otoridad alang sa pagpatawag o ga legislative inquiry ubos sa iyang komitiba. Mayag ini si Tolfo human ang grupo nga kalyado ni Senador Alan Peter Cayetano. Di pa rayon sila nga Blue Ribbon Committee hearing nga gipangluhan sa iyang gisuod nga si Pia Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta. Atol sa hearing ni Antong Huebes, ni Tambong ang 18 ka-ex-barens. Nagingong nagtrabaho alang ni Kani Kongresista Saldico diin ilang giakusahan. Ang pilang kabaga magbabalaon apel na si Tolfo sa ilang di gidiliviran o kwarta subay sa mando ni ko. Oras sa tag, 16 minuto sa Dili Pabagalasays.
1: RMNTYHP Traffic Report.
0: Sa itong natan sa trafiko baygala, basa sa itong communication o pagkutak sa Cebu City Transportation Office, ang daan na Mango Avenue, Cromora, sa gikan sa Fuente Osmeña, nakasinatikinig slow moving, no? Masakitan. Padong rin sa may iskina Gordo Avenue o Gajiral Maxiloma Avenue. Samtang rin sa may uptown area, ang gikan sa may Fuente Osmeña ng mga motorista. Subay sa Osmeña Boulevard, gikan na padong rin sa may Cebu Provincial Capital o sa may Iscario. Slow moving ka na ba sa kanan, padong rin sa may Iscario Extension o sa may iskina Gordo Avenue. Ang Governor Quinco ang Bantal Road, ang Baliland o Talaman Road, nagkasinati sa Blikaots na gasama sa Karan. Kalong din sa may Foodland o sa may S. Fortuna, din na sa may Habig sa may Kalubihan, Talamban. Samtang ang North Reclamation Area, gikan din sa may S. Osmeña, gabo din sa may Habig na sa Mandawi, sa may District Hospital o sa may Cebu City Sports Complex Mandawi. Nagkasinati sa Blikaots na gasama sa Karan, padong din sa may Bagungdan o din sa may Iskina, E.C. Cortez Avenue. Din sa may South Gabayan, ang Inbakal sa Karabang Rasa, nakasinati sa Gods Dagas sa Basakang Gikan rin sa may South Bus Terminal, padong rin sa may Inbakal sa Basak Pardo Highway. Ang SRP Karabang Rasa, both side, mutil traandagan sa Masakanan, samtang ang Inviles at Berodriguez, nakasinati sa Gods Dagas sa Masakanan, Karabang Rasa sa kahapunon. Oras, 14 minuto sa di pa mag-alasay sa Sayoga Kagabion.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ado karon sa taol may gala ang uwahing pagbanabanas kaimtang sa panahon, gikan sa tugubagubanan, gikan sa pag-asa baktan. Atong sa taon karon kay Dinis Dakbay Subo, bisan udto nagtutalisik dagumdag-o musay mo init mo dag-o mo tutalisik kinon wa magbunog kaguan so kay kagapon ni kusuguan mga alas 3 pasado sa hour pero karon nagtutalisik lang no hinay lang nya dunay mga bagang dag-o nga atong na sigpatan no dihang sa gawas pataga kanina ay dugo wa ba maguan-uan garong ga panahon ah, no man atong sutaon may gala atong gauban. Ang sa pagka-weather forecast sa pag-asa magtaan, Mark Calle. Sir Mark, mayong hapon!
4: Mayong hapon, Sir GQ. Sa itong masugin din kami na itong latest update bahin sa kahintang sa itong panahon o sa itong ginabantayan nga si Typhoon Francisco. As of 4 p.m, ang sentro sa mata ni Typhoon Francisco na mutang around 330 kilometers east or silangan sa may Kalayan, Cagayan. Dito lang hangin mabot sa 175 kilometers per hour doon sa sentro. And gustiness sa mga pagkusukuso mukabat na ito na sa 216 kilometers per hour. Gayro ginigaroon pa amin ang kasadban o northwestward sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa yung latest track and intensity forecast, ang mabagyo mga kapalayan magayrog pa amin lang ito na sa paamin ng silangan. Padung diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan. Expected maka-exit sa tuwang Philippine Area of Responsibility diri sa kagabion sa Webes o kaya sa sayo sa Kabuntagon sa Biyernes. In terms sa yang nakusgon, magkabilid siyang typhoon, to mag-alam siya magkahinay sa diyang magabaybay ni diha sa silangang bahin sa Taiwan. And sa landfall scenario, nagkabihit niya pong dili kalandfall ang mga bagyo tungkol kay lapad kini. Direktan niyang maapektuhan paghapon ang mga lugar diha sa may extreme northern Luzon. Dili sa kabisayaan, layo rin yung bagyo ha. Pero patayin niya po niyang mapa-enhance o mapakusog ang southwest monsoon o habagat din mo kini. Magdalag mga pagwanuan o mga paghuros sa hangin sa takong bahin sa Kabisayaan karon gabi una ito na ugmang adlawa. And para karong gabi una, diri sa Central Visayas, masugod na karang ito ang panahon. Ito natin masaya natin na medyo pangunuro ito na kusahin mga nag-ungo na kalingtan na naalam ay mga lumalabay na mga pag-uwan gumikan sa habagat. In terms sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, ano pa kayo tayo masinati ng kasarangan ito na sa usahay kusog na bukuro sa hangin. Di na ito ang kadagatan at doon na papuwi kasarangan ito na sa baluron na kahintang. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, doon ay taob, ganyan ang 5-12 sa hapon. Muhunas unyang alas 11.20 sa gabi. Temperatura na ang kasukod, di kanibayin si sa ito na sa 33°C. Haring adlaw, musalok ko ng alas 6.8 sa gabi. Musilang ugmang alas 5.25 sa buntag. Philippine Standard Time, minus 13 minutos na lang para alas 6 ug mao na to ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pagkasamaktan, kini si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Salamat kini Sir Mark Gales, usa sa mga weather forecaster sa Pag-asa Magtan. Oras, James Binotos, di papagalasay sa yoga kagabion. Mga natong pumunta na Sir Mark ba kung dudambay na nakadungo kung dunay low pressure, no? Human sa bagyo, no? Itong bagyo, layo raman nun to, no? Layo na itong bagyo niya. Doon rabay natikyaob kagahapon sa hapon nga motorbangka dali sa may doon sa may Olango Island. Nakuto ka mga pasahero pero so far luwas raman, no? Ang napuho ka mga pasahero apil ang mga tripulante. Kadugo nung itong kasal nga kuan, motorbangka, pambot, no? Tungos ka nagkos baod kaya na Berea magod na pagkangunog makina. Berea niya nagko kayong baod. Bati mong panahon ko rin panahon na gaya na may bagyo. Pero layo na itong bagyo. Ikto tayo sa bagyo ba? Matong doon ay na tikyao bintawag motorbangka, no? Somewhere in sa itong island gani, oh. Doon sa Olango Island, sakop sa Lapu-Lapu. Magpaminaw ni Sir Arnold Umbao Castro, Dios Madridio, Cebu. Sa nika public teacher by gala, no? O si Boss Benz Estologa, diya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, kagano ni sa Bamina, oh. Boss Benz, Benzel Estologa, mga Estologa family, diya sa may Barangay Tejero, Cebu City. Shoutout rin mga nagtanaw. Sir Jinjin Alasola, thank you so much for watching. Ma'am Jinjin, thank you. Pobring Vlogs, gaw, kumusta gaw? Mga Kiano family diya sa Magasawi, Tumuran, Cebu, mga Sarlatan. Goera Sarlatan, no? Goera Kiano Sarlatan, Sueco. Shoutout gaw, naku nga gwapo, kumusta nito tiya natin. Huwag akong magigagaw, salamat. Ano po kuyog itong pag-anto nila sa pagkamatay sa itong iyaan gaw, no? Sa Maridios, ni ito, ayan, ni Kuanang Kuan. Kalita, nihinay mang agarit, nihinay pa ako magkalita ko, akong live. Kaya ito na ni Pag Gunat, ito na kasapin sa USB, kay pero ginagbada. Ano tayo, 60 minutos na ni, no? Pa ako magkalita akong live, sorry kayo, ha? Ito sa pinsan sa USB, itong i-shout out ni, kaya huwag man tayo answer to, kuan to, answer to win promo, kuan? Harald, wala, no? Tiyan po ano yan ito na sa DWH Pinga Pins karo ito nang i-shout out sa nung tanaw sa akong kuan sa akong kagawin akong kagwapo ito okay diyo talaga okay ayun na huwag tayo muli itong kagwapo rin hanyara hindi may mao okay kung mao ni hindi ni mao uy nahihinig ng nitgid ayaw ka rin okay. Okay, Mike Pabaminaw, Dennis Cabrera, good non, Sir GQ, always listeners, always listen, learners, sa USB Dennis, ni nga taga Pinayagan Norte, Tubigon, Bohol, Dennis Cabrera, hapon sa GQ, Babes Barcos, hi, DYSP staff, pa-shout out nila ni Manang Elsa, Atis Ugalicia, Atis Diasa, Lantawan, Balamban, Cebu. Og from Bining Escribano, Bacos, watching here, Misamis Oriental. Grace Amodia, I saw, mayang hapon sa GQ, watching and listening from Danao City.
5: Mamani atong kanya sa ikalit lagkahina atong nit diri mahigala.

0: Mayroon doon tayo 6 minutos no, sa itong kapanagubal, sa itong katulumanon, news update, tulumanon sa mga balita. Kanya ang sumbunganan, muragwate sumbunganan ng Ate Aliro, no? Muragwate sumbunganan, sila si kasamang radyuman na Aida Manmukuan na muduma o si kasamang radyuman Binji Tangian. Patay ang sirtuin promo, Ral. Kalara? Ana, natay kuan? Aw sa Gcash no sa tong kuan sa uplantabang na to. Sa linog dito sa kuan. Pila na pila to kuan 1.3 something na to no. Wa ko kay exact kuan gyud no. Pila itanan ng total sa amount bagigala nga among dawat no gikan sa mga mulumog kasing-kasing matinabangon nga mga tigpaminawan. Ang DIY experiments mo maoy gihimong tulay no alang sa ilang ma tabang nitong napiktuhan sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao, sa southern part sa Mindanao Baguigala, no? Dito sa may Sarangani province, apil na sabi ang uban pa mga bahay dito sa may south nga bahay sa Mindanao. Amot na og 1.3 something, 1.3 million. Ako ay naghahanag din yung mga, morning mga kuwan sa mga Cebuano, mga igala, no? Doon na yung mga malumog kasing-kasing, ito nag-awas-awas nila ng mga grasya, no? Ilang ginang ipaambit, ilang ishare sa itong mga igsoon nga hindi nila din mapiktuhan ng trahedya o katalagbon mahigalag ay mas arang-arang pa maigot na sa bagyo kontra sa linog. Kang linog, di man pa ibao. Kung may mo forecast sa linog, kahit na nag-kurog o kirig-kirig atong lawas o kuan, nakuha na itong yuta, ha? Sa linog. May moingon dahil ko nga si Kwan, panalitan si forecaster General Albius moingon nga, ogma, linog. May moingon na, may pabagyo. Kaya na yung mga forecaster, mga weather forecaster nga mo, Kwan na ito, mga pahibaw, makaandam ta. Pero kining linog, may gala, wag yung maayo ane. Nandita mo to ang mga tagna-tagna niya nga na, wag masayo dana, no? Nga ito lang ginhimuong gina, ampun lang kita, no? May numero uno na itong himuon, ampu ta, amping ta, ining mga nanggawas nga mga trahedya, no? Dili ni mayor ng katong kalibutan ron kay tanawagon niyo. Patak sabot. Mga panalito, may no, nakaroon nga dalawa, masarang-arang kay doon ay rollback. Matong ikuan, palakpaka na to. Habi ka na may? Arang-arang doon ay rollback. Ang gasolina is 3 centavos o kuan na ito? 3 pesos o 9 centavos? Yang kuan kang kurudo is 9 pesos tayo ito o pinato ko centavos. No? Wala ako kakuan sa yang exact na kuan number, no? And maura, gasolina. Ay, na doon ay 3 pesos in taon o 9 centavos. Arang-arang na, at least wa mo taas, wa mo uminto. Manang itaga Martes may gala, magpaabol kita. Ika-Lunes, magampo na ta daan, oy. No, Sabado, Domingo, Lunes, magampo na ta nga. Di lang unta mo taas, di lang unta mo minto ang presyo sa gasolina. Mo rollback lang unta, mo usos lang unta. Ika-Martes, may bawa mo na na to. Karano, Martes mo no. At least, doon ay rollback. Ha? At least, doon ay rollback. Manang, pak-pak! Pak-pak, yun. Pak-pak nga. Rollback man. Okay. Karon disod kita ako may motor man ko magmotor-motor magani ko na lang wala ka akong mag mga kuan 44 wheels da kay ang imong 500 mura nag kilat mura nag buwa nga kalat nagkahanaw ba pasto na nagingon nga la hala kumbate eh biasa tag diris ko na pamatay 2 minutos no. Amig Labaran, may hapon kasama Babes Bacos, good babes sir, loud and clear. Ang DIY Spinneries sa Misamis Oriental from Bining Escribano Bacos. Jevrael Alin Montesillo, good afternoon sir JQ, watching and listening there sa Barangay Guadalupe. Grace Amodia Aison, balik ka ni ito, balik ni. So, atong mga kuan, usbo na to, doon ay mga malumog kasing-kasing, no? You know, dako-dako na niya mong nadawad karon maning nagpakita ni Mayla, Mahigala, nga maugi numero unong si Biana, tanawago na mong mga kuan, no? Ang ihatag, o. Mga donations, Mahigala, kining para sa linog, sa mga napiktuhan sa linog dito sa Mindanao. 1.3 na, million, naliman mo, ana. Daghang mga maayong tao, mga mahintagon, matinabangon, maluluyon nga mga Bisaya, mga Cebuano, makigala, ha? Ato pagpakatong kagalingon, no? Kung napa mo igagmeda, katong pakapaminaw, napa yung mga nagawas-awas niya ng mga kuan, grasya, hala. Ipaambit na ninyo kay kinigong mas nindot pang muhatag kontra ka mga ayo, na? Mas nindot pa nga kung mga muhatag ka, mas pilon-pilon, pinakapila kalibo, pila ka kuan, no? Maunay, biblik ka lamana. No? Kaya pagka mahinatago ni mo, nga muhatag ka si mga sigataw, biblikal na. Kaya kumuhatag ka, bawsag ka kapilo, kapila-kapilo nga kuan, maunay, nindot yun, no? Biblik ka na, matumang yun na. Kaya naman na sa pulong sa Diyos sa Biblia, mahigala ka ng mahinatagon ka, nga muhatag ka si mga sigataw. Kinabangon ka, maluluyon ka niya. Kato si Jesus Christ, maluluyon man to. Kinabangon man to. Manang mo na itinuog nga Kristuhanon. Nila ka ng mga Kristuhanon nga magpakristo-kristo, Kristuhanon lang, pero ang mga batasan, wadid to wadare. Kristuhanon gani, maluluyon na tinabangon, ang pagkabuutan, ang pagka... tatanan God, no? Jesus Christ, kung mo na itinuog nga Kristuhanon, no? Mo si Jesus Christ, matinabangon, maluluyon. Kung mo na mga Bisaya, ang mga Cebuano, oh, di ba tanawag na ang donations na mo? 1.3 million something na? Oh? Mao na ang pagka-generous o pagka-maluloyon, no? Sa atong mga igsoong mga Bisaya o mga Cebuano. Ito ba yun, no? Itigong oras, no? Sa itong kapanagobas, sa itong panahon, sa mga balita, ang news update, dinigyan po sa overall number one nga Cebuanan sa Kabisan o Binanaw, DYHP RMN Cebu. Ako baga party dere sa kailid ako nga bahin, the Matsuman with 160 pounds from the red corner. Rajuman Gerald Albios. Samtang dere sa kutubangan, the Trepenter, the tallest man. Ah, the Trepenter, tallest man, kundi si Rajuman Nestor Homicelio. Sa ngayon, kinibukag persa sa news department din sa DYHP RMN Cebu. Sa ngayon, sing regular Uncle Mans kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampos, among program director. At sa ngayon, sa itong station, among station managers kasamang Rajuman Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Rajuman Josephus JQ. Ganun, nagkasalamat sa pagpaminaw. Dalago ng Diyos, Tatak RMN.
1: Samok na ubo, undangin na. To si

0: pahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayan at katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Zed Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa mga ayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa mga ayong panglawas.
0: Secret 2 sa mga ayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pa pa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500!
14: Mabali sa mga butika.

0: Oy, niagda sa akong aso ninyo. Balbal ang asoy, nga giasoy. Apat sa dili pa mga bata, ako sa ning pasalamatan, ha? Kining ato ang drama sa Pizza with Chais diha sa Ilaya. O, sa may Ilaya. Ilaya, Cordoba. Sa ilahang Kapitan Arthur Digamo. Mao ni atong barangay captain diha. Si Attorney Arthur Digamo ang atong kapitan. Niya si Honorable Marvin Bintazal. O si Honorable Junbert Bintulan. Si Honorable Cecil Kalimbo. Honorable Janice Ochia. O si Honorable Lando Rolando Lamis. Honorable Joseph Mejia. O si Honorable Osley Kent Reyes Eski Chairperson og si TC Kabahog atong barangay treasurer og labi na gyud sa atong mga working staff si Ivan Cabilso Larry Amistuso Rooney Ochia Ramshel Ando Norami Vidal og ingon man Cindy Guria og si Sir George po. Salamat kay nimo Sir George, salamat sa tanan nga pagtawag nimo sa atong drama diha sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat kayo George Dinoy, thank you kayo nimo diha ato ang treasurer sa Ibabaw Ilaya, Ibabaw Cordoba. Okay mga bata, hindi na lang kita magresulti mga bata. Adi kita sa sumpay sa akong asoy ninyo ni sumunaw na nga laguluhan. Balbal ang asoy, ngagi asoy.
1: Ay, paskilan. Labihang gahi agirugo sa nakilang kati og huming nga si Buni.
2: Lamiyak, Dok Lumbuni. Uy, asa man na napita, bab? Ay, nilaak. Nilaagya po sa kakita na siya. Gidagi sa balbalay ang kaduan niya. Nakita patay na. Lagot na.
3: Ano, paluoy ni ng katino? May tagtili siya unsa-un sa balbal nga iyang nakitaan, no?
2: Majud, majud. Majud, saan magitumbuni ba?
3: Oh,
2: cute. Nala. Yung saman to. Naun siya naman dito siya ng kati, Lolo Poncho.
3: Maminaw, mi, sa sumpay lulu sa iyang giasoy na to. Uy, maminaw ta. Pindot magod paminaw ko.
1: Nahala, sige. Paminaw ka mo. Sa ako ng giasoy kaninyo nga usa kagabi ni Ana samtang naglakaw si Kati nga nangita sa iyang anak nga badlungon nga si Buni. Nagpakita kaniya ang balbal. Nakasyagit siya sa kahadlok.
4: Tabag mo! Tabag mo! Tabag!
5: Dula babang! Dula babang! Kung sa kalakalala niya!
4: Tabag!
6: Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag!

0: kayaknya sinadlock ko sa kong nakita.
1: Gusto na. Ikaw na si Mong Pagtiabaw.
2: Ay, Mama Gati, Yuri, ilaan ko ni Salong gabi ilaan. Apitayin noon ko, ibalba.
0: Mamatay ko kuna ni Mubuni. Di ko sa mga nila dyan ka mausap at naaka, ha?
2: Mama Gati, Mama.
1: Ayaw ana ang bata.
0: Muna ni Garot nagsamot ang bata, ah. Kay giingon na to, ana, sa pagka. Nagdako na hinungway batasan tungkol sa sumaratong pagpangga niya.
1: Dekati.
2: Hindi na lang kikamon sa ma.

0: Halo, ikus bata. Human upan ni hapon. Natuog taon nga nagbako. Nagluhain taon ang mga mata ni Dudong Boni.
1: Nagkinahanglan na gid na siya og kinugtanay nga pagdisiplina, Huming.
0: Day.
1: Una pa kong mamatay tungod sa kabadlungon ng bataa.
0: Kahi asad bitag o bataa eh. Istoryahan ni mo, igo lang ang musanong pero di gid buhaton.
1: Maugani nga kita may ginikanan atong disiplinahon.

0: Mayong gabi, Kapitan!
1: Kumusta ang pagkukulay niyo sa Balbarugo?
0: Wagay na himokap! Ni soot sa labong kang kakahuyan niya! Wala na yun ang makit eh! Behe, sagi on sa namang iwag!
1: Asa kang napita taguoy ang kaputol sa lawas sa mong Balbar?
0: Kalong totoon, Kap! Mabalik mo sa paglunda! Andi na gil mo ka pamiktima ang manananggal!
1: Salamat, Hugo!
0: Kap! Nga lang kita huwag manag... Balbal nga... Mananggal mo to siya, Kapitan!
1: Sumapan niya ang hingmanoy Butyong o saka ilanong tamalan niya itong ilang panahon.
0: Oo.
1: Nga bisan unsa kunong linalang sa kangit-ngit nga may kalambigitan sa mga ungo, abad o mananggal. Basta mamalbal ang tao, makonsiderar sila nga balbal.
0: Mao ba na Kapitan?
1: Oka na. Kung pagdaka mong abo o magkaasin, aron kon mapalgan ninyo ang kaputol sa lawas niya itong mananggal. Buli-buri kini ninyo aron dili na gyud masumpay pa hangtod nga mamatay.
2: Sa dili ba kung padayon mga bata painumdum sa ta?
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly-

0: Trigon, 100% knockdown.
1: O pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
2: United Home.
3: Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design. Sign ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: o karunean supay sa kong asoy ninyo.
1: Okay, sigap. Ako lang balik kung ako mga tanod.
2: Okay, sige, Hugo.
1: Ano man natin ito silang pangapi, ay. Balik may grunda. Hangtod na kadlaw.
2: Ang pinggir mo pa kayo, ha, Hugo?
1: Oo. Oo, kapitan.

0: Mailing! Anak! Ayaw gyud og ipugos kung sa tanaw mo. Mag-ungaw sa kikuyaw ang imong kinabuhi. Kamantek, ana!
1: Oo, amahan ko!
0: Balik na sa putol mong lawas. Kay dili pa panahon na ron ka musungasong. Alerto karon ang mga pulis o mga tanod.

O sige. Balik ang barangay. Hapit ng kabuntagon. Dahil ito magpakita bang balbal. Wala. Nilaylo na to. O sige. O. Sige. Ipadayo na to ang paglunda. Unyang gabi na podpohon.

0: Timan ibaya kita boni. Hapit ko mamatay sa kahadlok kabii sa dihang giabat ko tungod sa pagpinangita nimo og hain ka na.
1: Aw lagi, Mama Kati.
0: Ikaw ra ba? Paraw kay kang pagkabata.
1: Paraw?
0: Kanang pagsanong nimo. Kuto bragi sa sulti pero wagyos buhat.
1: Ako lagi nang timanan, Mama Kati.
0: Pagmatngon sad, uy kay dako na baya ka. 11 anyos na ka. Paingon na kang mudusi. Tingog nimo ay aksyon na kadako. Hapit ka na maulitaw. Pagkat-on in town sa saktong kabuot, Buni.
1: Kabantay ka na, Ma.
0: Kabantay kong tamparuson, tika.
1: Nibila naman, good ko, Ma. Sa akong amigo nga, gibalbal, Ma.
0: Nga, wag ka mahadlok. Wag ka mahibong. Nga ikaw na ginusarang bata dito. Kayang uban, hipos naman sa natag sa nila ka pa ni Mai. Kaya nangahadlok sa balbal. Nga ikaw tuwa ka.
1: Luoy man kong roy-roy nga, gibalbal. Kami magudong kaoban, nagduwa sa may sapa, Ma. Mang, niyatagi ko sa ila.
0: Nga, ikaw, wag ka mahadlok di ay.
1: Hadlok, Manggut.
0: Oh, naaraman din eh. Dito, Duka.

0: Gabi pa man ka nang sige mo pangasaba kang buni. Wa pa gidi ka mahuman ana, dekati?
1: Sa ako nang giingon ni mo huming, kinahanglan na gid og hugot ka disiplina nas buni.
0: Mamal gani, pero ay sa palabi eh. Kaya ka nang pagpangasaba ka po, iba isa ng pamatiyon ba yan?
1: Da, yabag ka man sa di ay huming.
0: Day!
1: Sa di gusto ni mo?

Noon silang mamagpapatungod na ako. Silbakuta. Sabot man ko sa ilang gisultigod. Kalimot lang ko. Hindi man ko kabantayo say. Batihagid ng utukaw eh. Buguagid lagi na ako eh.

0: Eileen! Anak!
1: Amahan ko, Haring Ong.
0: Wag ay makalabaw sa kaanyag mo. Akong prinsesa sa mga balbal.
1: Tuwa sa labas nga dugo o fresco kayo nga dugo sa mga bata. Amahan ko.
0: Mupatay o mupatay kagayon for survival. Aron mabuhi o mapabiling prisko o manyag gaway sama ning atong dapit sa agan.
1: Oo, amahan kong oo. Ang balbal mamalbalgit, takdulman o himatayon ang buwan. Og alaot ang mapiktima. Dili kita sama sa ordinaryong mga ungo, nga mutukar lang sa matagtakdol ang buwan.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Discover the beauty of playing brightly with Blue Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Blue Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcorp.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Blue Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcorp.ph.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Halinga, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa

0: magsumpay sa kung asoy ninyo ning sibanaw ng arguluhan. Bye-bye! Ang asoy, ngagi asoy, didilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Indo kayo, ang asoy, ngagi asoy, didilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Indo kayo sa, dalit ka dato sa Arimen Drama.
1: Lidulay na buwa.
0: Ang butang nga bata.
1: Muami ni Kuya.
0: Kamong mga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng maalkansi og hangtod 12 bilyones peso sa mga lokal nga mag-uuma og mais subay sa pagkonsidera sa gobyerno pagpalapad sa import quota alang sa maong produkto. Sigon sa Federation of Free Farmers kon FFF, ang sugyot sa Department of Agriculture kun DA pagtakda og minimum access volume alang sa mais nga moabot ngadto sa 500,000 ka metrikong tonelada, posibleng mopakunhod sa farm gate prices sa mais og balik pisog 70 centavos matag kilo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
6: Nabagi ko na rin ba? Bakit ko kayong pagdari?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
6: Pagkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles.
12: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Kung sa

0: ni na og man sa gagalit sa staves. Oh my God!
1: Oo, ako makasabot akong kibati.
0: Normal na na, we, kay magupak ka. Pero...
1: Oo, ako makasabot akong kibati pagkakitaan ako sa akong papa, madam.
0: Dine, naipa ka ba siya nga niya ka mag-rebos bar?
1: Oo, madam. Bisag ko sa way na hibawa sa akong pamilya.
0: Sa ato pa? Dili ka makakumpronta sa mong amahan nga imo siyang nakita ni Liz Bar.
1: Nga naman?
0: Kaya may buwag man siyang anong niapugan ni Liz Bar. Ngayon sa man, andam na ba ka nga mutog ang nilas tinuod? Nga niya ka magtrabaho din eh.
1: Madam.

0: Ma, na ako'y gustong isulti ni mo.
1: Ako sadnak. May isulti ko ni mo bahin sa imong amahan.
0: Gano man ma?
1: Mulayas na si Papa ni mo.
0: Oh, gano man?
1: Ditugan siya na ako nga dili na siya malipayon sa atong pamilya. Ug may lain na siyang babae.
0: Unsa? Hain man siya ron ma?
1: Tuwa sa kwarto. Nanghipos sa iyang mga butang.
0: O si pagtuon ni mo ni Mama? Duhaan? Ngayon mo nang biyaan kung dili na ka malingaw? Kung mapulaan na ka?
2: Anak, gisultihan na siguro ka ni Mama ni mo.
0: Bisan pagwa sa musultin ako pa! Nahibaw ko nga nagbinuang ka! Maung dugay kang bauli! Kisa mali mo babae? Nakailabari mo sa bar?
2: Oh, nga kung naabot ka man og bar?
0: Ayaw na napaglimod pa! Kaya ako mismo nakakita ni mo dito!
2: Nak, huwag ka makasabot!
0: Huwag yun ko makasabot! Ganun kaya minimum biyaan para lang sa laing babae ni mo! Pero sige lang pa! Kaya naman sa namang uwa ka! O gayon ang pag-expect ngayon pa ka namang amahan!

0: Nangako pag-eskwela't eh.
1: Ako rin bahalag mangitag paagi, anak.
0: Mundang lang kagot eh.
1: Ayaw, Dong. Ikaw na lang ganyan dun yung paglaom nga makahuman yung eskwela. Mundang pagkid ka.
0: Ate.
1: Kaya kabala kasi yung pag-eskwela. Buhaton ako ang tanan. Makahuman lang ka.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Ang katingot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
14: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
15: same nutrition, half the price,
14: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
16: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
15: Same nutrition, half the price,
14: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Protection?
18: Yaku!
17: With 8 billion live LCS?
18: Yaku!
17: That may reach the intestines alive!
18: Yaku!
17: Helps improve digestion and boost immunity!
18: Yaku!
17: With proper diet and exercise?
18: Yaku!
17: Kaya panalo ka chan!

0: Ay, ningawaran mo eh. Lagi, mura gamay rin kita kitaan ni da. Ay, karun pagyot nga nagkinahanglan na kayo kong kwarta. Kung gusto ka og extra kwarta, na ako'y trabaho nga pasudlan ni mo. Unsa man, magtrabaho ka sa usa ka fast food chain. Nag-hiring man ang akong kaila. Pero maulag ki, wala sa kay paway, kay mo duty para baka din na igabi eh.
1: Okay ra ko, ana. Sige, pasudla ko, anapi.
0: Sige, ako'y na nga akong kaila, ha?

Arang-arang nila kay gamay nila yung tao. Kasakit sa kalawas. Lamin-ligit kayong ihita, pero dili pwede. Majuti pa ko sa bargi kan din eh.

0: Nak, okay ra ka? Tibuk adlaw na lagi kang wa din hisabay. Ah, puro naman lang katrabaho, nak. Wa naman ko makakita din mo nga ni pahuway ka.
1: Okay na, ma. Ayaw kabala ka na ako.
0: Basig masakit ka, anak simba ko, ha? Pahuway sa taon.
1: Kinahalan ko mo kayod og maayo, ma. Wa na si papa. Mong kinahalan man yung kamot ko.
0: Unsa ka kung mutrabaho ko, nak?
1: Ma, dili pwede. Doon na biyak yung sakit sa kasing-kasing. Dali kay kang kutasan. Simba ko kung siya mahitabo ni mo.
0: Pero nak.
1: Ma, ayaw pag ginahig o. Ayaw kabala ka. Okay ra lagi ko.

0: Jimmy? Oh, Jimmy.
1: Ano sa madam?
0: Minausawang ka. Kanina pa magangang si Ginuktok. Sina pangandam na?
1: Sige, madam.
0: Oy, Jimmy, nausa ka, uy. Ano ko daw bibarag pang ka?
1: Nalipong man ko.
0: Ay, Jimmy! Jimmy!

0: Ay, salamat. Kinimata na gyud ka.
1: Sorry, madam. Mubangon ako.
0: Pahuway una, pahuway. Noon sa magkaoy. Sa mo, wala mo na kay pahuway kay mutrabaho mo na kay galawan. Unya, mutrabaho pag yung ka din sa bar magabi eh.
1: Lagi, madam. Kinahanglan mang kod.
0: Kaya binin mo? Bilip kay kunin mo. Kay kugihan ka kayo. May kasi mong trabaho.
1: Madam.
0: Pero din sa Pilipinas, anugon kayo imong kahago. Kay dili worth it ang bayad. Dili yapon ka paigo ang kita. Bisan pa og patay-patay pa rin mo imong lawas pagtrabaho.
1: Mauliki, madam.
0: Pero kung sa laing naso din imo buhaton nga dubli ang imong trabaho og mukugi kag maayo, aw, babayaran dyan kag dako.
1: Laing nasod?
0: Oo. O saman, interesado ka? Kitabangan ta ka.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pa para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Nindot kayo plano nga gi-offer sa among mama San Priscilla. Og suwerte kayo ko kay naa siya nga andam nga mutabang kanako. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Jenny dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikae. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: sa mga taan, oy. Murang nagsingin mo itong balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang giminok ta.
2: Halo, oy, nga no na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutindasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
14: Kargato.
15: Maxvit, kargato.
7: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-Maxvit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Good morning!

Lailisan na nako ang karaang kandado. Safety ng karaang lawak, kundi nasa zone ini si Dr. Marcelo og Darwin. Ang mga linalang may kasing-kasing, nga iya na sa demonyo.

0: Sayang, pagyasta, Miss Grisha.
1: Bagong gilistan og dakong kandado ang karang pultani ining kwartuha.
0: Mamiya dayon tagi ka din, Miss.
1: Oh, sige, Bran. Dali. Kaanukoy na.
0: Pasensya kita. Abi mong guna ko umaunag itong yawi, ha?
1: Ibalik na yun na dito sa imong gikuhaan. Aron dili siya magduda nga imong gihilaptan.
0: Oh, Miss Grisha.

0: Di pa ko magbalik dayon niya. Untar sila, ha?
1: Mm-hmm. Mabas, Senyor Maynard?
0: Huwag ko niya. Usa, ayaw yun luwag-luwag ang pagbantay sa mga sensitibong mga dapit niya sa garang bahay sa mga Buenavidas.
1: Oh, Senyor Supremo.
0: Sala si Joe Mario Grecia. Focus sa pagbantay kanila. Kay hulga sila sa itong kapatiran, Tarsila.
1: Matuwa ng gusto ni mong mahitabo, Supremo. Fokosa na ko sila o dili na ko luag-luaga na pagbantay kanila.
0: Kung pananlito na ay butumaw nga problema, kung takarain ko, aron masolusyonan. Klaro ba?
1: O, Supremo.
0: Bye.
1: Bye, Senyor Supremo. Ato na sana siya lumlum sa abukada. Reset. Makalagot. Makalagot.

0: Wa paghihapon tingali mawa ang gugma ni Marcelo. Ngato kang mamrulay da, sir.
1: Mahimong kuhaon ni Marcelo ang tanan gikan kang Rolayda. Mas kahimutan ko pa.
0: Ang mahinong danon, Sir Maynard, nga ikaw nagkitkaroon mo'y gipili ni Ma'am Rolayda.
1: Ingrasya, karoon nga anam-anam munang nasairan ang pipila ka mga sikreto. Inawad pa unta, nga takom lang yun kanunay ng ba-ba mo.
0: Makalaom ka, sir. Ipasalig ko ka na nimo. Taod-taod na good ko nga nag-alagat ka nimo. Og sukad-masukad, ni bisan makausa. Wa gayud ako mulapas sa imo mga gipaod kanako.

Kung pagtipig lang og sikreto ang hisgutan, makapasalig gayud ako ni Ana. Gani, hangtod karon, wa pa sila masayod kung si kinsa ko o kung unsa ko sa kinapuhi ni Rulayda Bascon. Og hangtod karon, napatuo ko sila na ako maugyod si Ingracia Larina.

0: Nakontak na nako ang leader sa Big Tree nga sinaligan ni Amahang Varsino. Kadugay ba mi tubag? Tanahon ta kun asa gyud ko to bang imong lahutay, Minard Buenavides. Tanahon ta lang.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin.
4: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya nagkinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Umagto akong sigun na, dinuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro, nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Makabuhay! Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
11: Rest time to the rescue!
12: Unilab quality yan!
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Hulo.
17: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
19: Sarap magkasama.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
0: Hello. Paminaw sa isulti ko karon kanimo, Big One. Mao kini ang mando ni Amahang Varsino.

0: Asa man kani si Joe Marie? Dili magit makontak ang iyang number? Ang nasave na kong number ni Maki. Hello, Maki.
1: Miss Grisha, may pahibaw na ko ni mo.
0: Kung, ha?
1: Medyo, dili maayong balita.
0: Maki?
1: Di pa lang gidugay. Nga, nibiya mi sa kumbinto, kami si Dong Jumari. Nagubot lagi ang mga tao din si Skina kay ang sakinan ba na mo pagibabagan man, uy? Oh, nagipugos pagpakanao si Dong Jumari sa sakyanan.
0: Unsa? Ginoo ko!
1: Ay, ayaw lang kayo kabalaka.
0: Kidagit si Jumari,

0: nalakakay ko ni Chumari Brand.
1: Relax lang, good. May mong hanap pa niyong bahina sa pagkakaroon. Apan masayaran na lagi unya na nato, Miss Gracia.
0: Brenna!
1: Ayaw kalimut. Nadugo siya sa mga Benavides. Anak siya ni Supreme Master Maynard Benavides. Busa, naagay tao o mga tao nga magtinguha o daota niya. Walang ginunta siya mo kumpiyansa.
0: Tingali ko sila na itubo niya roon.
2: Dako ang akong pagtuo nga way mahitabo ka niyang daotan, Miss Gracia.
0: Manantar sila.
2: Dili basta-basta ang abilidad sa batanong Benavides. Dagdako siyang makamaong manalipod sa iyang kaugalingon. Hain ang maghigalan mo, Brenna.
1: Busy kayo panguntak sa ilang mga kailama aron sa pagpangayo o tabang.
2: Binuhatan na sabnis mga antagonista. Dili nila basta-basta mahilabtan ang anak sa Senior Supremo. Dili, Brenna.
1: Mamatar sila.

0: Un sacaroy imong plano.
1: Wapas sa pagkakaroon.
0: Design pattern. O kabisado na nato ang mataglihok sa mga antagonista nga gipangamahanan ni Marceno.
1: May adlaw rin unya nga mag-anduhay kami ni Ana ang tawhana.
0: Menard.
1: Pahunatun ko hangtod asa kutob ka ng iyang binutikol ng mga diskarte. Hangtod nga mabuot na unya kaniya ang iyang final destination.
0: Ayaw pagsultig patapos. Kay gipatay na bitaw ni Musiya, apan huwag yun ni Musiguruha.
1: Swerte pa siya itong tungura rulay dalangga. Wa na ko paputol sa hingpit ang hugong-hugong sa iyang ubol-ubol sa diyang ako kinigigol-gol sa hait kayong punyal.
0: Dili na basta-basta karon si Varseno. Sama ni mo may gahom usab siya. Aron kontrolahon ang ekonomiya sa Pilipinas. Ukuptan sa ilang mga liog ang mga elitista.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon, sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na po, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong

0: Ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
0: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta!

0: Uy, qué guapo yun ni Elias. Uy, ma front view, ma side view. Huwag na po nang mag back view. Ay, nakaka-in love. Itago ko yung picture ni Elias. Uy, dinilaw sa kong untlan. Dihalang ka, Elias. Ha, dihalang ka.
1: Kaya na!
2: Hable, heko, check.
1: Ah, kalit lang, ma.
0: Pati ba kasi mama diyan kilig ko? Shudi lang kung magbabashing.
1: Ngano, ma?
2: Pag-ilis kay paobador kang papa ni mo.
1: Masa man?
2: Sa buwangan.
0: MG!

0: Mama Oli na ta ba?
1: Ha? Si Mama Oli, di ba?
0: Ano sa mama na ito?
1: Ngita tag larangan, higop tag init nga wabas.
2: Larangan?
1: Ha?
2: Eww!
1: Dali na! Nagadaan ni usak manok ka atong bihago. Kay ang kusibit-bit aning usak manok. Huwag ka rin buhi pa.
2: Eww, dugo, yaks!
1: Ay, dong-dong, hapirmi na kang mukuyog na kusbuang nganching, ha? Kay surti, oon ko na. Luha ka manok na to, nakabunog yun. Huwag ni abatay katulo, pero atabla, okay ra, at least, kabihang tagduha! Kuya, hapirmi!

0: bong ero na di kakaran, girl?
1: Surely, good kung uban suno ni Papa July ka. Oy, kisa ba kay suits buwangan? Murag, doon ay nag-awa, eh?
0: Ang kasagaran dito, mga lalaki man.
1: In fairness, girl, no? Doon na ba kayo dahang makita ng gwapo dito, no? Nagani ko'y nadungan sa siya nga langihi ko.
0: Ay!
1: O kaduyaag na yung batuta!
0: Uy, kitanaw ni mo?
1: Siyempre, lagi kayo magpiyong kumangihi. Tulpad naman, Mikot. Kitanaw na kong pinakalit, aron dilikahalata ang bayot ko.

0: Cing, dudung.
1: Nak ba?
0: Sunod si mana, berte na ni mo dong. Mag-30 anyos na ka.
1: Lagi pa?
0: 30 anyos na ka, Cheng. Pero wag yung kamadag babae dito sa ato, ha. Ngayon mong ipaila. Ngayon mong uyab.
2: Maugyod.
1: Si Julay ka da, ima.
0: Julay ka.
2: Ha? Usa Julay ka?
0: Uyab mo Julay ka?
1: Upa.
2: Baya. O kung mauna, pakas nila si Julay ka, aron makakita na mis inyong liwat.
0: Naunukan mo ka, ha? Maugyod! Makakita rin yung isa mong iipo.
3: Mayo!
1: Si Ipo!
2: Apo! Apo! Nagbinayo ito naman ng Ipo-Ipo!
0: Nainagayong Mayo!
2: Kinsa manor... Kinsa Ron!
0: Kinsa na!
2: Tingog! Di ka mo tingog!
0: Uy! Si Pedro!
2: Uy! Kuha mo ka, Pedro? Kita ka?
0: Nagbayong service mo ko niya taon.
2: Aw!
0: Patato ko! Ah, kapido! Ching! Patato, Mick!
1: Oh!
2: Tato!
1: Tato pa?
4: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
7: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giyundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man
4: sa paragis pila-pila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ayo, good guy, regimen ni Sir Noma. Recommended na ako niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po good mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung muga.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
12: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin pa. Sa kalusugan, switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Maka Buhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ilong Ranger?
16: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
15: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
16: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
15: Sip-on dayon?
16: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilet.
20: Chewable paracetamol in candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
19: United Home. Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cut!
18: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa buwan sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Kung pass masang epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Oh, humana ka, Noy.
23: Okay, salamat, bro. Ching, ching! Ikaw na sa iba'y mutag doon. Dupa, tatu. Nung ilami ka pa matiho ni mo. Sakit-sakit, gilok-gilok. Imo na dong, imo na dong.
22: Lingkod na dito. Nung dita malangan, kay doon na pagkulayang servisan. Lingkod na.
23: Lingkod, ching.
0: Susbihan ni mo, ay kadlo ko eh. Sakitan ka kay Pimiro paman ni mo. Pero kadugayan, ah, magpangita ka na sa kasakit sa dagom.
1: Ma!
2: Oh,
1: ma!
2: Oy! Nga no ka ba mura ka magbaka na si Ma? Nga no, man?
1: Apungi ko diri mi?
2: Ay, sus, ay kahadlok. Tiwasol sa dako akong gibuhat, kay humani mo ako nasad.
1: Ha? Magpatato sa gama?
2: Patato! Diyasa ka.
1: Oy.
23: Ah, sabar. Oy, Drew, papi, pili ah, siyang design.
0: Hi, man, design na ni dong. Ching, asaan ni may? Pili.
1: Makini-kini, kini. O, kini.
23: Ay, kana?
1: Kani.
23: Babae ka sa Lindanao? Pati gamay pagyo kayo? Ay, mas maayo, patato lang ang kagaw di hangkadhana ka.
1: Kagaw?
23: Kagaw ba ka na di makita, James? Gamay ka ay nang imuhang ipatato ni mo, oh. Kanang bitin, anakunda, maunay ni dong.
1: Oh, gudako na ba?
23: Dito ta siya, Ching. Dodo, ibalik ko sa bukto ni Ching kanang anakunda. Unya butangi kulor nga nito puwa green kanang anakunda nga green puwa kanang puwa nga anakunda na pa. Nindot ka biting kanang kulor pul.
0: Okay ha?
23: Hage.
0: Okay kanoy?
23: Usay okay kanoy. Si Ching ba ikuan ni? Ching, okay ka Ching?
0: Mangod man na ko Ching, no?
23: Mangod.
0: Hindi na ko magmanoy no mo. Ipurma na to imong bukton. O anakunda.
23: Okay.
0: Aron madali, Ching, ha? Sige, bebe.
23: Bagba, purma daanong, Ching. Ada, kada.
0: Ay, dangasing, ayaw dangasing.
23: Day! Tabangi ko diri, day! Si Ching, day na kuya.

0: don't touch.
1: Sakit pa di ay. May kiwa ka mga adlocks, ha?
0: Wa, kuyapan ko, girl. Ay, natatuwa na ginunoon ko. Sandi, ha? Ay, kalimot birthday na ko, ha?

0: Wala daghan day mong bisita sa mong birthday?
1: Da. Gitumanan na ako sila eh. Nga dadun ka. Mau na totong drama, ha? Lalaki ko. Ikaw ang akong uyab. Unya, dadun ko na dahin tika sa akong kwarto. Ato silang patuhuan ko nung nga mag-torjak ta.
0: Kala.
1: Ano na din lain di ha? Kay, di ta kay labdan kay dudong kong babay. Kay laki ako.

0: Hai, Masing, ha? Hai, kay, doon na po yung bisita. Nagpaabot na ba ito niya?
1: Ay, tuan na sila si Ching og July kasuod sa kwarto.
0: Bo.
1: Magbuhat na sila sa atong apo! Diba?
0: Paminawa.
1: Ang saran?
0: Paminawa.
1: Nakabati na ka, ha? Hala ka, Lami. Gitulujak na ni Ching sa July ka!
0: Ay, nga si Bati na ko eh. Aribi, iisa na yung tiilbi.
1: Nga, agay, agay, nga no, mani, oy.
0: Magbunod sa taga to, ah.
1: Mahama, oba.
0: Dakadak ko na magbunala ng jeep, ah. Ako, di gamay na lang ni
1: Purupay. Agay, agay, agay, agay, agay.
2: Ayaw pa gunong pag-aguhay. Ay, ano ba?
1: Magkatawa man ko na to, oy.
2: Nindot na gininay, tingay mong bilpian ako, girl. Niya, oo. Nawa, nagisulot, oo. Saan tibok? Nice. Sige na, oy. Agulog na, ayaw ba?
1: Oo,
2: oo, oo. Shuffle lang, teka.
1: Shuffle lang, sige, sige. Ay!
2: Ay! Ay!
1: Wa na may saba. Nangaluya na hasta tang duha.
0: Excited akong makakita.
1: Maugyod.
0: Katong-atong ibuhat din ang gitong mataw.
1: Di na.
0: Wa na,
1: gyod.
0: Wa na, ako ah, andropos, purita.

0: Buntag naman. Day, bangun na day. Ato tong papamahaon taon sulay kag si Ching taon. Day.
1: Okay.
0: Sige. Dali, dali.

0: hinalo ko silang duha dahi. Pila ka karaw tao din ang ibuha ti Cheng Julay. Karo, oh, porbina. Abli, bulgan, pakaliti.
1: Adiyo, tayo, pakaliti. Uy,
0: okay, hindi na to.
1: Uy. Si Cheng, hala.
0: Nagsumabulay sa unya si... Napatay tayo ba? Kung tama na!
2: Good morning, ma! Ka!
0: Ginoo ko, ibton ko, inoo, nag-imong dako, kayo ka na, nagambayo, kating!
2: Papa!
0: Papa!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplang tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
6: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: Wana si mama papa. Ibisig mo saon ako tago ka bayot ko? Nasakpan naman yun ko. Matupang papa ay bayot nga tatuan ko nuko.
1: Magkutumang kasama ang kaagi ni Ching, dinining tulumanon. What's the style? Bayot nga tatuan e style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danius Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex na generating Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
10: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
17: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos na natabangan sa Paragis Pilabila Herbal Coffee.
18: Ako si Elie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pilabila Herbal Oil.
19: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pilabila Herbal Oil?
20: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganan man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
17: Sa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo. Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
19: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan naigibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
19: So basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Alarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
23: Dili.
22: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
24: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
25: Nanong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din hin. Alam magtibway ni tanan.
26: Paidigo. No. Banda.
25: Bati asa ni mo na ang huilag. May oy, masaktang sa tadimu.
26: Isamot ka bati mo na ang ganihilag ka ba jigaw.
25: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
26: Dugo! Dugo!
25: Silan ko.
27: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
22: I'm sorry, palalat. Di ka na mahitabo. Ikaw na lang. Si na lang.
27: Unsan?
22: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
1: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
22: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't breathe without

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kubo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang yun po ka ng maayong nga tambal kay kapoy ba sige inom po mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maimang to kay pagkapinin mo buntag sa'yo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi yun ko nga Paradis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga ikala, kumusta? May ngayon lang ko na itong tanan. Yan sa inyong higalas, Kanginan, Ray Arellano, mabansa kong guwapo, partner, wala yun si Lloyd Gabbiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Tumarjo ta kada adlaw aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug palaapan nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ya, ay sa galindi mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsig na pampaghanap ha. All right. Bueno, shout out time. Shout out nga to ni Joel Olivar, Sanjo Limpangog, si Jovinto Sumipo, Ernie Cabaltera, Pare Judito and Flor Samong Desdanao, si Manang Agustina sa Valencia Negros Oriental, Gloria Panday sa Valencia Negros Oriental, Nining Tubil and Family dia sa Negros Oriental, Conchial Corazon Rodrigo dia sa Santa Fe, Cebu, unya si Sir Richard Lopez dia sa Cahil, Bourbon, Cebu. O ginguman sa atong manager si Nilo Taddeo. Alright, gikan kini sa atong BSI founder, bangag sa ilong walang kuning atong writer, director, OG Kumpok Rakasa. Laing shout out ya sa Anislag Pinamungahan, si Inting Raffles, Panot Bisinta, si Paquito, Paquito na si Pacquiao Pamili, si Ray Arenas, Kun Aranias, si Gudo Aranias, gika ni Pedro Pungasi. O ngayon diya si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, diya sa Dila Rosa, Calatrava, Negros Occidental. O ni Virgie Abuda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City. Gika ni Ricky Pangiskaring. Alright! Bueno, may gala dito maglangan na ito na yung hinumduman ang nangagi. Nga padayon sa pagpakigaway si Raina Tara, bisan pa man, huglalupig na sila. Kanya sa lain bahay nusab, dool na sila si Jigo sa bahay ni Takla, apan maagian ang bahay nila ni Gian, mahadlukod in tao ng bata. Sa lain bahay nusab dito sa Baybayon, nabalikan sa panimuot sila si Bogart Uglalat, apan wana ang yati nga hanggang yun lang mga bulawan nga brilyantis. Ay, wana, naskab sila. Balik dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, ingon ini ang naitabon ni Adel Sumpaning atong sugitanon, Bodbodog Bibingka!

0: Bayad.
1: Usay! Dilitimaan sa pagkatalawan ng pag-atras, kundi litimaan ka na sa pagpakabuhi. Aron makigbato kung makigaway sa musunod ng mga adlaw.

pada yun ang gubat ka na ito mo. Gisong giniay kining palasyo ni Raynatara sa mga sakop ni Haring Bibiti. Matunod pa sa sundaong puding duwindis o akong gikainabi. Kung gawas dun palamunta ko, isip niya Green Dragon. Panalipdan ko ang mga mataro, ang puting duwindis. Tinig na kumutuman pa ni Haring Bibiti. Di na ko magpailan paliya. Malumo ang itsura. Disinti ang pamarug. Malumanay kung malulti. Apan itom o dunot ang kasing-kasing. Tumod kay dautan siyang way sama.

0: Uite. Hai cu calea că lui vai.
1: Da, numai.
0: Uite. Domnul Cheiua, lila măcua și vai în afară.
1: Însă mă purna de n-o să vă mă cumpăcărai n-an închinării.
0: Uite. Mă purna de ghiot. Domnul Cheiua s-a cumpăcto. Ne capala yo na sab og ne kay skapo si Raina para.
1: Unsa?
0: Wait. Busa. I maglago ta og dako.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tungod pa ka gamit sa atong kape?
6: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon. Gano'y ay.
5: Abukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: to. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
5: na
6: iahayo.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat to ba? Tanong mo yung sa magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Bili pa kanan ni Mulay?
6: Sean.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tulay mo ito.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, nabiktima sa dengue. Alos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December

0: na ko nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot akong tudo. Yuyasan ko grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
1: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
0: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mo di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Nga may sekreto ba di ang agianan din eh?
5: Bigat ka biwag kami masal.
6: Pipila lang kaming sinaligan ni kaning haring PRDDDD nga nasayod ini diin obo sa imong trono may sekreto kining lutsanan.
4: O kaasa kini paingon? Kadako o kataas man di ay ini?
6: Doon na ka! Tabangi ko mga patindo windis. Abrihan ta kini.
4: Martin kini.
6: Diya kita lasot sa gawas ining palasyo. Sada ko Martin.
7: Mayod, mayod.
8: Mayod, mayod.
6: Wa, masayod ang mga itom nga duwindis din eh. Tuwa sila maglibot-libot sa palasyo. Busa gawas nuntang makapalayo.
4: Asa ta?
6: Palihog

0: Uite, uite, uite. Uite. Kimchi ka naman pangason.
1: Siray na taraka na.
0: Uite. May goang higanti goang. Mahos na.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo sa maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ka ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki.
5: Okay na, palingki.
4: Oo, maligya ko diha.
5: Ano nga palingki, ano mo na?
4: Mais. Sikol.
5: Yung ako bawang mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
4: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nangumah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, mayroon ni ka kapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang Superior Antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
11: Correct. Medyo sensitibo do Kramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
10: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilang labi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
12: Correct.
10: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
11: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color doc should be medium to dark brown.
10: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
11: Almoranas.
10: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
11: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
10: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayong nga toilet practice Sir GP. Dili mayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw no. Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
11: Correct.
13: DTX 500!
14: Kaday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
13: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
11: Dahil.
10: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
11: Oy.
10: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
11: Mo
10: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan. Dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
11: Brown.
10: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
11: Muna'y kuyaw.
10: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
13: DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako na yung giba natan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar gud aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C epektibo jud kaayo.
13: Mighty C. Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan na ito karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
10: Muingon tag pula nga karne Sir GP, pasabot nga karne o ano dyan is baboy.
11: Oo.
10: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa uno din eh.
11: Mm.
10: Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
10: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian,
11: vegetarian
10: ako. O wala jug kugakaw karni.
11: Uh-huh.
10: Ako rang masulti, Sir JP.
11: Oh, kini,
10: kung dili jud ni mo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mao man ang imong namataan nga pagkaon,
11: okay, unya,
10: mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas.
11: Correct.
10: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas.
11: Mm.
10: Maayo pa inom pod kag DTX500 og Mighty C.
11: Mauna.
10: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama jud, Doc.
10: Mm.
11: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
10: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni.
11: Mm.
10: Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
11: Correct.
13: DTX 500.
12: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
10: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
11: mm,
10: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
11: Mm.
10: Actually, ang makuha ni mong mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12,
11: uh-huh,
10: iron, protein, o zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
11: Ah, pwede ra.
10: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement.
11: Food supplement.
10: Nga may mga B-complex.
11: Mm-hmm.
10: Importante gid ni mo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
10: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
11: Pwede rin di ay utan, ano?
10: Og mga nuts, naanay zinc,
11: mm,
10: ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty C, Sir JP.
18: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Actually, Sir GP, guaranteed dyan nga hangtod tulo kaadlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
10: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into immunolaurin. Nya kanang immunolaurin, wadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
11: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
10: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
11: Dagan kayo, uy.
10: Gipanindot niya ang imong metabolism.
11: Correct.
10: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
11: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
10: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
10: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
23: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
10: Dire jud nako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
23: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
23: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
10: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
23: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
23: Ang brain.
10: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
23: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
10: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
23: Wala.
10: Naarajud na sa D3 Bio.
23: Correct.
10: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's.
0: D3 Bio.
10: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o naay superstar nga BCO. Naarajud na sa D3 Bio.
23: Correct.
0: D3 Bio.
24: Ako Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang akong libog. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio, kapertuman sa pagtayin, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
23: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakteriyag virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
23: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya kay whitening agent nga makapaputi si imong ilok.
10: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
23: Ubitaw. Ayon among padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
23: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise.
23: Mm.
10: Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
23: Oh,
10: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
23: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
10: Mm. Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
23: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
2: DTX Coffee Mix.
23: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
10: Mm.
23: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds.
23: Mm.
10: Nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
23: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
23: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
23: Pero Dok, kung naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
23: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
10: Mm.
23: May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
23: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
23: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience.
23: Mm-hmm.
10: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
23: Mm-hmm.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Kapalit sa mga butika.
23: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
23: Mm.
10: Mangutan ako ni Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
23: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
10: Naapay monolaurin.
23: Mga medium chain triglycerides.
10: Check. Plain D3 ikis.
23: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
10: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
23: Kung kainong kag D3 Bio.
10: Check. Ordinary D3, walay MCT.
23: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
10: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
23: Wala.
10: Wala na.
23: Ikis.
10: Dili pwede mahimong pang-uwil pulling. Dili makapatay og kagaw.
23: Unya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
10: Correct. Pasabot, nga dili ka daling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
23: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
10: Magkataas ang imong metabolism.
23: Correct.
10: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
23: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
2: D3 Bio!
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas.
22: nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
4: Mm-hmm.
10: Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
4: Gusto.
10: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
10: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, na si Visio. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
10: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio.
4: Mm.
10: Ang ordinary nga D3,
4: wala.
10: Wala na pod.
4: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
10: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
10: Compare sa plain D3 alone.
4: Mm.
10: Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
10: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ra.
10: Mm. Oh.
4: Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3. Ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
10: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
10: Mm.
4: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
10: Mm. So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
10: Pero complete D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala na tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
10: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapudo.

0: Now, kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Check!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausa pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 23, 2026. Naiswatan po na sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Hana. Bonus 10 by Hana, alas sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Hana, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

i-reserve lang nako para sa mamahimo kong bana ate. Ako kining giklaro daan kang Gilbert. Sukad ato mag-uyab mi, nalipay sad ko kay nasabtan ko niya. Dili na ko malimtan ang iyang isulti na ko nga andam ko na siya maghulat. Sa among relasyon, gihatag ni Gilbert ang iyang dakong respeto. Kanako usa ko pagkababay. Buta nga ako gikalipay pag-ayo. Bisan kanusa wa siya misupak, wa siya mireklamo. Matod niya iyang respeto ang akong desisyon. Naging maayo ang dagan sa among relasyon ni Gilbert. O sa diyang gikasal mi, gibati na ko nga kompleto na ang akong kinabuhi.

Ate R. Plano namo ni Gilbert nga magkaanak. Kay dili na pud mi mga bata noon, kumbaga gaapas na ni. 30 anyos na pud ko. Malinawon og malipayon ang among pagpanag-uban. Wa ko magdahom nga panandalian ra di ay ang tanan ate. Unom ka bulan pa lang ang among pagpanag-uban. Sadyang usa ka gabi ini ana. May pauli siya nakainom. Gikan siya Bohol. Mihapit ko na siya sa iyang barkada samtang ako gikan ko sa tulok adlong seminar. Once in a while ate, ginatugdan ako siya nga mag-night out kauban ang iyahang mga higala. Kay for the boys lagi ko no. Sa tinood lang dili ko higpit nga pagkaasawa kang Gilbert. Buo ang akong pagsaling nga to kiniya. Ang importante lang nga makabalo ko kung asa siya, kung kinsa ang iyang kauban. Atong gabi yun, nagikan siya sa Bohol, ni-attend o kasal sa iyong igagaw. Duha unta mi nga mo attend, galing lang nagkataon nga na ako'y atinan nga seminar. Nakinahanglan akong atinan gyud ate. Mawala akong tulog kaadlaw, busa na nawag na lang ko sa iyang igagaw, nag-explain ko nga dili ko maka-attend sa iyang kasal. Sa laktod pareho ming kapoy, gikas biyahin natin gabi una. Busa nakatulog dayon si Gilbert. Lagi nakainuman siya. Samtang ako nag-arrange pa sa akong mga gamit. Akong ipangbutang ang akong mga bulingon sa laundry basket, ate. Giapil na lang po na ako ang iyahang mga bulingon. Sa akong pag-utingkay sa iyahang mga gamit na ako'y nakita nga usa ka cellphone. Ako nauna uiduhan na din ang cellphone sa kumbana. Apan wagid ko magunahon na ate. Nga na siya gibuhat. Nga makaduda ka nako. Unom kabulan pabaya sukad mi nga nagpakasal. Gipadaplin lang nako ang cellphone. Og padayon ko sa pagpanghabwa sa uban ng mga gamit gikan sa luggage. Apan kalit nga nagpusot-pusot ang mga mensahe sa cellphone. Wa ko intention unta nga mabasa apan naagni ko ate. Ang pangalan nga migawas. Pangit. Basahon. Baby girl. Nakurat ko ate. Grabe ang kabog sa kong dughan. Nakahukom ko nga, basahon, kubian ko iyang cellphone. Wa bang po'y safety measure nga nakabutang sa cellphone. Siguro wagid siya mag-expect nga akong madiskubre. Siguro ginabutang niya kini sa safe nga lugar nga dili na ako makita. Unfortunately, ate, nihigayon na naging careless si Gilbert. Nangurog ang ako mga kamot, murag adunay tingog sa sulod sa akong ulo ngang ingon, ayaw na lang hilabti. Apa na akong kasing-kasing, ate. Gusto mo basa og nai unsa sa maong cellphone. Ate, grabe kaluod. Halos mabuto akong dughans kalagot. Ate, doon ay mga pictures sa babay. Nagakos, naghalok. Og dili pa ka naigo ate, doon ay nakasave ng mga videos. Naka-folder. Pag-abli ko ilahang sex video ate sa mga babay. Nangurog ko sa akong nakita. Dili lang ordinaryong relasyon ang naanila. Mingit-ngit ang akong pananaw. Murag dun ay kusog nga nagdugmok sa akong kasing-kasing. Feeling na ako naisahan ko sa kumbana. Nagtuo ko nga nailahan na ako siya pag-ayo. Ate, naging bastos ko nito higayon na nag-wild ko ate. Kutob sa kumakaptan, akong ilabay kang Gilbert. Nakamata siya, natingala nga nung nag-wild ko. Gipakita na ako ilahang sex video. O gilabay ko sa iyong atubangan ang cellphone. Nawasan siyang kalit ate, nawa iyang kahubog. Gusto ko niya ipakalma, apan mas gusto na akong maglasong ate. Gusto ko mabalo siya nako.
Gusto ko ipagawas ng akong gibating kasuko ngadto kaniya. Ate, grabe na akong hilak. Matod niya. Ang maong babae, dugay na niyang karelasyon. Sa tulo katuig na mong relasyon, ate. Tulupod sila katuig na nagkarelasyon. Samtang kami, sila pod. Matod niya. Girespeto niya ang akong hangyo nga dili hilabtan ang ako pagkababae samtang wa pa kami nakasal. Huwag ang maong babae ang mihatag ni ining ato kaniya. Tulo katuig pod sila, ate. Gipangutana ko siya ngano. Nga hangtod karon. Wa pa man niya putla ang ilang relasyon nga kasal naman ni. Di ko na niya tuyuan. Kumubiyahi ko. Manginahanglan siya babaeng kauban. Grabe na akong laguta, ate. Murabag ako pa'y sadaan. Nagmipatol siya sa mga babae. Nangayo pa sa ilo kanako si Gilbert. Mahal ko niya. Ako giprangkahan, ate. Mas malipayon siya sa sex sa mga babae. Naglagot ko, ate. Ang kunon ko, hilasan ko sa mga butang nga gusto mahitabo sa kumbana. Huwag mo kinihinungdan nga, tingali, dito siya malipayon. Apan matod niya kanako. Andam niyang putlon ang tanan, tali kanila sa mga babae. Kay mahal ko niya. Mahinungdan nga ko iyang gipili. Bisan. Ug doon na po siya pagtanaw sa mga babae. Nangayo siya second chance, ate. Apan ambot ba din ako mawala sa una-una? Ang iyang giingon nga mas happy siya kung ang mga babae ang makauban sa kama. Ang ayan pa ba nga magpadayon mi ate? Ang kunan ko, dili ako ang babae ngayang gipangita o gusto makauban sa kama. Sensitive ko pag-abot ang butanga. Palihok. Tambagi ko. Sincerely yours, Hannah.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ah, kanimo Hana, sa imong pabalang ating maswatan po ng atong tuluman noon sa Sensorly Ate Arlene. Unsay angay buhato ni Hana? 6 months pa lang human sa lagi kasal ni Gilbert nga ihang bana boyfriend for 3 years. 3 years nga way nahitabo nila kay ang giingon gusto niya nga magpakasal sila nga birhin pa siya. Apan si Gilbert dunay laing girlfriend nga mo iyang nahimong kada bang sa ba tawag anak kana di mabud matawag nga kay 3 years po sila hindi po matawag niya nga baby girl lang basta-basta kay tulo po sila katuig. Now karo kay nasakpan niya mi prangka si Gilbert nahigugma siya niya pero happy po siya sa mga babae ko mag-uban sila sa kama. Pagiguli ba siya? Kalimta na lang niya sa dayon kay di manggid siya murag kini nga klase si Hana ang sensitivo nga klase nga pagkababay. Anyway, kauban nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw at Erling Cap Junos na nato mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ang ato nga URP professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, basurte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Of course, una gina ko pangutan on DJ Nova. Ikaw DJ Novs, kung ikaw si Hana, willing ka pa bang mudawat sa imong bana?
1: Kung ako si Hana, dili, ma'am. Kay dako maguning factor sa kami niyon ang
0: sex,
1: intimacy.
0: Yes.
1: Diba? So kung di prank ka na ang iyang bana, nga dili siya, iyang kalipay sa kama is katong isa kababayi. So, murabag masakitan ra si Hana gihapon. Kay posible ra gihapon nga magtago-tago ra gihapon iyang bana. Kay lahi mo yung guning lalaki, ma'am. No? Dako kay ni factor sa ilaha ang kuan, intimacy. More than sa women. Matuo ko nga mas murag dako ang impact sa usa ka lalaki when it comes to kanang kuan.
2: Magkaya ra magudam mo nga wala.
1: Istorya.
2: Ako kaya gig 10 years ba nga wala.
1: Hay! Bao lang yad. Kurag dakong baka kina no. So talaga saan sa ni si Hana ma'am no kani mga babae nga mga demure ba. So mura sila nag mismatch sa iyang bana.
0: Kaya man na may pagka-aggressive.
1: Diba? Agresibo niya si Hana murag na ipagka-demure. So kana palandaan nga kuan factor murag sayop kay lang pagka-match kay si Hana dapat iyang iya pong parison kato pong demure nga lalaki nga dili pod ingana ka kuan ba kana bitang
0: agresibo
1: no. Kay nagi mga lalaki ba ya nga gusto gyud mga helicopter. Gusto gina na mga performance level nga kuan nga mura na ka mag-acrobat guban pa.
0: So
1: di man kaya bato ni Hana so dili gina mag-workout ang ilang marriage. So ayaw na lang
0: Hana. Pero nangay na magpasaylo yang bana. Mura bag willing niya i-give up ang katong mga babae kay siya biagi pakasla.
1: Na imposible. Para na ko mamurag dala konsensya na lang po to sa laki. Kay lagi kaning laki may rin istorya gyud nga pasaylo ako. Tingali kay tungod maayo nga pagkatao gyud si Hana. Nang in love to sa iyang bana. But again, maapektuhan
0: kumbaga wife material.
1: Yes, wife material. Pero unsa ang lagi na nga kung unsa ka bisan unsa pa ka wife material kung dili ikaw ang makahatag og satisfaction sa iyaha, wa ra gihapon na siya bili. So
0: pero para nako dapat kung wife material dapat kumpleto kay
1: dapat appeal po ng mga ingana no.
0: So, kay ingon sila, basta kung no minyo na mo ha. Kung minyo na mo, dapat ikaw babae, ikaw asawa mura bag magpakita sa kanga mura kag kana ba taong
1: ganasad ka yes. Nagi kay submission pod sa imong bana
0: correct so kining kang Hana siguro murag kuan lang iyaha murag sabay tawagan ang murag
1: obligation
0: lang usab tingali
1: mura bag lain sad kung kanang mapugos ra siya ba nya iguro siguro ni siya muhayang di siya masatisfy yung bana.
0: Niya
1: katong isa kababay, malay mong...
0: And it hurts ha, kay may pangkasaya ha yung bana.
1: Yes, diba?
0: Malipayan siya kabag-uban sila, yes. Pero mahal tika.
1: Pero unsaon lagi ng pagmahal niya, dili gyapon ikaw ang makahatag nga, masatisfy siya ba? Kay, wag gyapon, posible magod gyapon nga magluib,
0: pero
1: gyapon na
0: mo,
1: siya.
0: Pero abin mo, DJ sa pagmahal ka, uban magod ang sex?
1: Yes, that's diba? Why. So, importante kayo.
0: Adapitan
2: pwede naman ko na nga wala na. So, ipuuban mo ganyan niya, pwede man nga nahigugma ko na yung mga Y6.
1: Ibot lang ka ha.
2: Yeah, mga lalaki, kaya naman na sa mga laki karong panahon na. Kahagor po na nga.
1: Di natin sure. Pero Lois had actually ang isa kababay, ma'am. Nga murag, nahulog ra siya nga kanang.
0: Oo, para usan.
1: Diba? Para usan nga. Dato, sa ingana lang siya nga butang.
0: Abi mo, ang babae, dapat kabalo siya aon sa iyang worth. Dili pwede nga, bisag minyo na ning tawhanan eh, magpagamit lang gihapon ka nga, wakay future diha. Lagi yes. Girlfriend ka ba? di nagikuno siya sa iyang uyab kay what's your future wa kaog maon what for diba so that na point kan ipadayo ni mo sa karelasyon nga kay future
1: true
0: diba
1: agree
0: so kaning bayhana kun aminaw manggaling ni karon siya ayaw na ipadayo kay what's your future ana. Sayang lang.
1: Pero ginagamit trabitaw ang iyahang kuan niya. Basin po siguro ka ng bayhana kay mo perform po kay para mura bag makikontest siya ba? Are aware ba si katong babae nga ni Hannah?
0: Of course, aware. Aware. Diba? Kay, nangutana si Hannah nga nung nagpadayon pa man mo nga minyo naman ta. Yun siya, kada dahil mo biyahe ka.
1: Patay.
0: Masilan.
1: Ay, nakunahin mo pang sala ni Hannah nga gabiyahe siya, no?
0: Kaya siya pa, siguro, kung wala yung si Hannah, yung bana mo, ato sa pikas babae, kaya mas kontento siya din. To, inana, siguro, to me, ah, may ako nakita. Diba?
1: So, kung wala contentment ang lalaki sa imuha, dili na ako magpadayon, no? Mangita kag lalaki nga, same ni mo og level sa kanalita.
0: Di arataman, pagkabot sa...
1: O, inganira kung kaya, ha? So, inganira ta. Nandili na ka, di na kinahanglan nga, grabe pa nga mga performance sa guban pa.
0: So, ano niabot pa man sila, niabot diba, pa sa point na nagpakasal.
1: Oh.
0: 3 years silang gauyab, yung unong raka bulan sila nagminyo. Saan ba na ikaw? Anyway, sige, ito sa paminahon, si Cap Junjun di aso sa ato retired playboy. Kung sa iboy ka, salty Cap Jun.
1: Inuktok si Cap.
0: Inuktok lagi ka, Cap. Di ni mo ma-imagine.
2: Naluoy ko anong Gilbert.
0: Si Gilbert ang luoy?
2: Imagine na ba ko? Unsa si Gilbert atong panahuna nga nasa Ponce ba? Pero ting looyas tao.
1: Oh, wow, siya pa'y looy.
2: Nagtinanga, manggod.
1: Pero nga nung i-video, manggod? Nga nung yung mga yes. lalaki yun nga i-video?
0: Dapat, di i-video. Nga nung, bito, ba? Unsa'y logic? Unsa'y logic? Unsa'y
2: na? Hindi ko na ako masabdan kung unsa'y logic ni Gilbert. Kaya ako ate, personally. Kung mo kita, straight mo kita nga pagkalalaki. Pero mo ni nga, kini si Balong bitaw, ako na si kikasabaan nga. Balong o si, isan ni?
0: Si Adan.
2: Adan. Eh, muli ko yun ba? Nga, siyempre, ilang trabaho, usahay mo overtime. Bisa kung natin overtime, ingon sa mga asawa na overtime. Maluoy bitaw ko, maluoy ko sila mga partner, di Chinova. Mo na nga,
0: di, laglagan ha, laglagan.
2: Kasakit yun akong dugan aning mga lalaki nga
0: pero naluoy ka ni Gilbert.
2: Luoy kayo si Gilbert. Kaya di bitaw ka ba lumo, kwan, sapon ang cellphone, tanga, wapagay sa tawag na, security measure ang cellphone.
1: Oh, nangyano nagbili ng gabi din siya. Oh,
0: dapat face con ganda to ba? Lock sa face lock.
2: Kompleto kikag ebidensya, kompleto kikag ng security measure unta Gilbert. Para ka na ako po, nag-promise naman si Gilbert Hannah, nga kanang magbag-o na siya. Anda man niya bitawan tong babae para sa imuha. Ang point na ko is, unsaon niyo pagkabaluhan na kung
0: magbag-o
2: siya, kung dili mo tagag-chance. Ang tao masayop bang yun?
1: Masad.
2: Masayop, wala ba? Pagkutanong tayo mo, be, kinsa ka lalaki na ilan ninyong ka-perfecto, be?
0: Si perfecto?
2: Oh, si perfecto. Sukad... Sukad si Jimar, bota na magiging tawa na ate. Musimba, manglaba, mukuan. Pero, nana uyab nga, nana si uyab, pero, katong ex niya, balik-balik ko, mag-apon na yun. Ito na hatod man niya.
1: Mga bulabog, hindi mo
2: nga si ito din eh. Hana, ako ni mo, nangayon naman nagpasaylo. Ang tao, takay chance, another chance kay, kanang, bigi ka kabalos.
1: So motologer ka
2: Kap. Kung dili mo tagag chance si Gilbert.
1: Kung motologer ka si Kap nga motologer ka Kap nga kung si Gilbert hatagan og chance ni Hannah nga masatisfy kay nabasin maabot ra ang time nga masatisfy si Gilbert kang Hannah nga naanag man siya atong babae nga agresibo.
2: Dili naman human.
0: Dili man ma-match.
1: Oh, dili man ma-match ang performance. Lain ra ni mga lalaki nga agresibo.
2: Gilbert tudluan ni mo imong asawa. Dili ni mo ikaw ang drive sa Manubila. Ikaw ang mag-guide ba? Pag-skwila sa URP, itudluan ta.
1: Tudluan na yung matudluan pa dahil nakap.
2: Tudluan ta ka, Gilbert. Ang ako mong good kwa, Hannah, kung dili mong good mo pa sa ilo, luoy kayo si Gilbert. Naluoy ko ang Gilbert yun. Na 1+1 equal
1: si,
2: zero.
1: Si Gilbert, pa luoy nga. Siya'y nag-luoy. Siya'y nang loko.
2: Luoy mo kayo siya. Itong nasapon siya. May imagine mo sa isura ni Gilbert.
1: Deserve.
2: Gihaboy og cellphone. Nangurog ang tao.
1: Deserve niya. Labayon.
2: Ma ka ni looy gani kina sapon.
1: Mo na kundi kung wa pa na sapon diyan ta looy.
2: Kapitaw na nga nagtinanga man nagpasapon man. Boy sa aga sa mga tigpalamati
0: karon. Ayaw gid mo pasapon.
2: Ayaw gid pasapon.
0: Isa ka patong nawa gihapon.
2: Ay pasapon kining ebidensya ebidensya tabi to kunay bawan na ebidensya na. Palpak na siya maghimo kag ebidensya nang itara kag kuan. Bato ipukpok sa imong ulo.
0: Nagkikoy ka ila nga nasakpan dito sa CDO kauban niya yung chicks. Suko kaya kasawa siya. Kinsa ka? Wako ka ila nimo. Basti pareha limig nong.
1: Patay.
2: Grabe drama. Inoktok pa ang asawa. Naguna-una.
1: Grabe ay, drama.
2: Idara na giday ko ba? Na,
1: sa, lipat.
0: Nalipat. Murang mauma-uma nagnong. Muna, bisag nasakpan ng wala.
2: Pero kato mong god ati, cellphone mong god. Pwede mong gusto sa mga niya, AI mong grabing
1: cellphone. Wow. Narag yung mga reason AI ha.
0: Ay. Bright
1: yung kini sigap.
2: Nahakak akong messenger.
0: Nahak? Yan, naka-folder ang AI ha, naka-folder.
1: Wow, ha, naka-folder. Naka-folder.
2: Kitsaka din ba? Kitsaka din nag-himog kwan sa atong relasyon ba? Nag-himog.
1: Pinuangan tani. Short, mapabuang-buang nalanggit ka.
2: Pero, so matutala na, perting lawyer ni Gilbert. Tagay chance, kay lawyer kayong tao. Maluoy gikuha na kang Gilbert yun.
1: Kay for sure, si Gilbert mabordra siguro na siya. Dili man, kuhan mo kay si Hannah nga.
2: Di, nagsaad naman, no? Nga, nga, nagsaad na siya, nga biyaan to iyang baby girl, niya focus sa kang Hannah. Ang akong advice po ni mo, Hannah, kung mag-seminar ka, uban na po na. Kamu po mga babae.
0: Ay, sugot niya ka mo, ikaw na yung mulakaw.
2: Ay, sugot. Uban na po na. Kung sabang ka noon niya, lakaw-lakaw, umpun ka, kabalo ba na si Gilbert, tunsa sa limong ibuhat ito?
0: Sato pa.
2: Kamu mga babae, mayroon mo mag...
1: Mura siya hadlock sa kami niyo on mamba. Nga kung mga asawa nga paminaw ka ron.
2: Seminar ka 1 week, 3 days. Kamalo ba na yung mga laki unsa mo dito?
1: Sa mga asawa nga paminaw ka ron nga na feel na ninyo nga murkulang inyong performance. No, inyo na gini reminder nga mag-perform. Magtuon yung helicopter din nga. Kuyaw ni mga bana ron nga. Kanang dadto gyud mo prefer sa mga nagay mga wild performance.
2: Ako ba mayro ni sa Hana kada sa puno ang bana. Pero basic si Hana pod na pod na iyang milagro gid buhat kay nganong magsibinar man sa ka. Dili ba no niyang bana.
1: Mupahit gyud ayo.
2: Sulat tayo sa direk guy advice ko. Ay na dia girls.
1: Mo gini sakit sa mga laki mo ipahid ang ilang mga
2: lakaw-lakaw mo nya. Anyong bana wa ka balo kung sa gyud
1: mga tamang hinala. Mga tamang hinala.
0: Ay, o siya mo ato ni Hana. Dawatan ba na yung bana? Bisay nasayod siya, nga doon ay laing babay. Nga nagustuhan ni ini? Balik taman lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati gud kanang usahay ang akong BP mo sakta gud ginto gusto nga maghinsin ko kay mga para sa hidlag nga gapaliton sa butika kay madlok lang ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang ginintin og dagan gyud sa salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Adelian no sir, ang kuyo ko dili sa Purok do, yes, kublasin si Dawi Bukid nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre ato sa Timbayaon ang atong mga Facebook and YouTube viewers. Shout out to Alberto Birong of Santa Cruz, Kaputian District, Island Garden City of Samal.
1: Hi from Esther Diaz. Good afternoon ninyong tulo ate Arlene. Paborito gud nako inyong programa. Makalingaw gud mo from Kalilangan.
0: Hi to Juanita Muel Akdal Singkol from Malikato, Las Nieves.
1: Hi ate Arlene. Kanunay gud ko maminaw sa imong programa kay makalingaw kaayo daghan pod kung makatunan sa inyong mga tambag. Dili gid kompleto akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong tingo. God bless ninyo kanunay pagdayon sa paghatag og kalipay sa inyong mga listeners from Rodelia Santos.
0: Shout out to Cleofe Cos Rojas watching from Kalasungay, Malaybalay City.
1: Hi from Trixie Chris Carpe Lukulan. Hello Ate Arlene, usa ko sa imong tigpaminaw sa imong programa daghan kog nakatunan nga leksyon. Tapos makalingaw pa jud kayo from Cebu Gay Province.
0: From Rose Ambi Arnold. Hi Kaya ti Arlene always jig kong naminaw sa imong sugilanan from Bantayan, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon.
1: Shout out ko ti Arlene sa mga musaking laboratory girls sa Purok Makopa, Visayan Village, Tagum City. Kanunay naminaw, usahay ganahan mi kang Kap June, usahay sa puton minya. Si ati Aida na lang daw puli ni mo Kap. Joke ra Kap, God bless and more power po sa inyong program from Joe Bacarizas.
0: Shout out to James Baco Sr. watching from Talisay City.
1: Hi from Gloria Duran, maayong hapon sa inyong tulo, makawala mo kamingaw kung maminaw ko sa inyong programa taga Malinaw, Banisilan di ayko.
0: From Julita Karumayan, Lagumbay, hello ma'am, Ate Arlene, maayong hapon kapaminaw, may permi sa imong sugilanon matag alaw from Barangay Lipat on Calatrava.
1: Maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova of Cap June, mutingong nagani si Cap June, maglagot ko nga makatawa. From Luna Solihon, watching from Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Ayan, shout out from Negros Oriental, Ate Arnaminaw, Coast Radio, kay No Load ko from Wilma P. Amper, Pok Pio Kento.
1: Solid viewers o listeners ninyo midri sa balay, kada hapon jud ni dito mi sa live stream, kay ganahan kayo mi makakita sa inyong tulo from Cheryl Ann of Tagum City.
0: From Gaspar Fernandez, hello Ate Arlino sa kauban namo. Nimo, DJ Nova o Cap June. Kung magbasa ka sulat, makahinuklog tap maminaw, gibuhatan nimo kinabuhi pagbasa nimo o mga tambag ninyo ni DJ Nova. Pero ang tama ni Cap June, makakatawa ta. Pero undanon, watching from Villa Hermosa, Tabuelan, Cebu. Ayan. Okay, DJ Novs, for final, para kang Hana.
1: Hana, sa ako pang yung kaganina, importante kaayo sa relasyon ang intimacy. Mm-hmm. So, obvious manggid kaayong murag kulang mo aning apart. Siguro, it's either di lang gid satisfied ang imuhang bana or ikaw ang kulang og effort para masatisfy imong bana. So, it's a kuan biat, kana it takes two to tango. Dili mo good pwede nga, kana bang tungod kay anak ka din na lang po ka mag-effort kay lagi ang kami niyo on kinalam gina i-workout kanunay dapat magtagbo magin musto nga kanunay so kung dili gini mo kaya nga mo effort pa sa ing anak nga mga aspeto siguro mo gina imuhang kuan ba nga imuhang cue nga dili gid mo bagay sa imong bana ambot lang kahaog nga nung naabot mo sa punto nga magpakasal mo nga kuan man day kay ka kanang do dili na to i-kuan no kanang i-discriminating mga demure nga mga tao kay namang gi mga babae gid nga
0: and talagsa na lang babae
1: yes,
0: para kay Hana
1: yes talagsa na lagi kay ni nagi mga babae nga dili
0: berhin pa sila kasal
1: dili kay sila into kuan ba sex ba so nagi mga babae nga ani so para nako no kana bang ayaw na lang na asahi nga si Gilbert murag mo settle pod sa ing anak kay again nasugda na mo ni Gilbert once ang taong agresibo agresibo gyud na so miskan pag moingon ta nga ko ano nga mag-usab siya di ihan na tumbulagan wa ta kabalo kay again iya gay nabuhat sulod sa tulo ka tuig imagine nga kanang ikaw yang uyab napot siya uyab sa pikas nga iyahang paungawanan so kana pa lang daan
0: murag yang gikip si Hana kay kani mining behana ni kay
1: kay wife material kay mo
0: na siya permanente pong gikalingawan
1: grabe no nagi mga lalaki nga nga anak ba nga
2: may put mo pakis
1: dari ko sa akong pahong dari ko magpahungaw sa akong mga kuan dari
2: sa simpon na hinunda
1: no so muna siya Hana isa pa kana pa lang na nagi kani mga tao bitaw nga ga buhat og mga kanang video during sex. Murag nagi say something psychological
0: ikaw,
1: something.
0: I mean,
1: no kay weird kay ni mga ing ani nga mga fetish ba nga. Ano kinala mo mag-video nga?
2: Doko-doko si Adan niya.
1: So para na ako nagi something ni mga lalaki nga mag-video.
2: Murag pag delete ni Adan ni scratch ra gyud.
1: Very wrong kayo para sa kuwa. Ambot dig ambot lang kung normalize man sa ubay basta
0: dilig
1: para na ako.
0: Dili gyud.
1: Nagi day something addiction ni siguro iyahang bana when it comes to sex. So ayo weird kayo ang laki nga gabot ng sex video. Kana palang daan ana ay Hana, kanang murag muna nagid na siya. Murag,
0: unless ang babae nag-video.
1: Yeah, noon po, pero naka-folder, ma'am, isa cellphone. So,
0: o basi gisend
1: ganito. Murag mo collection.
2: Kamu mga girls, pasubangin lagi mong laki. Kadangara ba kayo babae gisend nga video po? Kamu pabayaan ko sa mag-video.
1: Pero mo lagi, kanang miss
0: pero sa sex, pero dili ang babae ka video.
1: Dili kay, uy, murag ang lucky yun. Pero na yung mga lalaki nga nag-fantasy.
2: Kuya Victor, hangin mo cellphone, basi masipiat, madala ka eh. Nagkakampal sa isang balagis ka.
1: Nangandoy, may mong porn star, no?
2: Siguro ako nag-billing sa...
1: So hana ayaw na kay nga na agresibo kay siya ikaw dili. So dili gid mo magkauyon maskin pag moingot nga nahigugma siya nimo pero murag sa ingana nga party when it comes to intimacy murag wala siya respeto sa imuha og ikaw pon murag nga na murag dili mo same og wavelength in short. So ayaw na ipugos no yes. Kanang pangita na lagaki nga kuan kanang vibes ra mo nga okay ra mo maguban balag way mahitabo. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marindang Bayan.
0: Okay, nga to, URP Professor Cap Junjun de Ati.
2: Yes, ati. Before, shout out kang Sir Bots, taga Sikihor. Siyang nag-guide dato dito.
0: Yeah, Sir Bots.
2: Sir Bots, shout
0: see
2: out.
0: See you on July 18.
2: July 18. Kini nga sulatan po ati, isa na po ni kaleksyon sa mga babay o sa mga lalaki vice versa nga dapat dili lagi manghilabot og cellphone
1: ay nanasad
2: kay kung wala niya kung wala niya naghilabtan ang cellphone ni Genova
0: di niya masakpan
2: tuloy-tuloy ang ligaya nila seminar ka dito limpyo ang kasing-kasing wa ka masakitan
1: ay mo lagi
2: diba si Gilbert po tuloy ang ligaya
0: wala ginta ng ngubi no?
2: Wala gid ng ngubi
1: sala ginis ng ngubi
2: sa tanang tigpalamati karong adlawa akong advice ninyo ni Kuya Cap nga dili gid mo magubi og cellphone
0: nga dili inyo
2: ha privacy mangud na ate
1: mo lagi
2: privacy mangud na
0: yung cellphone maginihinungdan ba
1: makagubag relasyon
2: kadua isa na pud ni ka leksyon sa tua nga kining kubag binyo mangani ta siguruhon gid ato kay kining kabinyo on mangud
0: siguruhon nga
2: mao na gid ang tawa nga di na, kadang kailan na gid katarong ba
0: di gid na ni mamasulti
2: kay ngano man ate klaro mangud kayo nga before ikaw kapila ka gib balik-balik sa pare pangutana. Sigurado na bigid ka ani no ba? Ingon. Brother, dili nimo patiwason ang pare pag istorya kay gusto rin kag mutambo. Mo na mga sipyat inyo girls kay panahon sa kasal ka kiri-kiri na mo nga murag.
0: Ya pagkahuman.
2: Ya pagkahuman, sumbong-sumbong mo ingani ingana. Kay ang
0: kaminyo. Sabot ipasabot din na lang mo sumbong bisan din yung nasakpan.
2: Ang kaminyo on.
1: Saan na lang lugar ba, pag nasapnan.
2: Ang kaminyo on manggod, pinag-iusap manggod sa kahitasan.
0: Ah.
2: Dili pwede pagabulagon sa tao.
0: Ah, dato pa, bisan nakasala, okay lang.
2: Mauni kitawag nga kining pagsulay sa kinabuhi ba?
0: Sa pagsulay na nila.
2: Pagsulay na, hana.
0: Nanalingaw yung bana, si Gilbert.
2: Oh, pagsulay manggunita. Nang kisulayan mo sa kahigayunan.
0: Asos na lamin, wala nang pagsulay.
2: Kisulayan mo kung unsa magin mo ka...
0: Kaligon
2: ba ang inyong relasyon?
1: Ay, naku.
2: Kining malampasan man siguro ninyo ni nga doa, pag malampasan ninyo ni, di wala na, okay na kayo ang inyong relasyon nga magtiayon.
0: So, dawaton yun.
2: Ang ako is, dawaton, ikinangayo pa sa'yo, luoy na kayo sa Gilbert.
1: Wow.
2: Did you know ba, na-feel na, wow. Ang kaluoy ni Gilbert yun. Sa'yo na ito na masaknan ka niya.
0: Loy
2: na
0: gading. Loy? Masakpan ba?
2: Loy.
1: Ang masap na lang
2: loy. Loy din si Gilbert yun. Niya, nangayon nagpasaylo, nagpromise na nga, bulagan ba yan niya? Dili ba yan sa yun, nga bulagan ni Gilbert ang usa ka babae po. Bulagan ba yan niya, hana, para lang sa ibuha. Niya, karoon nagduha-duha pa ka?
1: Sa istorya na ang bulag ka. Bulag yan.
2: Usaw niyo pagkabaluhan na nga, bulagan nga, tinudod yun niya, yung saad sa ibuha, ugduli mo tagal chance. Tagay chance kay minyo na manggod mo. Kadang ingon niya kuan pag siguro unsa na Kuya Jmar premium no? Premium siguro nga kuan. Na may mga apps sa cellphone pag premium pod
0: 360 ang kuan karon 360 oh. Monitoring.
2: Kuan na manggod. Obligasyon magud na iisip usa ka asawa nga kanang magtuon pod ka langga ba? Pagtuon pod dapat ko ng diferensya sa imo, ha? Biya, ano yung bana? O sa kasimana ka nga wala, tulo ka adlaw.
0: Asawa pa rin sa daan.
2: Nasa'y kwan, ati, lapsis po ba?
1: Sala ba rin sa babae kung di ka masatisfy? Kay agresibo ka?
2: Biyang ko na gani, nangayon nagpasaylo ang tao gani, kwan manggod, kadang wala ba'y perfecto nga tao na ining kalibutan?
1: Mm-hmm.
2: Siguro ako, baka ingon ko sa akong kaugalingon kay gamaton magid ko, maungan nga na ako din ni karon nga
0: perfecto ka.
2: Matambag sa inyo ha, nga, sa mga tigpalamati. Kabalubang ko nga, dili ninyo makaya, no, ang akong pagkako, nga di ko.
0: Kay ikaw?
2: Kay ako yun.
0: Masagot ng 10 years.
1: Masagot ng 10 years, mamay may tabu, okay ra kay Cap.
2: Actually, karang inyong istorya nga ang lalaking, kwan dili, oy. ang babae ang sa survey ate.
1: Wow!
0: Ang babae hindi kagwanta.
2: Ang babae hindi kakaya.
1: Wow!
0: kakaya, ang lalaki pwede.
2: Ang lalaki kaya ragyo na kahago mga tabaw.
0: Dili to the Marines.
2: Girls, nigawas na ang survey ha, from URP College. Nagpa-survey
1: kita.
2: Questionable studies. Nga, napabatudan dito nga
0: ang babae hindi kagwanta.
2: Kadalasan yun ay sa karelasyon, ang babae hindi kagwanta o walay kuan.
1: Mayroon na propeller ay kusog sa laki. Maana din na siya ron.
2: Klaro na kayo, Hana, ha? Klaro na kayo. Akong advice di mo nga, tagaan mo dyan si Gilbert tungod kay looy kayo si Gilbert. Para at least
1: sana
2: ma-recover ni Gilbert ang iyang mga kakulangon diha sa imuha. Og ma-prove ni Gilbert nga kadang tinud na gyud iyang pagpangayog pa sa ilo sa imuha. Sa gihapon kini si Kuya Kap ingon, dili ko gwapo, dili pud ko paget, pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
10: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud ni gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee among gamiton. Pitbus dinyo diri sa kabang libungan or kutab.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Salamat galing mo de Genova and Cap June. Thank you so much, Hana. Sa imo pa padangat imo suwatan po ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Well, ang ako lang masulting anak kanimo. Ipadayo na imong pagkaikaw. Tarong nga asawa, na isakto nga baruganan nga pagkaasawa. Pwede tagaan imong chance. Kay musukot sa dili, magtiayo na imong gid mo. Tagaig chance, katapusang chance. Kay dunay panultihon, ang unang sayop, butang ta. Sige lang, pumiro pa man. Pero kung ikaduha, tinuyuan na the moment nga magbuhat siya usab. That's the time. Nga moingon ko ni mo nga, ayaw nagdawata. And ayaw nagbaliki. But this time, since kaisa pa siya nakasala, o gamisaad ni mo, tagaisag chance nga magkauban mo pagbalik. Mali na to. Tinood ang iyang mga i-promise nga kanimo nga. Biyaan niya, o andam siya mag-usab para kanimo. Hana. Kahit na thank you very much. Mahinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
12: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supra Seed, United Home Supra Seed.
14: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: Ban, pastilan, bayay mo lagi na kining gobyerno sa dosahay, o sa aram mo lihok, o doon na mahitabo o mga sukindig paminaw nga dili maayo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin ang tsed ni Pakanaog karon og sukos order batok sa Ateneo de Manila University tungod sa pagkamatay sa duha ka mga tinunan nga basketbolista.
1: Straight to the point.
0: So doon na gipatubag karon mga sukindig paminaw sa tsed ang Ateneo de Manila University sa kamatayo ni adtong duha ka mga basketbolista nga si Rene Butterbunia mga sukindig paminaw og si Divine Adili. Kasamang Nestor patubagon og unsay klaro ba nga doon na gyud lapses og unsa sa ilahang klaro ana. pero posible sad nga kaning ni ang coach nila unsa man ang coach wala di ay mo kuha nila kanang naa nga wala di ay mo hatag og abiso ngadto sa tunghaan nga mao ni buhaton sa tuang mga bata. Wala di ay kana di unsa man ang in charge sa wala di faculty na wala di kanang faculty member or kanang naang nagikan gyud sa Ateneo de Manila University mga sukindig paminaw ang nikuyog or nigiya nila didto. Ang coaches ang coach ra gyud ay kay kaning coach kuno ingon mang asawa nga kaning coach do na ni di Princess Utok. Kana bang kuan ba kanang isog ning pagkaamahan kining maong coach o niya delikado kayos mga bata. Niingon na daan ang asawa ni kanang naan ining coach mga sukindig paminaw, gani si Baldwin, kaning ilang coach, niingon na dang asawa niya nga kapila na niya warning ang Ateneo de Manila University nga kuyaw ng tawhana. Basta mga bata ang handol na kuyaw na ngano man na kaning Ateneo de Manila University nganong wa mangyud mangginano. So angay ba nga patubagon ang Ateneo de Manila University angay matarong. Ha? Ngano man pabungol-bungol man sila nga kini ra bang asawa o labi na og dugay na mog pagpuyo mga sukindig paminaw, ha? Dugay na mo diha sa salags kaminyoon ang asawa makahibalo gyud kag unsay tara sa bana. Ang bana makahibalo pag yung unsa imong asawa. Hinoon, dili man kuno tanan ipang sugid ka sa mangnisdor. Ana amag yung kunoy kanang na ang magbilin-bilin mapukuno gamay itago ka sa mangnisdor. pero muna, nga daan namang ningong asawa na ayaw mo kumpiyansa niya ng tawhana kay kuyaw na kun mo na'y mudalas mga bata. Ha? Apan ang maong tunghaan nagpabungol-bungol lang yun. Ha? Nagpabungol-bungol ang tungaan karon mabalik babakaha. Ang kinabuhi nininduha ka mga batanon in town nga mga tinunan nga mga basketbolista mga sukindig paminaw dili na. Ha? Muna nga kanang na ang pasagad ba? Ha? Pasagad mga sukindig paminaw ni gadanghag lang sa ning taga Ateneo. Sige. Anya samtang sa laing bahin na itong hatagag pagtagad sa iyong kapulisan, dako karong uyon. Ang kadaguan sa kapulisan, mga sukindig paminaw, dako nga uyon sa nga ipaubo sa 12 anyos ang criminal liability sa mga bata nga makahimo og krimen. Tungod kini sa nahitabo nga insidente dito sa Tacloban.
1: Straight to the point.
0: Dito mga sukindig paminaw sa Tacloban City, manabalik ang balaod nun ni Senador Rubin Padilla. Ni adtong Agosto sa miaging tuig, si Senador Rubin Padilla ni pasar og balaod nun. Nga kinahanglan nga ipalower ang edad sa mga bata nga kinahanglan na nga gukdos balaod. 10 anyos ang giingon ni Senador Rubin Padilla. Kinahanglan nga 10 anyos pwede nang prisuhon kasamang nisto. Basta nakahimo og heinous crime. Kana bang linuog nga krimen, ha? Kanang linuog nga krimen pareha aning ni ang pag namusil nga mga estudyante nga mga batan-on pakonsidera sa heinous crime kasamang nestor. Onya kana dapat kinahanglan nga pwede na siya nga makaatubang sa criminal liability. Kay karon gud sa tuang existing nga balaod kanang nanggihimo ni Kiko Pangilinan, ha? Don Kiko, iresulta na gyud dong Kiko. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha, kana si Kiko pangilinan mga sukindig paminaw ambot o gunsay nasulod sa yung huna-huna ana sa una, pero ang uban ng mga senador, nga no, ni Uyon Mansat, ha, kanang na ang uban ng mga senador, ha, ni Kuan Man, ang principal author ni ining maong balaod mga sukindig paminaw, kaning sa tuang juvenile justice law, ha, monis ang gitawag o Republic Act number 9344, o naila usab nga Juvenile Justice and Welfare Act of the 2006, no? Kasaman, pero na-amend na siya pagka 2013, na-amend na siya nga kanang na ang 15 anyos ngadto 18 anyos or 18 anyos o kanang na ang 15 anyos 16, 17 nga kanang mga idara kasamang nistor, pwede na na siya nga maimbestigaran, pwede na siya makasuhan, pananglitan kung ang bata or kanang gaedad o 16 anyos o 17 anyos nakahibalo siya nga kanang niyang gibuhat o sa kakrimen. Unya kay karon ang mga bata karon kasamang ni Sir, dili man parehas mga bata sa una. Di man parehas nga karon fast learners sa mani ato makabataan karon. Daghan ng mga bata og edad pero taas na kaayo sab ang ilang pangkuan ba? Tungod sa ka-high-tech na sa panahon. Tungod sa ka-high-tech panahon kasamang ni Sir, so ano ba na nga panahon na ba? Nga kaning kay karon og katunto ang ka Senador Rubin Padilla nga proposal or kaning ni ambalaod nun nga gusto niya nga pamab-an ang edad mga sukindig paminaw, kaning duha preso gyud eh. Preso gyud ning duha presuhan kining ni ang duha ka mga batan-on nga namusil. Pero karon tong 14 anyos man 15 anyos gitanggong lang usa sila para sa intervention ngadto sa DSWD. Pero ingon nga magatubang sila criminal liability dili. Dili sila magatubang. Tungod mga sukindig paminaw ni Kiko Pangilinan na nakauna-huna ang imbalaura. Pamita na maginikanan karon, ha? Tanaw ka maginikanan. Mahadlok na mo pitol silang anak. Pinaagi sa pagbunal, ha? Pagpaluhod o asin. Katunan ng corporal punishment sa una kasamang nistor. Nga mo ito na andan sa una nga pa. Latiguhon taglipak, latiguhon tagbinugha. Paludon tag asin, paludon tag munggos, ibitayon ta sako. Kana karwa na mismo ang mga teachers gani, mismo ang mga maestra gibawala na magdalag stick kasamang listo. Sa una do naman toy mga stick na mga maestra, pwede makahapak og eraser, pwede makahapak og kanang naang chok. Karwa na tungod mga sukindig paminaw tungod sa kaluag sa balaod karon. So ang bata nakahibalo, ang bata nga ay nakasala ko, dili raman di ko latiguhon, dili raman di ko bunalan, dili raman di ko pasakitan. Muna nga karon ang bata nagsalig sad anang balaura. Pero hinoon di man tanan na may uban nga maginikanan nga ang mga bata dili sad ingon ana nga na may uban nga mga bata bisan karon. Munang ingon ang uban nga kuan gihapon, mumatter gihapon ang pag kana bitang pagdisiplinas ginikanan ba? Pagdisiplinas mga ginikanan na gihapon. So muna ang importante kayo nga ang maginikanan na gihapon nato ang responsibilidad. Ninyo maginikanan ang gihapon responsibilidad kay mubalik man gihapon. Usay ra ba mayo naginikanan mo ay nakatunan niyo sa maestra? O nagitodos yung maestra, ha? Ang ginikanan nagkinto intawag maayo nga dili makapasakit sa bata kay basig ang bata musumbong dito sa DSWD. So muna nga pero pwede ra gud na makapitik og gamay basta importante dili lang mabunog ang bata. Pwede nga pong ka pero nang ko ibang bata kasama ni Sir nga maymayan kay mo yawyawan nimo layas layas budayon. Na yung mga bata ingon ana layas lahala layas layas dayon. O nya kanang mabaog sa kwan lang karon panahon na mabaog tolerance ang ato ang mga bata. Dali bang ka nang mahiubos, mahiubos gani, magkuhan layas-layas dayon. Siyempre sa unang, mulayas sa bukid sa una kasamang nistor, mulayas sa bukid, asa man ta paingon nga, o mulayas punta dito, alam nga ato sa sapa, ako raw punta dito. Ato ni hatagag pagtagad ha, kay unsa man ni panahon na bagyot, panahon na ba mga sukindig paminaw nga kaning ni ang maong balaod iamindar na kineng ni ang maong nga balaod ni Kiko Pangilinan. Karon na Kiko Pangilinan, unsaon na ito ni? Kineng 14 anyos o 15 anyos nga nakapatay. Karon ni, saka na rabang nga 20 ka mga individual ang mga naangol, ha? 20 ka mga individual ang naangol, unya tulo ang patay. Kiko Pangilinan, bi unsaon pa na ito ni ko, ha? samtang sa laing bahin at watagan sa doga pagtagad mga sukindig paminaw kay ditos Negros Orienta Occidental at dito San Carlos City mga sukindig paminaw doon na po'y usa ka tinunan nga nanunggab o usa ka tinunan sa baning kalakihan nagtubag man kasamang nistor dito sa Cavite doon na po'y nanunggab ha? Doon ay gipangdunggab dito nga mga estudyante po sulod sa classrooms kasamang nistor dito sa kauluhan dito sa Cavite pagkangiluhan tanahon ha nanunggab po ang mga estudyante kaganiha diri po'y nahitabo San Carlos sa Negros Occidental nga usak estudyante matod pa nanunggab po og usak estudyante or ato nang tanahon ha kasi initial nga report usar man ko ni dunggaban ha pero manginaot nga wa ni makadunggab puglain kanin diri sa Negros Occidental nasa diri mga sukindig paminaw sa eskwelahan sa San Carlos City Negros Occidental kasamang nistor ha to ni hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw ha kay naunsa may tawo nagtubag-tubag man ioy nagtubag-tubag man ni ang kalakiha ron ni tubag man diri sa Negros Occidental mga sukindig paminaw unya kanang na ang kuan ra ba ni tubag diri sa Negros Occidental unya dito sa Cavite po dito po doon na po'y nagdinunggabay dito mga estudyante. Mauna nga makuyawan sa no. Ato maginika na makadungog ba niniang
1: straight to the point.
0: Maong nga mga taho, mga sukindig paminaw. Kay imuhang anak in town dito, malipay ka kay safety in town. Malipay ka imong anak, kay nanasulod sa eskwilahan, malipay ka. Kay nanasulod sa eskwilahan. Ya, unsa man di ay nga, ha? Ang kuya o nga, kuan man di ay, kanang na ang, doon naman di ay posibleng mahitabo nga dili mayo dito sulod sa eskwilahan. Unang atua nga mga eskwelahan karon manghinaota nga inyuhang ipatuman ang hugot nga seguridad bisag mga bata na dili din nato kumpensaan ha di nato kumpensaan mobitaw nga dito sa amo sa gihulngan mga sukindig paminaw do na eskwelahan dito nga inigsulod sa mga bata do na gyoy mo check sa bag do na mo check sa hawak sa mga lalaki wa bay hinigiban nga gidala
1: straight to the point.
0: Asakto na no nga kanang na ang mao pero kinahanglan nga ang mo-check ana i-training gyud maayo kay unya ang babae poy patsikon ana ha kay basi og babae unya laki poy mo-check unya niya delikado na pud og ma-issue na po na or mahikapan ang dili mao ha. Kini bahin na sad magkasama tod ganato ha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule maayo kayo. Alang sa makiksun mga pinanggantig paminaw kung dunay mga sakit og balatian kagihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama. Mayo usab sa makiksunan nga dunay hubak dali nga makutasan dali nga kapuyon. Ligon na to kanunay nga tuwa nga panglawasa. Pinagi sa pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama. Maayo sad ni no kasamang nistor kay makapagana sa kaon unya makapanindot sa tulog ha mo din nakanindot ani so makigsunod to mga pinanggantig paminaw unsa pa inyo ang gipaabot di aron kanunay nga himsog ang ato ang panglawas aron kanunay nga baskog ang ato ang kalawasan maginom tas Paragis Bilabila Herbal Capsule onya ana kanindot sad kay puno sa mga vitamina mineral ug nutrients ang may ginahanglan sa ato ang lawas ang vitamin C makasama nga nasa tong Paragis Bilabila Herbal Capsule makapabaskog sa itong immune system. Kung baskog gani itong immune system o ligo na itong panglawas, makasiguro tanga dilita dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Dilings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butika farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon ng taon. Baka sa mahuman lamang sa importante kayo sa pagbalik. Dugang nga mga pa-shoutout o mga hisgotanan. Alas 10:50 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: This Time Check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This newscast is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
2: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo asa kita cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sug di ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
9: Balik-balik na lang ang sudan.
10: Pongshi!
9: Angelim!
10: Sulayin!
11: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
10: Grabe!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mmm, smells good.
3: Tikman natin.
4: Sarap! Yummy!
5: Everest Refrigerators.
2: Love?
6: Ano Everbest food mo in the world?
3: Of course! Yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSR. RC, September 2024 to August 2025. Gremlin S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremlin S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Take us to the Brits, girly.
13: Di makaundang og galo tungod sa dandruff?
14: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
15: Sway it with SunSilk.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
21: Unilab Quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
24: Happy Fiesta!
25: Kinahanglan, extra ang handa.
24: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
26: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka dere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
27: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
21: Unilab quality yan!
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
28: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
30: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
31: Kailangan right medicines, kailangan right med.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
32: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
29: Kargado.
32: MaxFit Kargado.
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Naana mga bisita? Gadget lang!
26: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
24: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
25: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan!
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga! Kitang

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384 Series of 2026.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Protection?
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise?
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan!
15: Ato ang attack na alas 11:07 na sa kagabihon. Balik na makasama dere sa tumbag kulo kabildo karong gabihon na. Oni sa di pa na to sa to ang aduga no nga mga pa shout out ha ato sang i-check si Radyo Man Josephus Gihano ay nakasanbay na sa Pikas linya magkasama ha sa iyahang report usap. Yes, kasama nga GQ, kumusta di ha?
16: DDDYHP RMN Report.
17: Yes, salamat sa mga radyo man na binisito ng pagkakit rin sa gawas na kaya ni Karamag-Urasa sa naglabag gabi o malinaon na agadakbay sa Subo Karamag-Urasa mga ginagmalaga mag-aaral magkaroon aga sa kanyang grispunihan sa ito na mga tinagalan sa Balawan mag ginagmalaga may isa karoon ng grispunihan sa itong kabulisan din sa dakbay sa Subo Metro Cebu area samtag sa report ga ito ga nakuha may mag-ulag-ulag ang mga plumber na mag-inis sa ibog antenna operation sa Kaprisan yeah, sa may dito sa may dakpan sa Torino sa maglahi ng mga dapita o na nga dakpan na ginigduha ka mag-ulag na gingong takpag-ulag sa saktak na kagabi dito sa barangay Dunlog, Toledo City. O sila si Chin Makupumri ba si Tadios ang ginag-ulag na si Amor Gilva, lisod sa anyo, subpulos na po yung skutal ng lugar. Doon na pag sa ibog baiba sa operasyon na laing nanakpan. Ining yung mga plumber na nakapag-inig mga sunsitak na kagabi dito sa may nasikutan nga siyudad sila si James Lee Fajardo ba si Tianyos o kiniusaka Eduardo Alfante de Saez Anyos. Pus nagpagyapon sa nasikutan nga lugar aga 2. Nakapagyap gini sa kabay ba suppression dito sa nasikutan nga lugar. Nakapagyap sa 2 aga mga pinakita ginadahang isimu na mo balor kapin sa 3,000 pesos sa samtag sa tikas nga bahin ay isa ka 61 anyos sa aga gi adunggap gini sa sekretaris tungkol sa panag silos
14: Ito rin naman talo sa Bahay Burok Buhongon, Barangay Antipulo, Lungsod sa Mililienda. Ang biktima na ilhan sa pangalang Ridi Arigalado, 53 anyo sa Gaprigo, no Sinika Cargador, o nagpuyo sa may Barangay Daan, Lungsod sa Mililienda. Sa mga suspek nilahan sa pangalag Vicente Talengting Rondina, sa Sintay Uno Anyos, sa katrasikol driver, o nagpuyo gapon sa nisgutad niya lugar. Sigun sa investigasyon sa kawisan sa Mililienda Police Station, na nag-inom kininggo, ako yung salamat pa nila mga silingan tungkol sa sanglit na birthday man sa silang mga silingan ito sa nisgutad niya lugar. Hindi yung naglalis kining biktima og sa iyang kapuyo, makinig yung nagsilos ni apel kini aga o kini suspek yung kini sila na naglalis o gantong yung isang kapot na kini sa pagpanunggab ng gida sa tama kini nga biktima rin sa Bugo Provincial Hospital sa mga suspek na dakma kini man sa baog incident. Onboard sa patrol ang Yurad Juman, Joseph Oscano, DYHP, Tatak, RNN.
15: Okay, salamat Radio Man Joseph Osgiano sa imuhang report. Ani arita sa dugang report sa mga kasama. At tungod kay matod pa kapulisan sudad sa Sugbo, nagabangutan sa kamatayon sa usa sa ilahang mga personel nga nakabsan sa kinabuhi human sa gingon nga checkpoint na unsa maning kalakiha kaha. At wasang i-check ang detalye sa report de Radio Man Arnold Bustamante.
16: DDDYHP RMN Report.
18: Nasubog karon ang kapulisan sa Dakbay sa Sugbo sa kanit nga pagtaliwan sa ilang nga usa sa mga personnel nga nag-checkpoint kagahapon sa Kadlaon sa dalan MG Cuenco, Barangay Tiparilya sa sudet sa Sugbo. Tungod nini nakahapmas karon ang bandila sa kampo sa Cebu City Police Office, timaan silang pagbangutan. Giila ang maoga pulis nga si Patrolman na Christian J. Palon, 28 anyos, sakop sa Parian Police Station 1 sa CCPO nga lumad nga taga Siato, Negros Oriental. Matari Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nagpahig ang motor stop ang mga personal sa Parian Police Station. Apanatol sa break, naglingkod si Palon sa bangko sa sulod sa police station o kalit ng kiningan ni reklamo sa pagpanakit siyang dughan. Naglisod sa bniginhawa, kamihinungdang nagpainom ng tubig. Apan kalit ng kiningan na kuyapan o gidali pagtabang sa mga kaoban ng polis. Nakahukom sila ng dalhon kini sa Cebu City Medical Center. Apan giniklara siya nga dead on arrival. Gituhoan nga giatake sa kasing-kasing among polis kamay nakaingon sa iyang hinanali ng kamatayon. Tulo kaadlaw ang nakalabay sigun ni Oriol nga nagmulo nasa sakit sa dughan si Palon o Gluya kini timailhan nga nag-cardiac arrest kini.
19: Mintas nagpahuway sila, pagabot nila sa istasyon, milingkod lang kini kalit ang atong polis o dito ni collapse. Unya sa subay-subay na to karon pinaagi sa ato ang interview sa iyang amahan, nagtuopod sila nga nagyon ay gihambing sakit sa kasing-kasing. And in fact, mao po yung nakita sa kwan medical legal na cardiac arrest ang namatyan sa mga pulis.
18: Ang CCPO may pagawas silang pahasubo sa nagpangutan nga pamilya ni Palon. Ngayon ang gihulagway, nga sa kabuutan nga pulis personnel o dedicated sa trabaho. Misaan ang CCPO nga moabag sa pamilya ilibina sa pinansyal nga aspeto sa nahabilin ni nga pamilya. Nihatag na siyang pasiurang tabang ang kagamanan sa sulit sa Sugbo nga ginawat usab sa amahan na niini nga naasa dakbayan aron mo imudala niini paingon sa lungsod sa Siaton.
19: So pagkakaroon sir, atong gibuhat ang tanato assistance no, na mga benefits from the PNP, from the Napolcom siguro, mga tabong, and in fact from the LGU, no, nagpaabot na po sa ilang unang kwan na ang kwan coordination karon sa police station commander o sa LGU kay naasli ipaabot na kwan tanan. Tama.
18: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, gipasabot ni Oriol nga ang CCPO wala magkuwang sa pagpahimangno sa ilang mga personnel nga magmatkon sa pagkaon o kinahanglan nga mag-exercise aron pabilin sila nga physically fit sa trabaho. Apan lahi ang sitwasyon ni Palon sanglit na ana sa history sa ilang pamilya nga dunay problema sa kasing-kasing nga maigitugan sa amahan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
15: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Inibay na sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang kape magkasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan o nagisagol sa ato ang kape. Ana kanindot magkasama ha kay dunay sa rose hip. Sa dunay taedjing properties sa dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsunan nga mahiligon kay mo inom og kape. Kanindot aning kape ha. Kay dunay sagol nga luya kasamang nistor. Aduna pagyo turmeric or kaninduaw. Adunay kamunggay dunay mangustin. Dunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay bayabas. Aduna pagid siya'y kanang naang insulin plant. Adunay barley, dunay arabica, ug adunay stevia. Nga mo'y gapalami sa tuang kape. O niya dunay pagyo ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tua nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Nindot di kasamang nistor ha kay makapaabdik manisto ang panglawas. Busa, kon mo inom tas to ang kape, makalahutay yun na matag-adlong panikaisikay ha. Ato makiksunan mga pinanggandig paminaw, porting nindota ning kape ha kay 17 ka mga prutas o utanon. Ang gisagol yun ni ini mo na makasiguro ta nga dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tua nga panglawas ha. EXL Makabuhay Coffee Mix alang sumakigsunan nga mahigugmaon nga mo inom og kape. Onya kadto nga nangita sa haplas ha. Ayaw og kabalaka kay di anatay haplas nga maayong gamiton sa tuang panglawas. Ang EXL Makabuhay Oil Pod no. Ang atoang EXL Makabuhay Oil mga kasama, all in one kini pasabot diri dalatan niya skincare oil pagyod kasamang nistor. Muni na kanindot aning atoang haplas makasama. So makigsuna na to ha. Kadto nga kanunay makasinatig panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan, dali nga supon sa mga panuhot, panakit sa buko-buko, alip e pa. Paniya pang panglaylay sa makaunuran, oy kaning haplasan na atoang ihaplas. EXL Makabuhay Oil. Ang atoang EXL Makabuhay Oil sad mga kasama og manghaplas gani kasamang nistor dili ka pa akon og lamok. Busa makasiguro ka nga malayo ka sa sakit nga dengue ha. Muna nga alang sa mga naminaw nato karon nga labi na yung balay diha nga daghang lamok labi na kasamang nistor nga kanabang 101 o niya medyo bugnaw palibot dunay mga lamok kaning ni ama oy saliga nato. EXL Makabuhay Oil manghaplas kani dala na lang pod sa pawagtang panuhot ardi ka sa pug panuhot onya na dili pagyug ka pa akon og lamok pastang nindota onya lahi isa sa uban nga haplas ha masumot ni say kumpara sa ubang haplas mo nang kampanti ka kon bisan asa ka maglakaw-lakaw dili ka man mahong haplas ha. Minus katol-katol sab sa panit kadto mga dunay mga pinaakan sa gagmayng mga mananap. Pwede kayo ani kasamang niso. Ito medyo doon ay kagid ha. Kagid-kagid o kanangkuan. Pwede ni ihaplas na to ang ato ang EXL Makabuhay Oil. Mapalit sabi nga to ang kape o nga to ang haplas sa EXL Makabuhay mga kasama. Mapalit sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang yun ha. Nangutana lang mo diha mga kasama. Takanindot ane kay pwede na magdili mo atos mga butika o farmasya kasamang nisor. Nga naman, ma-order na sa Shopee o sa Lazada. Pagkanindot, ana-ana sa Shopee o Lazada ha. Ang atua makasama nga EXL Makabuhay Oil o atuang EXL Makabuhay Coffee Mix ha. Okay, onya tong hatagag pagtagad sa di makasama ha kay kanang nang ato ang isgutan sa garon ha. Atong hatagag pagtagad ang kaning ni ang panghitabo na turon. Mura o natabunan ang ato ang isyo sa kaning ni ang leadership sa Senado kasamang listo. Ha? Parang natabunan mga sukintig paminaw tungod aning nahitabo aning ni ang mga iskwilahan o mga tunghaan. Nga adunay kana bitawng nahitabo ba nga dunay kinabuhi nga nakalas adunay makinabuhi nga nakalas ha onya si kwaneta naminaw tos Jima Harantelia Madora naminaw sa dato isog naman kaayo ang makabatanunan oy wala na may kahadlok sa Ginoo si Roberto Tabulong saon ang pagsukod sa kaatbang Sa politika man good ang priority, oh. Anas Martinez Neil, shout out ni Nanay Karina Pirozzo. Ana Minaw sa dato di ay. Og si Mirna Civiliano, kanunay nga na Minaw sa dato. Mga ginikanan i-check gyud sad ang bag sila mga anak una muadto sa school kasama. Follow up sila sa teacher kung dagan sa ni kung dagan ilang anak sa room kasama. Na sa man dagan danagan sa. Okay, so muna nga kanang na ang dito mga sukin digpaminaw sa Cavite sa dito sa Cavite duha ka mga managlahi nga eskwelahan kasamang Nestor. Ang doon na po'y nahitabo din pagpanunggap. Ha? Mining dito sa Cavite kay wala may nooy gikataho nga nangamatay pero doon ay dagang samdan. Ha? Dito sa Cavite, duha ka mga eskwelahan ang nahitabo sad niya itong miaging adlaw. Oh. So kani gahapon, kanindiris takloban. Ang kanis takloban, mo'y grabe-grabe. Mo'y grabe gyo, dili grabe-grabe, grabe gyo. Tungod kay ni abot na og 20 kabok ang angol onya tulo ang patay. Ha? Doon na kunay makritikal ang gidalas tambalanan manghinauta nga maka survive in town to, manghinauta makasama nga naa na in town sa maayong kondisyon lawas. Onya dire sa Negros Occidental ganiha. Ha? Doon na po inaitabo ka ganiha nga gidunggab mga sukin digpaminaw. Unsa ba nito tubag-tubag man ni kasamang Nestor? Ha? Tubag-tubag man ang hitabua taon? Oh. So, dire sa Negros Occidental, sa San Carlos City, kasamang Nestor, at Bang Ernesto Lido, ha? Kananaa nga San Carlos. Nagto po dito kay kanang gidunggab, gidala dayos tambalanan. Ha? Muna, makuha at nag-update karos kapulisan o unsa na status aning biktima. Ha? Kay gidunggab kasamang Nestor. Oh. So dito sa kanang naang Cavite, kuni kanang naang grabiha, no? Ha? Grabiha nga panghitabo in taon. Makakuanta ba nga? Unsa man ni? Ha? Ano man ni nagsunod-sunod naman hinuuni? Ha? Sunod-sunod naman nuuni panghitabo in taon. Hinauta ha nga wala na laing mahitabo ani. Ha? Manghinauta kasamang Nestor kay Jesus. Ha, kakuyaw ba yung taong palandungon aning naingon ani nga dunay mga mahitabo ba nga ingon ani bitaw niya mga bata ba ha puti luuya in town. Oh, so dito sa kuan dito sa Osaka private school di ini dito sa General Trias sa Cavite ha kasamang Nestor private school ang usang eskwelahan ang usa public. Onya dunay Osaka grade 8 nga isto nga estudyante ang nanunggab mga sukin digpaminaw onya pito ka buok in town ang mga nadunggaban. Sus. Ha? Pito ka buok nadunggaban pod. Sus pagkaluya tos mga bata nagsiningitay oy kay sunan ka nga ang gipandunggab grade 5. Ha? Grade 5 ang mga bata nga gipandunggab. Gagmay pa yung taon na kay kasamang Nestor. Ha? Grade 5. Ang mga bata ang ipandunggab aning ni ang grade 8 nga estudyante. Ha? Kani grade 5 nga mga pupil taon, wagid yung taon yung mga kuan pa ni kasamang Nestor. Sus, pagkaluuya, no? Pitur magyong kabuo. Ha? Ato ning kung ano, ato ni hatagag pagtagad sa, no? Standby lang sa, ha? Standby lang sa kasamang Nestor kaya tumbalikan ni karundong taon. Ha, kay ni Sinias kasamang Nestor nga mukwan sa tapay, dumdum sa tagamay, ha? Alas 11.24 na sa gabi.
20: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This Time Check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Kung moingon si mama nga,
24: sige ka gaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawang
26: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
1: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naisi that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neosep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
14: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
15: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
6: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan! Extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samok nga ubo! Undangin na! Doseran

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Ato ang attack na alas 11.35 na sa kagabihon. Balik na makasama dire sa Bakulo Kabildo karong gabihon na. Onya sa tuang mga naminaw, no? Ito mga sukindig paminaw, nga naminaw karon ha. Island sa mga doka-doka, di island sa mga tulog-tulog ha. Onya doka-doka lagi nagmay ha. Kadoka lagi nagmay, ayaw lang pong katulog ha. Kay, wa pata mahuman dire sa itong programa. Onya kanibahin nasad makasamatod ka na ito sa DTX 500. Ang ito nga DTX 500 kampiyon nga protection ka doon ay 1.3 million orak units nga anti-oxidant.

0: danza. Iktibok kini panguntra sa mga free radicals o oxidation. Tuwa nga DTX sa 500 mga kasama, may kini sa tuwa makaigsunan sa bga dunay high blood, dunay taas o kolesterol, taas o blood sugar, ania tuwa makaigsunan nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, oy ayaw na ninyog pasagdi ha. Sabi na katong adunay kidney disease mga kasama, ayaw na ninyo og problemahan ha. Na katong dunay problema sa kidney, sama sa kidney disease. Inaunta ka nun ay sa DTX 500. Yang ato ang DTX 500 mga kasama makatabang na ni ana. May sab na sa makiksunan nga adunay gallstone sa formation, hyperacidity o insomnia. Ato may sunan nga adunay insomnia, ayaw kabalaka. Agat nga dili makatulog og tarong makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Mas maayo nga mo inom ta makasama sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, apalit sa ilang nga clinic nga mo ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisano Main, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Onya ang DTX sa 500 mga kasama, mapalit usab di ay sa uban ng mga butika og farmasya duol sa inyong mga lugar. Ha, pangutana lang mo di ha. Basta ang ngalan na DTX sa 500. A shout out ko ni Hope kasamang Benji kay na minaw sa karon. Oy, amayng pagpaminaw day Hope ha. Gikan ni kasamang Glenda Masong Lagos. Anya si Lorna Margarita na minaw sa nato. Kasamang Benji, shout out ko sa ako Brad ya, sa Hilaitan. Ha? Gihulngan City og si Achilles sa Bulok-Bulok. Og si Brad Tami Amaro. Og si Inday Gian. Salamat kani kasamang Mario Amaro. Ania si kaning Lucy Alevera Ilevera. Ana minaw nato gikan sa Argao, Cebu. Okay, to tagpagtagad no sab ni makasama kay dito sa kananaang Cavite. Dunay video kay baloko nga ang uban nakakita na ni ining maong video, ha? Pang uban sad wa pa makakita or napatay nakakita na ato aning tan-aon og balik makasama ha kay kaning ni aba ikaw inahan bisan gani og dili ka ginikanan kasamang nistor, ha, magtan-aw ka ning video murag magpanghadlok na sad kang ha sa may tabo in town si mong anak to skwelahan, ha, sunan ka ni nga mo lagi na nga maginikanan lipay na or kanang gaana ang buot kun ang mga bata makaabot na sa sulod sa eskwelahan. Ha? Sulod sa eskwelahan, labi nagdana sa classrooms, labi nagting klase. Nganuman, naadiha ang maestra. Ha? Naadiha ang maestra kasamang nisto. O niya, gawa sa mga maestra nga naadiha, doon na pag yung mga officers, classroom officers, nga gibutang ang matag classrooms para nga dili lang ang mga maestra, mga sukinding paminaw, ang maka bantay po ba sa ilang mga classmates or kanan sa mga pupil, sa mga estudyante. Ha? Pero muna nga karon tungod aning sunod-sunod nga panghitabo, ang uban nga mga ginikanan, medyo, doon na sila kahadlok kasamang nistor tao. Ilang mga anak kay mo, lagi na nga, ang uban biya, ihatod sa eskwilahan, pag naana eskwilahan, ang mga ginikanan, mutanaw gyog maayo nga nakasulod bagyod ilang anak sa gate eskwilahan, nisulod bagyod sa classroom, usa mo uli. O niya mo ingon nga, dili mo gawa sa gate nakha, basta dili may maabot. Kuhaon, hatod kuha. Muna ikaw ang ginikanan, malipay kay abutin mo dito sa eskwilahan na nga, na ng bata eskwilahan, safety at least, kaya ngon kasi mong kagaling ng safety na, safe na sila dito. Pero kaningon ane, noon, huwag ingon ka nga, isolated, daning niyang hitabo, kasamang nistor, ha? Manghinaot ah. Pero kanino sunan ka o diri sa Tacloban. Sa wala pa nahitabo ang Tacloban, mga sukindig paminaw, dito nahitabo sa kanang naang Cavite. Ha? Pagkahuman dito sa Cavite, mga sukindig paminaw, duha ka mga tunghaan sa Cavite. usa ka tunghaan sa Tacloban, unya karong adlawa dito na pud San Carlos. Ha? Sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nag-involve gihapon og mga estudyante. Ha? Tanawa ragon din sa Cavite kasama ni Sir Tanawon be. Ato nga Tanawon kasama Gerald Palihog tabi. Kanin diri sa Cavite ba? Tanawa mga bata o na alibuag kayo. Ang mga bata in tao na asulod sa kanang naanga room na alibuag. Ha? Na alibuag kay gisulod aning Osaka. Kaning ni ang Diyos, grabe, paspasa, kare, sa kasama ni Sorabe, sige. Okay? Kani, mauni di ay. Ano ba ni audio kasama ni Gerald? Wala. Sus, grabe, siya gitay. Hala! Jesus! Hala, aray ko! Jesus, Ginoo, kangilong tanawon, ay! Ay, Ginoo! Sus, kaluois, mga bata! Si ayag daganay pero wa na nangasamad na. Hala, Ginoo ko to re. Agyoy. Sus, grabe. Sinagitan mga... So, nang kapino, mga grade 5 pa kun eh. Mga grade 5. Nga mga bata, mga sukin, di paminaw, ang ipandunggab na tanawa o ang babae di ay ning ni ang kuan, kaning ni ang nanunggab o. Sus. Giabanid gyud nganong wa man sila managan dayon nga nakadungga bug usa or duha nganong wa man sila nanagan dayon pero noon basig na trauma sila or natulala sila wa nakadagan tanawa sa mga nisura sus grabe ha ani oy oh tanawa ha oh nikalit og sulod hala sus aray ko ay Ginoo taon kangilo ay pagkangilo taon paminawon ay tanawa! Sus, pagkangilo! Pus, kaluois mga bata in town. Uy! Dito ni Cavite! Sus, kakuan mo ito. Kangilo ang paminaon. Pagkangilo ang tanawa, no? Sus, singgit kita ang aray ko. Uy! Sus ko, Ginoo, tanawa. Jesus, kasamang ni Soro, tanawa, o. Oh. Usa pa na nagan. Dunay ni dagan, unta. Amoy. Dunay unta ni dagan nga lalaki ni Gawas na absan sa kutsilyo. Ha? Gihansakan, may gani kay Sus, Ginoo ko in town. Uy, grabe yung pagkahansak, ani, uy. O, tanawa. Dego isa kay estudyante, murag kalima niya, ana-anaa sa kutsilyo kasamang nisto, diris buko-buko. May gani kaya wak malusong-lusong na guway ni. Pagkakuyawa aning niyang hitabua, uy. Ha? Munang ngilo kayong tanawon, pagkangilog yung tanawon. O tanawa ragunin ni ang maong babae ni mga sukindig paminaw o niya matod pas initial investigation sa tong kapulisan nga posible nga dunay depression, dunay gi-suffer nga dunay kanang naabang gi antos mga sukindig paminaw nga depression kining ni ang maong nanunggab in taon nga estudyante ha kay grade 8 naman ing kanini ang kaning mga yang gipandunggab grade 5 pupil kasamang nistor ha tanawa be kuno itong kanon be sus kabihan ni kuno be oh pagkangiluhan ta na tanawa kanang pagsulod niya eskwelahan ditsog panunggab oh tanawa oh tanawa sa tutulo pa to kani usa do sus sus Ginoo ko sobras lima uy sa tutulo pa 5 6 okay o da pag yun, oh. Wag yun nakakuan nga itok mo nila or kuan, ana. Hala ko Ginoo taon, oy. Taunsa maning hitabuak sa mga nisor, no? Pag ikuan ko, no, ipilay ko nung kuan, no, itong sounds nung RAL, doy. Sus, grabiha, ani, oy. Ha? Pagkangiluha. May kuan ko nung kuan, asa mang sounds, ani, ikuan ko nung sounds ko, no? Ha? Kuyawa aning kuana oy. Kaluois mga bata ba oy? Ha, tanawa oh. Sus. Hala oh, grabiha oy. Ngano man tao ni oy? Purtig yung pagka, kana in town. Ha? Hinilakay og maayo kay sunakan, o? Babae, unya, na naglingkod in town ng mga pupils, mga sukindig paminaw, sila hangal mga lingkuranan, kay, ha? Nagwan ba? Sa baka nang naang break time ba ni, o snacks? Muna ka ni mga naminaw to mga maestra, ha? O kato mga, doon na mo yung mga kwan nga mga maestra, kinahanglan giyod nga, close monitoring sa inyuhan nga mga kwan giyod, bata o niya, bisan o ka nang resist na siya, doon ay break time, kinahanglan giyod nga, mo kwan giyod, ha, mo, inyo gimantayan, eh, tanawa, oh, sus, ginuotaw ko eh. Ang kaning mga bata nga naglingkod sa atubangan, maoy unang nangaigo sa dunggab, ha? So, nang kapito kabuk ang nangaangol? Pero ningon to sila nga basig mo sobra pa. Ha? Kay doon naman tayo ni Dagan nga lalaki o niya, doon naman tayo lalaki ni Dagan, gigukod na absansos na igos buku-buku na lupog in town, oy. Ha? Nalupog, wagi na kaulang. Ha? Way na kaulang. Tanawa ragod ni Kenneth sa CCTV kasamang listoro, way na kauwang. Agrabiha ginoon. Pagkaluuyan tanawon, oy. Ha? Tanawa ang katugong usang nga estudyante taon na kwan ng tawag aray. Ha? Kwantog agay. At sakit kayo yung taon to nga. Sus, naunsa maning ko ana, oy. Ikunom, kana na ibalik ko to kasaman, Gerald, ikunom. Oh, kani, tanawa, oh. Sus, ginoo, taon ay kangilo. Oh, tanawahan, akuan ba yung? Sus, sasakitan ito ni... So, naka nga, kutsilyo ang gigamit. Ha, kaning hunting kasamang ni Sir. Asa man ni siya kakuhaan eh? Ha, posible ba dito sa kantin? Or, ha, nakasood sa gate nga doon ay kutsilyo ni bata? Ha? Una ka na to mga gwardya dagoy sa mga eskwilahan, kinahangla na yun. Nga tagsa-tagsao na to ng mga bata o kanang na ang check nila mga bag. Tawata kay balog doon ay dumot na pero sa una kasamang nistor. Yung sa muang eskwilahan sa una, doon na may maggrupo-grupo gyapon. Pero sinumbagay rin, unto wa may nakauna-una ning dalag kutsilyo, nga dinunggabay, wa man. Ha, sinumbagay ra, kana na ang pananglitan o mag-abot, magsinumbagay, sinumbagay raman ha. Ang mga babae sa dugmo report, ha, dinugmo ay, larotan na isbuhok. Pero kaning mga batanong karuwa naman, ha, dinunggabay, pinusilay naman. Ha? Pastila ning kuan na hitabua taon, oy. Ha? Kangilo taon ning hitabua. Ha? Kangiluha, no? Naunsa naman taon ni, oy, ha, mga eskwilahan naman ning naay mga krimen in taon. Matod pagkasamang Sylvia Reformado Phil, na? O niya, hoy, ginoo ko, kaluoy ba ito sa mga bata, oy? Matod pa ni kasamang ging mausisa. O niya, kuan, ani, kaning kutsilyo daw gidala, ana, na sak uban, ni wala kaliho kasama, na influenza tingali sa cellphone, o kaha, na ay sakit sa utok na kasama. Matod ni kasamang Glinda Masong Lagos, mo lagi taon, suran, ingon ani, oy. Sanbay lang sa kadali, mga kasama, sanbay lang sa kadali, ha? Ato ang oras alas 11:42 binas gabi.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ato ang takna alas 11:53 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige, sayaw lang sabi, pawala sa duka. Toyok-toyok kasamang Nestor. Sayaw sa Sir Romel, be. Anya kining bahina sa magkasama hatod kanatuha sa Life Extension Vitamin D3. Ato makigsunan mga pinanggantig paminaw nga adunay type 2 nga diabetes or aduna moy diabetes diha ha. Ayaw mo og kabalaka na. Aduna tay maayo kayo nga gamiton para makatabang nga alibyuhan ang diabetes amao ang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama, inom ka og tulo ngadto sa 5 ka soft gel kada adlaw. Ani akong dili kay dako ang budget, pwede rag tulo. Usa humag pamahaw, duwa humag panihapon. Ani kadto nga mga walay diabetes pang maintenance lang aron makalikay sa sakit og sa diabetes. Pwede rag duha, usa humag pamahaw, usa sad humag panihapon. Anya sa tuang mga kaigsoon, mga pinanggantig paminaw na kanindot aning ni ang Life Extension Vitamin D3 kasamang Nestor, kaya gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality pagyod niya potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Anining ato ang produkto mga kasama. Anya na kanindot sa dani ha, kay Diris Dak Bayan sa Sugbo. Mapalit ni sa ilahang clinic na maawang ilang clinic nga Life Extension Clinic nga namimutang sa Cebu Dock Building Boyon sa Esminia Boulevard, Cebu City. O niya, alas sa magigsunan, kung good mo, pwede mo muana Cebu Dock o niya. Mangutana mo sa gwardya, asa ng clinic sa Life Extension. Pag-abot ninyo di ha, mangutana dayon mo. O niya, ingla nga nakadungog mo sa DYHP. Aron nga doon na mo'y diskwento, ha? Dito sa Konsolasyon, alang sa mga taga-Norte, na diha sa Atbang's Jollibee's Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Ano ito makiksunan, diri sa Negros Oriental, naas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, na diha makasama ang ilahang klinik. Ang Life Extension Clinic mga kasama nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Bisitahang ilahang lugar ha, nya duna sa ni sila ay blood sugar test no diha sa Life Extension Clinic. Okay,

Akin niya na minaw sa day nato karon si Luya Town aning kuana no. Aon niya may gabi eh kasamang Benze na minaw mi sa Ginakot, Danao City. Asimira Luna Batukan. Asa man ang sulting Junvik Rimulya nga mas safe na ang Pilipinas ngayon. Murag natulog yun is Junvik ha. Or tua sa ilaw sa dagat ni siya nagpuyo. Amatod pa ni kasamang Mark Linel Padisyo. Mo lagi kanini ang anonsa mahinoon ni nga... dagha naman di ana mas eskwelahan ni nahitabo mga sukin dig paminaw. Kaning ni ang maong mga ingon ani bang bayolinte nga mga buhat. Sumoning kanang karon gi kwanan ang atuang kapulisan, ang atuang kapulisan mga sukin dig paminaw. Ni suporta sila aning ni ang balaod noon nga tungod ni ini ni mga panghitabo karon unya. Daghan ng mga krimen nga nag-involve mga sukindig paminaw og mga minors. Daghan nga makrimen kasamang nistor. So ni support sila nga okay lang og dili nato mapatuma ng 10 anyos nga mag-atubang og criminal liability, okay lang og 12 anyos. Kay karon naman sa 15 anyos. Pero kanang 15 anyos paubos, maunay walay criminal liability. Ang 16 o 17, maoy adunay kanang naang, pero muna nga, ang korte mga sukindig paminaw, kinahanglan pamatudan sa ditos korte nga, doon na siya'y kanabitong kasayuran na kanang niyang gihimo, usa kanakong sayop. So pananglitan, ato amot lang, mga naminaw sa nato, kay doon na may uban nga, dili po sila uyon ani, labi na katong mga grupo, mga sukindig paminaw nga, doon na sa mga grupo nga, di po uyon, anilagi, kay ang kanang mga bata, dili pa stable ang kanang naang mga huna-huna sa bata. No, dili pa stable, unyang uban nga mga bata lagi, di pa kuno makahibalo nga kanang ilang gibuat sayop kuno. Pero ang bata baya og kanang naang makaingon sila nga, uy, napriso ra ba to si Kuan kay mo na mauna, dili na tamuhimo anak. So dunay mga advantage, dunay po yung mga disadvantages. Aning ni ang maong Kuan, pero kinahanglan nga dunay mga eksperto gyud ani. Dunay mga expert unya, dunay mga scientific or kan scientific naman. Dunay mga specific gyud mga sukindig paminaw nga pag tuon aning ni ang maong sitwasyon bitaw. Unya kanang naang ang ilahang pagtuon ani, magtuon sila, mo conduct sila gyud dito sa ubos o diri sa ubos og pagtuon kun angay bang ipasar ni. Unya pananglitan og kaning mga minors pananglitag, dayon no ni balaod bang 12 anyos, kanang naang 12 anyos 13 pwede na mapriso, magbutang lang tingali pog mga prisuhan nga kanang para sa mga bata. Di lang po isuag isagol tingal ato mga priso nga mga tiguang na.

Ah, kay kwan man. Ah, onya kwan lang po tingali. Or, pero mo na, importante kayo, mientras wala pa ng balaura, ito maginikanan, og badala pagani nato og guyod ang ato ang anak. Paingon dito simbahan, tingali, kasamang nistor, kasamang kimas maayo. Ha? Kaya namay uban nga, manimba, bulag-bulag ang panimba, musimbang mama, di madili makuyog ang papa. Musimbara ang mama, di makuyog ang mga anak. Ang mga anak to agadua, tos barkada. Kaning barkada, usagin ang makadaot sa bata. Ha? Kaya dako na og factor mga sukin digpaminaw, kanang na ang pag, kanabitong barkada-barkada na doon ay impluensya dito sa mga barkada. O sana nga dakong epekto. So muna nga kanang na ang ato mga kaigsuunan, labi na ito maginikanan na itong giyahan ng mga anak, bisag unsa man ka nga sikta, unsa man ka nga relihiyon, unsa may sikta imong gisudlan, mura importante tingali kaayo nga panahon na gyod nga ato mga bata, ayaw mog simba nga inyong bata, dili makuyog kung naaras inyo ha. Ayag pasagdi nga kamo, nagpiyong-piyong dito na inyong mga bata, naglulambiyong sa barkada. niya, kanang na ang, kuan na, kanang atang agakon. No, agakon na to kay aron nga dili sila matumpawak mga sukindig paminaw sa kalautan. Kay dunay uban na ba yung kanan nga mga tarong? Doon na po yung mga anak nga hiwi yun. Ha, doon ay mga hiwi, unia ka ng musupakira yun, musupak yun. Ha, muna nga, naagi padul nga, no, sa mga anak nga supakira. O, supakiro, doon na yun, kananaan padul nga. Okay, unia, wa naman tayo igong oras makasama, dali aras luang, dali aras oras, pas-pas kayo. Ha, alas 12:02 naman sa kadlaon. Ugmapuhon na lang sa datuan ning ipadayon mga kasama ha. Okay, salamat kay ninyo. Antod ugmapuhon na lang sad ha. Sa ngalan na lang sa kinatikang pwersa sa DYHP Remensibo. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banio. Ang kawadres master control si kasamang Nestor Humesilio ni Apa sa Dayos kasamang Quezos Minea. Anya kasamang Gerald Albio sa Picas Lawak. Og si kasamang Oliver Atis. Og si Chief Rubil Boiser ato ang Chief Technician. Dala niyo boss galagad sa kahanginan yung Radio Man. Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit og sanang panahon. Tatak RMN. Straight to the point.

0: Brad Newman, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kay pinag ispag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit daw sa nang panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point.

0: Brad Newman, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kay pinag ispag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit daw sa nang panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal

salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamgitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Scaron. Headline sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Hustisya mo'y panawagan karon sa pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Kapulisan, nagtuong ataw-taon na ang giplano sa doon ka mga minor sa ilang pagpabusilsod sa eskwelahan ng Mikalasog. Tulog ka mga tao, santang ubay-ubay ang nangaangol.
0: Sa balitang na lokal, Kapitolyo ni Mando og masugot ka siguruhan sa mga tunghaan sa probinsya o man sa litabong sa Tacloban City.
1: Samtang sa guling kabataan ko na SK Chairperson sa Barangay Pasil sa syudad is mayado sa SK Federation President sa Dakbayan.
0: Balita ka ba sa nasod, US President Donald Trump doon na isa'y hulga sa Iran kung kinidili mo sunod sa nakabot nga kasabutan.
1: Samtang sa negosyo mga gagmay nga negosyante o informal sector is linguwa sa Central Bank ang mudawat o digital payment.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galilea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay Pilipinas.
0: Puno ng mga mahinong danon, kanyang Unang Radyo.
1: Unang Balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Hato ng mga impormasyon ng inyong masayran.
1: Ang ayanin mo manungan,
0: una sa radyo,
1: una sa balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ising na!
2: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Adlaw may galang Miyerkules, pitsa 24 na may gala sa buwan sa Hunyo, tuwing 2026. Sa nga sa kanilang mukhang parasyon sa DYHP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
1: Kinangan yung Radyo Man, Ken Galilea.
0: Ako sabi ni Radyo Man, Arnold Bustamante. Anto tabi ka na sa Rasay, santak na sa buntag, pagkatod ka rin sa mga lampas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka, lamay ka na sa itong tulumanon unang radyo ng balita. Wednesday edition. May buntag. Kumusta? Nag-inout kami nga nakamos kapiskay kami yan. At daw ka na may galang Miyerkules. Pizza 24 na mga higala. Sa buwan sa Hunyo. Hapit na po matapos may galang buwan sa Hunyo. Kaliara may gala sa panahon. Sunod semana may gala Hulyo na. July. Human sa July, mga igala, Agosto na. Pagkadali araw may gala sa panahon. Muna nga atong pasalamatan ng atong Ginoo nga gihatagan ta may gala laing adlaw, laing kinabuhi. Ning laing tuig.
4: Correct dyan.
0: Atong nga pasalamatan, oy. Kinakamatapat ta may gala sa buntang. Ang uban may gala, wak na yun, no? Sumbo na may galang nga mga balita kadang di na kamata. May buntag sa mga nanay galing orasa may galang naminaw ang damati na may galang sa tulungan ng unang radyo ng balita na rin kay sikay na dihan sa ilang tagstag sa kamaga kusina kado na mga bata may galang ang mga eskwila karong buntag. May buntag lapukawa na inyong mga bata aron nga di malait sa eskwilahan o niya kanina mga bata ha monitora pag maayo kung unsay ilahang nga gipang tanaw unsay ilang gipang duwa dihas inya ilahang cellphone. Kaya gituhuan may gala katong netabo dito sa Tacloban. Ha? Katong netabo sa Tacloban, ang estudyante, tigduwa o kanang sitawag anak. So, di sa Droblox, no? Kay nato niya na yung banner sa Super Balita. O saan na Gorbox. Saan man ang Gorbox sa kasamang king? Murang ikaw may sweet-to-sweet-to sa kuan. Kaya mga online gaming. Kaya yung mga ginagawa, saan na siya yung mga ginagawa diha? Kaya ang...

usuron. Video game na nga ah, kini. Ang video game ni siya nga mo allow sa mga players nga mo experimento gamit sa lain-laing matang sa armas. Lain-laing nga matang sa weapons. Pura na kakita kwa na onya kwa na ba kayo? Brutal kayo eh. Brutal kayo. Napatoy online game diha may kalang money siya. Money nga matang may kalang sa kuan kanang online game. Video game mga higala. Sus. Oo. Brutal kayo ni mga higsoon eh. Money ang gi duwa kuno aning maong nga bata. Unsa ni ta? Pa atong papinahon kuno names ni? Unsa ni audio aning unsa ni naman ni si audio? Mabdunga ni mo ba? Oh grabe ha ani oy. Di ta makuha na ni sa Facebook. Naman ni si audio names? Oh. Mura mag inanaw, no? Na bata nga na natumba gipatiran pa mga higala aning nagduwa. Ginana ka brutal may gala kining video game. Mga kasama niya murag daghan mo ani magduwa. Murag online kani kanang bailinti kay ba. Mo ani ang kabuangan ko na may gala sa maong estudyante katong 14 years old. Apil na tong 15 years old mga kasama. Online video game. Murag daghan mo magduwa ani murag team mo nga magduwa ani. Onya napaki murag kuan ani mga high tech kasama ang names nga murag yung tao ba ang ilang kuanon ang ilang kontra murag tao niya ilang hapakon sa atsa ilang pusilon na kutsilyo luglugan sa liog grabe ka brutal mga na mga igalay gikabuangan aning mataa mga igsoon anak ni siya oga o pag umang ko, murag kuan ko no ang papa ani, ang mama, murag OFW ka sa mangken. May ako na ibawan ha. Dili pa ni sure kay ang mayor dito may gala sa Tacloban. Ingon man siya nga money ang batayanan sa mga ginikanan nga mga OFW. Ang ilang mga anak na din he, unya wa masayon unsay kabuangan diha online. Tan-aw may galag buduwa anang online game. Video game, mga galang brutal kayo. Muna nga bantayan ninyo yung mga anak, mga kasama, mga ginang, mga ginikanan, ha? Kay, wata masayod. Ngangilin inyong mga anak, wana, nagbuang na nga duwa, mga iksoon, ninyo ilan naman ang i-apply. Sa kami sa ona? High school pa, tanaw ka ng salida sa sini, kasama ang Kisos Minya, tanaw ka salida, no? Kanang action movie. Gira-gira, o kang kwan baga, kanang kang Lito Lapid. Inigawas, anak, mag-ana-ana, din na katuspusti. Anak-anak din dito. Mura kang detective. Anak-anak din kanito. Positive ba? Anak-anak dito. Sini man to. Kini maka-impluensya gini. Ma-impluensya hindi mong utok. Oh. Saan na mga igala, mga kuan pa may, mga teenager pa. Susmaan na, oy, mga tanawag sini, inigawas, mura na kang silito lapin. Mura kang si Bung Rebilia, mura kang si Ruben Panilia. O sa'yo, mo tanaw kang James Bond ka na ito. Mura na sa'yo kang James Bond na gawas. Nakaraan ka mga salida ka na ito ba? Nahala. Alit na may gala sa ito ang Answer to Win promo. Nakadungog mo at itong istorya? Unsa nga game ang gikabuangan atong 14 anyos? Unsa nga game? Unsa nga online game ang gikabuangan atong 14 anyos sa mga higala? Dito sa Tacloban nga min namusil o mga tinunan. Box ang katapusan, box ang kwan ha, ang Roblox ha. Ang Roblox, kuan man to? Maghimo-himo makagbalay, ano? Maghimo kag building, maghimo kag tulay. Dili lagi Roblox.

0: Ay, delay Roblox. Delay Roblox. Sayop na, sayop. Adik, ah, mo. Wan mo, masuk. Wan mo na. Di mo kada ako gana. Basta box ang katumoy. Box ang katapusan. Dili Blox. Unsa may kanang term sa tiguang? Ah. Unsa may term sa kanang gores? Gore? Yeah. Dili roll blocks. Dili kaning uban ba kay roll di man roll di man roll blocks. Box man ang katapusan. Ang ginoon po nila Roblox. Roblox. Roblox. Rollbox. Ang sa naman taon mo eh. Wagin pa mamina ba? Ah, kana, kana. Nanay nakat pa. Nakatubag ang sakto. Oh. Dili, rollbox lagi. Ora man ang rollbox petrolyo. Ang sa may like terms ni Guang. Ah, si Lee Limes ni Guang. Ah. Gors na ba, gors. Kini si Root Jean Diaz de Lima, no? Wah, kaka, di lagi na mao. Dito ka pa na box ang katapusan, box. O niya, tiguang ang naasa ko, first word.
1: Nasa dito bang dire kasama ang Arnold, roll block, roll,
0: roll box. Roll box lagi na dito bang. Di lagi na ba? Oh.
1: Gore. Ah, ano ba nga? Gore naman taon ta. Gore naman taon ta.
0: Gore naman taon. Ay, nako. Pabinaw, pabinaw, pabinaw. Dili mag, dili mag patakang tubag. Sayang ang 200.
1: Nagibali dire kasama ang Arnold. Nagibali dire. Ah, Roblox man ang ilang sikat-sikat mo na karon. Oh. Ah. Blox ro. Wala lahi gini siya. Di wapang bugay ni siya. Maila dahi kasama
0: pa.
1: Arnold.
0: Oh, kailang gore box, no?
1: Kani mong gusto ipatagaan nila ba? Ipatubag. Wapakay mo sikat. Mas sikat magutong Roblox.
0: Tinoon. Mm. Mga bata ron ka mga grade 1, makawalo na si Roblox. Roblox, oy.
1: Kaya kuhan pa masalagod dahi siya. 2023. So magbago pa dahi ning duwaan, no?
0: Kano sa?
1: 2023. Yeah, wa dili wa kay sa duwa apod sa mga bata ba kay
0: ay, kwan man. Roblox. Murag brutal man kaayo gud kung imo nang duwaon ka sa mangken.
1: Kwan magali di o R18 plus so meaning recommended ni siya para nagit sa adult. Dili mga bata no. Mo ni R18. International Age Rating Coalition. Tungod sa violence, pagpakita ko ng violence, pag show og blood dugo kanang mga putol dismemberment mga putol ang laos ka sa mga Arnold no kanang inana gid ba pero ang Android version matud pa nako ni option di ay nga i-tone down ang violence. Pero gid pero di ko kama o mao makita gid ko pagkabayolente gid
0: nakita ko kita ko na katong mga bata dito sa amo dito sa Apas mabuhay ang giduwa ka sa mga kids
1: kani kani kaning gores
0: kana oh gores gorbak warak gorebak ana yang kwan lay ang style ko ng kutsilyo iyang gamiton.
1: Mo lagi.
0: Kunya, ang iyang button, iyang, nanaog ba yung ano, ang iyang subject?
1: Iyang, iyang kung anong,
0: ganahan siya magtanaw. Ganahan siya magtanaw na kung nga ayaw nagbaduwa doon kay,
1: depende na, nakasama Arnold, dahil mo, naiuban sa na, mo gamit sa tiyag armas.
0: Oh, na armas.
1: Ng weapons, mura kag mag-experiment ba, o sa gamiton ni mo, karibang knife, karibang, kuan, pusil? Mo na violente tinod ka ayo.
0: Yeah, grabe ra ba iyang kuan? Kanang makita nimo sa expressions naong ba? Nga bala na gyud mo ana mo magpamaak, magpamaak siya ba?
1: Sakit sila.
0: Dili. Murag siya ang magtanaw nga nasakitan.
1: Murag umura siya bada, no? Murag bada siya sa...
0: Siya may nagdunggab-dunggab. Siya may nag-anana dito.
1: Mo ni kuyaw ka sa mga Arnold. Kaya di ba na ito, makaralain lahi may tagpangutok, no? Dahil dali kaayo bitaw nga ma-influence. Ignan talang. Murag kag mag-imagine ba? Ako ning buhaton. Ako'y...

0: na influence ka sa bangke kay kanibit tamo tanaw tag tanaw pa tama tanaw sini ini gawas na to mura na punta si kuan lagi kanang mura na punta og si Jean-Claude Van Damme mura na tag si Arnold Schwarzenegger pagana na punta rito pagana na punta sposti ba pagana dito rana dito sus
1: mura bag kana bitaw sa kadugay nimong duha murag ma-immerse imong kaugaling
0: oh mura na ikaw
1: imagine na ka nga ako ni
0: oh
1: ato ko dito
0: oh
1: ana sus pastilan
0: ana na gid ka tubag og sakto. Ah, sundan ninyo niyo. Kaya nila mga ipang chatter yung nila ni... Ay, nakto. Kaya kang demand arm. So, sundan na, sundan, sundan, sundan. Okay, matabi ka na itong kapagunta na unsang video game online ang nagi... Kabuangan aning 14 anyos apilin tingali po ning 15 anyos okay classmate man sila pero kita nako sa kining ilahang conversation ba aning duha ka mga suspect patawag ya po ni mga suspect oy bahalag ba ingon sila nga kuan kanang CICL sa magtawag ani nila mga kuan minor offender. Ah, mga suspect lang yun eh. Kaya mga kuwan eh, mga tawhana, mga bataan eh, mga kriminal. Nana silang utok, mga lang pagkakriminal. Limang kakabalo na sila kung siya mahitabo. Ilang istudyuhan ang juvenile justice ni Senator Kiko Pangilinan. Nana silang conversation. Nga okay na kuno, ang grabe ka-agresibo ato katong 14 anyos. Gipasabot bang kasamang ka ni... Ni Roboy kasamang ken no atong unsa conversation atong mga kay mga baray-waray man to. Kamo naman ka unsay gipasabot adto sa ilahang conversation pura og gani kay kog sabot atong uban nga mga term dito pero masabtan ako ang ihang thought ba.
1: Kada sa mga Arnold, ato'y mga punto dito niya ako kay kani si Sir Roboy atong chief tech
0: okay, at waray man
1: ni. Iya kong ipasabot adtong mga terminong ipanggamit dito nga medyo na kayo na po sa subte. Naray ko na ito kanang asa naman ka.
0: Bro, God is here.
1: Wala na ba?
0: Madayon kita. Ang nag-chat, anong kining blue ba ni? Kining blue. Ang katunin 15 years old.
1: Kaning gun is here. Mamani ka tong 14 years old. Okay, mamani to ihang giukoy-ukoy tong iyang iya ang polis kung taros ang mabiyaan ng armas.
0: Mamani siya. Mamani din ang mga conversation nila mga higala. Kaning 15 years old, nangutana pa siya, madayon ta? Madayon ta sa tong plano?
1: Kung mo yung kagbuliing ka sa mga Arnold, kaya bitaw naman ko iya mga ha-ha-ha-ha. Di naman na maikwan. Meaning, murag, lipay kasi siyang gibuhat ba?
0: Correct. Kung buliing mga kasamang Ken, target imuhang kwan. Kaysa itong nagbuli.
1: Kasi nagbuli mo, ito imuhang target niya. Uban na lang tingali, makulateral. Pero kanigo siya random.
0: Random.
1: Kita ka itong gidescribe kasamang Arnold sa saka reporter nga pagsud gid sa kanang eskwelahan niya ni agi adtong in between katong murag kuan ba ni agi anan pathway in between sa mga classrooms nga pusil diri pusil dito pusil ana
0: sa kinsa na lagi pusilon makita nila pusilon nila wala napay lain diha nga mga text names tanawa diha murag daghan man to mga napo to kabuok ti kalitong mga text nila ingon siya nga sige dayon na to ni. O niya, dali ko matuog sa kwarto sa auntie nga polis. Kaya kining iyang armas, yung manimbiyaan. Kining polis nga iyang iyaan, dapat gini siya imbisigaron. Kaya pagpabaya
1: niya. Paano man siya, relieved na siya sa iyang pwesto kasamang Arnold pending sa investigation. Kay murag negligence.
0: Negligence.
1: It's supposed to be service firearms.
0: Service firearms man eh. Kanya, service firearms sa polis kasamang Ken, imo nang i-treat as your husband or wife.
1: Kung asa ka, tuapod.
0: Tuana. Imo ginang dala-dalahon din na nimo pwede ibilin. Daghan na.
1: Saan man to siya na sa ilang armas dala-dalahon? Kaya yung service firearm, iya mag-ibilin sa
0: posible na sa kagalingon nga armas kasamang Ken. Nga iyang kagalingon ba? Nga kanang license.
1: Kaya dala-dalahon yun.
0: Ibilin niya ni kay... Mas guwapo to ito iyang sa karmas. Eh, kini man kung armas gobyerno mga gala, mga ingon nga, okay rin siya, kay kuan, kanabitong, why, dili ba, nindot ba, magpalit kang armas, imo man ang panindot ton, basa imo.
1: Kanabitong, why maintenance,

0: Ah, ba, no?
1: Kung dili gani imo, di man nimo pagwapuhon.
0: Imo gani yun, imo pasinaw-sinaw.
1: Ah,
0: imo butangan, imo rag i-customize nimo.
1: Ah, paggastuan gani mo ba?
0: Gibilin.
1: Ah, kini gibilin niya ni. Kana, usala sa mga tanawonon, daghan ba sa mga polis nga nga-dismissed in town o nga-kuan ba, nga-suspenso. Tungod na ng pagbilin-bilin ng armas at sa inspection, wa diha ilang armas, service firearms, ah, suspenso.
0: Sus, pastila.
1: Ato sa, kaya, ato ni balikan ha. Ato sa i-check si kasamang, ang atong, kuan, kining merkado, si kasamang Jesus Mampong, dugayin na nila standby ng Jesus, no? Sorry kay Jesus.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesus, good morning, Jesus.
3: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold og kasamang gan o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong espasyon DYHP RMNG Book. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga isdaro na nga itong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ang duo, 240 ang kilo. Tilapia, 220 ang kilo. Angus, 230 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Mulmul, 220 ang kilo. Dulupapa, 450 ang kilo. Malasugi, 350 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Pasayan, 320 ngadto sa 400 ang kilo. Nukos, 500 ang kilo. Rumpi, 250 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Mamsa, 250 ang kilo. Tulingang gagmay, 200 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumambong, DYHP, Tatak, RMN.
4: Kining maong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. I-appel na mga skin cells patok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo buhato.
1: Yeah, salamat sa mga Jesse sa Mampong. Natoy statement mga higala sa update sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan dito sa Tacloban. Ang statement may kala sa mayor sa Tacloban City nga si Romualdez, wasn't it? First name maning Romualdez, si Mayor Alfred. Ah, iksuan ba ni sila ni Martin? Gagaw. Gagaw no. Oh. Kayo di maparehag na, kay wapo man si Alfred. Ato si Martin mura magkuan kanang subidahon og naong gamay. Kay si Alfred kuan man kanang mistiso. Ah, mo ni pa asawa din ni Kwan. Kring kring. Bana din, bana ni kring kring. Si kasi ni kring kring kanina ito si Gonzales, no? Si
5: Stasi. Huwa X.
1: sa niyang...
0: O, na mayor po ni siya, Cristina Gonzalez, Cristina Gonzalez Romualdez. Oh. O, okay, katong nahuman ang term ni Mayor Romualdez, nakapuli po na siya kasama ng Arnold, kana si Kring Kring, gupa ka,
1: Cristina, eh. Cristina Gonzalez, mani ang favorite, Kring Kring favorite sa mga mga nag-idag 50 ron?
0: Ano niya, katong, unsa man tulang ko sa una, ha?
1: Ha?
0: Kung saan ito ilahang show sa una nga nakana sila kasama ang Arnold.
1: Daghan, o. Oh, ganda mga 1990s, mga 1991,
0: 97
1: sa una ba? Di, salida sa sinig.
0: Napalit sila mga batanan pa kayo, mga That's Entertainment. Ah. O, di, niya, kanang guwapa kayo siya eh.
1: Sus, grabe, kagwapa ni si Cristina Gonzalez.
0: Oo, oh, nabita ito sa una kasama ang Arnold, nahimo ni siya mayor niya. Kasi kring-kring, magsuroy-suroy na ikon na sa kloban ba? Kanang ordinary ro kay si Nina. Niya, mag, ano, na, please, Dan, makita na lang.
1: Guwapa kayo eh. Guwapa kayo na siya.
0: Guwapa kayo.
1: Pari ang pantasya ng mga kalalakin anoon. Nakatabang ko na niya sa pagtubo ni mo kasama ang Julius. Nalang sa ikuan, nalang sa poster.
0: Makapataas sa kinabuhi.
1: Nalang sa poster sa una, Standway.
0: Okay. Sa Standway, Calendar Girl, magpunan
1: niya
0: sa una.
1: Ito
0: sila mga kabatanunan pa.
1: Sus! Daghang kayo nagfantasya na.
0: Apil siya to, apil.
1: Apil, oy, apil. Sa unang panahon, mabay cellphone ba ya?
0: Oo, lagi.
1: Ang gustan natin naon sa una, kasamang Ken, ka na ng mga kalendaryo. Kalendaryo, ay, cellphone, ay. Ay, mas maayo. Ako, o yun ko, kasamang Ken, ang mga minors, bawalan sila mag-cellphone, mag-online ng social media. Kaya kami kanil to sa, batanon pa, may social media, buhi, man. Memorable pang kinabuhi. Memorable mong kinabuhi. Basta, kanang wa kay cellphone, wa kay social media, sa una sa bukid, mag-imuhang duwa dito kanil to, patintiro ra, o kanang mga sumbagay, sa niyana. Bisag unsay uno sa kinabuhi, problema, makasurvive ka. Karon lahi ang mga batanon ron, makasugat lang problema, wala na. Kanang mudayon na yung kwan. Post, mupost na yung sa status nga, kwan ko na sila. Nasumbok ko na sila. I want to end this Kami ka dito ang problema rin ginamo sa una kay kanang di mi pagawson sa mong mama kay init kay Ala ato nanay pa mas mensahe si Juan si Alfred Romualdez ato papinaon ang ihang pamahayag kasama ang Nimuel take it away.
5: Good afternoon. I just like to give everyone an update on what happened yesterday morning. It is confirmed that we have a total of 20 victims, and out of the 20 victims, three are, well, unfortunately, the fatality is three out of the 20, and 17 have been confined. However, as of today, five have been discharged, and 12 are still admitted with various injuries and wounds. No, ika-clarify ko lang na tatlo ho ang fatality, hindi po apat, tatlo lang ang fatality. At yung nabalitaan kahapon na serious ay out of danger na out of as of yesterday afternoon.
1: Smile.
5: So, I purposely did not want to give an official statement coming from the Tacloban City government because sa gulong nangyari kahapon, maraming ahensya ay nag-iimbestiga sa nangyari. And it is very hard to speculate. And we precisely were avoiding that, no? That's why right now I can tell you what is factual, what is facts. 20 victims, 3 fatalities, 17 were admitted, and as of now, there are only 12 left that are admitted. And there were 2 perpetrators, suspects who are currently now in custody sa PNP, no? They're in custody also for their protection because obviously emotions are very high. The communities and families are in shock, but they are also very much angry. And it's better to leave all of this to the authorities and let them do their investigation. So we can actually come up with not only preventive measures, but makita talaga natin paano po nangyari ito. I like to inform the community that all law enforcement are now looking on this issue, and we are doing everything we can to assure the public that I can really say that we are in control of the situation. It's tragic, it's sad, but this is now I have to call upon the teachers and parents to be strong and to act like leaders. And this is a wake-up call to all of us that it's not just a question of moving on. It's also a question of paano ba nangyari ito? Bakit nangyari ito? At paano natin may iwasan ba itong mga ganitong trabaho?
1: Okay. Matamay ka lang, pamahayag, tipik lang sa pamahayag ni Mayor Alfred Romualdez, ang Mayor Megala sa Dakbayan sa Tacloban. So sa iyo itong impormasyon kagahapon, ganapunan o usa ka kinabuhi, ang nakalas mga higala, tulupa, tulo lang gihapon, kay ang katong critical nga na naas tambalanan, pa naman, kanang naana sa luwas nga kahimtang. Pasalamat ta, nga wa na'y nadugang. Pero mo lagi na nga kining nahitabo ron may galad to sa Tacloban o sa nika dakong leksyon nato nga mga ginikanan pag monitor sa inyo hanggang mga kabataan. Kung unsa na lang gikabuangan diha may gala social media sa internet kana mga games ang ilang ipang duwa bisang kani kana mga Roblox tanawon ninyo na ha basiko niya gagi wala diha unsay kanang maka brutal nga kuan o sana kay ko kasabutan na pero ang uban ako makitaan nga kanang magtukod-tukod na sila balay kasamang mo ba na siya kasamang mo ba na siya mag himo-himo kag balay mag design ka o garden ana wa bang di ko suwito ana god kay ako na ang akong kanang gikabuangan nga duwa kadto kanang yung Super Mario. Nabuang kay ko na Super Mario kanito kay video ko kalapos sa sunod nga stage. Makaon man ko skuan kanang bitin sana kanang may kuan ba. Imo ka ambak dayon. O kanang kuan Super Battle ba na siya kanang kanang tututunan git magtang tangke di gira ba Minecraft daw ang hongi Minecraft dito di ay pero kanang Roblox ka sa bangke no sama na siya warga po na Roblox o sama na siya mausad na mausad lagi kanang mag-design og baray nade manta kay bawa lagi ning iban lagi mga higala no sa kuan sa kada mga online game mga video games wala monitoran yung mga bata ha labi na tong mga height na yung mga gadget yung mga bata sus monitora ano tayo kala sa tong winner karong mga buntaga ha na problema big wala na yung isa mong kinsay budaog. Marias Kanya Zabate Tampos. Maria Kanya Zabate Campos Tampos. Correct yan to bag ha. Kwan Gorbox Gore GOREBOX. Gore tiguang magors. Anya naka-follow siya mga sa to ang Facebook page ang DYHP Aramen Cebu. O kang Attorney Rafael Fernandez Banyo kunya naka naka-share pag-in siya sa itong programa ang unang radyo, unang balita. Congratulations! ni Ma'am Maria Zabate Tampos, ma'am. I-chat lang ang Facebook page at DYHP. O niya, isend ito ang imuhang cellphone number para sa ito ang pagpadana sa itong 200 pesos sa GCash. Dihan mo. So, congratulations! Okay, itong oras, may gala! Alas 5.30 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
13: Pwede lang. Makakas bila ko ito.
12: So ano ka? 90 na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Said Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
2: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
20: Dagan ako sa hospital, na-check gitya ang diabetic gitya. Pag-ipuan sa dugo is 45 gitang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Three times a day gitang ko siya. Wala lang niabot og one week. Nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
8: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na!
21: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat nga gipurma sa tablet para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
19: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
23: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
19: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
24: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
25: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
26: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
27: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
28: Super Fiber.
29: Mabakal sa mga butika.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS. Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butas.
32: Bugas-bugas, ug katul-katul,
33: DTX 500 na.
32: DTX 500.
33: Aduna kini antimicrobial properties
32: nga makatabang sa pagkuha
33: ug pag-ayo sa bugas-bugas
32: ug katul-katul.
33: DTX 500.
32: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
33: DTX 500.
34: Ako sa Janice, okay pa yung naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, namat ayo sa DTX 500.
33: DTX 500.
32: Pumali sa mga butika.
30: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
35: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
36: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Mac?
35: Ah, lagi. Basiglas na ni.
36: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
35: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
36: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
30: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
37: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
38: Ayaw hulatan na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
39: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
40: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
41: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
42: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
43: Makabuhay. Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
44: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
43: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
44: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
43: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
45: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
0: Iberry Gold Wheat Lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
3: Ako si Liling Sarbida.
2: Taga-asa day kang ma'am og pilay mong edad?
3: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
2: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
3: Ang akong sakit diabetic og high blood.
2: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
3: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
2: Nya gidakop si diabetes.
3: Oh, nya diabetes.
2: Sakita na high blood diabetes pa.
3: Oh, diabetes sad.
2: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
3: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
2: Nya?
3: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
2: Kamusta na imong diabetes, Ron?
3: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
2: Nya, unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
3: Tulo ka buok.
2: Tulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, buntag udto og hapon.
2: So nindot na kayo imong paminaw ron.
3: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
2: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
3: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
2: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
3: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
4: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
2: Unsa day imong sakit day sa una?
4: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngayon kung tungkol na niya akong sakit.
2: Sir, unsa day imong namatikdan na nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
4: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
2: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day nini mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
4: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
2: Pwede ni mo maimbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
4: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo ay nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Oras sa mga kasama na 5.22 na.
7: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasunol. Murusan ang Commission on Human Rights ang kagalingong investigasyon bahin sa sunod-sunod ng mga insidente sa tunghaan dito sa Cavite ug sa Tacloban sa Leyte. Gireploy sa CHR ang mga investigador ni Sergeant 8 aron mohimog ang investigasyon sa detabong pagpamusil. sa San Jose National High School samtang nimandaw kini full og impartial nga investigasyon aron pagsiguro sa accountability ug pagkuhag hustisya. Apan ipahinumdum usab si sa strikto nga pagpatuman sa mga provision sa Juvenile Justice Act. Nalarma usab ang CHR sa mga insidente sa pagpanunggab sa Cavite National High School ug Bethel Academy sa General Tria sa Cavite sa niaging mga semana. Naglambigit usab og mga tinun-an alang sa CHR ang mga tunghaan giisip ng ikanuhang pinuyuanan sa mga kabataan. Hinungdan nga kinahanglan nga masiguro ang kalinaw o kaluwasan sa mga tinun-an gawas sa pag-edukar kanila.
8: Samtang sa nungang balita, ustisya mo'y panawagan sa mga pamilya ni itong tulog ka mga tinunan nga namatay sa shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ang tulog ka mga tinunan nga wala makasurvive sa pagpamusil mo sila si Chris Lawrence Fabiana, Joy Joyansi, si Pera o Ayasa Nicole Nardazo. Ang nagbangutan ng mga pamilya gawas nga nangita ustisya alang sa ilang mga anak. Nanawagan usab kining accountability din ilang sunuhan ka mga responsable sa pagpamusil. Kundili apil na usab ang ilang ginikanan o mga guardians tungkol sa pagbatunog arma sa duha nga mo'y gamit nila sa krimen. Si Fabiano nakita sa video nga misira sa putan para dili makasulod ang gunman. Hinungdan nga nasalba ang uban pag ang mga classmates ni ini. Apadiyang namusilang usa sa duha ka mga gunmen na igo sa likod si Fabiano. Ang inahan ni Joyan Singh si Jeneline gusto nga mapapanubag ang ginikanan sa duha ka mga matawag og Children in Conflict with the Law kung CICL. Si Ayesa Nicole mausab katong tinun ang nakita ang gialsa pagawa sa tunghaan human kini maigo apadakabsan yun kini sa iyang kinabuhi.
6: Samtang nga nagtuo si Education Secretary Sanay Angara na usa ka planned mission ang gagibuhat sa mga minor de edad na pag-atake ngadto sa ilang mga schoolmates sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kagapon, personal nga miduaw si Angara sa eskwelahan aron pagsusi sa insidente ug giduaw usab dinhi ang mga tinun-an nga naapa sa tambalanan ni gunman. Ang haya sa mga nakala sa insidente, mato ni Angara, usa ka adviser sa usa ka usa sa duha ka mga minor de edad nga namusil ni Hulagway nini nga hilumon og nananghit pa kini nga adunay activity dito sa kauluhan. Wala na mo eskwela og usa ka semana hangtod nga nahitabo na ang pagpamusil. Samtang si Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma namahayag adunay indikasyon nga giplano sa duha ka mga tinun-an ang ilang gibuhat tungod kay kung bullying ang hinungdan. Adunay ta sila target nga kanturang nang bully kanila apan nagpasagad na lang kini sa pagpamusil. Di ka masasab ang screenshot sa kingong conversation sa duha ka mga minor de edad kasama o giplano nila ang hitamo.
8: Samtang sa may susama gihapon nga kalambuan gipatangtang na sa iyang pwesto nga si ka-police officer nga may tag-iya sa armas nga gigamit pagpamusil sa usa ka eskwelahan. Samtang gipaubos kini sa investigasyon matud sa regional director sa Eastern Visayas sa Police Brigadier General Jason Capoy, a police woman nga dunay rango nga police staff sergeant na assigned sa PRO 8 gipaubos karon sa restrictive custody human nakumpirmar nga iya ang service firearm nga gigamit sa usa sa mga duha ka minor de edad nga namusil og giausab kini nga paryente. Samtang si PNP Chief Police General Jose Valencio Nartatis Jr. na mahayag ang investigasyon musuta sa accountability sa mga ginikanan o guardians nga sa mga batang nalambigit sa maong insidente.
6: Kini bataan ka sa bangken, pinangga nini aning polis. Iyang iyaan man eh. Ang iyahang kini polis ka sa bangken magsilbing guardiansan. Umano-bano niya ni sa mga firing.
8: Asa ting parents gina ka sa mga Arnold?
6: Kana mo yung wapa mahibaw eh. Kasamang ken, no? Kaya na yung mga impormasyon nga naasa ka ba sa nasun? OFW? Wala
8: niya so old guy siya sa iyang iyaan.
6: No? Yung kinipo ko sa maayos niya siya mo gamit itong armas kining usa kasamang ken. Kining 15 si years old, oh. So, kini mo yung angayan nga hatagan yun o pagtagal. Mas maayos tingali, no? Kining nanay nga mga edad ba? Dili sa usa kanamitaw nga tunduan sa paggamit itong armas kasamang ken.
8: Di ba mo man ang idara kasamang Arnold? Dili gin sila maayong i-expose sa mga armas, sinagipan.
6: Kaya wala pa ni sila sa maayong kuan ba? Dili pahingko ng ilang pangisip. Kaya kung magtinir kag armas ka sa mga kuan pa ganit ka, mo take kag exam sa neuro kung nabag ka sa husto nga pangisip.
8: Mga minor po sila.
6: Mga minor sa pastila. Samtang alas 5:27 na, ilusan sa Senado karong adla karong Hulyo 1 ang investigasyon sa natabong pagpamusil sa Tacloban City sunod sa Osaka tunghaan. Nga ni kalasong tulog ka mga tinun-ano gabay-bay ang naangol. Si Senator Risa Junteveros, pangu sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. May mangu sa investigasyon nga mututok sa insidente. Ingon man ang nagkadako nga hulga sa online nga makapimpluensya sa behavior sa mga kabataan. Mato ni Junteveros, gusto nilang sutaon kung ano na ba'y papel ang mga online platforms sa paghataw ng violente nga ideya ngadto sa usa ka tawo. Gipasabot ni Junteveros nga ang hearing sa Hulyo 1 magsilbi nga sumpay sa inquiry nitong Abril 14. Dinibot nabutyag nga ang online platforms o gaming apps gigamit kini sa pagmanipular sa mga kabataan aron magtukmod kanila sa paghimog kalapasan.
8: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, imandog temporaryo nga pag-ban ang cybercrime agency diri sa nasod sa video game na Gore Box suman sa shooting incident dito sa Tacloban City. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center imandog pag-ban una sa mangduwa diya sa internet luman giingon nga ang 14 anyos nga gunman regular gating duwa sa mong video game. Matod ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ang temporaryo nga pag-ban sa precautionary measure samtang nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan labot sa maong hitabo. Ang video game nga gilusad niya itong 2023 magtugot sa mga players niini nga mag-experiment paggamit og lain-lain nga mga hinagiban o weapon o armas ug pakita usab sa pagka-violent.
41: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Kaya itong kapaparegoman na mga kasama ipresenta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa pareha, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mo hatag may gala kanigong salamas, kanigong sa atong immune system. Aron nga dito, dali may gala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, stomach, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule. Bumatok sa limigala sa bisan unsa nga matang sa virus, buparigon sa atong immune system. Aron nga dito, dali may gala nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, bata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian sa masahay blood pressure ug uban pang may galang nga mga sakit. Unya ang nakanindot na may gala ang original Koi Herbal Capsule kay sangkap kini may gala sa mga vitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule mapalit kini may gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysana Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Rosville Pharmacy sa Batulete. Mahimuusan ninyo may gala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Viro Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
8: Taas bomb presyon si Mudugoy Kabadunay, hypertension, basin taas ang sugar o basin may, diabetes kayo, wala kabay baw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkabagay kinis sa arterial wall, sumupalapot si Mudugoy ang sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta. Pagkinaw si mong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, lipagkais mga samad, pagkapatulis sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta ng magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon na kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katulog, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa klinika, di alternativa, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may mutang disobedia, call Slim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo natong atong immune system. Kay kontas ng levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kini maayo, magka-produce kini mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended ni sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tataka, vitamin D3 din niya sa Pilipinas. Kung magkilanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohatag kini og libre og quality consultation kadadlaw. Ang mga location sa Life Extension Clinic lain-lain. Diri sa Cebu City, naa kini may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Diya sa Konsolasyon dira poy Life Extension Clinic kada may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga tubangan sa Jollibee, Bagete City, May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dol ka na sa May Kabanhak Terminal. Pwede pa niyo ma-adto po or makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Alam sa inyong dugang pag mga pakotana huwag katong gusto magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na siya tagsatag sa kamang panimalay. Sa

0: Sean, ang pag-andam sa super fiber sa inyo po kayo. Kuha lang ka sa kabaso ng tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea sa super fiber. Pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi before pud ka nga matulog. Para mas lindot ang resulta sa pag-inom nimo sa super fiber. Kung ani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3, ang super fiber mapalit ka na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, labi kay pangapi ka ng buntag o. Aron nga lagsik na ba? Ang kape nga itong gamiton may gala ka ng dunay daghang ng mga vitamins. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini siya may gala ang perfect coffee for you. E doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos o ang kolesterol. Ang triglyceride levels doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini sa blood o makareduce kini sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon nasab kinin native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanila bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maunga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kinin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee. Og Lazada. Oy, magbuntag og happy birthday ni Susan Maglasang, ika 68th birthday karong adlaw. Diha sa Tipulo, Mandawi City, gikan ni Kay Sosminya.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oy! Ang sunod na itong pangutana may gala sa itong answer to win na promo karong buntaga mga kasama. Ah, si Senator o si DepEd Secretary Sunny Angara ningon to naman gala nga na si mga magpagtuo sa netabo dito sa San Jose National High School katong shooting mga higala ganit tabo o mikalas o tulog ka mga kinabuhi o dunay ubay-ubay ang mga naangol. Unsa iyang pagtuo, unsa pagduda niya atong nahitabo mga higala. Plano ba to o wala to maplano? Giplano ba to o wala giplano? Ala, tumag, tumag, tumag, tumag, tumag! Tumag na yun, mga gala, parang inyong magkuhan, ha? Matumag ninyo rin. O, plano ba to o dili plano? Kamala mo sa kuhan, sa muna-una, o pagtuon ni Education Secretary San Angara, hala, itumag, itumag, itumag, itumag! Planado ba to o dili planado? Tubag lang mo hangtod mga igala alasay sa kaya ito nang i-check inyo hanggang mga tubag o naka-follow ba mo, naka-like ba mo sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page o kang Attorney Rofil Fernandez Banyok o niya naka-share ba mo mga igala sa ito ang unang radyo, unang balita. DYHP
2: Aramin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras mga kasama, 5:38.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.

0: Sir!
1: Salamat sa BioTroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
2: Salamat sa BioTroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
3: BioTroph Herbal Capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
3: Mapalit ang BioTroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: BioTroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pahibalo!

0: Mahil tiyo ka, automatic doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini. Sa kahitasan, ang original koy herbal capsule. Makaingon tiyo ka, o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mga fermenting. Kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna na yung ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
5: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
6: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya. "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa sa Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya?"

Sa ngayon, tanong nila, sumagot ang kanyang mga magulang. Anak na namin siya at siya ay pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagalingan yung mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus, sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.

0: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
5: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
7: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Oras sa mga kasama, alas sa 5:54 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Agar gulan nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 dihas itong dugo, makafunction na sa bugmayo at itong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses. Sa di pa kini musulod sa itong cell wall. Busa inom ka nadlaog duhang at sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, number one ang tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang Sosmeni Bolivar doon sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, nanay sa ADM Building sa Barangay Kansaka sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Dito may kala sa Nakmayan sa Dumaguete, mahimog maparit may kala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimog matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong sugatan, atong kabuntagon, pero kayo pag-inom sa lami, anong healthy kayong kape, kining Vita G Plus sa Coffee Mix. Gawas nga matagbaw ka sa kalami, ingon man kahumot sa aroma sa maong kape. Labing importante ni ini kay, madugangan ang iyong makuha ng mga health sa benefit, gumikan usab sa mga sagol din ng Vita G Plus Coffee Mix. Mawakin yung pinakaunang kape, gano'y sagol ng vitamin D3. Mawa na makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extract, gano'y mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga, gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugagan pa kini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kini dali ka pagdaos sa mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pigarita sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, mga pharmacy, ingon madina sa Life Extension Clinic. Dugang balita sa gunian kabataan sa SK chairperson sa barangay Pasig sa siyudad sa Sugbo dismayado sa SK Federation President sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Rockyman Eli Bolono.
9: CYHP Tatak RMN Report.
11: Dismayado ang sa gunian kabataan kon SK chairperson sa barangay Pasig sa siyudad sa Sugbo ngadto sa SK Federation President sa Dakbayan. Sinito ko sa giingong administrative incompetence ug mismanagement ni Ria May Hakosalim sa ilang kapunungan. Dugang nini, ipriyag ni Dave Ostolano Ilaya nga nagpabaya usab sa Hakosalim sa katungdanan. Gawas sa kakuwang sa accountability o transparency. Subay sa mga kalambuan, ni-resign na si Ilaya sa tanang committee bang ang yapilan nini sa SK Federation.
12: I resign to all of my committee membership with Social Inclusion and Committee on Governance. I am very worried and I am very scared of what will happen next. I would also like to inform the August body that I am withdrawing my resolution that I passed last General Assembly, the Bids and Awards Committee. Honestly, so what I've mentioned, hadlong nagit ko, madamay taani ba, harap-harapan na kaayong mahitabo sa Federation. Tungkol sa iyang katanga, kaya-kaya, uban nagtinakulan na.
11: Sa samang kalamuan, doon na ginimanda usap si Ilaya Ganto Kakangko Salem sa pagdumaan ini sa SK Federation's Dakbayan.
12: Submit a formal and comprehensive report to the Federation detailing the administrative and financial standing of our current projects, offering full transparency to the body. Second, the cease unilateral decision making and immediate engagement and collaborative consultation with the Federation members to rectify ongoing operational failures. Third, demonstrate an immediate and measurable shift toward competent leadership or honorably step aside the demands and responsibilities of the presidency can no longer be effectively fulfilled.
11: Si Pasil SK Chairperson Dave Estolano Ilaya na serano sa gikan sa ubang SK Chairperson sa syudad kalisod makitaan si Hakaw Salem sa City Hall o kaya kinigingong panagsarang mga tuan sa iyang buhatan kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Walanos DYHP Tatak RM
9: Radyo mo nationwide.
8: Samtang kapag abura po ng cash relief assistance sa mga apektadong pamilya sa 7.8 magnitude ng linog gagisugda na kakapong adlaw. Kasama mo sa balik na rajaman Raymart Pugoy.
9: DYHP Tatak RMN Report.
13: Tinga balita, ahtod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa itong balita, nasugda na kagahapon ang pag-apod-apod sa emergency cash transfer kon ECT payout alang sa mga pamilyang grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Ang maong inisyatiba, ubos kini sa programa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Sakop sa maong ECT payout ang mga apektadong komunidad sa Davao Occidental ug Soksardjan. Ilabi na ang mga pamilyang adunay mga balay nga totally ug partially damaged. Tumong sa mga programa nga

0: Hatag ang 799.6 million pesos nga financial assistance ngadto sa 139,906 ka mga target nga benepisyaryong pamilya. Sa laing bahin, miabot na sa 520,722 ka family food packs, 10,364 ka ready-to-eat food boxes ug 13,125 ka non-food items ang nahatag sa maong ahensya ngadto sa mga lugar sa Mindanao nga grabing naapektuhan sa maong kalamidad. Lakip sa mga lugar nga nahatagan og ayuda ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksargen ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarm, isip kabahin usab sa augmentation request gikan sa ilang mga lokal nga kagamhanan. Kasama mo sa Diaz, WD, Radyoman, Ramart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bukid.
1: Radyo mo Nationwide. DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw-tiga pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
3: I will do what I have to do. Tipik lang kini sa pamayag ni US President Donald Trump kun ang Iran dili mo sunod sa nakabot nilang kasabutan pagtapos na sa ilang gubat. Kinamduman nga si Trump ug si Iranian President Masoud Pezeshkian kyan lagda na usa ka interim US-Iran deal na ito may aging simana sobra sa tulo ka buwan human ang US ug Israel may atake sa Iran ug ang Iran itubag niini pinaagi sa ilang kaugalingong pagpangatake ngadto sa Israel ug Gulf States nga adunay mga base militar sa Amerika. Nagkanayon si Trump nga gamiton unta sa Iran ang pondo nga wala na naka-frozen o wala na gipugan aron makapalit og pagkaon nga exclusive gikan sa Amerika samtang ang semi-official taas ni news agency sa Iran ni butyag nga ang ilang central bank governor nito gaano sab nga ang tiran walay bisan unsang obligasyon pagpalit og agricultural inputs gikan sa Amerika ubos sa kasamtangang memorandum of understanding. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen.
2: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghanaw usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo Nationwide.
5: Okay, tong nga pagkata na may kada kada putol at tong Facebook kaganina. Unsay pagduda ni Education Secretary Sang Sunny Anggara sa natabog nga pagpamusil sa mga tinunan dito sa San Jose National High School. Giplano ba o planado ba o dili planado? Mga kasama ni Gimapugnan, nga mutaas ang atong edad na mailhan na to ang idaran na ta, kaya naanatay masinati ng mga sakit sa lawas, kaya kanya to sa bata ng pataw, wala na to mabatsyagi. Musakit ng atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng atong panuhod, sakit ang tangkugo, ug taas na diay ang atong blood pressure ug blood sugar. Hanap na ang atong pananaw, usahin sakit na atong mga lutahan. Unya mapiktuhan na bagyon ang atong mga buluhaton sa balay, kaya na naman tayo gipamati sa lawas. Wala nang nakinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance.

0: Buhay pa lang ako na sinati, ang pagpaminhor o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matakaadlaw. Ingun ana na judya siguro ang nga magkaidara na. Labi na kung magka dunay gihambin nga baratian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Umanan sa maing diet o ehersisyo. Para pa dayon ang lihok, di ba? Mauna nga ipangutana o ipangutana sa inyong doktor, kamahin sa vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samtang sa pikas gabahin, kumusta nga itong mga kaigsuunan nga nagmata na karo mga orasa para magandam na sa ilang pagtrabaho na sa karong adlawa. Labagin ka itong physical nga kusubo'y gigamit. Ha? Kayo sahay, nagmata na ito, muratag makabati ni ining, murag kapoy ang ato mga kamot, no? Murag panhod niya, dito magkapangusog. Kini nga mga sinto ba, apektado kayo ni ining ato mga paglihok-lihok. Labi na gyud kong, dili na ito magwanta ang sakit. Di na takafocus sa atong gimbuhaton. Maunang sa mga listeners na ito karo, nagkabati ba mo niya ng pagpanghaw? Uy, tusok-tusok o pagpaminhod. Siguro daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana para giantos lang. Tungkol lagi kay dili man sa tamahu, mahimo nga muhunong sa atong pagpaginabuhi. Alang sa atong kaigwalingon o sa atong pamilya. Mong akong advice ninyo mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners nato din na para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Platyo mo nationwide.
0: Dugan itali sa mga marita kagamanan sa nakbayan sa sugbong upgrade na sa status sa surat sa African Swine Fever kuni ESF. Kasama mo sa marita regiman Eli Bolonas.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Ipa-upgrade na sa kagamhanan sa Wesugbo ang status nini sa African Swine Fever kon ASF. Ganito kung kaywa na kaso sa ASF na natala sa syudad, suod sa nangaging mga buwan, gikan sa kanamtangang Red O Infected Zone. Tinguan sa city government ni saka ang status nini, ganito na sa Pink O Buffer Zone. Matod ni City Veterinarian Jessica Maribuhok, na posibleng ilan na makomply ang mga rekisito nini sunod buwan.
4: By July, we're trying na ma-upgrade na tayo into Pink from Red para pwede na tayo maka-transport transport pork products like chicharon, chorizo, siomay from other areas na pink sad. Kaya kung red, mangguka, red to red laka. So, kani mo expand siya. Nako na tag-coverage ng areas na pwede ma-transport niya na siya.
3: Si Dr. Jessica Maribuhok, gikan sa pink, wagay pandakbayan sa yellow o surveillance zone, light green o protected zone, sa di pa mabot ang green o free zone. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balon. Nos BYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Magandang, magandang, magandang araw mga kasama. May tanong ako mabilis na mabilis. Mabilis ba kayo nga maniwala sa sinabi ng iba? Natanong ko na lang na, o natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nabasa sa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniwalaan, yung may pruweba dapat na may alaga na sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mahigit sa 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/ products.
2: YHP, pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. YHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pa na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
6: Tingo ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP pagatod ngayon sa mas dagang small o informal merchants, ngayon sa digital payments ecosystem. Kini pinagi sa pagpasayon sa mga requirements o pagpadangan sa taas ng transfer fees subay sa pagduso sa masalapad ng paggamit sa electronic payments lukup nasod. Nagkanayon si BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan na ang masalapad ng tinguha sa bagong ipagawas ng Circular 1238 mao ang pagpalapad sa network of merchants o digital payment acceptance points, partikular na sa mga gagmayng negosyo nga limitado lamang ang access ngadto sa digital payment services. Kasama mo sa negosyo ngayon, Ginoo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-Arimen.
5: Katumang balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, nationwide.
1: Samtang si Bansin Mayor Nes Archival, nagtinguhang mutas pang crime efficiency sa kapulisan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na di man Eli Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Magabuhay Plus Capsule. Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival kung taas pa ang crime efficiency sa kapulisan sa Dakbayan. Kinitungod kayo sa panahon ni kanil Cebu City Police Office kung CCPO Director George Ilanan, gingong niubos ang index o non-index crime sa syudad. Gani ningon si Archival, nga ang Dakbayan mao labing ubos o krimen nga natala sa tukatungang kabisayan. Gusto sa mayor na kinimatupngan kung di man malabuan sa CCPO, ubos sa pagduma ni Acting Director Arnel Apud.
7: Nakugihang yun ni Deputy Arnel, mas mayon ta nga the same o di pagani ato pag iyong patasaan ang iyang efficiency.
3: Si Mayor Nestor Archival, na sayang niya ang mayor, nakintagbo na sa talang station commander uban kang Apud, nga ito kay sa safety priorities of peace and order program sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Racho mo!
3: Human Eli Bolonos, DYHP Tatak R.
2: Radyo mo Nation.
0: Ang ato winner kanabutan kami kana sa atong answer to win promo mo si Fed De La Paz. Congratulations nimo Ma'am Fed De La Paz. Sakto imong tuwag. Planado. O niya i-chat lang ang atong Facebook page. Ma'am ha. Para maturas, may gala sa kanya lang sa kanitong kang paro sa Sirigo HP. Aramin sa book kami ang inyong mga tigbalita.
1: Sinayin ni Radio Man, Kendall Inea.
0: Ako sa Biradja Man, Arnold Busamante. Magpasaramat sa inyong pagpaminaw at ang kami gala sa kasama Atty. Phil Fernandez Banyok. Kumasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang tanan, dahil gang Jose, praise the Lord. Hallelujah.
2: YHP, Aramin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP RNN Cebu, la 6:14.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed, United Home Supraseed. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kini nang gyud bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Miyerkules. Og pizza 24 na, buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon, hatagang tagpagtaga ng mga isos na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mahigala sa atong pagaman-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
0: Straight to the point.
1: Naguna sa tumaiskutanan karong nga buntaga makiksunan, Typhoon Francisco padayong ni Huyang samtang naana sa amihanang bahin sa nasod, ibabaw sa kadagatan.
0: Straight to the point.
1: Ibana-bana nga makagawas kini sa Pilipinas ugma sa gabi o sa sayo sa buntag karong Biyernes.
0: Straight to the point.
1: Padayon usab nga gimonitor sa pag-asa ang tropical storm nga naana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
0: Straight to the point.
1: Atarik pagtagad ng buntag sa mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin 14 anyos nga usa sa duha ka minor de edad nga namusil sulod sa eskwelahan sa Tacloban City, nasayran nga tigduwa sa video game nga Gorbax.
4: Straight to the point.
1: Online game kini nga nagpakita og paggamit sa lain-laing hinagiban o armas nga muguba og makamugna og kadaot sa uban.
4: Straight to the point.
1: Tungod nini temporaryo una kini nga giban dinhi sa nasod.
4: Straight to the point.
1: Kuyaw ni mga higala nga duwa-duwa mahigala sa mga bata. Ah, kini nga computer games mga sukit ni paminaw.
4: Straight to the point.
1: At kini nga klarohon mga sukit ni paminaw. Ha, unsa man tungod sa duwa-duwa, mani ang nanggawas nga report nun ha? Gibuli ko no. Katong usa, gibuli sa iyang tupi. Ha? Ngano gibuli kasi mong tupi, ngano man nga random man ang papamusil. O gibulis papanupi nga nung dili man targeted, kinsa may nagbuli. Unfair man sa kayo, dahil kayo nung yun nagbuli, o katong nangamatay, mautoy ng buli. Unfair sa kayo. No, unsa sa magiklaro ani? Gibuli, kinsa may nagbuli, ha? Nga, kinini ang gibuli sa iyang tupi? Nga nung rin sa itong tupiha nga, kanindot itong tupiha, kay? Bisa ako'y patupihon na ito, kamao mo itong tupiha? Gibuli ka to o madaba to bully to mga bataa?
4: Straight to the point.
1: Naruhon tala ni mga sukit ng paminaw. Tagantanig pagtagad, rubutagas, tumaduban, usap, nining atong tulumanon, ginyong tulumanon.
4: Straight to the
1: Manang
4: point.
1: Miingon, mahigala ang kinini ang atong mga pag-imbisigar. Doon ay nigawas ka gibuli, naigingon nga gumikan sa gorblocks, ang duwa mga higala. Ang uban mga kagilan, miingon nga na nadaot ang utok at mga bataan. So daghan ni mga higala, mga angulo, tagantanig, pagtagad, rubutagas, tumaduban, usap, nining atong tulumanon, ginyong tulumanon.
4: Straight to the point.
1: Anong di man ang iyan tatong gibalik tong iyang barbero, taki? Naruhon talang ni mga sukit, di paminaw ha? Bully ba ni or gibutang na lang niya buli-buli kuno hayday aron nga dunay lain ang gulo sa nindakin.
4: Straight to the point.
1: Karohon talang sa nimahigala. Pero kung bullying maganini, ipaklaro na sana diya. Ah, nga mawagdang ng bullying sa eskwilahan. Kanang pang bully mahigala. Kaniadto pag yunan. Naanam ganyan kaniadto ki. Pero di man mo sangpot sa inani nga mupatay giyon mga sukit ng paminaw.
4: Straight to the point.
1: Sa tagantan ng pagtagad, rubutaga sa panuban usap nining atong tulumanon o ginyong tulumanon.
4: Straight to the point.
1: Mayor sa Tacloban City, Alfred Romaldes, niklaro nga tululang ang nakalas pagpamusil dito sa San Jose National High School o dili upat. So kuhi sa nanggawas ng mga report. 17 ang naangol o 5 kanila ang nakagawas na sa hospital.
4: Straight to the point.
1: Pala akong giingon, o panahon gani sa mga inaning balita, station ng most DYHP RMN Cebu sa IFM kay ato gyud mahigalang giklaro ng ato mga balita. Doon ang iban mahigala maingon nga na upat na kami di mi mosunod ana. Basta amo lang confirmation kay naman tay sister station sa Tacloban City.
4: Straight to the
1: point. So doon ay niingon ako nga na upat na turnin na ulahin na ng inyo. Ikubalag ulahin ng amo basta sure ball ha. So among gi-check sa atong sister station tulo ra man giday. No, sumana nga kami sa DYHP among gibarugan, DYHP IFM, unsay tinuod gyud, unsay kamatuoran mao na atong gibarugan.
4: Straight to the point.
1: Atarik pagtagad rubutaga sa banuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
1: Si Education Secretary Edgardo Angara nagduda nga planned mission ang ibuhat sa duha ka mga minor de edad nga pagpamusil sa usa ka tunghaan og nikalas og tulo ka mga tinunan.
4: Straight to the point.
1: Ang ginikanan sa mga biktima na nawagan og justisya og accountability, apil na ang mga ginikanan og guardian sa mga minor de edad nga nalambigit sa krimen.
4: Straight to the point.
1: Samtang dinhi sa ato Cebu City Mayor Nestor Archibal o Governor Pamela Barquatro pulos ni Awhags Kapulisan nga mas hugtan pa ang seguridad sa mga eskwilahan subay sa shooting incident dito sa Tacloban City.
4: Straight to the point.
1: Nagatas ni pagtagad lubutaga mahigala kisabag ay magdaho manang mga eskwila mga sugit ng Pamela bisag ng private school kisama mo inspeksyon ang mga bag sa mga tinunan amang yun na day. Labi na nga likas public school town, ha? Sa private school, ganim, sud-sud-gawas ka man lang liha. Kaya ka na mga tinunan, ang dadon, ana. Kana lang yung mga libro, kana mga bag, mga higala, notebook, mga ganit, itong dadon. Kung na ni magdag, pusil, lahit na po na mga sukit, tig paminaw.
4: Straight to the point.
1: Atarik pagtagad, rubutagas, tumatuman, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
1: Samtang Philippine flag sa headquarters sa Cebu City Police Office, gi half mast karon na, agi mahigalag pagbangutan sa kamatayon sa kapulis nga si Patrolman Christian J. Palon.
4: Straight to the point.
1: Si Palon namatay human nagpahigayon o checkpoints kadalanan sa may barangay T. Padilla ning syudad sa Subo.
4: Straight to the point.
1: Samtang dugang balita sa kauluhan prosecution team nangayo og extension og pipila kaadlaw sa pre-trial conference aron pagtapos sa marking sa mga ebidensya niini.
4: Straight to the point.
1: Papagyan mahuman ang markings mahigala sa pre-trial conference labot sa impeachment case. batok ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
1: Inigoban pang mga sitaran niyo bati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, doon na dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili o tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
11: Ohoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kung pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na lasay 31 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to
2: ato sa Dawaton, may gilas dili patamo ari sa Tacloban City ng atong mga isgutanan mga kagilan. Dawaton, to sa ang report gikan sa Kauban on board sa patrol na anak og nisuway og dunggab sa iyang inahan gitanggong karon sa Guadalupe Police Station. Sa puning anaka mahigala. Ito sa paminaw ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
0: DYHP. RMN Report.
17: Yes, Rajaman Atty. Rufiel, gitadakop sa usa ka inahan ang iyahang kaugalingong anak human kini matud pa nga misuway og dunggab niya suot sa ilang panimalay sa Maydanawa, Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Subo. Nabalog na karon nga ginhi sa Guadalupe Police Station ang suspeksado nga giilalang sa alias nga lulong 50 anyos ug walay trabaho. Base sa imbestigasyon, nagpakita ba ang 71-year-old nga inahan sa mga otoridad diyang gadala na og hinugiban iyang anak ug giingong mihulga kini nga patiyon siya. Dali nakarespondi ang kapolisan ug nasikop gilayon si Lulong giinasayran nga hubog kini ni atong higayuna kay gikan kini na miyesta. Sa pagpangutan ang atong Lulong atoy ni Rufil misaysay kini nga nasuko lang siya sa iyahang inahan tungod kay kalit nga gipasiga ang suga dihang padong na utas siya matulog nga nakabitan siya kaya pwerteng sulawa mga tarungan kini nga wala jud siya intensyon nga patiyon ang iyang inahan og hulgaon kini sanglit gihigugma og girespeto gihapon kini niya isip iyahang inahan midugang sab kini nga tungod kay natugaw ng iyahang katulog nagbaybaid na lang siya sa iyang putsilyo para andam matugta niya nga ipanguha niya og kahoy at ni Rufil dili para dong gabog og patiyon ang iyahang inahan apan tungod sa kalisang sa inahan gihang nakita niya ang iyahang anak nga gadala og putsilyo, dali kini nga nangayo og pabang hinungdan nga nadakpan gid ang suspect nga posibleng mag-atubang og gasong attempted suicide. Ika na lang din sa numero pila sa mga Guadalupe Police Station. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP, The Pop Coroner.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. At balikan mahigala mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga sukit di Paminaw. Unya atong analisaron pagmaayon ni mahigala ang kuan ha. Sugdan-sugdan tanan ni mahigala og hatag og hisgot-hisgot labot na mahigala ining mga insidente inani. Og ang imbestigasyon sa kapulisan kay nanggawas mga kahigalaan di ay bullying, di ay nang gurbax, di ay mga higalay mission kuno ni. Lain-lain lang. So ato ning klarohon mga sugid tig Paminaw ha. I hope nga ma palawman ni og maayos kapulisan kay ron ma di na mausab ning sama ni ini. Of course ang maginikanan nga mga naminaw nato karon gusto mga kahigalaan nga dunay istrikto nga pag rekisa sa mga estudyante nang naa diha. Nga musud gawas nga mga estudyante ba dili unta kwan. Pero medyo lisod mangod kayo na mga higala lagi kay bisag private school. Medyo kumpleto na mga gwardiya ng mga private schools. Dili man ana kay kisa pa magdahom lagi in taon nga mga bata magdagi na ana. So malagmit dunay mga measures nga himuon ang ato mahigalang mga officials eskwelahan ato mga officials gobyerno kung unsaon ni ron. No? Ugunya atong balikan kadali mahigala kining bata ano? Kining duha ka mga bata? Sa nasood sa utok ini mga sukit di Paminaw? Niya na ba ilang mga chat-chat mahigala nga aware sila

0: bata mahigala in town nga si Chris Lawrence Fabian, sila si Ayesa Dasa og si Joyance Sisipara na mga nangamatay mo ni mga bata ataon. Akong gi butang dito sa tong screen mahigala. Ha? Kini mga bata o, og moingon ta og bullying, klaruhon ta lang ni ha. Wa man ni mambuli ni mga bata. So I hope palaw man ang investigation ani. Kung bullying na, ipaklaro na bullying ba yun? Unfair man sa kisamay ng bully. Nga kini mga bata mahigala dili man ni bully. So random man ang ilang target. Dili man targeted mahigala kinsay nagkuha nila. Unya inana din na kay masuko. Kita kani adto nga apil tag si 80 Citizens Army Training ROTC Whiteside Wall man ta mahigala. Unya na iban nga ulo mga kaigsoon, bitabitan na kong ulo kay sakto-sakto manig maupawan, madadara man eh. Pero kanang imo kay kay mura maghantakan gamay. Yagi pala kato katawa, wag kawantay kato mga classmates na rin. Lapadog, oh, hamura hantakan, dapat nga pahat. Magsungugay sa unawa naman day, idakit. Ang mula unsa man yung kalakihan ron, utyan natin, tinuod mga linghanga, ang iyang tupi mo igi. Sungog-sungog siyang tupi. Pero kini mga naong nga magod, tanaw ha, kini mga naong sa mga nangamatay, babae doha kabuok ni, o kini usa nga, heroic ang iyang gihimo mga kagalaan. Dili ni bullying ang pagkabata. Tarong ning bataa. Tanaw ni mo mahigala ning mga kriminal. Medyo dunay kakulian. So, kini si Chris Lawrence Fabian, siya na may laki ani. Pangutan o ni mo mahigala ang background ini, buutan ning bataa. In fact, ni gawas mga higala ang iyang bayanihong buhat atul sa hitabo. Nga iya mga higala ang gi lakad ang pultahan aron nga di makasood kadtong duha ka mga estudyante nga namusil. Ah, kani o, oh, kani, kani, ha? Talawa, nag-guan-guan ang mga kwan, nakukurtisi sa tag-iya sa video. Kani o? Oh? Oh, katong lalaki nga to sa pultahan, mga si Prince, Chris Lawrence Fabian. Oh? Itindog siya iyang gi lakad ang pultahan. Katong lalaki to sa pultahan, oh? Siya may naigo, tumba siya. O, mo ni mahigala ang nahitabo. Kining okay, gamay sa dong. Klaruhon ta lang ni ha. Unsa man ni? Bullying ni or unsa man ni? Klaruhon ta lang. Nga gibully ko no to stupid tong usa. Iklaro ta lang ha. Unsa man ni? Bullying kisa man nagbully. Kining bata mahigala. Kini si Chris Lawrence Fabian, siya may laki nga namatay. Kining uban mga babae man ni. Buti pasabot siya man ang bully. Ka-unfair ba sa dana mahigala kumaohon?
1: Straight to the point.
0: O istorya na lang na, nga gibuli ko nuhay. Talaw ho, ang iyang katarong nga pagka bata, dako lang yung bataan na. Kato po mga namusil, dagoonsan yung mga bata, mabitan na nga, doon na bitay ko anani, mabitan doon na bitay, na isyo gibitan yung balaura mahigala kay, kini ko mga minors karon 18 years old below, mga dagong tao na, eh. O, talaw ho, ka mga magditog mga naong ni mga gangster kay mga dagway ni mga bataa. Anad pa mahigala kay kita mo, dunay picture kining usa ka 14 years old nga kuyog-kuyog ni sa iyang auntie nga police nga nag-firing to kasamang names. Do you think mabuli na yung anad ay? Nga nag anad na sa pusil, nagtakintaki na mga nagpusil, nag-firing-firing na 14 years old nga duna sa auntie nga police. Duna siya mahigala yo, kanyo? Ako lang nang giblur mahigala. Na, tanawa ang iyang hawak. Oh, oh, nag-firing-firing ni bata. As early as 14 years old, nag-firing-firing na. Dunay pusil sa iyang

0: silid. Unya, patuhon tang nabuli ni day.
1: Straight to the point.
0: Katong usa, malditohon sa tugdagway itong usa, katong na, haman itong nagpatupi, kini. Unsa man ang tupi ha, mordili siguro ikaw ng tupi ini ni Silda Kalos. O mga kaubanan nila sa mga barbero nga atong mga volunteers atong mga kigalaan sa atong ipasiugdahan din mga activities DYHPR in Cebu. Para kaingon ko ba, baltan o buli-buli magalini sa tupi mga kigalaan bida, kita kaniadto, CAT kaniadto, o kinini ang ROTC, white side wall man tawa may, natural naman kaayo kasamang kay. Ikaw kay, nakagiba ka sa CAT? O. Citizens Army Training, kanang ROTC, ha? For be that, tupihan man taan na mahigalag kuang yun. White side wall man yun ang mga kagilaan. Oh, wala mahikuan. Magsungugay lang. Naman dahil kay pahak, kadaghan ba dahil imong pahak di ay? Ayaw ba niya, lapad ba dahil imong umurag hantakan? Kaya akong ulo, bitahat lang ni gamay kay bisang mag white side wall, dili magay wa magkanupihing nung akong ulo na sakto ng pagkatog pagkabata na ko kay kana bitaw pagkabata bitaw nga sa manalay ka na unlanan ang bata mo kuna no unlan mo bitaw nang careful ka sa oh, bata kay maunlan og unsa ba unlanan ba na mo lapad ang oh, mahigala mo naghantakan ni kabot sa CET o abot sa ROTC himo ang katawanan. Bangil-bangilan na ganang os bata para dili mapihing. Pero kani adto mga tawa ra man ta kani adto. Kana lagi mo na nagduda ko og unsa ba gini? Bullying ba ni og di ba? Ha? Unfair man sa kay mamasangil tag bullying. Unya sa may namuli katong nang bully katong nang matay? Katong gipamusil? Gimotong gipamusil kay tungod kay bully to mga bata? Babae man to ha. Ang usa laki, nya tanaw ni mo mga background ani mga bata, mga buutan ni mga bata. In fact, kining laki may gala nga si Chris Lawrence Fabian, ni Gawasman ang iyang pagkabayanihon gani, panahon sa nagbuto-buto na. Wa mahadlok ni silado dito sa pultahan. Kaya pasangin lang ni mo nagbully day. Now, ikaduha, kung dili na, kung gibuli sila niya, lain niya ang gibuli. Kada kung unfair niya, lain ang gipamusil niya. Kada ko ang taruhon talanig maayo ha. Stand by sa, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdong. Alas 6:43 na.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
3: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
4: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko Makikistorya sa customers. Kwapa ka. Stress Tabs.
6: Multivitamins plus iron. Is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad din eh. Unique bundles nga swap pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos. Kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601, Series of 2026.
18: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
19: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Wala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
20: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
21: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
24: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na lasay 50 na. Mahigala sa manuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
25: Straight to the
0: atong
25: point.
0: Balikan mahigala ha kay ang primero ko ni gawas ani karon ang gawas sa manay do na may mga investigations. Ni gawas mahigala nga kuno gibuli nya ni gawas nga gumikan ni duwa nga gulbax. Pero ni as ilang chat-chat mahigala ni gawas ad nga nagplano ni silang duha. Nga muhimo mga higala o krimen. Mo ni klaro gyud nga nahitabo mga sukit ug paminaw, ha? Unsay nasud sa utok ini mga bataa?
25: Straight to the point.
0: Kay unahon nato ang bullying mga sukit ug paminaw, tinuod gyud. Ug panalitan bullying na. I hope ang atong investigation maklaro gyud na, ang mga teachers dito maklaro gyud, ang mga estudyante dito. Unsa man to gibully to mga bataa? Unya tungod kay gibully, nasuko sila ug moto na musil. Nya mo na ni resulta sa bullying. Kung mauhon maganin mo na bantayanan ganing bullying. Pero, og dili ni bullying day, lahi ni day, unfair masag kayo ubi ka bullying. Mura mahinoon mga higala o yan, sad antong, kuan, kaya ilan mo kong gibuli mo nang namusil? Ka, lain ba sad paminaon? Or tungod ni sa Gurbax, kanang dua-dua online, napil pa ganin mga higala kining band in deken nga, kuan, kaya kining na, sinina bang isunot. Nga mamausad mahigalag mausang mga sinina atong gipangsulot atong mga kriminal nga namusil sa mga eskwelahan dito sa gawas nasod. So tanahon ang tanang angulo. Kaya so magug kayo mahigala mo himo na tag-conclusion dayon og naunsa. Palakat o istorya. Kaya tanahon ako, kini mga naong ini mga bataa, di pa siya paghukom, no? Pero kini mga dagwaya, tatawal ko ni mga dagwaya ini mga, o oh, kini mo na mga sinina, pariyasag sinina ani. Pero tanawag kong dagway, dong, o gato ikumpara ang mga dagway ining mga kriminal. Di lang kayo na ito ipaklaro kayo ng ilang kwan, pero katong, ay itapad, pwede na ito matapad eh, kini mga kriminal, kini o. Oh. Na nagdadaan na mga nagpusil na ani, niya mabuli ni day. Magkaluhay lang tao at pag-analisa sa isyo eh.
25: Straight to the point.
0: Tanawa o, oh, ni ay tupi ining bataa mahigala ko no. Nagdadaan nagpusil na, wapan ni mga higala makapusil dahil kinmaorning ko. Tanawa. Tanawa o ang mga aura ini mga bataa sa mga nangamatay. Babae tao ning duha ning namatay. Usa ka lalaki nga hiluwik ang iyang ginahimo. Ug atong ipasangil nga bullying, usapot pasabot, kining nangamatay ato inon nga nambuli ni.
25: Straight to the point.
0: Kangilad siyan paminaon? Iwasan pa natong ingon nga nambuli na nangamatay? Kay kung dunay bullying, kinsay nang bully, ngano lando man ang ilang pagpamusil, di man lagi targeted. Unya maingon, nasuko kay gisungog sa iyang tupi. Di takay ka, kung na nakihakay sa unang, kano mang tupi-tupi. Natural naman na sungugong ko sa mong tupi, nadakpa na bang barbiro, nagtupi, ina na. Dili naman ikasuko na kay? Nadakpa na bang barbiro nagtupi ni mo? Nakuha na ba na? Ay nana. Ako kasuway sa kong kabang tupi sa una. Imong balikon to barbiro nga. Mura na kabang mani. Brad. Hindi na maayong pagkatupi ha. Ang barbiro mo imong balikon dito day. Pala itong pulis ba nagpatupi? Itong pulis bitaw nga kwan. Patupi siya doon sa Guadalupe. Dekin. Tanaw niyang kabang niyang tupi. Gidakop niyang barbiro. So kini og moingon ka dili ka maka agwanta anang sungog sa tupi nga natural lamang na mahigala kung sungog magaling tupi ha unsa man ang pagkatupiha day nga ya kisa may nanungog ay kog ina kini mga babayhana moy nanungog sungog sa mga buutan ni mga babayhana mga babae pa na. So ipaklaro lang kuno nang angle nga gibuli man gud. Tanaw ang mga naong ini mga bata, mabuli bago na mga naong nga. Nagtakintakin pa ba nagpusil, kauban sa iyang anti mahigala nga. Pulis. Nagtakintakin o pusil, nag-apil-apil, nag-firing. Kana nga kinaiya day, mahilig ng armas daan. Okay na o, tanawag o ang iyang hawak. Okay. Kini ako lang gi-blur gamay ha. Kaya niya man tayo, media man tayo, mga sugitig paminaw, naman tayo gi-follow nga mga rules good, no? Na ay pusil sa iyang kilid. Wa pa ni mahitabo ng krimen ha. Kining bataa mahigala. Nag-firing-firing pa ni mga sugid di paminaw talawa. Dunay earphone sa iyang ulo. So, paminaw ko, kining maong pulis, nga iyang tita, matod pa na sa report, pinangga man ni bataa na ikono sa pulis ng iyang tita dahi. Wa siguro, in fairness po na yung pulis sa mga kailan, wa siguro siya magdahom nga lahig utok na iyang umangkon. Iya siguro ng itrain-train eh, or sa bakang hitabo ah. Ang problema sa under investigation ng mga pulis kay nga naman nga iyang manggibiyaan na iyang pusil issued by the government, naman sa ilang balay.
25: Straight to the point.
0: Basic man ta na mga higala nga dili accessible ng mga bata ng imong armas.
25: Straight to the point.
0: Labi na pulis ka na ay issued firearms so ni duty kang wa ni mo dalhana. Unya kini mga bata ah, nagsabot-sabot na naman sa ilang messages nga ilang iyang kuhaon ang pusil sa iyang tita. Oh. So mo ning hitabuan mga sugid tigpaminaw. So tanaw nimo mabuli ni mga dagwaya. Tanaw nimo ang mga nabiktima mo tuyo mambuli dili sad oy. Unsa man ya dunay laing nang buli nga mga classmates, makaako kag buli-buli ani day nga naay ante nga pulis naay nagtakintakin magana pusil. Ya katong usa nga dunay tupi mahigalang kuan. Dakuon man tong bataa gani. So medyo kuan ba kanana ang lisod kay ning inani nga sitwasyon mga sugid tigpaminaw. Tanawa unsa ka heroic ang gihimo ni ining Chris Lawrence Fabian. Napakita pagyod ang iyang pagkamaayo mga higala bisan pa man sa katapusang yugto sa kinabuhi. Nga iyang gisladan ang pultahan para ma-save ang uban. Nga dili makasood tong killer. Pag silado niya sa pultahan, iyang gilaka na pultahan sa mahinoy na pusilan. Tanawa ko, balik ka rin, tumbag ko siya. Be, asa man tong audio dong, audio dong. Kani-kani. Oh? Naigo siya. Oh. So, napakita pa niya ang bayanihon. Kani, oh, iyan mag-isadaan. Wa sa madahong isang ipusil. Sus ang kalisang sa mga bata. Perting labihang kalisang ang hindi ma... Ang trauma, no? Nakabangon ba siya? Pero nabulagta gid siya mahigala. Asa man to sa kabidyo daw nga pagsuda sa mga pulis? Nabulagta siya. Kuyawa ni. Ha? Mauna ni siya mo? Paghuman sa insidente. Kagubot kita ang mga tables hasta mga chairs. Ating kapagkagubota. Oh. Morning ang sitwasyon mga kigilaan. Ang pagdakop at tudong. Ang pagdakop at tudong, talawa, katong usa ka fireman, mo'y nagdakop mga higala, ni action pag nagdakop kong tao dahi, kita bang agduha? Ang pagdakop, talawa rugodong. Ah, yan na o, kangilngig ni mga bataa, mga sugitig paminaw. Madanag imong bulibulihon kay, gangster magkaig mga dagway ganini. Talawa, at sa katong pagdakop, natong kwan dong, natong pagdakop, katong ang fireman mo'y nidakop. Ah, sige, karoon tataod mga higala ha. Atong balikan to, katotoang, na kwandong, katong naka-orange bitaw dong, pagdakop na dong. Sige, gamay lang. Kini-kini. Bro, katong pagdakop, kini-kini, oh. Oh. Oh, gitabangan gugdo ha. O, madakpan. Na-audio ni.
1: kalma.
2: Ano po talagang?
1: Pagubungan.
0: Hadlok sa sila di mo hubo tanan kay base niya nay arwas.
1: Ewanay.
0: Kala mo sil.
1: Kaptibil.
2: Ito sa ada wala. Ewanay.
0: Tere pag-ubo-ubo tanan. Ubo tanan lagi. E bangin na yaw may dapdara. Bangin ba sinay pusil na? Ha? Kasi may dam pusil.
1: Oo, sa ito. Nakadi kong picture.
2: Kapusil, tukta.
1: Nakain man ito. Ambot.
2: Adi patos ako na yan natago.
1: Ay.
2: Adi didi.
1: Adi dida.
2: Laban white dida kanda to per.
0: Kini ho ma. Kani ang usan na nakadakop ini katong fireman. Ah, oh, nadakpan tong tupi nga ninduton. Ha?
2: Para kini min puro ka kakaw.
3: Ayo po kini. Ana ito sa lang kami
2: sir. Dili kan dili may puro ka kakaw.
4: Adi no sa guys. Guys, morality adi no sa. Adi na nakitaan. Nakadiamon balay.
0: Diyan na kita na.
4: Nakadiamon balay boy.
0: Ingan he sa mong balay.
4: Nakadiamon balay. Ya aray. Nakadili.
0: Oh, kani ang pagdako pa ni usa o. Ang tabangan duha ka panay. Bukuan man. Dakong tao man. So nadakpan ang usa diara sa school campus ni Legend. Ang usa school campus ra kating usa may nakasibat. Nakagawas campus. Muna ang mga residente dito po mo ay nagdakop mga sugitig paminaw. Kani o. Kung saan man ay citizens arrest ni? Tanawa ho. Oh, sige, balik ko na ito.
1: Lubas! Ang sa ating bado! Pagdalagan!
0: Ay, pagdalagan, ha? Ay, pagdalagan!
1: Ang sa ating bado! Pagdapag! Talikod!
0: Hadlok sa mga kunay. Pusulindir nga kwan. Napalay po sila na.
2: Ay, kala! Awan na iya. Paglubas!
1: Pagdip! Ubuwan lagi tanan! Ubuwan tanan!
2: Ubuwan
1: tanan!
2: Pag-ubungan!
1: Ubuwan tanan!
0: Ayaw, dool, brad. Sinani ka din jilos, ha? Sinani ka din jilos yung mamata, ha? Para gamay lang kay kasamangki. Unya, mutuo mo, ikaw makatuo ka na yung nabuli today. Nabuli ni mga bata, ha? Kanang mga dagwaya. Ikaduha kung nagbully ni... Kisa may nagbully? Ganun pataka ang sagpamusil? At alin pa dayon yung tataon. Standby launa. Alang sa itong Armin 558 Manila nga musunod na karon dayon mga kagilaan. Alas sa City 4 na standby. Alang sa Armin 558 Manila musunod na karon dayon.
25: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Balita mga kasama, 7:04 ng umaga. Nababahala ang Police Regional Office 8 sa palitan ng chat ng dalawang sospek na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, bukod kasi sa matagal ng pinagplanuhan ng mga menor de edad ang pananakot sa eskwelahan, pinag-usapan din nila kung paano makakatakas sa pananagutan ng batas.
6: May parang suwan o target talaga. But that day, parang nag-negative yung gusto nilang unahin. Kaya nung bumalik, nag-ano na lang sila, indiscriminately fired na lang na walang talagang direktang at tao. Wala po silang susit, ma'am, na ano, leader, guru, or judge. Base doon sa regulation ng isang nagsangkot po, ma'am, allegedly, gusto lang niyang tapotin, but na-consume sila po yung ano, pananarin.
5: Iniimbestigahan na rin ng mga pulis kung naka-impluwensya nga ba ang online game na Gorebox o isang simulation game kung saan pwedeng mag-eksperimento ng mga armas para gamitin sa karahasan. Tinitignan din kung may kaugnayan ng insidente sa Columbine High School shooting incident sa Amerika noong 1999 matapos mapansing parehas ang disenyo ng t-shirt na may logong KMFDM na suot din ng mga suspek doon at suot nga rin itong mga minor de edad sa Tacloban. Bukod dito, ang gulong violent terrorism naman ang sinisilip ng Department of Justice na posibleng meron daw pong nag-impluwensya sa mga kabataan. Samantala, magkakasa naman ang sariling investigasyon ng Senado at Commission on Human Rights sa insidente.
7: Samantala, 15 anyos na suspect sa Tacloban school shooting kinasuhan ng 3 counts of murder at iba pang kaso. Yung 14 anyos na suspect walang criminal liability. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Justin Traya ng Armen Tacloban.
8: Nagsampa na ang Philippine National Police ng mga kasong kriminal laban sa 15 anyos na suspect na sangkot sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isinagawang inquest proceedings sa bulwagan ng katarungan sa Tacloban City, isinampa laban sa minor de edad ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Sa kasalukuyan, ang mga reklamong kriminal ay sumasailalim pa sa assessment at evaluation ng prosecutor's office upang matukoy kung may sapat na basihan sa korte. Samantala, ang 14 anyos na suspect ay nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office at sasailalim sa naangkop na intervention program. Wala itong criminal liability alinsunod sa Republic Act Number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
9: It was, as we know, under RA 9344 ano na ang 15 years old below ay exempted from criminal liability. So, wala pong ifa-file na complaint against him, pero siya ay ito, in fact, na turn over na sa CSWDO and will undergo the appropriate intervention program.
8: Batay sa resulta ng paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng dalawang minor de edad. Nagpositibo rin ang baril na ginamit sa insidente na nagpapakitang ito ay pinaputok.
9: Positive po ang paraffin test sa right hand ng dalawang CACL and also positive po for gunpowder nitrates yung baril na ginamit.
8: Ayon sa pulisya, wala na silang maibibigay ng karagdagang detalye hingil sa usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng prosecutor's office para sa kaukulang pagproseso at pagresolba. Kasama mo mula sa Armen Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Armen.
25: RMN Network News.
5: Masakit para sa pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa San Jose National High School, Tacloban City, ang sinapit ng kanilang kaanak. Sa panayam ng RMN News kay Erbea Fabian, ina ng tinuguriang student hero na si Christian Lawrence, hindi niya akalaing ang kabaitan pa nito ang tatapos sa buhay ng kanyang anak. Sa isang viral video, si Christian ang humarang sa mga suspect para hindi makapasok sa loob ng kanilang classroom na pinagtataguan ng kanyang mga kaklase.
10: Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo, okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa, sinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. Kasa choice mo yan. Choice mo tumulong. Kaso nga lang nakasakit.
5: Bagamat ikinalugod nila ang pagbuhos ng tulong, mas hangad ni Ginang Fabian ang hustisya para sa kanyang anak.
10: Yung mga may nasasabi po dyan na yun nga, maraming opo, may tumulong. Pero hindi po kasagutan talaga yung, hindi po totaling kasagutan yung tulong financial. Hindi ko po sinasabing hindi naging kasagutan o ano. Gusto po talaga namin yung justisya. Kung hindi po mapanagot yung mga bata, yung sinasabi na hindi sila, mga magulang po dapat ang managot.
5: Ang tinig ni Herbea Fabian sa panayam po ng RMN Tacloban. Labis din ang paghihinagpis ng pamilya ng mga nasawing sina Joyan C. Separa at Ayesha Nicole, kung saan pananagutan sa may-ari ng baril at magulang naman ng mga minor de edad na sospek ang kanilang panawagan. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na makatatanggap naman ng tig 150,000 pesos na tulong ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing estudyante sa shooting incident. RMN
7: Network News. Ang palasyo ng Malacanang ay ibinalik kay Vice President Sara ang pagbatikos nito sa intelligence gathering ng gobyerno kasunod ng pamamaril nga po dyan sa Tacloban. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
11: Ibinalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang pagpunan nito sa kakulangan ng intelligence gathering ng gobyerno matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi mga terorista ang mga estudyanteng sangkot sa insidente para isailalim sa intelligence monitoring. Binalikan din ni Castro mga karasang naganap ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kabilang ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Laguna noong 2019 na kinasangkutan din na isang menor de edad. Tinukoy rin niya mga pag-atake sa Davao City kabilang ang pambobomba noong 2016 na iniuugnay sa Abu Sayyaf pati ang iba pang insidente ng karahasan at pagsabog sa panahon ng kanyang administrasyon. Giit ni Castro, kung mahusay umanong pumuna si VP Sara sa usapin ng seguridad, dapat noon pa niya ito'y naipayo sa kanyang ama upang makatulong na maiwasan ang kaparehong trahedya noong siya pa ang Pangulo.
12: Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Eh, meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting the Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigyan. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion at dapat tayo tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent.
11: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban, hindi raw po maituturing na isolated incident. Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Marian.
13: Para kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco, hindi maituturing na isolated case ang nangyaring pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diniko ito ay pangatlo na sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan kung saan ang dalawang nauna ay mga kaso ng pananaksaka sa dalawang magkahiwalay na eskwelahan sa Cavite. Ayon kay ko, ang mga naitalang school-related violence ay nakaugat sa matagal ng mga problema sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Pangunahing tinukoy ni Ko ang matinding pagkukulang ng gobyerno sa paglalaan ng sapat na pondo sa edukasyon, sapat na silid-aralan at mga pasilidad, at sapat na bilang ng mga guro, guidance counselors, mental health practitioners at iba pang kinakailangan para makabuo ng ligtas na kapaligiran para sa ating mga mag-aaral. Bunsod nito'y iginiit ni Ko na hindi makakatugon sa problema na babaan na lamang ang age of criminal liability o papasukin na lamang ang mga pulis at militar sa mga paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Samantala, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod po ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kasunod yan ang bungkahi ng Philippine National Police na ibaba sa 12 taong gulang ang maaaring papanagutin sa batas. mula sa kasalukuyang 15 anyos. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, suportado ng Pangulo ang anumang panukalang makatutulong sa mga kabataan at magpapalakas sa pagpapatupad ng batas.
14: Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
7: Una na pong sinabi ng PNP na kailangan ripasuhin ang umiiral na batas dahil sa pagtas ng bilang ng mga children in conflict with the law. Muling nga nabuhay ang usapin kasunod nga ng panukalang amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act, kabilang na ang hirit ni Senador Robin Hood Padilla na maibaba sa 10 taong gulang ang criminal responsibility.
5: Sa kaugnay na balita, kailangan muna ng masusing pag-aaral sa mungkahi na maibaba ang edad ng pananagutang kriminal ng mga kabataan o mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, nakalulungkot ang ganitong pangyayari pero mahalagaan niyang tukuyin ang ugat ng ganitong karahasan. Ayon kay Attorney Oco, hindi lang ang mga biktima ang kailangang damayan kundi maging ang mga nakasaksi, lalo na kung kabataan.
15: Part of the solution is knowing the right problem. Dapat yung tingnan natin dito yung drivers of violence. Yan. Bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari? Bakit ginawa yun ng mga bata? At usually, base naman sa pag-aaral namin, ang talagang nagtukos sa mga bata na gawin yung mga ginagawa nilang ganito ay hindi lang iisang bagay. Actually, yeah. Marami siya. Halimbawa, yung ba yung komunidad na pinanggagalingan nila, that's yung right. Pamilya na pinanggagalingan nila, yung exposure nila sa violence. Dito mukhang ang isa sa mga naging causes niya, pero hindi lang naman yun ay victim sila ng bullying.
5: Naniniwala rin siya na kailangan muna ng masusing pag-aaral ang isinusulong ngayon na ibaba sa 10 o 12 taong gulang ang pananagutang kriminal ng mga kabataan mula sa 15 anyos. Alinsunod na rin sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
15: Ito kasi na-news ito dahil napaka-unusual niya na crime. Yes. Hindi naman ito araw-araw nangyayari. Yes. Pero yes. Pag tiningnan mo yung report ng police, tiningnan namin yung buong 10 years, bumababa talaga yung crime na kung saan sangkot yung mga bata. 10 years po kasi yung tinignan namin from 2016 to 2025, dahil yun na yung pinaka-recent na data. Nag-start tayo mga 20,000+ yung nire-report sa isang taon. Ngayon, nakaabot last year, 2025, 5,000 lang yun na nakaabot ng 8,000. Makikita mo yung trend na pababa siya. Kaya lang, meron pa rin nangyayari na talagang mga serious offense talaga, hinus tulad ng nangyari ngayon. Dapat tinututukan yun at titingnan natin kung paano natin i-handle yun.
5: Si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco sa panayam ng RMN.
7: Network News. Teka, isa pa, grade 9 student. Sugatan naman matapos suntukin ng may brass knuckles sa labas ng paralan dyan po sa Santa Barbara, Iloilo. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
16: Nahimatay ang isang grade 9 student ng Santa Barbara National High School dito sa lalawigan ng Iloilo matapos sinuntok ng kanyang classmate gamit ang brass knuckles o may local name na pitsikurno sa labas ng paaralan. Kinilalang biktima kay alias Nonoy, 14 anyos, samantalang ang suspect ay si alias Junjun, 17 anyos, pawang mga residente ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Rafi Senyeres, hepe ng Santa Barbara Municipal Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na nilapit ng suspect ang biktima at sinapak ng brass knuckles sa pisngi kung kaya't nahimatay ito. Sa panayam naman ng Armin Iloilo sa biktima, sinabi nito na wala silang away ng suspect. Ngunit nung nagkaharap na sila sa barangay, iginiit ng suspect na inutusan ng siya umano ng kanyang classmate na suntukin si alias Nonoy dahil hindi ito nakaganti ng itinulak ng biktima. Disidido ang pamilya ng 14 anyos na biktima na sampahan ng kaso ang 17 anyos na suspect. Kasama mo sa YRI, RMN Iloilo, Radyoman, Rezzy, Danyosa, Bordon, Tatak, RMN. RMN
5: Network News. Grabe no. O eto pa, dahil po sa away barkada, isang grade 9 student naman ang sugatan ng saksakin ng kapwa estudyante sa labas po ng kanilang eskwelahan sa San Carlos City, Negros Occidental. Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Sugatan ng isang 17 anyos at grade 9 student ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental matapos pagsaksakin ng kapwa 17 anyos at grade 10 student ng nasabing paralan. Lumalabas sa imbestigasyon na unang nagsumbong ang biktima sa kanyang class advisor na ito ang tinatakot na may mangyari sa kanya oras na ito ang lumabas sa paralan, kaya inabisuan ito ng kanyang guro na huwag lumabas sa paralan habang tinatawagan ng kanyang mga magulang, pero hindi namalayan na ito ang lumabas pa rin sa paralan. Ayon kay San Carlos City Police Director, Police Colonel Nazer Kanha, nangyari ang pananaksak gamit ang kutsilyo habang sakay sa motorsiklong biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang tiyan. Dagdag pa ni Kanha na bago nangyari ang pananakot at pananaksak, unang hinabol ng grupo o barkada ng biktima ang suspek, pero ito ang lumaban kaya umatras ang grupo. Sa ngayon, patuloy na ginagamot ang biktima sa ospital habang initurn over na ng Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office ang suspek para sa tamang intervensyon. Kasama mo sa RMN, DYHB Baklod, Radyoman Albert Hiner, Tatakaramen. RMN
7: Network News. Ang Philippine Army naman ay iniimbestigahan na yung insidente ng umanib pananakit ng isang training instructor sa ilang graduating trainee sa 2nd Infantry Division. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
18: Iniimbestigahan na ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang insidente na umano'y pananakit na isang training instructor sa ilang graduating trainee sa Camp Cabinfinta ng Rizal. Kasunod ito ng mga ulat na umano'y pambubugbog na nasabing instructor sa mga trainee sasagsagan ng isang aktibidad. Sa pahayag na inilabas ng 2ID, layo na nasabing investigasyon na matukoy ang tunay na naganap sa nasabing insidente, nang sa gayon ay mapatawa na nararapat na aksyon na naaayon sa batas, regulasyon at pulisiya ng militar. Kinukondena ng divisyon ang namang uri ng pananakit, pang-aabuso o asal para pahinain ng dignidad at kapakanan ng mga personnel at mga trainees nito. Tiniyak din ito na mapapanagot ang sinumang personnel na malalamang responsable sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Armen.
19: Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa panukalang higpitan ng paggamit ng social media ng mga kabataan. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar.
20: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan ng akses ng mga kabataan sa social media kasunod ng mga pangamba sa epekto nito sa asal at kaligtasan ng mga menor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-uusapan na sa loob ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang mabantayan ang paggamit ng social media ng mga kabataan. Lumakas ang panawagang ito matapos lumabas ang ulat na ang mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa mararahas na online games.
21: Actually, pag-usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukan.
20: Kabilang sa mga pinag-aaralan, ang paghihigpit o pagbabawal sa mga aplikasyon at online content na maaaring humikayat o magtulak ng karahasan. Umaasa rin ng Malacanang na makakapagbalangkas ang Kongreso na mga hakbang at batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga kabataan laban sa mga panganib sa online platforms. Matatanda ang ilang bansa na rin ang nagpatupad ng mahigpit na regulasyon sa social media access ng mga menor de edad dahil sa mga issues sa mental health, online safety at exposure sa mapaminsalang content. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
19: 7:24 ang oras ngayon.
22: RMN, tuto, bagyo!
19: Abangan sa aming pagbabalik, Bagyong Francisco patuloy ang paghina habang papalayo ng bansa. Signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan.
7: Magalabi ni Rene Baterbonia ililibing ngayong araw sa Talacogon Memorial Park.
19: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
22: RMN Network News.
7: Butag Pilipinas sa Idupos.
19: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Amalat
7: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
26: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
27: Radyoman Commission.
0: sa bawat oras ng balita. May mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
1: Apat ang arestado sa paihimo. Impeachment complaint.
2: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
0: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
3: RMN Toto Bagyo. RMN Weather Report.
19: Patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa karagatan ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 275 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour at may pagbugsong hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at hilagang bahagi o hilagang silangang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands. Ayon sa DOST Pagasa, patuloy pa rin ang paghina ng bagyo, ngunit mananatili sa Philippine Area of Responsibility bilang typhoon category. Naasahang lalabas ito ng PAR sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy namang binabantayan ng State Weather Bureau ang galaw ng isa pang bagyo sa labas naman ng bansa.
4: Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman by Friday.
19: Yan po si DOST Pagasa Weather Specialist Chanel Dominguez.
7: Samantala, kinumpirma po ng lokal na pamahalaan ng San Enrique dyan sa Negros Occidental na apektado ng African Swine Fever o ASF ang kanilang bayan. Ito'y matapos magpositibo sa ASF ang mga sinuring baboy sa lahat ng 10 barangay. Aabot na sa 500 baboy ang pinatay o isinilalim po sa kaling at naghigpit sa mga border upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Una lang nagpatupad ng provincial government ng Negros Occidental ng temporary ban sa buhay na baboy at pork products sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever.
19: Sa iba pang mga balita, ngayong 7:28 ng umaga, Rene Baterbonya nakatakdang ilibing ngayong araw sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Yung June 8 naman, idineklarang Rene Baterbonya Day sa bayan. Kasama natin sa balita, si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
23: Nakatakdang ilibing ngayong araw ang labi ni Rene Clerc Baterbonya sa Talacogon Memorial Park sa Barangay Labdig, Talacogon, Agusan del Sur. Sa huling lamay kagabi ay patuloy na dumating ang napakaraming mga taga-suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Municipal Gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur upang magbigay ng kanilang huling paggalang sa yumaong MVP na si Rene Clerc Baterbonya. Idiniklara na rin ng LGU Talacogon kagabi ang June 8 bilang Rene Clerc Baterbonya Day sa naturang bayan habang masinigpitan naman ngayon ang seguridad ng mga dadalo upang matiyak ang maayos na daloy ng mga bisita at mapanatili ang kapayapaan hanggang sa libingan ng yumaong basketbolista. Kasama mo sa DXBC, Arimi Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Totok, Arimahen.
7: Kumarap na po sa National Bureau of Investigation ang nag-resign na Ateneo Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Kaugnay pa rin yan ang investigasyon ng pagkamatay ng Ateneo athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa team building sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang si Baldwin sa halos 20 individual na pinadalhan ng sabina ng NBI para sa fact-finding investigation sa pagkalunod ng dalawang atleta. Hindi nakadalo si Baldwin sa unang pagpapatawag noong June 16 dahil umano sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Una nang humingi ng pamanhin si Baldwin at inako ang kanyang pagkukulang bilang coach, ngunit iginit ng pamilya ng mga biktima na nais nilang marinig mismo mula sa coach ang paliwanag sa nangyari.
19: Sa kaugnay na balita, kooperasyon hanggang matapos ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang atleta. Sa Aurora, tiniyak po ng mga abogado ni resigned coach Tab Baldwin sa NBI. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulip.
6: RMN Live Report.
19: Gerald.
8: Siniguro ng kampo ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin na magkikipagtulungan ito sa investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Ateneo Blue Eagles basketball team Rene Baterbonia at Divine Adili. Grabe ni Atty. Daniel Tervina, itong legal counsel ni Baldwin, bahagi ng kanilang pagdalo sa hearing ng NBI ay para magbigay linaw tungkol sa nangyaring trahedya sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Anya, buo ang kanilang kooperasyon sa pagsisiyasat habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Nagbigay din ng simpatya ang kampo ni Baldwin sa mga naulilang pamilya na malalaro, pero tikom naman ang bibig kung aakuin ba niya ang responsibilidad sa trahedya at kung isa itong kaso ng homicide o hazing. Kapon abogado ang kasama ng dating Ateneo coach nang humarap sa National Bureau of Investigation. Kasama mo sa DZEC at RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep sa Talk, RMN.
22: RMN Network News.
7: Probinsa tayo, away na mag-asawang sundalo sa loob ng kampo dyan po sa Zamboanga City na una uwi sa pamamaril. Yung asawang babae patay at yung asawang lalaki kritikal. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
22: RMN Police Report.
9: Nasawi ang babaeng sundalo matapos itong barilin ng mismong mister na isa ring sundalo sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo sa loob mismo ng kampo sa barangay Kabatangan nitong lungsod ng Zamboanga pasado alas 2 ng hapon kahapon Hunyo 23. Batay sa ulat, bago naganap ang insidente, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa na may kinalaman umano sa problemang pinansal. Nagulat na lamang umano ang mga kasamahan ng mga ito sa loob ng kampo nang makarinig ng putok ng baril at kaagad na sinuri. Subalit na abutan umano nilang kapwa na kahandusay at duguan ang mag-asawa na parehong may ragong staff sergeant. Lumalabas sa paunang investigasyon na unang binaril ng mister ang kanyang asawa at pagkatapos ay nagbaril din ito sa sarili. Naitakbo pa ang mag-asawa sa paggamutan, subalit nasawi ang babae habang nasa kritikal umanong kalagayan ang lalaki. Nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Zamboanga City Police Station 7 patungkol sa nasabing incident. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak RMN.
22: RMN Police Report.
19: Bangkay ng lalaki na may 20 sugat. Pinaniniwalaan pong mula sa tama ng mga baril ay natagpuan sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: Ng lalaki na may mga tattoo sa braso at sa dibdib nito ang natagpuan bangkay sa Sitio Caingin, Dignay 2, Sariaya, Quezon. Batay sa lumabas na pagsusuri ng scene of the crime operatives ay may 20 sugat mula sa tama ng bala ng baril sa dibdib at iyan ang biktima at nakitaan pa ito ng tila saksak sa kanang mata na nadiskobre pa sa biktima. Natagpuan ang nasabing bangkay sa tabi ng kalsada sa nabanggit na lugar. Pinaniniwala ang binaril ang lalaki sa ibang lugar at itinapon ito para iligaw ang mga otoridad sa pagsagawa ng investigasyon. Ang biktima ay may mga tatupa sa hita at binti, may marka ang pangalang Dado sa katawan nito. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang kapulisan sa pagkakilanlan ng biktima. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
7: Samantala, Binatilio natagpuang wala na rin buhay sa damuhan sa Talakag, Bukidnon at may tama ng baril sa likod. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
11: Iniwan sa damuhan na wala ng buhay ang isang binatilyo at may tama ng baril sa likod, partikular sa Purok 1, Fort Chaco 4, Barangay Malinaw, sa bayan ng Kalilangan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang si alias JR, 19 na taong gulang at residente ng Purok 5, Barangay Duminurog, sa bayan ng Talakag dito sa probinsya. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa naturang bangkay na natagpuan sa damuhan. Pagdating sa area, doon na napansin na may dalawang tama ng baril sa mataas na bahagi ng likod ang biktima. Na-recover sa crime scene ang isang fired cartridge ng caliber 9mm na baril at apat na live cartridge nito. Sa ngayon, na-turn over na sa kanyang pamilya ang bangkay ng biktima habang may koneksyon sa illegal na droga at pagnanakaw ang tinitingnang anggulo ng pulisya sa pagkamatay nito. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmark, Mika Balo. Tata, RMN.
12: Network News.
13: 7:35 ng umaga. Pumalag ang Malacañang sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na masamang damo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang talumpati sa pagtungo niya sa Sarangani

0: matagal mamatay. BBM.
1: Welta naman ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, mas angkop ang naturang paglalarawan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Castro, ang dating Pangulo mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa mga aligasyon ng pagpatay, katiwalian, pagkakaroon ng assassin at paggamit ng marijuana noong siya ay nasa pwesto pa.
2: So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vicepresidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo.
1: Dagdag pa ni Castro, hindi dapat hinahangad ang pagkamatay ng sinuman na tila may nagmamadaling makapwesto. Kaya ganito ang mga pahayag laban sa kasalukuyang pangulo ng bansa.
2: Ang pangulo naman, nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, huwag kayong excited.
1: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
3: Ang defense team naniniwalang hindi pa atrasado ang timeline ng impeachment trial. Alamin naman natin ang balitang ito mula kay Rajman Conde Batak.
4: Hindi pa naman maituturing na atrasado na ang timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan sa July 6. Ito ay kahit hindi pa natatapos sa ikatlong araw ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa original schedule ay talagang hanggang June 25 pa naman ang pre-trial conference.
5: So again, the timeline is given by the impeachment court. So it will depend on the impeachment court. I don't want to say delay or something because we are causing, you know, issues na wala naman pa sa ngayon. So let's not do that. Sa akin, we're working on expediting everything. Ngayon, kung mag-extend man, then we're happy to adjust. No? Kasi ang gusto lang talaga natin ay matapos ang proseso. Sumusunod lang po tayo sa proseso. But I really hope, mga kaibigan natin sa media, that we do not use the word delay kaagad. Lalong-lalo na hindi pa nangyayari.
4: Kung sakali na mapalawig ang schedule ng pre-trial conference hanggang Sabado, ay nakahanda naman ang depensa ni VP Sara na mag-adjust para rito. Gayunman, ang pagtatapos ng pre-trial conference ay depende sa bilis ng pagmamarka ng mga ebidensya, kaya hindi rin masabi kung sa darating na Webes ay matatapos na nila ito. Mula naman sa isang table na marking station ay gagawin na itong dalawa para mapabilis ang proseso ng pagmamarka ng mga exhibits at mga dokumento. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Rajman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Sa iba pang mga balita, aarangkada na ngayong araw ang pinakamalaking naval exercise sa buong mundo na Rim of the Pacific 2026 na gaganapin sa Hawaii. May tema ang 30th edisyon ng RIMPAC na Partners Integrated and Prepared at magsisilbing host ang U.S. Pacific Fleet. Dadaluhan ito ng 31 bansa, kabilang ang Pilipinas, tinatayang nasa 25,000 na mga tauhan ang sasabak sa pagsasanay. June 21 ang dumating sa Joint Base Pearl Harbor sa Hawaii ang contingent ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, sakay ng BRP Miguel Malvar. Ang PCG ang kauna-unahang Foreign Coast Guard Organization bukod sa Amerika na lalahok sa naturang pagsasanay.
3: Ipinagdiriwang po ngayong araw na to ang kapistahan ni St. John the Baptist o mas kilala bilang San Juan de Bautista. Kilala po ang santo sa pagbinyag kay Hesus Kristo sa ilog ng Jordan. At ilan sa mga kilalang lugar na itinuturing si St. John the Baptist bilang kanilang patron ay ang lungsod ng San Juan, kung saan ginagawa ang Wata Wata Festival. Takot nang dumaan si Kuya Sander kay Biab dahil baka mabasa maya-maya. Naging controversial po ito. Ito na nga, nitong mga nakaraang taon dahil sa pagbabasa ng mga dumaraang motorista sa lungsod. Kaya, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng basaan zones.
1: Para hindi naman.
3: Oo, para

0: in designated area lang.
1: Yan.
0: Para hindi ko siya babasahin sa kalsada. Para hindi po makaabala sa mga dayo, mga manggagawa, at iba pang individual na ayaw mabasa pero walang choice kung hindi dumaan sa lungsod. Bukod po sa San Juan City, inoobserbahan din ang pista ng San Juan sa Maynila at ilang lugar sa Laguna, Bulacan, Batangas, Rizal, Cavite, Southern Leyte at iba pang lugar.
1: Sa ibang mga lalawigan, ibang mga lungsod, okay naman eh yung Basaan Festival. Dito mga nakaraang taon talaga dito sa San Juan ang kumbaga parang nagkaroon ng anarchy, no?
0: Oo.
1: Mm-hmm. Buti na lang nagkaroon ng
0: pagbabago.
1: Oo. Dati ito yung pinakawalang kwentang kapistahan ng Pilipinas eh. Yung effort daw po magbibigay ng tulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
2: Hindi lang saya at nostalgia ang ibibigay ng iconic Taiwanese boy group na F4 sa kanilang most awaited F4EVER World Tour dito sa Pilipinas. Nagbahagi rin kasi ang grupo ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa post ng isang foundation, kanilang inanunsyo ang pagdodonate ng F4 ng 2.5 million pesos mula sa kita ng kanilang concert para sa mga biktima ng lindol. Ipinapakita lang anila nito na higit pa sa kanilang legendary artistry, ang grupo ay may mabuting puso at pagmamahal sa kanilang Pinoy fans through the years. Gaganapin ang F4EVER concert ni na Jerry Yan, Venice Wu, Vic Ju at Ashin sa July 27 sa Philippine Arena sa Bulacan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: Mga kasama, katuwang po ang 93.9 IFM News Davao, DXDC 621 RMN at ang RMN Foundation matagumpay po na isinagawa ang repacking ng mga relief goods sa RMN Davao Station noong June 23.
0: Ang relief goods ay pamamahagi sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan.
1: Noon pong June 24, kasalukuyan ng ipinamamahagi ang Wave 4 ng Oplantabang Relief Operation sa mga sumusunod na lugar sa Maasim, Sarangani, Malapatan, Sarangani at General Santos City.
0: At syempre, ako ipinaabot po ng RMN Foundation ang pasasalamat sa lahat po ng mga partner nito at syempre sa walang sawang mga nagtitiwalang mga donor.
1: Dahil po sa Oplantabang, sabay-sabay tayong babangon.
3: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headline sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, tinguhang masagup sa mga establishment sa syudad ang alert app sa kapulisan. Samtang kapulisan disdakbay sa Subo, nagbangutan sa kamatayon nito ko sa ka-personnel ni Ining at nakabsan sa kinabuhi, human naghimo kining checkpoint. Kini ang headline sa itong mga balita.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga Oplantabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan, new Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang Oplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: dili pa sa detalye sa itong mga balita. Ano na ta sa itong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Maghatag din ni mag-chance magkalawa itong 200 pesos nga GCash kung matubag limo, sakto ang atong simple kay nga pangutana. Kaya ito naman yung gikuha niya sa atong mga balita. Plus, maka-follow pag ika sa itong promo mechanics. Maka-like, maka-follow, maka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP RMN Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banio. Doon ay blue nga mark check niya sa kilid sa ihang pangalan. Kung niya i-share po ninyo ang nag-live ka nga programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Saan ba na sa itong tanaon o niyang taon-taon? Para muntan na ito kinsa ni qualify o makinawat sa itong 200 pesos nga GCash. I-share ha ang programa ni Attorney Rufil Straight to the Point. Kaya naraban na ninyo ibutang po din na sa comment section ng inyohang mahuna-hunaan nga tubang. Ano sa may atong ipadangat karon nga question? Nana lang kasayon! At tagtadaan o ga question na kasamang names kay para napasalay chance sa taas-taas na makatubag, no? Makapangita sa pinakasakto nga tubag. Ay, tiban ininyo, ha? Saktong tubag sa atong question plus ang pagka-follow, pagkasunod sa atong promo mechanics. Magpaabot na ninyo ang 200 pesos nga premyo nga atong ipaagi sa GCash. Okay, ready na mo? Isa man itong taas nga opisyal sa DepEd kagahapon na personal gabiduaw dito sa Tacloban City sa San Jose National High School ang crime scene. Katundi inahitabo ito nga pagpamusil. Nibisita pagyod ni siya sa mga nangaangol ng mga estudyante nga napas sa mga tambalanan unya dito po sa haya ni atong tutu ka mga tinunan nga nakabsas kinabuhi atol sa maong hitabo. Wala, ang tubag ang inyong nahuna-hunaan. Para ninyo mo, nanay pinakasaktog yun. Naibutang, i-comment. Sa nag-live kanon na programa ni Attorney Rufil, ay karon taon-taon, iliyon na ni kasamang nems. Kinsa'y nakatubag sa ito pagotana plus, nakasunod pag yun sa ito nga promo mechanics. O yan, samtang wapatay ma-announce nga winner, pwede na yun mo makapadayon din na o butang sa inyong ang tubag ninyo ha, diha sa comment section sa live nga programa karon nga Straight to the Point. So nang balikan karon taon-taon, kinsa kay makaraog sa itong 200 pesos nga GCash. Alas 7:53 na, ariyo na tas detalye sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, tingkong masagup sa mga establishments din sa syudad, ang alert app sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Gitinguhaan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sagupon sa mga establishments sa syudad ang alert app sa kapulisan. Di alas sa dali nga pag-respondi sa mga otoridad, panahon sa emerensya o alarma. Ang mayor na plano pag-awag sa konseho sa syudad ng panlay o ordinansa na magmando pag-install sa alert app sa cellphone ilabi na sa mga security guard. Pinaagis na nangyutang application, naingon si Archival nga mas dali na lang unya pagpangayo assistance sa kapulisan.
3: Because the moment na imong ipuslok to alert, muadto na yun siya sa pinaka-nearest station asa na ay mga reklamo. Kana usagi na sa kanaw nato nga guarantee nga kasuganig na ay emergency dali ra gyud kayo mag-response.
2: Si Mayor Nestor Archival ang mayor patawag sa mga school principal sa syudad sunod semana aron butangan sa nasgutang alert apps ang mga cellphone ini o kini na usab ang mo install sa cellphone sa ilang mga magtutudlo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.
6: ang mga mommies? Simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website ano makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
8: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog
8: kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato balita sa sports, iatud karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ni Edward Liga, sa atong linya karon. Kasama ni Edward, may buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, giatud kayo sa DTX 500.